0: kakalikasan.
1: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
5: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
4: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
5: sa Radyo Magazine.
4: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Isang maganda, malusog at masayang umaga mga bata! Kamusta kayo? It's a wonderful day today! Ito ang inyong lingkod, Teacher Cha! Good morning everyone! Samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa master control na rin ng ating sound engineer, Miss Camille Umali. 8 a.m. hanggang alas 9 na umaga. Hatid namin ang mga aral dito sa School on the Air, bagong kaalaman para sa inyong lahat. Pero mga bata, bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, baka pwede naman na i-like at i-follow at i-share nyo na rin ang ating mga social media accounts. Kung merong katanungan, mag-email lang sa radiomagazine@gmail.com or dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin pa ang ating pagbibigay ng mga impormasyon, balita at napapanahong kwento, meron na rin tayong website. Kindly visit us on radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ito po ang ating official website. At kung walang radyo, pwede pa rin naman kami mapakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available ito sa Google Play and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Achy! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, we're back. Ito sa unang bahagi ng ating mga lesson ngayong umagang ito. Kasama na natin ang inyong best friend dito sa School on the Air. Let's all greet a wonderful morning ang ating kaibigang si Engoy. Good morning, Engoy.
7: Ayan! Good morning, good morning, good morning!
0: Magandang umaga sa iyo, Engoy. It's a wonderful day today, tama?
7: Yeah!
0: How's your morning?
7: My morning is okay and fine!
0: Okay and fine yan naman talaga dapat, ano? At si Engoy eh talaga namang very vibrant ano yung color niya today. So talagang wonderful and positive and joyful ang ating umaga. Samantala Engoy, para sa unang bahagi ng ating lessons ngayon, 'di ba lagi natin sinasabi sa lahat ng mga batang kagaya mo? Bullying is bad, diba?
7: Yes, very bad.
0: You should not bully your friends or classmate, 'di ba? Yan yung madalas nating sinasabi.
7: Kasi hindi po yan maganda.
0: Hindi maganda ang bullying. Pero kasi ang tanong, baka yung mga bata hindi nila alam kung yung ginagawa ba nila, akala nila ay hindi naman pambubuli, mali na pala. So hindi sila aware na bullying na pala yung ginagawa nila. Kaya ngayon ng Goy, para mas maturuan natin sa values education yung mga bata, iisa-isahin natin kung ano ba yung apat na uri ng bullying. Para nang sa ganun, alam ng mga bata kung ano yung mga bagay na hindi nila dapat gawin. At baka akala nila pwede, akala nila tama, akala nila walang masama. Yun pala, ito ay form of bullying na. Diba? Unang-una na dyan, Ingoy, ito ay isa sa pinaka-karaniwan na nagagawa ng mga bata, lalo na yung mga edad, mga preschooler, early years sa elementary. Akala nila laro-laro lang pero nakakasakit nang pala. Ito yung tinatawag natin na physical bullying.
8: Physical bullying.
0: From the word itself, kapag sinabi nating physical bullying, ang ibig sabihin ay namimisikal ka. Nakakasakit ka ng kapwa mo sa physical na paraan. Halimbawa, yung nasa screen natin ngayon, isang batang lalaki, tinulak niya yung batang babae.
8: So this is
0: physical bullying. Lahat ng mga bagay na nakakasakit physically sa ibang tao, panunulak, pamamalo, o kaya naman panununtok, pananampal, itong mga bagay na ito, ang tawag dito ay physical bullying. So again, ito ay mali at dapat hindi ninyo gawin. So yan ang unang kind o uri ng bullying. Pangalawa naman, Engo, yung tinatawag natin na verbal bullying. Familiar ka ba dito sa tinatawag na verbal bullying, Engoy?
8: Yan po yung mga salita.
0: Mm-mm.
8: Hindi ba gandang marinig?
0: Tama. Diba? Tama ka dyan, Engoy. Very good. Ang verbal bullying, ito naman yung pambubuli na sa pamamagitan ng mga salita. Nakakasakit ka dahil sa mga salita na binibitawan mo sa iba. Katulad doon nasa screen natin ngayon, sinabihan ng batang lalaki yung kanyang kaklase na you are so weak. Kaya naman yung kanyang kaklase umiyak dahil nasaktan. Sabihan ka ba namang mahina, diba? So this one is verbal bullying. At mga bata, ulitin ko, ito ay mali at hindi natin dapat gawin. At ang pangatlong uri ng bullying, ang tawag naman dito ay social bullying. Ano ba itong social bullying? Ang ibig sabihin nito, Engoy, baka sakaling makita mo ito sa mga kaibigan mo, sa mga klase mo, kumukuha ka ng parang kakampi o kaya naman kaklase o kaibigan para i-bully yung inyong isang kaibigan o kaklase. So, social bullying, kumukuha ka ng mga kakampi at ibang bata din na kung saan ipaparamdam ninyo na hindi belong o hindi kabilang yung isa sa inyong mga kaklase o kaibigan. So this one is social bullying. Nandyan yung kakausapin mo yung mga kaibigan mo, uy, wag natin pansinin si Engoy . Hindi natin siya bati So magkakampi-kampihan kayo. Kawawa ngayon si Engoy. Ang tawag doon ay social bullying. So again, ito ay hindi dapat ginagawa at maling-mali. At panghuli, sa uri ng bullying na dapat hindi ginagawa ng mga bata, ang tawag dito ay online bullying. Ano kaya ito, Engoy?
8: Yan yung sa gadgets.
0: Gadgets na. Yan. Nandyan na yung mga nagpapadala ka ng mga messages online. Lalo na sa social media ng mga hindi magagandang bagay. Nagte-threaten ka, nananakot ka, inaasar mo siya online, at baka mas nagpapakalat ka pa ng mga nakakatawang litrato online, ito ay online bullying. So tandaan ninyo mga bata, may apat na uri ng bullying. Ayan yung physical, verbal, social, and online bullying. Kasi baka akala ninyo, normal lang yung ginagawa ninyo dahil bata kayo. Pero hindi nyo alam, nakakasakit na pala kayo at ito pala isa ng paraan ng bullying. Kaya hindi talaga dapat natin itong gawin. So tandaan mo yan, Engoy, ha?
8: Yes!
0: At ipakalat mo din itong impormasyon na ito sa iyong mga kaibigan. Para nang sa ganun ay matapos na ang bullying. At alam nila kung ano yung mga bagay na dapat nilang iwasan. Unang bahagi pa lamang ito ng lessons natin. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
8: sa School on the Air!
2: Okay, class. Recess. Break time.
9: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
1: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
17: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
14: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
20: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Enggoy, we're back! Kandito pa rin sa School on the Air. At kanin at ngayon namang araw na ito ay isa sa mga paborito nating subject kapag kasama ko si Enggoy ang English time!
8: English time!
0: Marami na tayong tinalakay or marami na tayong na-discuss dito sa English lessons natin sa School on the Air. Nandyan yung verb, subject, sentence, noun, pronouns, preposition. Samantala, ngayong araw na ito, Enggoy, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa adverb.
8: Adverb.
0: Adverb, okay? So ito naman yung focus ng ating lesson ngayong araw na ito. Adverb. Ano ba ang adverb, Enggoy? Pwede mo bang basahin yung nasa screen natin?
8: Yan. Adverb. Words that describe a verb, adjective, or another adverb.
0: Ayan ang adverb. So lahat ng mga salita na nagmo-modify or nagde-describe ng verb. Ang verb, action words, di ba?
8: Yes.
0: Adjective. Ito naman yung mga describing words or ibang salita na adverb din. Ang tawag dito ay adverb. Ano kaya yung mga examples nito, Enggoy? Para mas maunawaan ng mga bata. Kaya naman naghanda ako ng set of examples ngayong umagang ito para mas maunawaan ninyo kung ano ba yung adverb. Words that describe a verb, adjective, or another adverb. So first example natin, sabay natin basahin, Enggoy. Or ikaw na muna. Sige nga, Enggoy, basahin mo yung first example natin.
8: She sang softly.
0: Mm-hmm. Alin dito ang verb, Enggoy?
8: Ah, yung softly po.
0: No, the verb. Ano yung...
8: Ah, yung verb? Sang.
0: Sang. Ayan ang verb natin, ano? Sang. Ang ibig sabihin, kumanta siya. At ang adverb natin dito, Enggoy, ay...
8: Softly.
0: Softly, dahil dinescribe ng word na ito yung paraan ng pagkakakanta niya. She sang softly. Yan ang sinasabi natin, mga bata, no? Ang adverb ay ang mga salita na nagde-describe sa action word or sa adjective. At sa second example natin, Enggoy, basahin mo nga.
8: We finished the test yesterday.
0: Mm-hmm. Alin dito ang verb?
8: Ang verb ay test.
0: Or finish, di ba?
8: Ay, oo, finish.
0: Finish yung verb natin. At ano ang nagde-describe dito? Ang naka-highlight na word ay yesterday. Dito naman dine-describe kung kailan niya natapos yung test or examination. Kaya ang adverb natin dito ay yesterday. Great job! At sa third example natin, Enggoy.
8: The water is very hot.
0: Alin dito ang adjective o naglalarawan sa water natin?
8: Hot.
0: At ano naman ang dinidescribe or paano dinidescribe yung hot? Gaano siya ka-hot?
8: Very!
0: Very hot!
8: Yes!
0: So dito mga bata, adjective naman ano yung dinescribe ng adverb natin. Ang adjective natin ay hot. The water is hot. At kung i-describe natin ito, it is very hot. Kaya yung word na very, ito yung ating adverb dahil ito ang nagde-describe kung gaano kainit yung ating tubig. It is very hot. Ang galing! Feeling ko mas naunawaan na ninyo mga bata. At ang last example natin, Enggoy, sige nga.
8: The walk so quickly.
0: Dapat yan they, okay?
8: So, and they walk so quickly.
0: Nagkulang tayo ng why. So they they walk so quickly. Alin dito ang verb, Enggoy?
8: Ang verb po ay walk.
0: At ano ang adverb?
8: Quickly!
0: Bakit ito ang naging adverb natin ng Goy?
8: Kasi po, dinidescribe niya yung walk.
0: Mm-mm. Mabilis siyang naglalakad. They walk so quickly. Quickly ang ating adverb dahil dinidescribe niya yung paraan ng paglalakad ng ating subject. They walk so quickly. Ang galing! So, tatandaan ninyo mga batang adverb ay ang mga salita na nagmamodify or nagde-describe sa verb or sa adjective or even sa adverb. So, ayan nga yung mga examples natin. Softly, yesterday, very, and quickly. May bago na naman tayo natutunan dito sa ating programa. At alam na ninyo kung paano ninyo gagamitin ang mga salita depende sa kumparaan ng inyong kung paano ito ay ginagamit. At syempre yung paraan kung paano nyo ito ipapahayag. So ngayon natutunan natin ang adverb. At ang assignment ko sa inyong mga bata, kumuha kayo ng papel at lapis at magsulat kayo ng mga set of sentences. Maraming mga sentences, as much as you can, ano? As many as you can. At magsulat kayo ng mga sentences na merong adverb. So, napakadali lang naman yan. Kapag na-practice nyo na yan, uulit-ulitin nyo na at alam nyo na talaga kung paano at saan gagamitin ang bawat salita. Maraming salamat sa iyo, Ingol.
8: Wala ka naman po!
0: Sa pagbabalik natin, may hatid na kwentong pambata ang inyong kaklase at kaibigan na si Ingoy. Kung tungkol saan ang kwentong ito, yan ang aalamin natin dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa programang
8: School on the Air!
2: Okay, class. Recess. Break time.
8: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, we're back! Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa School on the Air. And this time, meron ang hatid na kwento pambatang inyong classmate and best friend na si Engoy. Engoy, ano ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayon?
8: Yan, ang pamagat po ay ang alamat ng bahaghari.
0: Bahaghari, or sa English, ang tawag dito ay rainbow.
8: Yes!
0: Pero tatanungin ko muna kayo, Engoy, bago natin simulan yung ating kwento. Ilan ang kulay ng rainbow?
8: Pito?
0: Pito ba? Sigurado ka na dyan?
8: Yes.
0: Sigurado ka na?
8: Yes.
0: At ano ang mga kulay ng rainbow, Engoy?
8: Ah, pula.
0: Okay.
8: Kahel.
0: Mm-hmm.
8: Dilaw.
0: Uh-huh.
8: Luntian.
0: Mm-hmm.
8: Bughaw.
0: Mm.
8: Indigo.
0: Mm.
8: At lila.
0: Tama! Great job! So, ito ang mga kulay ng bahaghari. Kung shortcutin ninyo para mas malaman ninyo, no? Roy G. Viv. Ayan yung acronym ng colors ng rainbow. At ngayon, meron palang kwento sa likod ng bahaghari. Yan ang aalamin natin. Kaya naman, Engoy, kami ay handa na para sa ating kwentong pambata.
8: Ang alamat ng bahaghari. Sa simula pa lamang, ay mayroon lang 7 kulay dito sa mundo. Sila ay sina pula, kahel, dilaw, luntian, bughaw, indigo, at lila. Inatasan sila ni Bathala na magbigay ng kulay dito sa mundo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila magkasundo-sundo. Sinabi ni Bathala na magtulong-tulong at magbigayan sa lahat ng oras sa isa't isa. Ngunit hindi nila ito ginawa. Patuloy silang hindi magkakasundo sa iba't ibang bagay. Palagi silang nagkakaroon ng kompetensya sa isa't isa, lalo na sa oras ng kanilang trabaho. Sabi ni Luntian, ako ang may pinakamaraming nagawa dito, kaya nararapat lamang na ako ang mabigyan ni Bathala ng gantimpala. Ngunit sumagot si Bughaw, anong sinasabi mo dyan na ikaw? Maraming nagawa. Hindi hamak na mas marami ang ambag ko kaysa sa'yo. Tignan mo ha. Tignan mo lang ang karagatan at ang kalangitan. At iyong makikita ang aking pinaghirapan kung kaya ako ang nararapat na mabigyan ng sinasabi mong gantimpala. Ngunit hindi pa natapos ang alitan. Bagkos ay lalo pa itong lumala dahil nakisali sa usapan ang iba pang mga kulay. Nagpapagalingan sila na nagpapagalingan, pasikatan ng pasikatan at walang gustong magpatalo. Gusto nilang lahat na mabigyan ng gantimpala kaya lalong tumindi ang kanilang kompetensya. Nagkagulo sila dahil sa kanilang pagtatalo. Narinig ni Bathala ang nangyayari, ang pagtatalo ng mga kulay. Dahil dito, nagalit si Bathala. Pinarusahan sila nito. Sinabi niya, dahil hindi kayo magkakasundo, paparusahan ko kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. Dahil palagi kayong magkakakompetensya, gusto kong malaman nyo na ang kahalagahan ng kooperasyon sa isa't isa. Ang kahalagahan ng bawat isa sa inyo mula ngayon hanggang sa habang buhay, gagawin ko kayong isa. Nang sa ganon ay maramdaman nyo ang inyong kahalagahan at kagandahan ng bawat isa sa inyo. Kung kaya pinagsama-sama ni Bathala ang 7 kulay, pinagdikit-dikit niya ang mga ito dahil sa sobrang nagalit si Bathala kung kaya siya ay nahabag sa pag-iyak at natakot ang mga kulay sa takot kay Bathala. Lumalabas na lamang sila pagkatapos umiyak ni Bathala. Ngunit laking gulat nila nang sila'y lumabas at dikit-dikit na sila at hindi na sila mapaghiwalay ng kanilang mga sarili. Kahit anong pilit nila at nalaman nila mula sa 7, sila ay naging isa. Sa pangyayaring iyon, sinasabing si Bathala na kanilang hari ay nahabag kung kaya ngayon ang haring na pinagmulan ng mga ito ay sa paglaon naging bahaghari. Ang 7 kulay ay tinawag na bahaghari. Mapupunan natin ngayon na ang bahaghari ay lumalabas na lamang pagkatapos ng ulan na nangangahulugang ang pag-iyak ni Bathala at makikita natin dito ang pitong kulay na naging isa na hanggang sa ngayon ay tinatawag nating bahaghari.
0: Yan ang kwento natin ngayong umagang ito. Ang pabagat muli ay ang alamat ng bahaghari. At kung merong aral, siguro ako natutunan mula sa kwento mo, Engoy. Ayun yung hindi nyo kailangan na makipagkompetensya sa iba.
8: Yes, dahil kasi may kanya-kanya kayong mga gawain.
0: May kanya-kanya kayong gawain, may kanya-kanya kayong kakayahan, at hindi nyo kailangan na magpapalakasan, magpapatigasan ng kung sino ba ang mas magaling, mas matalino, mas mahusay, dahil kayo ay merong iba't ibang katangian. Mga bata, yan ay i-apply nyo rin ano, sa inyong pakikipagkaibigan. Dapat ay walang laging may mas. Kung may mas magaling o mas matalino, ay dito tulungan nyo naman yung hindi masyadong... Tutulungan nyo naman yung hindi masyadong...
8: Magaling
0: sa math o magaling sa English. Kung may mas malakas, hindi mo naman pwede ipagmalaki na mas malakas ka. Kailangan mo tulungan yung mas mahina sa grupo. Diba?
8: Ayoko nga.
0: Dahil lang kakayahan mo o ang kalakasan mo ay maaari namang magpuno sa kakulangan o kahinaan ng iba.
8: Dapat tulong-tulong.
0: Dapat tulong-tulong. Yan ang natutunan natin mula sa ating kwentong pambata ngayon. At tama si Engoy, ano, nakikita natin ang rainbow or bahaghari every time na natatapos ang ulan. So ayan, napakaganda ng rainbow, ano. Minsan kukunin mo pa yung camera ng cellphone mo para lang mapicturan yung rainbow sa kalangitan. Kasi tingnan mo naman, iba't ibang kulay.
8: Yes.
0: Very magical ang dating.
8: Saka yung end point ng rainbow, saan kaya yun, no?
0: Yun nga Nakakapagtaka talaga kasi walang nakakakita ng endpoint ng rainbow. Basta nakikita lang natin siya nag-appear o nasa kalangitan. Pero hindi natin alam kung ano yung umpisa at dulo nito.
8: Yes.
0: So, ayan pa yung mga hiwaga ng nature, ano, na talagang iisipin at iisipin mo at aalamin mo kung ano yung mga dahilan. Maraming salamat sa iyo, Engoy.
8: Wala nga naman po!
0: Sana marami kayo natutunan mula sa ating kwentong pambata. At i-apply nyo yan at isabuhay sa inyong pang-araw-araw na pagpasok sa eskwela o even kapag kayo ay nasa loob ng inyong tahanan. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa programang
8: School on the Air!
20: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
20: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: City Public Library.
1: Nangarap ka din bang maging isang licensed librarian? Dahil dyan, meron akong info.
0: Ang Quezon City Public Library ay nag-aalok ng libreng refresher course para sa lahat ng nais na maging lisensyadong librarian.
2: Nagkaroon po talaga kami ng idea para po sa refresher course na to dahil po sa mga kasamaan po namin sa library na contractual po na gusto rin pong maging licensed librarian. Mga newly graduate po sila na nag-iim din po ng magandang kinabukasan at para makatulong po kami sa kanila. Tips and may mga mock test din po siya na actually po kasi yung mga lecturer po namin galing po mismo sa Quezon City Public Library. With years of experience po, binigay po nila yung mga knowledge and ideas po na meron sila na nakuha po nila through the years po. Tapos nagbigay din po sila ng mock test. Yung mock test po na yon, doon din po nila binase yung i-lecture po nila para nakapag magkaroon po sila ng focus kung saan po may mga kung saan po may mga area na medyo hindi pa po malinaw sa mga reviewees. Paki-follow na lang po ang Facebook page po ng Quezon City Public Library. Doon po kami magpo-post po ng mga details. Lahat po na activity na meron po ang Quezon City Public Library, doon po namin ipo-post that po ng mga detalye po para sa mga interesado po na sumali, lalo po dito sa mga dito po sa review na po na to.
0: Huwag kalimutang abangan sa Facebook page ng Quezon City Public Library ang susunod na libreng review course na hatid nila para sa nais na makakuha ng librarian licensure examination. Good luck!
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Napakagandang serbisyo nun, ano? Libre pa, Ingoy. At ang kagandahan dito, bukod doon sa libre na yung pagre-review mo, meron din silang mga free food, libreng pagkain.
5: Ay! Talaga po ba?
0: Yes, para sa lahat ng mga sasali dito sa napakagandang offer ng Quezon City Public Library. Natuto ka na at makakatulong pa ito para sa iyong pagkapasa, no, ng licensure examination. Nagulat nga ako, sabi ko may license pala ang mga librarian.
5: Yes, meron po!
0: Kaya napakagandang balita nito para sa kanila. Samantala, ito para sa tuloy-tuloy na lang natin na School on the Air Advisory kasi ang Department of Education ngayon, Ingoy, ay nananawagan sa lahat ng mga may talent sa paggawa ng comics.
5: Hi!
0: Sa lahat ng mga komikeros, ayan, may panawagan ng DepEd ngayon para gumawa kayo ng comics na may kaugnayan ano, sa lumalalang problema ng school safety. Okay. So, tinatawagan nila lahat ng mga magaling mag-comics, magsulat ng mga kwento, mag-drawing ng mga kwento. At pwede kayong sumali, ano? Kailangan nyo lang mag-send ng entry ninyo, comic strip, sa annie@adarna.com.ph. Or pwede rin naman na i-post ninyo sa mga social media platforms. Advocacy kasi ito ng DepEd para nang sa ganun maisulong ano, yung kaayusan, kapayapaan sa mga eskwelahan. Ang mga hashtags na pwede ninyong gamitin kapag kayo ay sasali dito sa comics na ito. Ito naman ay basta meron kayong entry na nalalaman, pasa nyo lang na ipasa. No? Naghahanap lang naman sila ng pwede nilang i-feature. Hashtag kumustahan sa tahanan at hashtag DepEd Safe Schools. So ayan yung ilan sa mga dapat ninyong gawin. Lalo na kung kayo naman ay may talento sa pagguhit at paggawa ng kwento, aba, gumawa na kayo ng comics. Sabi ko nga, Ingoy, may nagbabasa pa ba ng comics ngayon?
5: Meron pa naman siguro.
0: Meron pa naman at sana isulong natin na mas marami pa ang mamulat ano, sa comics. Yan yung generation

0: kasi namin enggoy.
1: Yes, mahirap kasi ngayon, digital na.
0: Digital na kasi ngayon, lahat ng mga binabasa ay pwede nang ma-access online. Pero dati naalala ko, pag pumupunta ako sa mga convenience store, may mga comics sa tabi, 'di ba? Sa counter.
1: Oo,
0: sa mga counter ng mga convenience store or even do sa mga mini bookstore, eh merong mga comics sa counter kung saan ka magbabayad ng pinamili mo. At nandun yung mga comics, kahit mga English, Tagalog, meron. Pero ngayon, wala na akong nakikita, enggoy. Nakakalungkot, ano? Iba na yung mga nakikita ko ngayon. Kung ano-ano ng mga bagay, ano, na sana ay palitan din at ibalik din, ano, yung childhood ng mga 90s kids. At sa pamagitan niyan, Enggoy, ay magpapaalam na tayo para sa episode natin ngayong umagang ito. Maraming salamat ulit sa iyo, Enggoy.
2: Walang anuman po!
0: Maraming salamat sa inyo, mga bata. Sana marami kayo natutunan mula sa amin ni Enggoy. Nag-enjoy dapat sana kayo sa ating kwentong pambata. At nagpapasalamat din ako ngayon kay Miss Camille Umali sa Master Control. At bukas, pagsapit ng alas 8 na umaga, ang gagawin natin ay sabay-sabay na buksan ang mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa programang
2: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to, ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
17: Hala, totoo? San ka sumali?
16: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
17: Naku po! Juan! Scam yan!
16: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
17: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
16: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
17: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
16: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
17: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
16: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
17: Kaya huwag magpabudol, bes!
19: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
21: Huwag!
22: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to, ha?
20: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, nasa 132 mga ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa nagpatupad ng zero balance billing nitong nagdaang ika-69 na taong kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibang mga pasyenteng nakabenepisyo, umabot pa sa milyon ang hospital bill na hindi na binayaran pa. Para sa detalye, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinalawak nitong nagdaang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang zero balance billing na umabot sa may 132 mga ospital. Ito ang ibinalita ng punong ekutibo sa kanyang pinakahuling vlog kung saan ay ipinatupad ang libre o wala nang babayarang hospital bill sa nabanggit na bilang ng mga ospital na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng Pangulo, nilahat na nila ang libreng bayad. Basta't nasa nasabing bilang ng paggamutan ay wala na anyang problema sa kanilang bayarin na kung saan ang iba ay umabot pa sa milyon ang kailangang bayarin. Karaniwan ang yung saklaw o coverage ng programa ay ward patients lang, subalit pinalawak nila ito nitong kanyang nakaraang 69th birthday. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Normally, mga ward patients lang ang kasama dito. Pero nung araw na yon ay linahat na natin. Basta nasa ospital ka, atumang kwarto, bayad na ang bill ninyo. Yung iba sa kanila ay umabot na sa milyon ang hospital bill. Bayad na yan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, petition sa Supreme Court kontra impeachment threshold hindi makakapagpabagal sa trial. Para sa detalye, pakinggan natin si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hindi makakapagpatigil o makakapagpabagal sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang mga petisyong inihain sa Supreme Court kaunay ng conviction threshold. Ayon kay Deputy Speaker Pano Ortega, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel at hindi nakatuon ang kanilang atensyon sa usapin ng threshold kundi sa pagpapalakas ng kanilang ebidensya at kaso. Posible umano maging delay ang tactic ang mga petisyon, pero git ni Ortega na magpapatuloy ang paglilitis mayroon man o wala pang desisyon ng Supreme Court. Matatandaan na nagpa siya ang Senate Impeachment Court na ang 2/3 required para sa conviction ay ibabatay sa bilang ng mga aktibong kalahok na senator judge at hindi otomatikong 24 na senador. Dahil dito, 2 petisyon ang inihain sa Supreme Court. Isa mula kay dating Executive Secretary Victor Rodriguez at isa naman kay Attorney Ernesto Francisco Jr. na kapwa humihiling na ihinto muna ang pagpapatupad ng bagong ruling. Gayunman, kaparte ni Ortega, umaasa siyang ibabasura ng hukuman ang naturang mga petisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: Para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, hiling ng depensa na 30 days para sa pagpresenta nila ng ebidensya, posibleng mabawasan dahil sa mga common witnesses. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Posibleng mas maikli sa 30 days ang hinihingi ng kampo ni VP Sara Duterte para sa presentasyon ng kanilang ebidensya. Ito ay dahil ang ilan sa kanilang mga testigo ay nakapagpatotoo na at sumalang na sa cross-examination habang inilalatag pa lamang ng prosecution ng kaso nito. Ibinunyag ito ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. habang pinaghahandaan ng prosecution at ng Senado bilang impeachment court ang susunod na yugto ng paglilitis. Batay sa pre-trial order ng impeachment court, may kabuuan na 45 witnesses ang nakalista para sa depensa kabilang ang 17 testigo na common witnesses. Gayunpaman, kinikilala rin ni Tolosa ang kawalan ng katiyakan kung tuluyang maghaharap ng buong depensa ang kampo ni Duterte at kung sa halip ay hihilingin na ibasura ang kaso matapos ihayag ng prosecution ang kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, 42 pesos na wage increase sa Central Visayas aprobado na ayon sa DOLE. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Inaprubahan na ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang bagong wage order na magbibigay ng 42 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Central Visayas. Kinumpirma ni Department of Labor and Employment Secretary at NWPC Chairperson Francis Tolentino ang pag-aproba matapos ang deliberasyon ng komisyon sa Cebu. Tilal ng bagong wage rates, magiging 582 pesos na ang daily minimum wage sa Class A areas at 542 pesos naman sa Class B areas. Inaasang magkakabisa ang bagong minimum wage sa October 14 matapos ang kinakailangang publication period. Nauna nang nagsagawa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng consultations at public hearings kasama ang labor, management at iba pang stakeholders sa Central Visayas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home na hindi boring.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
18: Ah, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
19: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito.
6: Umalis ka na! Pumasok ka nga sa kwarto mo!
19: Okay po. Ayoko na! Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
18: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
20: Okay class, recess, break time!
21: Yay!
22: Tignan mo tong baon ko.
21: Anong baon mo? Pahingi naman!
20: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
21: Hachi!
23: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
22: Teacher?
20: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
22: Naku, nakakatakot naman po.
21: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
24: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
30: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
31: sa Radyo Magazine 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po, ano ay araw na ng Lunes. Happy, happy, happy Monday po sa ating lahat mga mare, mga pare. And today po, ano ay September 28, 2026. At ngayon po ay isang special na araw rin po, ano, para po dito. Para po ngayong araw na ito, ano, dahil isa po, ano, sa mga mahalaga sa buhay ng ating dating kasamahan, ano, na si Jace Reyes ay ipinagdiriwang ang kaarawan. And ito nga po ay si Mama Maribeth Reyes. Happy, happy, happy birthday po, Mama Maribeth Reyes.
1: Happy birthday!
0: It was yesterday, ano, kung di ako nagkakamali. But nonetheless, ayan, happy birthday po, ano, kaya Mama Maribeth Reyes, maligayang kaarawan po sa inyo, ano, and God bless you.
1: Happy birthday!
0: At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inanayan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and the YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At para po sa mga gusto may ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. Kaya naman, gusto ko na rin pong gamitin ang pagkakataon pong ito, mga mare, mga pare, na anihan kayo na magpadala sa atin ng liham. Ano, isan lamang po yan sa atin pong SOCMED or sa atin pong email address. Ano. Kung meron po kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, ano, pwedeng-pwede po, nakakatuwa man yan, nakakalungkot, nakakapagod, nakakakilig, ayan, ano, kahit saan po po patungkol. Ano ang inyong istorya ay pwedeng-pwede pong ibahagi dito sa ating programa. And ito po ay open for everyone, ano? Pwede mapakumare man o mapakumpare man natin. And of course, aside from our social media pages at sa atin pong email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan naman po ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po, ano, ay downloadable, available for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, download nyo na ang PBS Receiver. At bukod po riyan mga mare, mga pare, gusto ko rin pong anayahan, ano, ating mga taga-subaybay na bisitahin po ang ating website, ano. I-search na lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine, dahil tayo nga po ang The General Information Station. So lahat po ng mga articles, ano, mga feature stories, light stories, trending, mga viral ay pwedeng-pwede pong makita dito, ano, sa ating website, or mababasa po ninyo, ano, dahil yung mga artikulo po na nandito ay sinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din, ano, ng ating mga kasamahan dito sa Radyo Magazine. So again, bisitahin nyo lang po, ano, para sa mga mahilig lalo na magbasa ng mga kumare at kumpare natin, visit radiopilipinas.ph/radiomagazine.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
3: sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras natin, 9:17 in the morning. At sa pagkakataon nga pong ito ay dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham mula sa ating Mare community. And hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang umaga. Ako si Mika De La Rosa from Antipolo. Dati kapag nagtatravel ako, gusto ko yung mga sikat na lugar. Yung kapag nagpost ako ng picture, alam agad ng friends ko kung nasaan ako. Kaya kahit mahaba ang pila o maraming tao, go pa rin. Pero habang tumatagal, parang nagbago na ang travel preference ko. Mas gusto ko na ngayon yung mga lugar na hindi masyadong crowded at hindi pa gaanong kilala. Ang saya pala ng feeling na parang may sarili kang little discovery. Kaya lang, minsan napapaisip ako, Mare, kung may namimiss ba ako kapag hindi ko pinupuntahan yung mga famous tourist spots. Kaya, Mare, ang tanong ko lang sana, ano ba yung mas worth it? Yung sikat na talaga at nasa bucket list ng lahat o yung underrated place na hindi pa masyadong kilala? Yun lang naman, Mare. Curious lang ako. As someone na mahiling mag-travel at bilang World Tourism Day kahapon, September 27, ay naisip kong maganda sana itong pag-usapan. Salamat, Mare, sa pagkikinig ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Mika De La Rosa.

0: natin. Maraming salamat sa ating letter sender na si Maring Mika De La Rosa from Antipolo. Ano? So, yun nga po yung kanyang short lang, ano? Short but sweet story ukol nga po sa pagta-travel. Well, in fact, hindi lang si Maring Mika for sure ang may ganitong klaseng katanungan, ano? Some would ask, dapat ba yung mga tourist spots yung puntahan ko? Kasi, yun yung sikat. Yun yung dapat nating puntahan para hindi natin ma-miss. Yun yung nakikita natin online. But some people would say, hindi. Dapat yung mga hidden gems, kung tawagin, diba? Yung mga hindi pa masyadong kilala or maybe yung mga hindi matao. Kasi bakit ka pupunta sa isang lugar na matao? Diba? Sabi nga nila, crowded. Pagka tinuturing na tourist spot, diba? E di, naubos na yung oras mo na pagod ka, ba? Diba? May mga ganyan. Ang mahalaga, dapat nakapag-tour ka. Well, kanya-kanya naman tayo opinion when it comes to this. Ano? Even ako, mga pare, I would say, depende sa sitwasyon. Ano? Kasi syempre, minsan gusto mong puntahan yung sikat talaga na tourist spot, ba? Diba? Kasi yun yung hype ng tao. Parang ikaw, syempre, maka-curious ka. E nandun ka naman na sa lugar, bakit hindi mo papuntahan, ba? Diba? Like, ang question mo is, bakit nga ba ito pinupuntahan ng marami? Bakit nga ba sikat na sikat ito online? But at the same time, may mga pagkakataon din na mas gusto mo yung less crowd, yung hindi gaanong matao, pero maganda. Ano? Yung tipong hidden gems nga kung tawagin, ano? Yung hindi masyadong kilala pero alam mong worth it, ano? Yung parang minsan gusto mo pang i-gatekeep para hindi gaanong makilala pa na mga tao. Diba? Kanya-kanya tayong opinion dito, diba, mga mare, mga pare. Sabi nga nila, kanya-kanya tayong travel style or kanya-kanya tayong travel preference. Pero syempre, bago naman pumunta sa isang travel destination, ay may mga dapat tayong pakatandaan. Ano? Regardless kung yung pupuntahan man natin ay isang tourist spot o ito ay yung tipong hindi pa gaanong kilala o yung hindi pa gaanong puntahan ng mga tao. So may mga ilang mare tips lang tayo bago pumunta sa isang destination. Una-una sa lahat, mga mare, mga pare, ano, dahil nga, again, ipinagdiwang natin ang World Tourism Day kahapon, September 27. Ayan, para sa mga mahilig mag-travel out there, ayan, kahapon po ang inyong araw. Anyways, ang una nating tip, mga mare, mga pare, mag-research muna. Pero huwag lahat spoil sa sarili. Una-una, check the weather. Yung pupuntahan nyo ba ay mainit? Yung pupuntahan nyo ba ay malamig? Yung pupuntahan nyo ba ay tag-ulan? Ano? Syempre, yan po ang una-una nating dapat i-research para alam din natin kung ano yung komportable tayong isusuot sa araw na yon. Ikalawa, check the transportation. Ayan. So, walang problema kung ikaw ay siguro naka travel agency. Kasi usually, di ba, pagka may travel agency, sila naman yung nagpo-provide ng van, ng sasakyan going to the destination. But sometimes, you have to do it ng ikaw lang. So, check mo ito ba accessible by train, accessible by bus, or ibang mode of transportation. Especially, ano, sa ibang bansa, mga mare, mga pare, na very strict pagdating sa oras. Ano? Sa atin sa Pilipinas, walang problema. Anytime, anywhere, diba? Makakasakay ka ng mga jeep, kolong-kolong, sidecar, diba? Train. Pero sa ibang bansa, minsan mas mahigpit. Diba? So you need to check as well the transportation. And bukod po doon, syempre yung entrance fee. Ayan. Hindi lahat ay libre. May mga pagkakataon na may bayad pala, ano, kahit na maliit na halaga yan. Minsan, di ba, lalo na pag sa ibang bansa, isipin mo, ay, ganitong amount lang. Pero in reality, pag kinonvert mo sa peso, ay, hindi pala ganun. Mas mahal pala, ano. Pero yan po, mga mare, mga pare, ang ilan lang sa pauna pa lang, paunang tip natin. Pero for now, ay bigyan nga, daan lamang po natin ang talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: mula sa Presidential Communications Office. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Ano sa mga ginagawa natin ay talagang nagbibigay, nagbubunga ng magandang resulta. At kaya naman, tayo naman ay tuntua at effective ang ating mga ginagawa. Bago pa ako before I continue, allow me to of course greet the distinguished guests who are here with us today. Pasay Congressman Congressman Tony Calixto, Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, the officials and employees of the Department of Education, and of course the most important group that is here today, our teachers, our parents, and our learners, the participants of the Program for International Student Assessment, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. A few weeks ago, the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD, released the results of the Program for International Student Assessment, or the PISA 2025. This assessment provides us with a clear picture of what our 15-year-olds can do with what they have learned. After all, education is not just about what students know and what they learn. We want our children to understand what they read, apply mathematics to solve day-to-day problems, and use science to improve their lives. And that is why it was very gratifying. I was talking to some of the teachers before we came here. At tinanong ko sa kanila, ano ang bago na ginagawa natin na hindi natin ginagawa noon? Ay dahil ang sagot nila, ang isa sa pinakamahalaga na sagot nila, ay ika nila, ngayon hindi lang natin hinihingi sa estudyante yung sagot kung ano yung answer. Kailangan nilang maintindihan yung tanong. Bakit natin tinatanong yan? Bakit mahalaga na alam ninyo na 1 plus 1 equals 2? Why is that important? Why is it important that you know why the sky is blue? Why is that important? What is the science behind it? And that leads to a deeper understanding of the subjects that they are learning. And that's why, compared with our results, from 2022, we have seen improvements. It was taken by 8,072 15-year-old learners from 208 schools across the country. And our scores increased by 20 points in reading, 17 points in science, and 16 points in mathematics. Of course, this achievement was brought by years of consistent guidance, encouragement, and support, of course, from our teachers, the families, schools, communities, and all our partners. That is why today we are here to recognize the people and the institutions that helped make all this possible. We thank our participating schools, our school leaders, the learners, of course, their parents, local government partners, everyone who contributed to this milestone. We appreciate our teachers who have spent long hours in the classroom, guiding our learners so that they can perform well in this assessment. And not only within normal school hours, dinadagdagan pa ng Sabado, dinadagdagan pa ng isa pang oras o dalawa pang oras para matiyak na ang ating mga estudyante ay up to standard. O kundi nahihirapan man silang, natuturuan sila para maunawaan nila kung ano yung kanilang mga leksyon. So let us also acknowledge our partners who worked with us to prepare for PISA 2025. Amongst those are Front Learners, the Khan Academy Philippines, connected by her legacy, the IT and Business Process Association of the Philippines, Rebisco Global Food Ventures, and Juan Meralco. As we move forward, we need to make sure that more learners benefit from this administration's initiatives. Education remains this administration's highest priority. This year, The education budget reached its highest level in the history of the Philippines. The ARAL program helps learners from kindergarten to grade 10 to catch up in reading, mathematics, and in science. And along with this, the revised K-10 curriculum enables schools to give more attention to the literacy, numeracy, and foundation skills of our learners. We are also supporting children even before they enter school. Through the first 1,000 days program, we champion maternal and child health and nutrition. Ito po yung ating first 1,000 day program is the support that we give to parents and the sanggol pa, tinutulungan na natin. First 1,000 days that covers, that starts on conception. So buntis pa yung mother, ay tinutulungan na natin sa nutrition, tinutulungan na natin sa paggamot, tinutulungan na natin sa lahat ng bagay para maging ligtas at maging malusog ang kanyang anak. Patuloy ito hanggang nakapanganak na, at we continue this for the next two and plus years after birth. And after that, ang tutulungan na, ang sasalo naman sa kanila ay yung ating mga feeding program. Meron po dyan yung walang gutom food program. At sa mga eskwela, meron talaga tayong feeding program na dati kindergarten hanggang grade 1 lang ay pinalawak natin para lahat ng mga stunted, lahat na masyadong payat ay nabibigyan natin ng sapat na pagkain. So as we support our learners, we also support the people who guide them. This administration continues to increase teaching positions, provide opportunities for career advancement, and hire more non-teaching personnel. This way, our teachers can spend more time teaching our youth. Dahil tapat ang aking paniniwala, hindi natin mapapaganda ang sistema natin sa edukasyon kung hindi natin tuluyang talagang solid na support sa ating mga guro. Ito ay hindi lamang sa pagtulong sa kanilang at nagsimula sa pag-iisip ko ito nung gobernador ako ng Ilocos Norte. Nag-inspeksyon ako ng eskwela. Pagpasok ko sa ibang surprise visit, nakikita ko yung teacher kung ano-anong ginagawa. Pinagbentahan yung bata nun kung ano. Alam nyo lang, nakangiti kayo, alam nyo yung lahat yan. So nagtanong ako sa kanila. Sabi, ba't nyo ginagawa yan? Dapat teacher kayo, dapat nagtuturo kayo. Dahil hindi pa dumadating yung sweldo namin, lubog na kami sa 5-6, kaya't kailangan namin gawin ito. Doon talaga sabi ko, bakit, paano magtuturo yung tao kung inaalala niya kung paano niyang pakainin yung kanyang mga anak, kung paano niya babayaran yung utang niya. And so, immediately, that was the first part that we took care of, na lahat ng suporta para sa mga guro. Hindi lamang sa magiging on time ng kanilang sweldo, kung hindi pati sa suporta sa mga retraining dahil sa dami ng mga pagbabago. I think you will all remember a few years ago, there was a case of a teacher who was teaching a certain subject. And she was asked to write the exam on that subject. She failed the exam. And why? Because she hadn't been taken through refresher courses to be taught the new technologies, to be taught the new knowledge that we have been. And that is not the fault of the teacher. It is not the fault of the teacher. It is the fault of the support. It is a failing of the support that the teacher receives. And that is why we have tried to remedy that by doing all of these things. We have hired 10,000 school counselor pa, associates for this school year. We are promoting a safe and positive learning environment for our students. Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw na ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti. So be assured that the government is working closely with our teachers, parents, barangay worker, and other stakeholders to make our schools more secure. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence. We have improved from 2022, but we have a way to go to catch up with our neighbors in the region, with the rest of Asia, with the rest of the world. But given the right support and the proper opportunities, Filipino students can compete on the global stage. And that is why my initial reaction, nung nabalitaan natin na gumanda ang PISA score natin, ang score natin sa PISA, ang naisip ko kagad, ang pumasok kagad sa kaisipan ko, ay sinasabi ko na sa inyo, magigaling ang mga estudyante natin basta tama ang pagkaturo. Sinasabi ko sa inyo, magagaling ang mga guro natin basta sila'y suportado. Yan, basta't kasama. Ang mga magulang natin, napakalaking binibigay na sakripisyo para tulungan ang kanilang mga anak. Tulungan din natin sila. And so it is a whole system that has to come together. And that is why some people might be surprised, bakit pag pinag-uusapan ng edukasyon, napapag-usapan ang mga feeding program, napapag-usapan ang yakap program, dahil kasama lahat ito upang ang ating mga guro, ang ating mga magulang, ang ating mga mag-aaral ay suportado ng mabuti upang pagpasok ng bata, pagpasok ng estudyante sa eskwela, nasa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan upang matuto ng mga mahahalagang leksyon na makukuha niya sa kanilang guro, sa kanilang eskwelahan. So to our teachers and to our parents, continue nurturing our children's curiosity. Encourage them to discover the world beyond the classroom. Guide them in using our technology so that it becomes a tool for learning. To our learners, keep asking questions. Look at things from different points of view. Do not be afraid to change your mind when you learn something new. There is a very important saying that kuminsan, sinasabi natin, pagka may kinakausap tayo, nagpapaliwanag tayo, hindi matanggap-tanggap ang tinuturo. Well, you should remind whoever that is that you are talking to that tama yung kasabihan. To change one's opinion, to change one's view is the prerogative of an intelligent mind. So let us teach our children to be intelligent. Let us teach our children to question. Let us teach our children to understand. Because their discipline, their curiosity, and the love of learning will help shape. Now, I'll take that back. Their love of learning, their curiosity will not help shape, it will shape the future of our country. What you see, these students that we see here, this is nothing less than the future of the Philippines. And how that is the most important thing, the most important contribution that we can make to our country, to the future of our country, and to make to the future generations of Filipinos is to provide them with a good education. So let us build a bagong Pilipinas where every Filipino child can learn, they can grow, and become the absolute best that they can be. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po...
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG Radyo Magazine 1278.
8: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
9: Wow, updated yan.
10: Musta ka, Mare?
11: Sa Radyo Magazine 1278.
0: oras po natin, 9:41 in the morning. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. And as we continue, ayan mga mare, mga pare, kanina nga ay may mga mare tips tayo ano, bago nga pumunta sa isang destination. Kanina, unang-una nabanggit ko ano, ay mag-research muna at huwag po i-spoil lahat sa sarili. Parang medyo mahirap yun ano, kasi magre-research ka pero syempre ayaw mo ring ma-spoil yung sarili mo na kumbaga dapat meron ka pa rin i-expect pagdating doon sa lugar. May something na magpapasurprise pa rin sa'yo. So we just need to know the basics. Yun nga, sabi ko, check the weather, alamin natin kung tag-ulan, tag-araw, tag-init, dun sa pupuntahan natin, transportation. Ayan, paano ba pumunta dun? Accessible ba by train, by bus, or by other mode of transportation? Entrance fee, ayan din, isa sa mga kailangan nating tandaan. Ano? Kung yung pupuntahan ba natin, kailangan ng entrance fee, kailangan ba dapat may reservation bago pumunta, or pwedeng walk-in lang, yung mga basic information na tulad nun. Ano? Pero mag-iwan pa rin tayo ng room para sa spontaneous discoveries. So, syempre, you still need to look forward. You still need to have something to look forward to. Ano, pagka may pupuntahan tayong lugar. And the second mare tip, huwag puro viral posts ang gawing basis. Minsan, iba ang nakikita online sa actual experience. Diba? I-check natin yung mga recent interviews or mga recent reviews and recommendations from people who have actually been there dun sa lugar. Ano? Kasi minsan mga mare, mga pare, yung mga nakikita natin na mga viral stories online, minsan parang may halo ng PR eh. Diba? At saka sabi nga nila, example na lang sa mga pagkain, 'di ba? Pag kami mga vlogger na nagsi-show ng pagkain, nagmumukbang, sometimes they tell, 'di ba? Ay, iba naman yung serving niyo pagka sa mga vlogger kumpara sa mga normal lang na mga mamimili. May ganyan. So the same din po. Ano? Pagka po nagtingin-tingin tayo ng mga posts, ng mga viral posts, wag lang po yun yung gawin nating basis. Doon tayo sa mismong mga recommendation, yung mga reviews, para kasi sila yung mga mismong pumunta doon sa lugar. And syempre, maghanap din tayo ng mga local recommendations. Diba? Ask the locals kung saan ba sila kumakain, namamasyal, o nagre-relax. Kasi baka doon mo makita yung tunay na hidden gem na tinatawag. Diba? It's not always about the viral, the trending, mga viral posts. Ano? Minsan yung mga lokal yung tanungin natin mismo. Ano? Especially sa mga English-speaking countries, for sure, 'di ba? Madaling makipag-converse sa kanila. Otherwise, we can use translator. Ngayon, may mga application na, 'di ba? Through phone, you can ask them parang saan ba pwede mo mai-recommend na pwedeng kainan, ano? Yung mga hindi pinupuntahan ng marami o ng crowded pero masarap, mura, abot kaya ang presyo, 'di ba? May mga ganyan. And of course, next tip, mga mare, mga pare, respect the place. Ito rin ang isa sa pinakamahalaga sa lahat. Kahit na sikat na tourist spot man yan o kahit na maliit na local destination, panatilihin nating malinis, respetuhin natin yung kultura at komunidad, at iwan po yung lugar na kasing ganda o mas maganda pa kaysa doon sa nadatnan natin. So regardless if it's a tourist spot or not, mga mare, mga pare, let's always respect, always yun ano, respeto natin yung lugar. And syempre, ito po ano, ang panghuling tip natin for now, huwag gawing competition ang travel. Hindi po kailangan na maraming napuntahan para masabing magandang traveler ka. Ano? Kasi po, mahalaga ay may magandang experience at memories kang naiuwi. So, may mga pros and cons naman kasi mga mare, mga pare, diba? Whether you'll visit na somewhere na tourist spot, yung mga popular tourist spot, or yung mga hidden gems na tinatawag. For example na lang, ano? Yung mga pros muna. Pagka sa mga popular tourist spot ka, for sure, maraming activities doon, maraming attractions, mas madaling hanapan din ng mga reviews tsaka info kasi, di ba, popular na eh. Alam mo na agad kung ano yung dadatlan mo. And usually, mas accessible ito sa mga transportation, mas madaling puntahan. And established na yung tourism activities. So, pagkapasok mo doon, you know na may magwe-welcome sa'yo na may something na may madadatnan ka talaga. So, di ba, yun yung mga pros pagka popular tourist spot. Pero syempre may mga pros din naman pagka yung hidden gems na tinatawag, yung mga hindi pa ganong sikat. Ano? Ang mga ano ba mga pros niyan? Syempre mas tahimik at yung less crowd. Mas kaunti yung crowd, mas payapa. Mas unique din yung experience kasi syempre hindi to tulad ng mga na-experience ng iba na mga pumunta sa mga popular tourist spot. And pwede ring mas budget friendly, 'di ba? Kasi minsan pagka popular tourist spot sila yung mas mataas na, mas nagpapatong na ng presyo. Sabi nga nila, presyong turista na. Ano? So, pero kung halimbawa, ito ay hindi pa ganong kilala, more than likely, mas mura pa. And, syempre, mas may chance ka na makilala ang local community.

0: ganun ka-relaxing yung feeling. Kasi especially, di ba, pagka tourist spot, mabilisan ang lahat. Ano? Di ba, halimbawa na lang, pagka may popular tourist spot, may popular picture-taking spot, di ba, nagmamadali kayo ang haba ng pila, ang haba nung ipinila mo, tapos mga ilang minuto ka lang pwede mag-take ng picture. Di ba, parang ganun. Aligaga ka kasi nga, it's a popular tourist spot. Maraming nakaabang, hindi lang ikaw. And ano ba naman kaya ang mga cons pagdating sa tinatawag nating hidden gems o yung mga hindi naman masyadong kilala? Of course, una-una, mas limitado yung information online. Minsan kakabahan ka, paano bang dadatnan ko dito? Hala, baka hindi naman okay ito. Baka hindi maganda yung mag-experience ko. But well, di ba, we would not know unless you try, sabi nga nila. And second is, maaring mas mahirap puntahan. Pagka hindi pa gaano ganun ka popular, of course, minsan ikaw yung sarili mo, yung magta-track, paano ba pumunta doon? And syempre, pwedeng limitado rin yung facilities. Sometimes, hindi pa ganun kaayos yung, hindi pa siya tourism friendly, sabi nga nila, diba? And last but not least, kailangan ng mas maingat na research. So, diba, yun lang, may mga pros and cons talaga, mga mare, mga pare, whether we choose the popular tourist spots or yung mga hidden gems, yung mga hindi pa gaanong kilala. Pero, kung convenience at mas marami activities ang hanap nyo, mga mare, mga pare, baka mas bagay sa inyo yung popular tourist spots. Pero kung peace and quiet, ayan, ano, unique experience at konting adventure naman, baka syempre, yung hidden gems ang para sa inyo. Pero kahit saan pa pumunta, mga mare, mga pare, mag-research muna, alamin ang local rules, ayun ang isa sa pinakamahalaga, local rules, ano, hindi pwedeng ikaw ang masunod. And of course, supportahan ang local businesses at maging responsableng traveler. But basta ang bottom line dito, mga mare, mga pare, hindi naman kailangan pumili ng isa lang. Minsan ang best travel plan ay isang sikat na destination, di ba? And then i-combo mo, kombuhan mo ng isang underrated place para may best of both worlds. Ayan, mga mare, mga pare, hopefully, ano, nagkaroon kayo ng idea somehow, dito sa nag-iusapan natin, especially sa ating letter sender na si Maring Mika. Ang oras natin, 9 na minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas sa mga ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
5: Swak na budget recipes.
4: Light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
7: Radyo Magazine 1278.

0: latest? Wow! Updated yan!
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today?

0: So inalam natin sa mga kumare at kumpare natin, ano, which do they prefer? Diba? Ano bang prefer ng mga kumare at kumpare natin? Anong mas gusto nyong puntahan? Yung mga sikat na tourist spot o maghanap ng underrated places? May mga option po tayo, ano, para sa Heart React na tourist spots, Like React para sa underrated places, Ha React para kahit saan basta may budget, ang Wow React para sa depende sa kasama, at ang Care React para sa iba pa. Base po sa resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto po para sa Wow at saka sa Like React. Yung Wow po ay depende sa kasama, yung Like para sa underrated places. Samantala, may mas mataas na number of vote naman po, votes para sa Heart React o yung tourist spots. And may pinakamataas na boto po, ano, or hindi pinakamataas, mas mataas pa, ano, para naman sa Ha-React na kahit saan basta may budget. Totoo naman, di ba? Anywhere, basta may budget ka, walang problema. And may pinakamaraming boto po ay yung Care-React o yung iba pa. So ito po, ano, majority sa mga kumare at kumpare natin ay sumagot ng iba pa. And speaking of iba pa, yan, basahin lang natin real quick ang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, it doesn't matter to me whether it's cheap or expensive. Traveling to different destinations is a stress reliever after long busy days at home, school, and work. Totoo, diba? Yung travel, pagta-travel talaga, napaka-gandang stress reliever niyan, diba? Parang ang saya-saya pagka nakapag-travel ka, nakaalis ka, no? From the daily 9 or 8 hour work from your daily grind, no? And may paminsan ng labas. Kaya yun yung nilulook forward natin, di ba? So, yun po ang sagot ni pareng Sean. Si pareng Romel Livid naman, both po ang mga sikat na tourist spot pinapangarap nating puntahan. Mga destination na underrated, kahit makilala pa lang, ramdam kong makapagbibigay naman ito ng peace na hinahanap ko kahit panandalian lang. Kahit saan, pwede naman po ako mag-travel. Basta may oras at budget. Totoo. Diba? Both naman. Pwedeng both naman talaga. You can visit yung mga tourist spots, mga sikat, and at the same time, pwede ka rin mag-visit, mag-visit ng isang underrated place. Diba? Para at least sulit na sulit yung pag-travel. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. Once again, gusto ko lang pumbatiin, ano, ang napakagandang ina or nanay, ano, ng ating dating kasamahan na si Jazer James Reyes. Ano, happy happy birthday po kay Mama Maribeth Reyes.
1: Happy birthday!
0: At sa pagkakataon pong ito ay pansamantala na rin po kong magpapaalam. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mersho Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programa Pasyo Pinas kasama si Hazel Esguerra muli. Ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Magazine 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
28: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, strong political will i-apply ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pasaway sa social media platforms. Ayon sa Malacanang, mga barangay officials pakikilusin na. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Kakailanganin ang gamitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng strong political will ang mga social media platforms na hindi tumutulong sa pamahalaan sa gitna ng mga karahasang mga nagaganap sa paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring maapektuhan ng ilan dahil sa gagawing paghihigpit ng pamahalaan, partikular sa pag-ban ng ilang mga apps. Pagbibigay din ni Castro, hindi na ordinaryong krimen ang nagaganap na kung saan ay may mga kabataang inosente ang nabibiktima ng mga groomers at nauudyok ang gumawa ng karahasan. Dagdag ni Jose Castro na sa ginawang pakikipagpulong ng Pangulo para sa school safety and security ay napagkasundo ang pakilusin na din ang mga barangay officials. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Kailangan na rin gamitin ang strong political will ng Pangulo sa mga maaaring pasaway ng mga social media platforms na hindi tumutulong sa pamahalaan. Pakikilusin ang pamahalaan ang mga barangay officials natin. Malaki ang kanilang papel at magiging ambag sa pagsugpo ng mga karahasang nangyayari sa ating mga kabataan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Mayor Baste Duterte at dating Senator Sonny Trillanes nakatakdang tumestigo ngayong Linggo para sa mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nakahanay na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV upang tumestigo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Inisyuhan ang subpoena si Mayor Baste upang humarap sa impeachment court mula ngayong araw, September 28 hanggang 30, at inaasahang tatanungin tungkol sa mga transaksyon ng mga LGUs ng Davao sa kumpanyang GenCorp. Ito ay sa gitna ng pinaigdig na pagpapakita ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman, interes sa negosyo at mga transaksyong pinansyal ng pangalawang pangulo. Magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes kung saan uumpisahan ang prosecution ang pagtatapos ng testimonya ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Supeña, kasama din sa pinasabpina sina Attorney Gary Samonte ng PhilHealth Region 11 Bids and Awards Committee Secretariat at si Police Major Joe Rickson Sangalang, ang Records Division ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Plano rin ang prosecution na hilingin sa impeachment court na ideklarang hostile witness si Mayor Baste na magbibigay daan sa kanila upang magtanong gamit ang mga leading questions kapag humarap na ito sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, pakikiisa ng kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial ad cautelam o may pag-iingat na simula ngayong araw. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Binigyang diin ng defense team ni Vice President Sara Duterte na simula ngayong araw ad cautelam na ang kanilang pakikiisa sa impeachment trial o may matinding pag-iingat. Sa paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi naman ito pagkontra sa impeachment court, pero hindi nila inaalis ang kanilang karapatan na questionin ang nangyayari o ginagawang paglilitis. Sinabi naman ito ni Attorney Poa matapos na baliktarin ang impeachment court ang naunang ruling patungkol sa 2/3 votes para makapag-impeach. Imbis na 16 ay 14 na lang ang kailangang boto para mapatalsik sa puesto ang vice presidente. Hindi naman ito pabor sa naging argumento ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, 30% na bahagi sa tourism revenue para sa komunidad isinusulong. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Isinusulong ni Solid North Party List Representative Chin Berno sa agarang pagpapatibay ng panukalang batas na sisiguro na makuha ng mga komunidad ang kanilang bahagi sa kita mula sa turismo. Sa ilalim ng House Bill 3110 o Community-Based Tourism Bill, hindi bababa sa 30% ng net tourism revenues mula sa community-managed tourist sites ang ilalaan sa komunidad para sa muling pamumuhunan. Layunin itong gawing bahagi ng national at local tourism planning ang community-based tourism. Bubuo rin ang community-based tourism support program sa ilalim ng Department of Tourism para magbigay ng grants, technical assistance at capacity building sa mga community-led tourism enterprise. Ayon sa mambabatas, dapat makinabang ang mga komunidad na namamahala sa mga tourist site at kita mula sa turismo. Mahalagaan niya ang community-based tourism upang ang mga pulisiya ay nakabatay sa aktwal na pangangailangan at sitwasyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
11: Likhang sining na proudly Pinoy.
12: Influx na yan.
1: Radyo Magazine, 1278.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Pasyal Pinas!
13: Pasyal! Pasyal
1: Pinas!
13: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
13: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
13: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
12: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, September 28, 2026. At alas 10 na naman mga beshi, kaya tara G sa gala. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Ms. Jolimar Acuyong. Gayon din po ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Camille Umali, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download niyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming programa ay pwede nyo na rin pong mabasa sa aming official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Monday, mga beshies! Uy, grabe! 28 na ngayon! Parang kailan lang kaka-umpisa lang ng Burman. Pero ngayon magtatapos na po ang buwan ng Setyembre. Pero gayon pa man mga beshies, ito po ay umpisa na ng mas masayang mga buwan. Dahil alam nyo na yan, kapag ho papasko na, di ba? Ang saya na ng vibe sa opisina, sa tahanan. Parang ang babait sa isa't isa. Pero dito po sa ating programang Pasyal Pinas, lagi tayong masaya dito. Especially today, dahil nasa week 4 na po tayo ng Philtowa and Pasyal Pinas collaboration. And ngayong episode po na ito, ngayong linggong ito mga beshies, pag-uusapan natin ang naging very successful na Philippine Travel Mart. Yan po ay ginanap noong September 3 to 5. At napakarami pong mga exhibitors ang nakilahok. Alamin natin, ano ba yung naging highlight ng PTM this year? Kamusta yung naging takbo nito, no? And of course, yung paano nagsama-sama yung iba't ibang mga tourism stakeholders para sa very important na tourism event na ito. At para pagkwentuhan po yan, nasa linya ng ating komunikasyon ang mga naggagandahan. We are very blessed today dahil dalawang pretty woman or women ang kasama po natin ngayong umaga. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang president ng Philippine Tour Operators Association of Philtowa, walang iba kundi si Ms. Maria Lourdes Japson, and ang first vice president po ng Philtowa si Ms. Mary Ann Ong. Good morning, women. Good morning, ladies. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Magandang umaga.
3: Ayun. Good morning, Hazel.
0: Hi, mga ma'am. Naku, I'm very happy to see you po. Para nung nakita tayo noong opening ng PTM, ang gaganda nila mga beshi. So, nagulat ako. Sabi ko, alam, naka-Filipina na sila lahat. Mongacious. Pero I'm very happy po na today ay magkukwentuhan po tayo tungkol sa naging success ng 37th Philippine Travel Mart. Kaya hindi ko na ho patatagalin ito. Si Miss Malu muna, ma'am, balikan po muna natin sa umpisa. I know na pag-usapan na natin to many times kasi maraming beses ko na ho kayong nakakakwentuhan about PTM. Pero may mga viewers tayo today or listeners sa radyo na baka ngayon pa lang na napapakinggan itong PTM, itong Philippine Travel Mart. Paano nga po ba nag-start ang PTM? At ano po yung naging vision nito noong unang itinatag ang Philippine Travel Mart?
4: Yes, good morning everyone. Good morning sa mga nakikinig at nanonood ng Pasyal Pinas. Sa kaalaman po ng lahat, ang Philippine Travel Mart, it used to be handled by the government. Specifically, PCVC or Philippine Convention as Philippine Convention Center something, now TPB. Mm-hmm. It's now called TPB or Tourism Promotions Board. Dati sila yung nag-handle nun. Used to be handled by then Secretary Mina Gabor, but that time hindi pa siya secretary nun. Siya yung nag-handle ng PCVC that time. Tapos, nakita nila na kailangan ng private sector kasi ganoon naman ang government. Mag-i-initiate sila ng program, their policy maker nga sila. At the end of the day, it has to be a standalone project. Mm-hmm. So they pass it on to Filtowa. And this is a gesture of trust and confidence. They did not just pass it on to us, but they believe Filtowa is the only association that they can that can be a partner of them in promoting Philippine tourism. Mm-hmm. So if you notice, PTM is the only exhibition in the Philippines that has been participated by the entire region from Region 1 to 17, including BARM. So makikita mo talaga ang buong Pilipinas sa exhibition na yon. All their products and services, all the tourism destinations composed of tourism officers, mga stakeholders nila nandun nagsasama-sama para ipromote ang Philippine tourism. Mm-hmm. So kung pupunta ka sa PTM, makikita mo talaga yung parang mini fiesta or sabihin na natin na teaser of everything of the Philippines. So, para kang pumunta sa buong Pilipinas talaga.
0: Right. And siguro, ma'am, ano, bagamat napakagandang, kumbaga, isang karangalan ano, na maipasa sa Filtowa, yung pagmamanage at pag-organize ng PTM, ay siguro, I could only imagine na napakalaki din po ng responsibilidad on Filtowa side para po bawat taon ay i-organize po ang isang napakalaking event, which is itong Philippine Travel Mart.
4: Yes, Hazel. Mm-hmm. Kaya it's really a challenge to us. Actually, this has been handled by many generations already. Madami nang naging presidente. Pero yun nga, challenging siya because we really need to innovate every time that we ran a PTM. In my case, 2 years ago, I was the chairman of the program of PTM. So naging challenging sa akin. Kaya ginawa ko siyang parang, I need to make this something unique that has to be followed by everybody, not just the exhibitors, but as well as the foot traffic. So, ginawa ko siyang progressive theme. We started on in 2024 with Love the Next Gen Tourism. This is anchored and in conjunction yung newly released na Love the Philippines. Mm-hmm. So doon, makikita mo sa opening ceremony namin, we planted seeds, which mean we put a new mindset for Philippine tourism na anchored na to 4 pillars. Kasi after the pandemic, everything have changed. The face of tourism have changed. The attitude of tourists have changed. So in-anchor namin siya doon. So ang 4 pillars are the sustainability, digitalization, inclusivity, and health and wellness. Mm-hmm. Kasi yun na talaga yung naging focus after the pandemic. And then on the second year, naging boosting next gen tourism naman, here, we water the plant that we have planted. So dito naman, binuboost namin yung initiative. Yung mga initiative is more on boosting Philippine tourism. And last, this year, nurturing next gen tourism. Dito naman nakita mo syempre medyo yung plant medyo lumaki na ng konti. Ninurture natin, that's why meron kaming sub theme na discover more discover Your Philippines. Mm-hmm. Yun naman yung naging ano namin, sub-theme.
0: And I must say, Miss Malu, ano, napakaganda nung naging, para kayong sumayaw eh. Nagulat nga ako. Sabi ko, hala po, sasayawin yata nila si Secretary Dita. Ano, kasi may mga presentation na ganun. Usually, ma'am, lagang cutting of ribbons lang yan eh, di ba? Pero yung ginawa niyo po during the first day of the PTM this year ay very unique at talagang na-capture yung ibig sabihin ng nurturing the next gen tourism. Kaya talagang nakakatuwa. And hopefully, yung mga nanood, yung mga naan doon nung first day ay na-appreciate din, like me, yung napakagandang presentation po ng ating tema this year. Pero after 37 editions, Miss Malu, ano po ang ipinakita ng Philippine Travel Mart tungkol sa growth and of course development at pagbabago ng ating Philippine tourism industry?
4: Yes, we all know naman na ang Philippine tourism is really innovative. Pero ang focus ng PhilTOA is really, I mean, through PTM, we really wanted to help the emerging destinations. Kaya nga, lagi naming, we always make sure that the 17 regions is there. Tapos, meron kaming mga letters sa kanila na sinasabi namin kung pwedeng i-promote natin ang mga emerging destinations. Ganyan. So, talagang into into developing the new destinations. Kaya through PTM, yun yung magiging venue nila to really promote emerging destination together with the mature destination. Kasi alam naman natin na meron tayong kasabihan na may big brother, small brother approach. Palaging, syempre, ang pupuntahan yung mga ready na, kilala na, yun yung big brother. And they need to carry the small ones, which are the emerging destinations. And through PTM, pinupuntahan nila kung ang purpose man ng traveler is to really book the mature destination, at least nakikarry over yung mga emerging through PTM.
0: Mm-hmm. I agree. At napakarami po. May mga kaibigan ako, Miss Malu, na nagpunta eh. Tapos kinamusta ko yung kanilang naging experience. Ganun din yung mga nabanggit nila na may mga ganito palang tourism spot sa isang lugar na hindi nila alam. Nalalaman na lang nila dahil nag-inquire sila about yung mature destination na inyo pong binabanggit doon sa isang probinsya or sa isang rehiyon. So napakahalaga na ikinakabit siya, no, doon sa mga malalaki na ng mga tourist spots kasi nabibigyan siya ng kaukulang exposure, ika nga.
4: Yes.
0: And sorry ma'am ha, kasi nung nagpunta ako diyan, I was there to cover the event. Yun ang understanding ko, kaya ang suot ko kaya sabi ko, hala, bakit naka-t-shirt lang ako? Tapos in-invite ako inside. Eh, ako, nagpunta ako dyan para mag-cover lang talaga. So, nagulat po ako na in-invite nyo po ako doon sa mismong mga upuan ng mga guest. Kaya I'm very sorry na naka-t-shirt lang tayo.
4: No, it's okay.
0: Time na yun.
4: It's okay. Man, exempted.
0: May exemption. Thank you again, ma'am. And of course, siguro kausapin din natin si Miss Mary Ann na equally beautiful that day. Hindi ko nakilala. Kumaway-kaway sa akin. Hindi ko nakilala. Talaga nga naman, oo. Ma'am, katatapos nga lang po nitong 37th Philippine Travel Mart. At for sure, may mga figures na po tayo, no? Tungkol doon sa naging number of visitors. Of course, yung mga destinations natin. And mga buyers. Gaano po kalaki yung opportunity na nalikha ng PTM para doon sa mga buyers, bookings, and business leads? Of course, doon sa ating mga partners.
2: Hello, Hazel. So, at the moment, ang bilang namin, ano pa kami ha, still counting.
0: Wow.
2: Pero nasa 200 MN count, still counting na kami.
0: Wow.
2: And this is from the north to the south. Kasi we're asking everybody to submit their sales reports.
0: Mm-hmm.
2: Eh, yung iba, fina-follow up pa namin, hindi pa nakasubmit.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi pa namin ma-release ang final figure.
0: Mm-hmm.
2: But at the moment, nakikita namin more than 200 million na ang sales. And ang sales leads, wala pa. Mas malaki pa yon. Kasi mm-hmm. ang daming mga na-generate na sales leads na for follow-up pa yan after the event, which a lot of the hotels and the resorts, yun ang talagang habol nila. Siyempre, everybody wants to sell during those 3 days, but marami pa rin pumupunta and inquiring already for next year.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, marami pa pong transactions, negotiations, na hindi matapos dun sa 3 days, which we understand.
0: Mm-hmm. Wow! So, ganun pala yun, Miss Mary Ann, ano, Miss Mau, na merong, kumbaga, meron ng, sorry mama, hindi ko masyadong magets dahil hindi naman ako nasa business. Pero nung araw po na yon, meron na tayong mga sales na nakuha, initial figures. Pero after the 3-day event, meron pang mga sale leads na tinatawag?
2: Apo, opo. Oh, kasi, for example, ako, pupunta ako, magbubook ako for my family. Instant yun. Magbabayad ako para alam ko na kung saan kami pupunta for the long Christmas holidays. Pero meron ding nagpupunta na working for corporate accounts, yung mga companies, and nagpa-plan na rin sila ng mga company outings sila for next year. And yun ang mga sales leads na tinatawag. Hindi sila outright na nag-co-confirm, pero doon nila na kilala itong hotel na to or itong company na to, doon lang sila nagkakilala and pag-uusapan pa nila para for next year.
0: I see. Ayun. So, yun ang napakagandang epekto ng PTM, Miss Mau. Napakaraming mga madidiscover ano, na iba't ibang mga hotels, accommodation, travel and tours. Dahil lang bumisita ka. Minsan, very casual lang yung ating mga travelers. Hindi naman talaga nandun dahil may specific na hinahanap. Minsan, talagang naaya lang. Kumbaga, oy, alika, puntahan natin tong PTM na to since nandito na tayo sa Pasay. So, very casual na pag-iikot lang. And then, eventually, magkakaroon na sila ng idea na, oo nga no, bisitahin natin to with our company next year. O yun, yun pala yun. Napakagandang epekto, ma'am. But with this initial figure, 200 million, ito po ba ay mas mataas sa nakaraang taon or gaano po ang percentage ng inangat nito or in-increase nito from last year?
2: At the moment kasi we're still counting, tingin ko naman magiging pantay or malalampasan niya yung last year. Yeah. But this is considering we have the Middle East war, na may effect pa rin ito doon sa sales natin this year. Pag mapantayan lang natin yung last year, that's already considered very successful.
0: Right. Oo nga, no? Marami tayong mga challenges, struggles this year pagdating po sa pagta-travel and sa tourism. So, considering those challenges, talaga hong very successful ang nagdaang 37th Philippine Travel Mart. Miss Mau, matanong ko na lang din sa'yo. Personally, ano yung mga naging highlight ng event na ito for you? Ako kasi, para sa akin, yung nakita ko kayo na ang gaganda nyo eh.
2: thank you, pero hindi yan considered part of the achievement of PTM.
0: Sabi ko, ma'am, parang pageant yata yung napuntahan ko. Parang pageant yung napuntahan ko eh. Parang hindi PTM. Pero bukod po doon, ano po ang naging highlight ng event na ito for you?
2: Well, namulat ang vision ng mga tao kung saan pa sila pwedeng pumunta within the Philippines. For example, Camiguin, they were there and they were very aggressively selling their destination. Isa pa, si Iligan.
0: Yes.
2: I was surprised when I saw Iligan. Ay, meron pala kayong ganyan. Papasok ka dun sa tunnel, tapos
0: may waterfalls.
2: Parang cave. Mm-hmm. Tapos may waterfall.
0: Right.
2: Diba ang ganda nun? Mm-hmm. And parang this is the first time na na-feature sila, which I think was very nice. Nasa harap pa sila. And ang daming nag-picture doon sa booth nila.
0: Mm-hmm. I agree, ma'am. Ako din pumasok ako doon. Kasi hindi ako makapaniwala na totoo yung tubig na lumalagaslas doon sa parang makeshift na pader na kanilang ginawa. Diba? Sobrang creative ng ating mga regional offices. Sobrang dami nilang creative juices na nailabas dito po sa celebration na ito. Philippine Tourism Celebration na ginanap. Balikan ko po si Miss Malu. Ma'am, sa inyo pong observation, ano po yung malaking pagbabago doon sa travel preferences? Nabanggit nyo na kanina, nagbago talaga eh. Nag-shift yung tingin ng ating mga travelers pagdating sa mga experiences and mga tourism products na atin pong binibenta. Ano po yung malaking pagbabago na ito kumpara noong nakaraang taon? Lalo nga po may mga struggles tayo this year.
4: Yeah, actually ang pinakamalaking pagbabago talaga yung attitude ngayon ng mga travelers is no longer just to see sites or no longer just to, you know, visit sites. Sa kanila ngayon is more on experiential, more on interaction, more on community engagement. So may purpose na yung travel nila. They don't just want to visit and see the destination, but instead they really want to be part of it. Yun sa kanila yung pagiging memorable experience nila na hindi ko lang nakita kung ang Suman at tinikman ang Suman, nakita ko kung paano ginagawa ang Suman. Hindi lang ako basta pumunta sa bukid noon just to see the pineapple, na experience ko para mag-pick ng pineapple and also to buy it. Something like that. So more experiential talaga yung gusto nila and interactive. Doon nagbago. Pero alam mo, sa 3 years na na-handle ko yung PTM, ngayon chairman ako, 2 years ago, chairman ng program, ngayon overall chairman, nakita ko yung shift naman ng exhibitors, how they become more creative. Kasi sabi nila sa akin, nung nilabas daw namin yung naging progressive theme, naging ano raw sila, aggressive and tawag ito, naging na-challenge sila lalo. Because clear sa kanila, ano talaga yung criteria. So lalo nilang binonggahan yung mga booth nila kasi sabi nila, kailangan ma-meet namin yung 4 pillars. So it is challenging to them. At the same time, exploratory on their side to explore more about the destination na in conjunction with those 4 pillars at realization on their end na, oo nga no, eto na ang new phase of tourism and we have to innovate and go along with it, otherwise we will no longer be relevant in the arena of the tourism business.
0: Ay, ang ganda nun, di ba? Kahit yung ating mga regional offices nakikisabay, di ba, Miss Malu? Walang maiiwan dapat eh. Pag naiiwan ka, talagang iwan ka. Oo, kapag yes, hindi ka sumabay doon sa trend. Siguro, ma'am, naging forward-looking din sila kasi nga alam nila na 3 taon ito na magkakasanga yung mga tema eh. So alam nila na this year ganito gagawin natin. Tapos mas bongga and then pinaka-bongga kasi 3 magkakasunod na taon.
4: Next year nga nag-iisip na sila, yan ang gagawin namin. Sabi nila.
0: I agree. Lalo pat inilabas nyo na agad yung date kung kailan yung susunod na PTM. So for sure, ang ating mga exhibitors ay talagang busy na ngayon pa lang ano, para paghandaan yung susunod na PTM. Pero Miss Mary Ann, Miss Mau, ano po yung mga tourism products and destinations? Nabanggit mo na kanina yung Iligan, which I agree. Kasi talaga nag-video at nag-picture ako doon many times kasi na-impress din ako. Ano? Nasa tingin niyo po ay particularly in demand noong 37th PTM.
2: So aside from the ones that I mentioned, yung Quezon was also very festive ang kanilang theme this year. Ang daming sayawan dun sa booth nila. And ang dami nilang dinalang mga private stakeholders who are really here to conduct business with the traveling public. And of course, yung nanalo ng aming best booth, si Barm, very ano rin sila, very creative din sila sa pag-present ng destination nila. And ang destination nila na naka-highlight this year is Maguindanao del Sur, mm-hmm, or the one that they call Magsur.
0: Yes.
2: So, ang ganda rin, pati yung presentation nila on stage, nakwento nila yung how it started until the modern time. Ang ganda-ganda. So, mm-hmm, ang daming natuwa doon sa presentation nila. Now, na-understand natin what Maguindanao del Sur can offer to travelers.
0: Mm-hmm, diba? Deeper understanding, mga beshies, diba? Kung ano yung kayang i-offer ng isang lugar. Yun po yung nabigay ng platform na PTM para sa atin na mga travelers na hindi na natin kinakailangan pa mag-check online o kaya naman personally ay pumunta talaga doon para, okay, sasama ko ba dito yung friends ko o yung family ko or not. Dahil doon pa lang sa PTM, kita nyo na eh, no, kung family-friendly ba siya or kids-friendly ba siya yung isang destination. And also, ma'am, nagpunta rin ako doon sa booth ng Barm. Sabi ko, ang daming ginto dito, ah. Puro ginto.
2: Yes!
0: Ang daming ginto dito. Pero bukod sa napakaganda niya sa mata, eh napakaganda rin niya sa heart. Kasi nga, ini-invite ka nilang sumayaw, di ba? Ini-invite ka nilang i-enjoy yung kanilang kultura. So yun yung binabanggit ni Miss Malu, ano, na purpose ng ating pagpunta sa iba't ibang mga lugar. Miss Malo, nakita ko rin, ano, merong mga influencers, may mga big names na nagpunta. We have James Deacon, nagpunta rin po si Alex Calieja, no? Marami pong mga na-invite na mga malalaking pangalan. Bakit po nila natin sinama sila doon sa ika nga ay mga ganap dito sa PTM? Gaano kalaki yung role nila?
4: Actually, syempre, in conjunction again with digitalization, at alam naman natin na mga vloggers ay isa sa mga effective na promotion avenue or venue. So, syempre, in-invite namin sila para matulungan nila kami sa pagpo-promote at maipakilala ang buong Pilipinas through PTM, at nagawa nila ng maayos. Actually, sa dami ng viewers and likes nila, nakita ng buong Pilipinas and even extended to some part of the world na nakikinig at nanonood sa kanila, nakita nila yung PTM can be a venue for knowing the entire Philippines kung hindi pa nila alam kung ano yung mga dapat puntahan sa Pilipinas.
0: Right. And Secretary Dita was very impressed sa kanyang naging talumpati during the opening of the PTM. Bukod sa mga tourism workers na kanyang sinaluduhan at pinasalamatan, talagang binanggit niya, no, kung gaano siya ka-impressed doon sa mga booth ng ating mga regional offices. Kayo ba, ma'am? Kayo ba ni Miss Mao, in-expect nyo na ganan ka bongga yung magiging booth ng ating mga regional offices?
4: Yeah, ako, yes. Personally, yes. Kasi every year, they keep on improving themselves. Tapos, syempre, hands-on naman kami sa communication with them. They submit their layout. So, napipicture out talaga namin na magiging mas maganda talaga every year. Magiging paganda ng paganda ng paganda.
0: Yes. At sa mga susunod na episodes, mga beshies, pag-uusapan natin yung mga nanalo, yung mga nabigyan ng recognition, yes, sa mga booth, at even yung mga sales, at iba't iba pa pong mga pagkilala dito sa 37th PTM. Miss Mao, ikaw po, in-expect mo ba na magiging ganyan kabongga din yung mga booth ng ating mga regional offices? Pero hindi rin nagpatalo yung mga tour operators, ha? May kanya-kanya rin silang pakulo.
2: Yes. Actually, alam na namin from history, very competitive talaga ang mga different regions, different, yes, provinces, pati yung mga hotel groups, sector, pati yung mga cities and municipalities, kasi meron din tayong ganun. Talagang fina-follow nila yung four pillars, and gusto nila kasama sila or na-fulfill nila yung mga ano. Totoo, very competitive, and because of their competitive spirit, ang ganda ng lumalabas ng mga booths nila, and very, for example, nakita mo ba yung mataas na giraffe?
0: Yes!
2: Akalain mo ba magkakaroon tayo ng giraffe inside SMX? Di ba ang saya?
0: Right.
2: Kaya naging ano din sila, attraction for those who are bringing their children. So, yung mga bata, ang daming nagpicture doon, may live animals, and then, kaya masaya siyang panoorin, actually.
0: I agree. Bukod po sa giraffe, meron ding mga shark, meron yung, yes, mga dolphin, lahat, yes, na uri ng marine life parang nandyan. Meron din pong yung famous sand ng Boracay, nandyan din. Diba?
2: Yes.
0: So talagang makikita mo bits of the Philippines sa iisang lugar lamang.
2: Yes.
0: So
2: yes,
0: it's very fun, ano, for me na nagko-cover ng event, especially para doon sa mga talagang nagpunta dyan. They have the whole 3 days, ano, para i-explore itong different mga booth that we have. Miss Mao, gaano po kalaki din yung role ng digital platforms, ika nga po, or yung social media sa pagpo-promote at pagbebenta ng ating mga Philippine destinations? Isa po ito talaga sa mga minamaximize natin, ano. Even kami dito sa radyo, hindi na nga lang kami sa radyo eh. Nasa Facebook ho kami, nasa YouTube din kami, at soon hopefully sa iba't iba pang social media platforms.
2: Alam nyo, nag-start lang kami ng aming social media siguro 3 years ago, and nakita namin yung aming page parami ng followers.
0: Right.
2: And we created this the PTM giveaway promo, wherein kailangan mong mag-follow nung isang page, and you tag 5 friends,
0: yes,
2: who will follow the page as well, para mag-multiplier effect yung following nung ano. And then, at the end of, parang meron tayong deadline, Tapos magpipick tayo ng sinong winner. Meron silang makukuhang raffle prize, which is maganda. And everybody's looking forward to that.
0: Yes.
2: Na may bago silang page na ifa-follow and then mabubunot sila sa raffle. Yung pa, that is before the PTM, ah.
0: Mm-hmm.
2: That is, siguro 1 week before the PTM, alam na nila, ay, pupunta ako, may makiklaim akong GC, kunyari, gift certificate for an overnight stay or for whatever.
0: Mm-hmm.
2: A small gift, a small token, which makes it exciting for them. Ay, pupunta talaga ako, dadalhin ko yung mga kaibigan ko. Yan.
0: Right. I agree, kasi isa ako sa mga nag-join ng giveaway. Oo, syempre, ang daming pag-giveaways ng PTM, mga beshies, ha? Baka hindi ho kayo aware. Yung mga friends ko dito sa opisina, talaga lahat sila pinagtatag ko, pinag-share ko with them. Kasi, sinong, malay mo, di ba? Ikaw yung mapili, ano naman siya eh, talagang luck din. And at the same time, basta sumunod ka lang sa mechanics, bahagi ka, ano, ng mga makakasama sa raffle. And I agree, ma'am, napakalaki po ng awareness, ika nga, na ibinigay niya doon sa napakaraming mga social media users na may ganito palang uri ng event na mangyayari a week after this giveaway. So, tapos yung giveaway pa, makiklaim mo siya during the event. So, talagang makakompel ka to visit the PTM. So, very, very effective. And hopefully, ma'am, ano, patuloy yung patuloy na dumami po yung nagfo-follow sa Philippine Travel Mart Facebook page, sa Philtoa Facebook page, para ma-update kayo, mga beshies, tungkol dun sa mga events na ito ng Philtoa. Also, Miss Malu, ano, ano naman po ang unique role ng Philtoa, bukod po sa kayo ang main organizer nitong PTM sa ating Philippine tourism industry, at paano po nito lalong napapalakas, ika nga, yung connection between destination, tourism businesses, and of course, kami po ng mga travelers.
4: Okay. Philtoa kasi, we are composed of travel agencies, tour operators, at may mga allied members kami na from hotels, transportation, and other tourism-related establishment. Having said that, kami talaga is composed of the entire tourism value chain. At historically, kami talaga yung go-to association ng both private sector and government. If you notice, kami yung kasali sa mga tourism, for example, yung mga tourism associations na board na composed of government and private sector. Kalagi kaming kasali doon, board member kami doon. And aside from that, mga private public consultation about tourism sa Senate, sa Congress, we are always invited. PCCI, which is a private sector association for business, we are always consulted. And at the same time, ang mga projects and programs ng Philippine Tour Operators Association is always into product development, familiarization tour, training and education, and we're always the alliance for tourism development talaga. So, ang dami namin mga proyekto na tumutulong para ma-boost natin ang Philippine tourism. And we keep ourselves updated also. Siyempre, alam naman natin na innovative na ang tourism. So, kami talaga, we are into innovation. Lahat ng bagay, pinag-aaralan din namin para may ma-share kami sa members namin at sa community at sa DOT and the entire Philippine tourism composition.
0: Diba? At everywhere yan sila, yung Philtoa. Kahit saan, parang makikita mo yung Philtoa. Parang kulang yung 24 hours sa kanila.
4: Yes, sa dami po ng... nakakapagod yung umatend ng mga meetings. Left and right, si Miss Mau, ako, si Harold, the rest of the board, lahat kami, nahati-hati namin yung mga katawan namin just to accommodate everybody. Because every meeting that we attend, we know that we can get something that could really, you know, i-capture namin yung buong tourism industry na matulungan namin side to side.
0: Mm-hmm. Kaya ako po dito sa Pasyal Pinas ay very grateful kasi every month ay sila po ay nagbibigay ng oras sa atin, ano, para ibahagi yung mga updates patungkol sa Philippine tourism at ganun din po yung magbigay sa atin ng iba't ibang mga kaalaman, ika nga, pagdating sa turismo ng Pilipinas. And having said that, ma'am, na kayo po ay patuloy yung pakikipag-ugnayan with the government and the public sector. Miss Mau, gaano po kahalaga itong partnership na ito, itong partnership with DOT, TPB, mga LGUs natin, mga regional offices natin, at iba pang tourism organization para maging successful ang iba't iba nyo pong mga tourism events, kagaya na lamang po ng nagdaang PTM?
2: Ay, sobrang importante po. We have to work hand in hand with them para malaman din natin kung alin bang province nila ang gusto nilang i-highlight this year. And then, because of that, kung nakita namin, uy, maganda ang response ng mga tao, let's plan a fam trip with our Filtoa members who are interested na isama yung province na yon or yung destination na yon sa kanilang next na ipopromote na destination. So, dadalhin natin sa fam trip, which nakasama ka na minsan sa isang fam trip, nalalaman mo na lahat yun ini-experience ng mga tour operator members natin, how it is, yung day 1, day 2, day 3 itinerary, ano ba ang ino-offer ng destination, anong klaseng food, anong klaseng accommodation, para to come up with a package na talagang actual selling na nila. So, very important yun. And of course, ang DOT and TPB, they really approach us kung meron din silang bagong destination na gustong i-highlight or a new activity that they need to promote dun sa destination na yon. So marami kaming ganung collaboration with them. Yes. So it's very important.
0: Mm-hmm. Na nagiging very successful dahil po very creative ang mga tour operators. Yan din ang laging binabanggit ni Sir Harold na yung mga tour operators natin talagang malilikot ang mga isip. Alam nila kung paano mas gawing creative ika nga ang isang tour. One perfect example, makwento ko lang Miss Mao and Miss Malu, kasi nung nakaraan naimbita ko po dito sa Pasyal Pinas ang Nueva Vizcaya Tourism. And noong PTM, nakapagbigay po sila ng Lakbay Likha Tourism Circuit sa mga raffle winners, ganyan. So nabanggit nila na doon nila ni-launch ang Lakbay Likha, a creative tourism experience kung saan tampok po yung mga manghahabi nila o kaya yung mga gumagawa ng mga pots, 'di ba, doon sa Nueva Vizcaya. And katuwang nito ay yung mga tour operators na nag-join doon po sa PTM, sila yung mga magbebenta nitong itong tourism circuit na ito. So kumbaga parang na-share ng Nueva Vizcaya sa mga exhibitors ang pwede nilang gawin, which is itong Lakbay Likha. At yung Lakbay Likha i-offer ng ating mga tour operators sa mga travelers. So ganun yung ganun ka-amazing mga beshies yung ikot ang ng tulungan between the pampublico at ng pribadong sektor. Kaya ako napaka-blessed ko na na-witness ko yung mga ganung uri po ng transaction between the two sectors. And I know mga ma'am, kayo ay very busy, kaya panghuli na lamang po after the 37th Philippine Travel March, ano po yung gusto ninyong maging take away din ng ating mga kababayan na mga beshies natin tungkol sa Philippine tourism and why is it important po na patuloy nating i-rediscover ang Pilipinas. Siguro po si Miss Malu muna.
4: Okay, una sa lahat, thank you so much Hazel for the opportunity of partnership sa buong team ng Pasyal Pinas. Sobrang grateful kami for this partnership because this is a new avenue for us to promote Philippine tourism, not just Filtoa, of course. So, ang takeaway dito actually, continuously without asking, laging sinasabi ng mga tao that PTM is the liveliest. I cannot say the biggest, dahil isang floor lang naman kami. So, but we are the liveliest. We are like visiting the fiesta, not just PTM. So, masasabi ko na ang takeaway nila doon ay nabibisita nila ang buong Pilipinas without flying, without riding a car. Yun talaga yung takeaway nila. Paglabas nila ng PTM, sinasabi nila, I went to Bangsamoro region. I went to ganito, ganyan. Pero, di ba, sabut lang yon. Pero yung experience kasi talagang parang totoo, talagang nag-visit ka na ng buong Pilipinas. And that's a good news kasi pagka teaser yun at na-motivate nila ang sarili na dahil masaya, masarap ang naranasan nila, definitely they will plan. Mm-hmm. And then for next year, lagi nilang iniisip na looking forward sila for a better PTM. Kaya kami challenge sa amin yon na ano naman kaya ang pasabog namin next year. So abangan! That would be on September 3 to 5, same venue, SMX Exhibition Hall pa rin, 1 to 4. So, abangan ang susunod na kabanata ng PTM, 38 Philippine Travel March.
0: Ayun, bibitinin muna natin yung mga beshies natin tungkol sa preparations nila sa 38 PTM. Kasi for sure ay another pasabog yan ng Filtoa. Miss Mao?
2: Oh, ako naman ang ating yung experience natin, yun ang hindi mabili. Yun ang priceless. The experience of traveling to yung mga inaaral pa lang ng mga students sa social studies, sa civica nila, doon nakikita nila sa Philippine Travel Mart, like they study about ati-atihan, and then they went to the booth of Aklan or Calibo and they saw the actual ati-atihan. Kasi yung mga apo ko, natuwa sila, ah, ito pala yung inaaral namin. So for the students, wow, that's an eye opener. Ito nakita na nila, and yung mga sumasayaw ng tinikling. Saan ka pa ba nakakakita ng sumasayaw ng tinikling ngayon? So doon sa stage ng PTM, sobrang rich ng culture na ini-impart ng mga presenters, and for the students, it's really a big takeaway.
0: Yes.
2: Yun naman ang gusto naming

0: preparation at paano nila paghahandaan yung susunod na PTM. Syempre nanalo ka na this year eh. Ang goal mo na manalo ulit the following year, 'di ba? So ayaw mo naman na parang lalaylay ka. Gusto mo nandun ka pa rin sa top, 'di ba? So yun po yung aalamin natin na tomorrow. Maraming salamat po muli na kasama natin ang president ng PhilTawa si Ms. Maria Lourdes Jobson and ang first vice president ng PhilTawa Ms. Mary Ann Ong. Thank you so much, ladies, at mabuhay
1: po
0: kayo.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan. Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Dami nating natututunan sa kanila, no? Ako talaga gustong-gusto ko silang kakwentuhan kasi ang dami nating nalalaman patungkol po sa Philippine tourism. And sila yung mga haligi ng Philippine tourism. Sila yung nagtataguyod, ika nga, sa turismo ng ating bansa. Kaya napakahalaga na napapakinggan ho natin sila, no? At naririnig kung ano nga ba yung kinakaharap ng tourism industry ngayon at kung ano yung mga pwedeng gawin. Dahil sila rin po mismo yung on the ground ay gumagawa ng paraan para lalo pang maipromote ang ating bansa. Thank you again sa ating mga friends from PhilTawa. And tomorrow, yung mga nanalo sa Philippine Travel Mart, mga best booth, ganyan. Sila yung mga makakasama natin bukas. Alright, mga Belashis, bago tayo magpaalam sa ating programa, bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide. Mga trabaho sa tourism sector inilapit ng LGU Bolinao, Pangasinan sa ating mga job seekers sa pamamagitan ng Tourism Job Fair. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
13: Radyo Magazine. Report.
14: Inilapit ng lokal na pamahalaan ng Bolinao, Pangasinan sa mga job seekers ang mga oportunidad sa sektor ng turismo sa pamamagitan ng Tourism Job Fair 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Tourism Month ngayong taon. Isinagawang aktibidad sa pangunguna ng Public Employment Service Office o PESO at Municipal Tourism Office ng Bolinao sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Jesus Sileste. Tampok sa job fair ang pagdalo ng mga lokal na tourism employers, gayon din ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Social Security System o SSS kung saan nakakuha ang mga kalahok ng impormasyon ukol sa mga bakanting posisyon, employment requirements at iba pang career opportunities. Sa kanyang pambugad na mensahe, binigyang diin ni Municipal Tourism Officer Mary D. Guzman Suarez ang kahalagahan ng pag-uugnay sa mga lokal na manggagawa at employer upang mapalakas ang tourism workforce ng bayan. Pinungunahan ni PESO Manager Gia Anama ang koordinasyon

0: sa aktibidad at tiniyaka ang suporta ng tanggapan sa pagkonekta sa mga kwalipikadong job seeker sa mga potensyal na employer. Nagpapatuloy naman ang LGU Bulinaw sa mga hakbang na naglalayong gawing bahagi ng paglago ng turismo ang paglikha ng trabaho at oportunidad para sa mga residente ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Samantala, panghuli na lamang pong balita ngayong araw na ito, ganda, kultura at pagunlad ng Pangasinan itatampok sa Sanyata Vlog Fest 2026. May ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Naanyayahan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang content creators na ipakita ang ganda, kultura at pagunlad ng lalawigan sa pamamagitan ng Sanyata Pangasinan ang Galing Vlog Fest 2026. Bukas ang patimpalak sa content creators mula Pangasinan na may hindi bababa sa 10,000 followers at maaaring sumali bilang individual o grupo na hanggang 3 miyembro. Kailangan gumawa ng 2-3 minutong freestyle vlog na original at hindi pa nailalathala. Maaaring gamitin ang Pangasinan, Ilocano, Tagalog, English o kombinasyon ng mga ito. Ang mga entry ay huhusgahan batay sa pagpapakita ng ganda, kultura at pagunlad ng Pangasinan, storytelling at creativity, visual quality, originality at overall impact. September 30, 2026 ang deadline ng registration, habang October 8 ang deadline ng pagsusumite ng entry sa pimro2024@gmail.com. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng Vlogfest na maipakita sa mas maraming Pilipino ang mga natatanging yaman at kwento ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide sa hatid nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Lunes. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Monday episode ng ating programang Pasyal Pinas. Again, thank you so much po sa ating mga naging panauhin, kina Miss Maria Lourdes Japson and Miss Mary Ann Ong ng Filtowa. Gayun din po sa ating executive producer, Miss Jolimar Acuyo, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Ungab, Camille Umali, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy happy Monday!
4: Pasyal Pinas. Pasyal. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines.
4: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.

0: Learning from home, they need boring.
1: Raggio Magazine, 1278 AM. Raggio Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine, 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan.
14: Six Information,
16: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Servisyong kailangan.
0: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo
5: Ito
2: Pilipinas.
5: Ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin na prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon.
1: Headlines.
6: Dagdag sahod ng mga manggagawa, pakikinabangan ng higit 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Dagdag sweldo, sisimula naman sa October 14 sa Central Visayas.
1: Headlines.
9: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, sisimulan bukas.
1: Headlines.
6: Tulong sa mga apektado ng tigil pasada ngayong araw, inilatag ng National Capital Region Police Office.
1: Headlines.
9: Mary Jane Veloso, personal na bibisitahin ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija. Veloso, labis naman ang pasasalamat sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
6: Pilipinas, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Germany at Thailand hinggil sa mga Pinoy na posibleng apektado ng aksidente at pagbaha.
1: Headlines.
9: COMELEC, tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo matapos ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
1: Headlines.
6: At cross-examination kay PhilJEPS official Rendel Sopeña, isinasagawa ngayon ng depensa sa 30th araw na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
18: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon. Mga nagaganap na karahasan sa mga paaralan hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Rin tinayap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment Participating Schools and Education Partners sa Alonso ng Pasay, kung saan ay binanggit itong pinakamataas sa kasaysayan ng budget ng Education Department para sa taong ito. Sabi nito, ayon sa Pangulo, ay ang pagsuporta rin sa mga mag-aaral at guro sa gitna ng paglalansin itong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sabi nito, ay binigyan din rin ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang safe environment para sa mga estudyante, at ang nangyaring mga karahasan sa paaralan ay hindi anya katanggap-tanggap. Committed na ang gobyerno sa mga estudyante at mga magulang para hadlangan ang school violence at tandang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karahasan sa mga paaralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
7: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ipinatutupad na ng buo nitong weekend ng Department of Labor and Employment o DOLE ang arawang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Epektibo nitong September 26 ang Wage Order NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos daily wage increase sa nasabing mga manggagawa. Tinatayang 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim ng nasabing wage order, magiging 755 pesos per day ang minimum wage para sa non-agricultural workers mula sa 695 pesos, habang magiging 718 pesos per day mula 658 pesos para sa mga minimum wage earners sa agriculture, small retail at service establishments, gayon din sa small manufacturing establishments. Mahigpit namang binabantayan ng DOLE ang mga kumpanya sa pagsunod sa wage order.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sisimula naman sa October 14 ang karagdagang 42 pesos na arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Visayas. Mahigit 337,000 na private sector workers sa rehiyon ang inaasahang makikinabang dito. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas kabilang ang Metro Cebu, habang 542 pesos sa Class B areas, kasama dyan ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang Central Visayas ang may pinakamataas na inflation sa rehiyon sa bansa, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Big time oil price rollback asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Yes, Chad, asahan na nga ang malaki ang big time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula nga bukas. Batay nga sa inilabas na abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 7 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 24 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, at 5 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chet, na susundin na ito ng ilang mga kumpanya ng langis ang naturang halaga, at sabay-sabay ang ipatutupad ito bukas ng alas 6 ng umaga ng Martes. Ang oil price adjustment ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nakalatag ngayon ang security at public assistance measures ng pamahalaan kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela simula ngayong Lunes. Nakatalaga ang ilang tauhan ng NCRPO sa strategic area sa buong Metro Manila, kabilang sa transport terminals, mga pangunahing lansangan, convergence points, business districts, mga eskwelahan, commercial areas at iba pang lugar. Paglilinaw ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, hindi nito layunin na makialam sa payapang pagkilos ng sinumang grupo. Bagkus ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga rallyista, commuter, motorista, driver at publiko. Handa rin umanong umalalay ang mga pulis sa mga apektadong pasahero sa pamamagitan ng libreng sakay. Samantala, may nakaamba ring kilos protesta ang grupong Piston sa September 29 at 30.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: May alok na libreng sakay ang pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Hua Jr. na magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi maagawan ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang naman ng LTFRB ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program.
20: Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idine-deploy po natin yung ating pong mga libreng sakay. In coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na ide-deploy po namin pag kailangan.
6: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport operator na hindi bibiyahe, bagay na paglabag sa regulasyon ng kanilang prangkisa. Narito po ang mga parusa ng LTFRB para sa pag-abandona o pagtigil ng operasyon. 5,000 pesos na multa para sa unang paglabag, pagsuspindi sa prangkisa para sa ikalawang paglabag at pagbawi o pagkansela ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Ang tatlong araw na kilos protesta ng Manibela simula ngayong araw at ng Piston sa September 29 at 30 ay protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy na naghahanap ng ibang paraan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tulungan ang transport sector na apektado ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na batid nila ang hinaing ng sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anya, patuloy na dinidinig ang mga panawagan ng transport sector habang naghahanap ng iba pang paraan para masuportahan sila.
20: Tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase. Meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways.
6: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umarangkada na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 13 pesos, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa ordinary jeepney, habang tataas sa 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney na may 2 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada susunod na kilometro. Para sa mga provincial buses, mula 2 piso ay magiging 3 piso ang dagdag pasahe sa kada susunod na kilometro. Depende yan sa uri ng bus. Umakyat naman sa 3 piso kada susunod na kilometro ang dagdag pamasahe sa UV Express mula sa 2 pesos and 60 centavos. Sa kabilang dako, maglalaro sa 65 hanggang 90 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Depende sa uri nito, habang walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos ang flag down rate para sa airport taxi at wala ring pagbabago sa mga susunod na meter rate. Para sa TNVS, nakadepende ang dagdag singil sa uri ng sasakyan, habang aprobado ang 15 pesos na pickup fee per kilometer. May dagdag 15% naman sa pamasahe para sa point-to-point buses.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinag-aaralan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pinakahuling fare adjustment sa mga ferry operator na nag-servisyo sa Mindoro, Romblon at Marinduque. Kasunod ito ng reklamo na maraming pasahero saan nila'y hindi reasonableng dagdag pasahe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga shipping company na nag-anunsyo ng fare increase ay Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferry, Starhorse Shipping Lines, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water. Hindi naman binanggit ng mga ito ang porsyento ng pinakahuling dagdag pasahe. Una nang sinabi ng Marina na pinapayagan ng dagdag pasahe basta't hindi lalagpas sa 10%. Ipinaalala rin ang ahensya sa mga ferry operator na may ceiling sa fare increase sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Personal na bibisitahin bukas ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sa programang Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Kalihim na ipagkakaloob nila ang tulong kay Veloso para sa pagsisimula ng panibagong buhay makaraang makulong ng mahabang panahon sa Indonesia. Una na rin nagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD kay Veloso at inaasahang bibisita bukas para sa karagdagang suporta.
3: Tungo po ako doon para magpagpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso at panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar at si Marites. Meron siyang OFW na kapatid eh.
9: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Labis na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinagkaloob na absolute pardon. Magugunit ang 16 na taong nakulong si Mary Jane at muntik bitayin sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Veloso na bukod sa kalayaan ay nalinis din ang kanyang pangalan mula sa drug trafficking. Sa ngayon ay nasa Nueva Ecija si Mary Jane kasabay ng pangako na babawi sa kanyang pamilya.
21: Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ay binigyan ng Pangulo, hindi lang po ang kumasama ko, ang pamilya ko. Sabi din po ng pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa akin.
6: Si Mary Jane Veloso.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ipinagmalaki ng Malacanang ang mga programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na marami nang nagawa ang administrasyon mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, aminado si Yuse Castro na marami pa rin dapat gawin para lalong guminhawa ang buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga ibinida ng Malacanang ang pag-angatsa ng Pilipinas sa upper middle income status at ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kasama rin aniya sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura at ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga magsasaka at mangingisda. Bukod pa aniya ito sa abot kayang pabahay, mas mahusay na healthcare at transport system at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt sa mga pasaherong Filipino at kanilang kaanak matapos maksidente ang sinasakyang bus sa Germany. Kinumpirma ng PCG Frankfurt na 2 individual ang nasawi sa nasabing aksidente at ang tourist bus group ay may 33 Pilipino na bumiyahe mula Milan patungo Munich. 19 naman ang napaulat na nasugatan na agad dinala sa mga pagamutan. Samantala, hindi nasugatan ang 2 Italian bus drivers na ngayon iniimbestigahan dahil sa negligent homicide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PCG Frankfurt sa pamilya ng mga nasawi at patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga nasugatan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng Pilipinas sa Germany at Thailand para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng aksidente at pagbaha. Nakikiisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino at kanilang pamilya na apektado ng bus accident sa Germany at malawakang pagbaha sa Thailand. Kaugnay niya, naglabas ang OWA ng mga hotline para tumugon sa kailangang tulong at koordinasyon. Para sa mga Pilipinong apektado ng pagbaha sa Thailand, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Thailand sa numerong 0633-275-743. Para naman sa nangangailangan ng assistance kaugnay ng bus accident sa Germany, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Berlin sa numerong 49152-2823-8085 at OWA Milan sa numerong 39375-676-2592.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
6: Idiniklara ng Thai Cabinet ang September 28 at 29 bilang special public holidays sa Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani at Samut Prakan dahil sa pagbaha. Magpapatuloy naman online ang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Samantala, ipauubaya sa pribadong sektor at state enterprises ang desisyon kung ipatutupad ang kaparehong arrangements. Una nang inabisuhan ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipino doon na mag-ingat kasunod ng heavy rainfall warning sa Bangkok at 70 lalawigan nitong weekend. Inaasahan naman ng Geoinformatics and Space Technology Development Agency na hihina ang malalakas na ulan sa Thailand ngayong araw.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
9: Sa iba nating balita, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang ang nagastos na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections matapos itong ipagpaliban mula November 2026 patungong 2028. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, sa 19 billion pesos na budget sa eleksyon ay 8 bilyong piso ang nagastos para sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili sa ballot box at iba pang kagamitan. Ang mga bagong botante na madaragdag sa listahan ay ilalagay sa dulong bahagi ng balota. Samantala, iniurong naman sa 2028 ang pag-deliver ng mga indelible ink at iba pa na may tinta na may shelf life na 1 taon.
20: Sabi po namin sa manufacturer, sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse. So, hindi po naman po ito masasayang.
9: Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
6: Naghain ang petisyon si election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema para itigil ang pagpapaliban sa 2028 barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Macalintal, inihain niya ang petisyon sa pamamagitan ng electronic filing laban sa Republic Act 12326 o ang 5 taong fixed term ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na mandato ng ahensya na ipatupad ang batas sa nagpapaliban sa barangay at SK elections. Una nang sinuspindi ng COMELEC ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections, makaraang lagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito. Kabilang anila rito ang paghahain ng Certificates of Candidacy na sisimulan sana sa araw na ito.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
9: Inaasahang papalo sa 74 million ang bilang ng mga botante para sa May 2028 national at local elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na bubuksan sa kalagitnaan ng Nobyembre ang voter registration period para rito na tatagal hanggang July 2027. Maaari ring makaboto ang naturang mga botante sa barangay at sanggunian kabataan election sa November 2028.
13: Kuya, 71 milyon tayo para sa regular na election, 25 para sa sanggunian kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabuti ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections. Sa 71 million, hindi po kasama SK.
9: Uh-huh.
13: Ang SK po natin ay 25 million.
9: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Garcia.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
6: Itutulog ng Pilipinas sa nalalapit na ASEAN Defense Ministerial Meeting sa Oktubre ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at pagsunod sa batas. Magsisilbing host ang bansa sa regional dialogue na gaganapin sa Cebu. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., palagi namang ipinapaalam ng Pilipinas ang posisyon nito at dapat anyang magkasundo sa magiging pahayag ng mga leader. Prioridad anya ng Pilipinas sa regional dialogue ang maritime security at pagpapalakas ng koordinasyon sa panahong may kalamidad o sakuna.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Inaasahang isasagawa sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon ang cross-examination ng depensa kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa araw na ito rin, inaasahang patuloy na ipipresenta ang mga ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at koneksyon sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Una nang nangako si Sopeña noong nakalipas sa Linggo na babalik siya sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes para talakayin ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa Linggong ito rin, inaasahang sasalang sa witness stand sina Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney Gary Samonte, at Police Major Jerickson Sanggalang at dating Senador Antonio Trillanes.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
6: Kaso na hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte, palalawakin sa mga baril, lupa, talaan ng PhilHealth at records ng Anti-Money Laundering Council. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Palalawakin ng House Prosecution Panel na ang pagbalahad ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Kabilang sa mga ipipresentang ebidensya ng prosecution na ang mga baril, ari-arian sa lupa at mga kontrata sa gobyerno bukod pa sa mga dokumentong financial at korporasyon na nauna lang iniharap sa Senate Impeachment Court. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., iaharap nila ang PNP Firearms and Explosive Office para tignan kung ang mga baril o firearms na nasa ilalim ng pangalan ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi pa na-disclose sa SALN. Maging ang mga register of deeds ay ipresenta kung merong real properties na nakapangalan sa mag-asawa na hindi rin nakalahat sa SALN. Si Chiliano at isang opisyal na nasa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kabilang sa mga testigo na nakalinyang humarap sa patuloy na paglalahad ng prosekusyon hinggil sa umano'y hindi maipaniwanag na yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Samantala, seguridad sa labas ng Senado mahigpit ngayong araw dahil sa kilos protesta na pabor sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
23: Bantay sarado ngayong umaga ang labas ng Senado dahil sa kilos protesta ng iba't ibang grupo na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang, nagkalat na ang mga pulis sa lugar at may mga barikada kung saan lang maaaring pumuesto ang mga ralilista. Ayon sa mga grupo na nagtitipon sa labas ng Senado, inaasahan na sa 1,500 individual ang makikiisa sa kilos protesta ngayong araw. Manggagaling naman ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mayroon din sa Bulacan. Ang sigaw naman ng grupo batay sa mga bitbit nilang placard sa tarpaulin, agaran ng makonvict ng impeachment court ang Vice Presidente dahil naniniwala silang guilty ito sa pagnanakaw at dapat managot sa publiko. Git pa ng grupo, wag nang patagalin ang paglilitis dahil sapat na ang ebidensya na inilatag para panagutin ang Vice Presidente. Inaasahan naman hanggang Biyernes magkikilos protesta ang grupo sa labas ng Senado at mas marami pang magtitipon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
6: Posibleng bawiin ang prosecution ng kasong bribery o panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., posibleng iatras ang bribery charge kapag hindi na ilatag ng prosecution ang ebidensya bago talakay ng Senado ang 2027 national budget. Plano ng prosecution na tapusin ang paglalatag ng ebidensya laban kay Vice President Duterte sa kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay Tolosa, ito rin ang panahon na magiging abala na at prioridad na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2027.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, 11:27. Kapitan ng nasunog na MV June Aster in reklamo na sa Department of Justice. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
14: Report.
24: Nakapagsampa na ng criminal complaint sa DOJ National Prosecution Service ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na barkong MV June Aster na si Kapitan Ruel Sarmiento. Ayon kay PCG Commodore Spokesperson Noemi Gayabiab, patungkol ang kaso sa falsification of public document sa Master Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan sa boarding team. Ito'y matapos lumabas na 6 sa mga pasaherong nakalista ay hindi nakasakay at may insidente ng double entry. Ayon kay Kayabyab, kasalukuyan ng isinasailalim sa evaluation ng DOJ ang reklamo. At oras na makita ng sapat na basihan, ang nasabing kaso ay dadakit ang reklamo at formal ng isasailalim sa preliminary investigation. Nasa case build-up na rin anya ang PCG para sa iba pang criminal complaint at nag-aantay ng forensic result. Bumugulo na rin anya ang Maritime at Marine Casualty Investigation at inaantabayan na nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay dito. Pagpagilio ni Kayabyab, magkakahiwalay ang isinagawang nilang investigasyon sa Marina. Magpagitiyak nito, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo para matukoy ang sanhi ng sunog sa barko. Sa pinahuling datos, 43 ang nakaligtas sa insidente at nasa 77 naman ang nasawi habang 8 ang nawawala. Takabuhan, 128 ang sakay ng nasabing barko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: DILG, pinauubayan na sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program ang dating pulis na nag-abot ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Si J. Mark Dagala sa ulan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Chad, ipinaubayan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice kung ipapasok sa Witness Protection Program nito ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang nagbunyaga na nagatid ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ay sa punong balitaan dito sa Kokrame, sinabi ni DILG Secretary John Victimulla na nasa DOJ na ang bola kung may depende sa kanilang assessment kung pasok sa mga pamantayan nito sa WPP itong si Gracioso. At kung merong anya na silang gagawin dito ay kanila susugan lamang ang mga hakbang na gagawin upang masunod ang proseso ng pagpasok nga dito kay Gracioso sa naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: First, he has to go under the Witness Protection Program. Diba? I-assess ng DOJ yan kung ready siya or hindi na nasa Witness Protection. That's not my call. DOJ yan. DOJ yan. But if sabihin ng DOJ na is a credible witness, ilalagay natin sa isama kami dun sa Witness Protection.
2: Una na nga kinumpirma ng PNP na dating na-assign bilang security detail ng mga Duterte itong si Gracioso at hindi lang at dati na rin naharap sa kasong administratibo at kriminal itong opisyal noong 2021 at 2022 habang nakapweso pa ito sa Police Regional Office 4A. Hindi lang agad na-aksyonan ang kaso nito kaya inabot ang September 11, 2026 bago tuloy ang naalis sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Senador Ping Lacson hinimok si DPWH Secretary Vince Dizon na ipaliwanag ang tungkol sa geotagged photos ng proyekto sa Taguig na nakita sa Leyte. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinaiimbestigahan ni Senator Ping Lacson kay DPWH Secretary Vince Dizon kung paano napunta sa Leyte ang geotag photo sa kalakip ng dining documents ng isang proyekto sa Taguig City. Batay sa ulat mismo ng DPWH na binanggit ni Lacson, ang geotag photos ng isang kontrata ay may coordinates na humigit kumulang 600 kilometers ang layo sa aktual na project site at tumutukoy sa Leyte Province. Ayon kay Lacson, talumas ito sa pahayag ni Dizon noong Biyernes na walang coast project sa Taguig. Binigyang diimbi ang senador na ang kontrakto ng naturang proyekto ay St. Timothy Construction, pag-aari ng Vizcaya family na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Batay naman sa financial documents sa Pinagitilakso, nakapag-release ng 15% advance payment na nagkakahalaga ng higit 13.7 million pesos noong June 23, 2022. Ang mga kalakip na billing photographs ay may coordinates na tumutukoy naman sa Tacloban City, Leyte. May ilang subsequent dealings din ng proyekto na umabot sa kabuang 96 million pesos habang sinabi ni Lacson na nakita rin sa DPWH inspection report na ang coordinates ay geotag photographs na kalakip ng progress at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na project site. Tayon kay Lacson, nagsubiti na ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bawat sa 45 case studies na naglalahad ng systemic anomalies sa flood control projects sa Taguig. Nagsagawa na rin ng Ombudsman ng fact-finding investigation sa usapin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tax-free na insentibo para sa national outlets at coaches, itinutulak. Ang iba pang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Isinusulong ni Paranaque VP Senative Brian Yamsuan ang agwarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng full tax exemption sa mga insentibo, reward, bonus at donasyon para sa national athletes at coaches. Sa ilalim ng House Bill 9470, saklaw ng tax exemption ang mga atletang nanalo maging ang mga lumahok ngunit hindi nakakuha ng medalya. Layunin din ang panukalang nahikayati ng pribadong sektor na suportahan ang mga atleta dahil maaari unang ibawas sa gross income ng donors ang mga donasyon gagamitin sa training at kompetisyon. Nais ding amyandahan ng panukala ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon kay Yamsuan, karapat-dapat matanggap ng mga atleta at coach ang buong halaga ng anumang reward, bonus o donasyong ibibigay sa kanila. Gate niya dapat kilalanin ang sakripisyo maging ng mga atleta hindi nakapag-uwi ng medalya at mabigyan sila ng parehong tax-free benefits upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang training at development. Sa ngayon nakasunggit na ang Team Philippines ng 12 medalya sa 2026 Asian Games kung saan nangunguna si Olympic champion Carlos Edriel Yubo na may 2 gold medal. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board Executive ang contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dito ang paghahanda sa mga deep well sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukunan ng tubig. Pinayuhan din ng water concessionaires na paigtingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila.
4: Sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila no, yung tinatawag nating mga non-revenue water. No, ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po no, ng mga leakage, mga tagas sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po no, yung mga nasasayang na tubig.
9: Yan po ang pahayag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang mga lisensyadong nagmamay-ari ng baril na isabuhay at lagi isaisip ang responsabling paghawak at pag-iingat ng armas. Ang kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo nitong iwasan ang hindi autorisadong pagbibitbit ng baril at maproteksyonan ang bawat pamilya at komunidad. Inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Gun Safety Advocacy Campaign sa iba't ibang panig ng bansa. Ginawa ang hakbang sa gitna ng mga insidente kamakailan na may kinalaman sa hindi autorisadong paggamit ng baril na kinasasakutan pa ng mga minor de edad. Layo ng kampanya na maibatid sa gun owners ang responsibilidad ng kaakibat ng pagkakaroon ng baril bukod pa sa requirements na kailangan sa pagpapalisensya ng mga ito. Inatasan din ng PNP ang lahat ng police regional offices at local police units na paigtingin ang kampanya para ipabatid sa publiko ang hinggil sa responsableng pagmamay-ari ng baril.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa ating balitang sports, Filipino tennis ace Alex Ayala sisimula ng kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament sa 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Bala Sports Radio 918, taritong ulat ni Ria Arevalo.
17: Sisimulan na ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Matapos ang kanyang first round bye, makakalaban ni World No. 18 Ayala si World No. 510 Pacharin Chipchande ng Thailand sa second round na nakalinya bilang ikalawang laban sa center court. Hawak ni Ayala ang malino na bentahe kontra 31-year-old Thai na kanya nang tinalo noon 6-3-6-4 sa 2022 ITF Thailand 05A event. Umabante si Chipchande sa second round ng Asian matapos maitala ang 6-1-6-1 panalo kontra Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan noong Linggo. Target ni Ayala na mahigitan ang kanyang 2 bronze medal hold noong Hangzhou Asian Games at makapag-ambag ng ginto sa medal tally ng Pilipinas na ngayon ay nananatiling 2 salamat sa panalo ni Olympian gymnast Carlos Yulo. Sasalang din si Ayala sa women's doubles katandem si Shaira Hope Rivera, kung saan makakaharap nila sina Lai-Ching Lam at Kalista Liu ng Hong Kong. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Isang mabilis na update lang patungkol po sa opening match ni Alex Ayala. Medyo delayed lang yan dahil malakas po ang buhos ng ulan dyan sa Nagoya City sa Japan. Ang ating oras, 11:38 po ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old. From Barangay Lanao, Reklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yan nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin, Pilipinas, alas 11:41 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, kahandaan sa pagresponde sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP Mahataw Community Fire Auxiliary Group training isinagawa mula Radyo Pilipinas Batanes. Narito ang ulat ni Maisel Estoy.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamunaring Bureau of Fire Protection Mahataw upang gawing handa ang mga miyembro ng komunidad sa pagresponde sa sunog at iba pang emerhensiya sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga miyembro ng Community Fire Auxiliary Group o CIFAG. Sumailalim ang mga kalahok sa mga praktikal na aktibidad na nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang fire safety awareness, preparedness, teamwork at emergency response skills. Ayon sa BFP Mahataw Fire Station, ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang palakasin ang katatagan at kahandaan ng komunidad sa pamamagitan ng fire safety education, capacity building at taktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang CIFAG training ay inaasahang makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at mas handang komunidad sa harap ng mga insidenteng may kaugnayan sa sunog at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Baba tayo ng Southern Tagalog. Kunin natin ang report ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. May 30 milyong pisong halaga ng farm-to-market road at infrastruktura ipinagkaloob sa Ferrol, Romblon ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinagkaloob ng pamalang nasyonal sa ilan ng Local Government Support Fund o LGSF ang mahigit 30 million pesos talaga ng farm-to-market road at infrastruktura sa pamunan lokal ng Ferrol Romblon. Ayon sa pabalitang pamunan lokal, kabilang sa mga sinasagawang proyekto ang 23 million pesos na access road sa Sitio Landing, Barangay Tubigon na matagal na umanong hinihiling ng mga residente sa lugar upang mapabuti ang kanilang access at pagbiyahe. Kabilang din anila rito ang pagtatayo ng mga school clinics sa elementary schools at road project din sa Barangay CM Recto at Hinagoman. Ang LGSF na isa sa flagship programs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pondong inilaan para suportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa mga infrastruktura at mga pangserbisyong tumutugon sa pangailangan ng mga komunidad. Idinagdag pa ng pamahalang lokal na bahagi ng LGSF ang 7 million pesos na pondong kanilang ginamit para sa mamahagi ng bigas sa mga residente ng Ferrol Romblon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa Bicol Region naman, BFP GOA sa Camarines Sur, pinaiigting ang border control points para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Ronnie Hufancia.
3: Radyo Pilipinas, Report.
11: Naglagay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng GOA Camarines Sur sa mga border control point at nasabing munisipalidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection GOA, nakipagtulungan sila sa Bureau of Fire Protection Sangay upang magbigay asistensya sa pagbabantay sa mga lugar na posibleng daanan ng mga truck na may kargang buhay na baboy. Nais umanun nilang kontrolin at maiwasan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy sa mga bayan ng Partido Area ng Camarines Sur upang hindi maapektuhan ang mga alagang baboy ng mga hog raiser. Nilinaw din ng BFP GOA na nananatiling ligtas sa African Swine Fever ang bayan ng GOA at sinigurong mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbabantay sa mga border at checkpoint area upang manatiling ligtas ang mga bayan sa Partido Area sa ASF. Nalawagan din ito sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga ginagawa nilang inspeksyon upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga hardagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
28: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
27: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa Visayas. Balita ng Radyo Pilipinas Cebu. Ilang mga magsasaka sa Cebu City ramdam na ang epekto ng El Nino. Ang detalye mula kay Angeli Valiente.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Ilang mga sakahan na sa lungsod ng Cebu ang apektado ng nararanasang El Nino. Sa ulat ng Cebu City Agriculture Department, hindi bababa sa 138 hectares ng lupang sakahan sa Mountain Barangay ng Cebu City ang nakitaan ng epekto ng tagtuyot na sa 3

0: Ng maayos ang daloy ng tubig. Patuloy rin ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng tubig kagaya ng mga artesian wells. Inatasan rin ang lahat ng mga tanggapan sa ilalim ng Cebu City Government na maghanda sa posibleng pag-intensify pa ng El Nino sa mga susunod pang mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao. DPWH Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang pagpapaangat ng gabion sa Bangkal, Davao City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Armando Fenequito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Armando,
3: ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaangat ng gabion wall sa komunidad sa Bangkal malapit sa Talomo River sa Davao City kaninang umaga. Binalikan ni Dizon ang kanyang inutos halos 2 buwan na nakalipas at kinamusta mga residente matapos makaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Hulyo. Kinamusta ni Dizon ang kalagayan din ng mga residente. At dito inalam din ni Dizon mula sa mga opisyal ng DPWH ang estado ng nasabing proyekto at kung ano pa ang kinakailangan para makompleto ito. Sa panayam naman nito sa media, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng ahensya ang kanilang trabaho sa ikabubuti ng mga Pilipino. At dito pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: So ngayon, kausap ko si Kuya Marlon, kahit pa paano ang sabi niya at saka ng mga kapitbahay dito is... At least kahit paano, they feel safer. No? They feel safer, hindi na sila hindi makakatulog kapag malakas ang ulan. Kasi nga, they feel safe na meron ng protection na nandito para sa kanila. So,
3: at yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. At yan ang latest mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanaol del Sur, hinihikayat ang landowners sa Marawi at Marantao na sumailalim sa profiling. Si Johanya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Hinihikayat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Lanao del Sur ang mga landowner at occupant ng agricultural land holdings sa ilang bahagi ng lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao na lumahok sa nagpapatuloy na profiling at validation ng kanilang mga lupain. Sa cloud ng aktibidad, ang mga barangay ng Basak, Malatlat, Banga, Bacolod, Chico, Kadayunan at Biaba Damag sa Marawi, gayon din ang Luway at Palaura na Ranao sa Marantao. Ayon kay Rukay na Mindalano Kamar, Chief of Agrarian Reform Division ng Tanggapan, layunin ang profiling at validation na matukoy ang aktual na status, paggamit, occupancy at mga claims sa mga lupang sako ng Camp Kitli Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 Series of 2019. Samantala, nagpapatuloy naman daw ang profiling activity sa Biaba, Damag at Kadayunan habang tuloy-tuloy rin ang validation sa Luway at Palawaran na Ranao. Tinapayuhan ang mga hindi pa nagpo-profile o nava-validate na makipag-ugnayan sa MAFAR at magdala ng anumang available na dokumento tungkol sa kanilang landholding. Para sa Bagong Pilipinas, Johanya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ang ating pong oras, 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: Watch. Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong

0: i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, mga kababayan, pansamantala pong mapapakinggan ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas sa Capital 104.3 FM. Pero kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga live streaming sa ating pong mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. This is a Radyo Pilipinas special coverage. Ayon nga po ay nasa ikatatlumpung araw ng pagdinig kaugnay pa rin ng impeachment trial. Ang tinatampok pa rin, ang pinakalundo pa rin ng ikatatlumpung araw ng impeachment trial ay ang Article 2 doon sa alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kanina nga po, ang naging witness ay mula po sa Phil Jeps. Siya Division Chief Rendel Supeña. Bago natin talakayin ang kabuuan ng nangyaring pagdinig mula po kaninang alas 10 ng umaga hanggang bago mag-break, narito muna ang ulat mula po sa ating mga kasamahan. Unahin na natin mula po sa hanay ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Defense team nilinaw na cross-examination na walang itinatagong awarded contract sa GenCorp Industries Incorporated. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Well, natapos na nga ngayong araw ang cross-examination sa testigo ng prosecution na si Phil Jeps Division Chief Rendel Supeña. At sa pag-usisa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa testigo, ay binigyan diin ng depensa na ang mga kinekwestiyong kontrata na ini-award sa GenCorp Industry Incorporated ay hindi naman lihim sa publiko. Sa pagtatanong ni Attorney Roberto Batumbacal, defense counsel sa testigo, giit nito kung lumalabas sa records ng Phil Jeps, ibig sabihin ay hindi ito tago sa mata ng publiko. Gayon din sa mga ahensya ng gobyerno at derechahan namang sumagot si Supeña ng oo. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
3: None of these transactions were hidden from the public, correct?
4: Yes, all procurement data are publicly available, sir.
3: And none of these transactions were hidden from regulatory agencies, correct?
4: If based on the Philjet system.
3: Thank you, Mr. Witt.
2: Tinanong naman din Al si Supeña kung lahat ba ng mga awarded contracts ay dumaan sa bidding at kung masasabi ba nitong may irregularidad sa mga kontrata. Sumagot din naman si Supeña na ia-assume niya na dumaan sa bidding kung na-upload sa PhilJEP sa mga kontrata, pero hindi siya ang tamang tao na dapat tanungin o makakasagot kung may irregularidad sa mga kontrata. Narito naman ang pahayag ni PhilJEP's Division Chief Rendel Supeña.
4: Again, sir, we are all basing it on the uploaded documents. And if they uploaded it and they created a notice of award based on the system itself, and pag na-create po yung award, I would assume po, kasi nag-create po sila ng award notice. The oversight and compliance po is not part of the mandate of the PhilJEP's office. We are merely the repository of the procurement data, sir.
2: Pinigyan din naman Al sa cross-examination kanina na ang mga awarded contracts sa OWA Region 11 at PhilHealth Region 11 ay walang kaugnayan sa lokal na pamahalaan ng Davao dahil ito ay national agencies. At binigyan din na ang mga awarded contracts sa Davao City LGU ay 15 lamang. Samantala, nagmosyon naman kanina ang prosecution na iuurong nila ang hiling nila na magkaroon ng admission sa korte parte ng financial records ng Vice Presidente kung papayag ang defense team na mag-stipulate sa mga facts patungkol sa bank records. Pero hindi pumayag ang depensa sa motion ng prosecution dahil para sa kanila, hindi pa nga minamarkahan ng mga ebidensya na nais ipa-stipulate ng prosecution. Humiling din ang depensa sa korte, wag muna ngayon i-entertain ang ganitong uri ng request for stipulation. Imbis naman na mag-desisyon ngayon ang impeachment court, ay ipinapasumiti lang ang dalawang panig ng kanilang formal na posisyon hinggil sa motion na ito. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat kasama ang Luisa Erispe. Ang tinatalakay po, mga kababayan, ng Senate Impeachment Court, ang dinidinig ng Senate Impeachment Court ay yung mga testimonya patungkol po doon sa mga awarded na bids mula po sa mga projects ng national government, ng local government unit na allegedly award sa GenCorp Incorporated. GenCorp Incorporated, kung matin pong matatandaan, ay dinidikit sa Vice Presidente either as an incorporator o di kaya naman siya ay stockholder, meaning siya ay may bahagi ng pag-aari mula po sa nasabing korporasyon. Kanina nga po narinig natin yung testimonya mula po sa ating division chief yung Rendel Supeña mula po sa PhilGEPS o yung Philippine Government Electronic Procurement System. Ayon nga sa kanyang sinasabi, yung mga dokumento kung saan na pinatutungkulan, ito nga ba ay ini-award? Di kaya naman nag-comply dun sa mga documentary requirements, ito ay uploaded dun sa PhilGEPS website. This is a part of the bid of the government na magkaroon ng transparency doon sa mga procurement na ginagawa ng iba't ibang mga national government agencies or instrumentalities. Samantala, tunguhin muna natin ang ating kasamang Sininfa Asuncion, Davao City Mayor Baste Duterte, bukas pa haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanggapin natin ang ulat mula kay Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, ang pinayagan ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sa September 29 at 30 o bukas at sa Miyerkules na humarap bilang witness dito nga sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ininaprubahan ng impeachment court sa pamamagitan ni Presiding Officer Chis Escudero yung kahilingan ni Mayor Baste dahil sa klaw na rin ng naunang sabina ang kanyang pagharap ng sa September 29 at 30 kahit hindi na siya bibigyan ng panibagong sabina. Kinumpirma naman ni Congressman Redon na si Mayor Duterte ang isasalang bilang witness matapos nga nitong si Police Major Jerickson Sanggalang. Samantala, binawi naman ng impeachment court ang sabina kay Attorney Gary Samonte na yung PhilHealth witness na una nang pinahaharap sana ng prosecution. Doon sa sinabi ni Presiding Officer kanina, nagpadala ng liham si Mayor Baste at humihiling ng extension na bukas na nga lang daw humarap dahil ginagather o bililigong ba nila yung mga dokumento na pinapasabina ng impeachment court. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
5: Receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today. Requesting that, among others, that he be given time as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday, for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday. which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena. So I presume, Honorable Redon, after Police Major Sangalang, we will be presenting tomorrow Mayor Sebastian Duterte.
6: That is correct, Your Honor.
5: Kindly turn on the mic of Honorable Redon.
6: Your Honor. That is correct, Your Honor.
5: Okay, with respect...
2: Yes, samantala doon naman sa isa sa mga naging interjection ng mga Senator Judges, Ninong Kahi ni Senator Judge Ping Lacson sa defense team ni VP Sara na i-adjust yung kanilang defense strategy dito nga sa impeachment trial. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Lacson na sa kanyang obserbasyon, parang layunin ng naging cross-examination ng defense ngayong araw na lubika ng kahit maliit na pagdududa sa mga testimonya at ebidensya, partikular doon sa mga technical na detalye. Anya, maaaring sinusubukan ng depensa na ipakita na kailangan umabot sa beyond reasonable doubt ang pamantayan sa pagpapatunay ng guilt dito nga sa impeachment trial. Pero nilino ni Lacson na hindi niya ito itinuturing na prejudgment sa kaso. Ayon sa senador, para sa kanya, hindi gaanong tumatalab yung mga argumento na nakatuon dun sa napakaliit at masyadong technical na mga butas sa ebidensya. Sinabi rin ng senator judge na marami ng magagandang punto yung defense team na nailahad dito nga sa course ng paglilitis, pero batay sa kanyang obserbasyon at pakikipag-usap dun sa ibang mga senator judge ay parang hindi daw gumagana hindi daw gaanong nagre-register yung mga argumento kapag nakatuon dun sa mga maliliit na teknikalidad. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Judge Ping.
7: Na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself, pagdating sa masyadong technical at yung impression na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto, no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no, yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalilit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatalab. Maraming salamat po.
2: Yes, bago nga itong lunch break ay nanumpa na bilang testigo itong si Police Major Jerickson Sangalang at inaasahang papatotohanan niya o magtetestigo siya doon sa mga armas na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte. So yan muna yung pinakahuling agalapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Minfason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Wala naman po sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Magtutungo muna tayo mga kababayan at pansamantala po nating puputulin itong ating ginagawang special coverage upang tunguhin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro naroon sa Palasyo ng Malacañang.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
8: ...ng DMW ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.

Patuloy na isinusunog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma at suporta sa sektor ng edukasyon upang mas maraming batang Pilipino ang magkaroon ng kakayahang matuto, umunlad at makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Pangulo sa pagkilala sa PISA Participating Schools at Educational Partners kaninang umaga sa Pasay City, katuwang ang Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara. Tumaas ang marka ng mga mag-aaral ng 20 points sa reading, 17 points sa science, at 16 points sa mathematics. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na ang pag-unlad na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, magulang, paaralan, lokal na pamahalaan, komunidad at iba pang partners. Binigyan pansin din ng Pangulo ang suporta sa mga bata bago man sila pumasok sa paaralan, kabilang na ang First 1,000 Days Program, Child Health and Nutrition, Early Childhood Care, at feeding programs. Sinisikap din ng pamahalaan na dagdagan ang mga guro at non-teaching personnel na magkakaroon ng mga oportunidad sa career advancement at maglatag ng 10,000 school counselor associates upang makatulong sa paglikha ng mas ligtas at positibong kapaligiran sa paaralan. Sa likod nito, kinikilala ng Pangulo ang pangangailangang higit pang pagbutihin at palakasin ang sektor ng edukasyon upang makahabol ang Pilipinas sa ibang bansa, sa rehiyon at sa buong mundo. Upang magawa ito, hinimok ng Pangulo ang mga magulang at guro na patuloy na linangin ang curiosity ng mga kabataan at gabayan sila sa wastong paggamit ng teknolohiya. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat namang maging mausisa, magtanong, at tumingin sa iba't ibang pananaw at maging bukas sa bagong kaalaman.

0: At nais ko lamang pong banggitin na nung nakaraang Biyernes ay nandoon po tayo sa Ilocos Norte at nakasama po natin ang ilang mga estudyante sa San Nicolas High School. At maganda po talaga ang naipakita na magandang kaugalian na naituturo sa ating mga kabataan. Dahil sa mga estudyante po ng San Nicolas, doon natin na obserbahan na tuloy-tuloy ang kanilang magandang asal, lalong-lalo na sa paggalang sa pamamagitan ng pagmamano na sa karamihan ngayon ay hindi na natin nagagawa. So sana ay mapanatili pa natin itong magandang kaugalian ng pagmamano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. So sa mga estudyante po ng San Nicolas High School sa Ilocos Norte, ipagpatuloy niyo po ang mga turo ng kagandahang asal. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Hi, Yusek. Good afternoon. Senator Lacson called out Secretary Dizon for saying there's no anomalous project in Taguig when there's one slope protection project na tag po sa Leyte. Bumalik lang din po sa site ng DPWH yung detalye ng proyektong ito nung sineta na sila ni Senator Lacson. Now, how does Malacanang see this seeming confrontation between Senator Lacson and Secretary Dizon? It was also reported that the Secretary apologized to Senator Lacson for saying that statement in a hearing.
0: Nakausap po mismo natin si Secretary Vince Dizon at ito po ay kanya namang niliwanag. Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Pero hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig. Hindi rin po niya sinasabing mayroon. Hindi niya sinasabing wala. So niliwanag niya po ito at kinakailangan po na mas masusi at mas mabusisi na pag-iimbestiga dito dahil hindi po kinakailangan magkaroon ng cover-up.
2: Ang sabi rin po ni Senator Lacson, there will be liability on the side of DPWH kung mapapatunayang may pagtatakip po o may pag-cover-up. How confident is Malacanang that this won't happen under the leadership of Secretary Dizon?
0: So ngayon po, nakikinig malamang si Secretary Vince Dizon. Kung meron po mang mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
1: So, po na tanong, Alin Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, afternoon. Good afternoon po, Yusek. After the LTFRB said papatawan po ng fines yung mga POV operators joining today's transport strike, Piston said, and I quote, natatakot na ang gobyernong Marcos sa welga natin, kaya gusto rin niya tayong takutin sa penalty. They also argued that the additional 1 peso fare hike is not enough given that mas malaki pa rin po ang ginagastos ng jeepney drivers sa diesel, reaching 3,000 pesos for 30 liters a day. Continue their calls po to suspend VAT and excise taxes on diesel. What's the palace response po to these accusations?
0: Ang gobyernong ito ay wala naman pong kinakatakutan. Ang pagtrabaho lang po ang talagang kailangang gampanan. Ang mga pagpuprotesta ay karapatan. Katulad ng sinabi natin, never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat nagawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas. So, kung ang Pangulo mismo ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpoprotesta na naayon sa batas, walang dapat katakutan ang pamahalaan. So, mali pong paratang na may kinatatakutan ang gobyernong ito. Ang pagbibigay po ng mga ayuda, nandyan po ang fuel subsidy. Hindi po nila ito makakaila. Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda kung ikukumpara sa ating mga commuters. Ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa gintong krisis na hindi ginusto ng gobyerno. Krisis ito na nagmumula sa nangyayari sa Middle East. So hindi po dapat sisihin ang gobyerno kung tumataas ang presyo ng krudo. At sa ngayon po ay naaprubahan naman po ang pagtaas ng pasahe. At alam po natin na maraming mabibigatan sa pagtaas na ito ng pamasahe. Pero dapat nga rin lang balansihin para sa kapakanan ng mga sa transport sector at sa ating mga commuters. Hindi pwedeng ang isang grupo lang ang panalo. So, lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
3: Just a follow-up po, Yusek. Kasi previously po, ang stance po ng Malacanang is that the fare hike would always be the last resort. Mm. What prompted the decision this time to approve the fare hike po?
0: Yun na po. Kailangan na po magtaas ng presyo at ng pamasahe dahil hindi nga po natitigil ang gulo dito sa Middle East. At kinikilala naman po ng Pangulo at ng Administrasyon kung ano po ang nararanasan at nararamdaman ng ating mga chauffeur, mga operators. Kaya binigyan po sila, nagkaroon po at nag-approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba nating mga kababayan.
1: Follow-up question, Marisa Nalili, TV5.
2: Yusek, magandang hapon. So, following the decision of the government to impose fare hike, do you expect na in a way magpa-pacify yung mga supposedly ay planong makibahagi doon sa Tigil Pasada?
0: Sana po. Yun po ang dasal natin kasi kailangan din po nila sigurong makita ano ba yung sitwasyon. Ano po ba yung ginagawa ng gobyerno? Hindi naman po tinulugan ng gobyerno at hindi po sila sinisisi sa kanilang nararamdaman. Hindi binaliwala kailanman ng gobyernong ito ang nararanasan ng mga miyembro dito, mga stakeholders sa transport sector. Kaya nga po hindi ba sila yung inuna na bigyan ng ayuda, nandiyan yung fuel subsidy. So, sana makita po nila na lahat po na maaaring gawin para sa kanila at para sa iba nating mga kababayan ay makita nilang binabalanse lang po lahat.
1: Another follow-up, Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, does President Marcos support the fare hike increase?
0: Kung pinapatupad po ito, opo.
4: Okay. Another follow-up, ma'am. Since binibigyan na po ng government ng in-approve na yung fare hike, magpapatuloy pa rin po ba yung government sa pagbibigay ng cash aid dun sa PUV drivers?
0: Sa ngayon po, wala pong pinapahinto. Ayon din po kay Secretary Bonnie Lopez, pati po yung fuel subsidy ay hindi naman po hinihinto.
4: Tapos on another matter na lang po. How much revenue is the government expected to forgo with the latest suspension in the excise taxes for LPG and kerosene? And where is it expected to get the additional funding to offset the lost revenue?
0: Sa ngayon po, tinanong po natin yan at kailangan po nila munang kumpyutin lahat bago makapagbigay ng pinaka-detalye patungkol po dito.
4: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Tristan Odalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, simulan ko muna po sa naging revelation nung former security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso. Yung kampo po ni Vice President Sara Duterte and the former Speaker's camp denied the claims of Gracioso. He is alleging more than 2 billion in cash deliveries to the Vice President. First po, how serious are these claims for the palace?
0: Depende po yan. Kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siyang maipapakita, dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay mayroon namang mga kompleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigan to. Bakit? Dahil pinag-usapan po natin dito ay pondo ng bayan.
5: Follow-up lang po. I know you've sent a statement, no, but gusto ko lang din po ulit matanong yung sinabi po ni Vice President Duterte, this is an act of desperation from the Marcos administration. She said in a statement that this is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case, and the desperation of the administration to bring me down.
0: Mm-hmm.
5: Any comment po?
0: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, mahihilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
5: So, para po sa Pangulo, parang hindi katanggap-tanggap yung ganitong akusasyon ni Vice President Duterte?
0: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi. Or ng kanilang sinasabi.
5: On a different topic lang po, si Defense Secretary Gibo Teodoro said that a change in administration following the 2028 elections could slow down or maapektuhan yung momentum ng efforts ng current administration pagdating sa West Philippine Sea strategy. Pagkasabi niya po, hindi man ma-reverse pero pwedeng mag-iba yung approach. Siguro po ma'am, how concerning... Well, if not concerning, gaano po kahalaga yung continuity ng efforts ng isang administration pagdating dito sa West Philippine Sea?
0: Nagsalita na po even before ang ating Pangulo na ang nais niya na susunod na liderato ay makakapagpatuloy ng mga naumpisahan na po niya. Kasama na rin po dito ang pagpapaprotekta sa ating interes, sa ating teritoryo, pati na dito sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. So, kung ang liderato po na ito ay masasabing leader na hindi makapilipino, Pilipino man pero hindi ang puso ay makapilipino at hindi makapilipinas, maiiba po talaga ang mga nangyari at kung ano man yung nag-gain ng administrasyon na ito patungkol sa pagprotekta sa ating mga karapatan. Talaga malamang na mababago. So, ang dasal nating lahat, sana, ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interes ng ibang bansa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jemmy.
6: Ang kaunay pa rin po nung kay dating policeman Gracioso. Nung sinabi po ng Pangulo yon, was he angry? Was he, did he laugh it off? Ano ho yung reaksyon niya?
0: Tinawagan po ako ng Pangulo. So yun ang sinabi niya sa akin dahil nga nabalitaan niya ito. At kung tatanungin siya tungkol sa mensaheng ito, yan ang kanyang mensahe.
6: Ma'am, kadalasan po yung mga ganyang aligasyon ng Vice Presidente, hindi na pinapatulan ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
6: But what made this one different?
0: Paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit, hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So, hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist sa isang destabilizer.
6: So is it safe to say that the president is drawing the line this time?
0: Nais lamang po niyang ipabatid sa taumbayan kung ano ang mali at ano ang dapat na makita nilang katotohanan. Hindi pwede tayo maniwala lagi kapag kahit isang leader nagsasalita, puro paninira sa gobyerno, hindi dapat ito paniwalaan kung walang basihan. Yun lang ang nais na iparating ng Pangulo sa ating mga kababayan.
6: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Yusek, before nasabi po ng palasyo na in a way the prosecution has proven enough to somehow convict the vice president of misusing confidential funds, public funds. Now that the vice president has called it na isa raw pong desperate move for a faltering impeachment trial, does the palace stand by its previous statement na in a way the prosecution has done enough to convict the vice president?
0: Natural po sa isang vice presidente na siya mismong respondent sa impeachment trial na sabi niya mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Natural yan sa kanya. Natural yan sa isang inaakusahan. Hindi niya aaminin. Kahit sino man, in general tayo, di aaminin na naaakusahan na siya ay may sala. May mga pagkakataon nga na bibitay na lang, sasabihin pa rin niya na wala siyang pagkakasala. Normal yan sa ganyang mga klaseng pagkakataon.
1: Sunod po na tanong, Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Hello po, Yusek. Magandang hapon po. On a different topic po, I think nag-explain na rin naman ng DFA, but we want to hear you.
8: Honorable Redon, who will be presenting the witness? Kindly situate Major Police Major Sangalang for the witness stand.
0: Nagbigay?
8: Who will be presenting?

0: global solidarity for peace in the Middle East and the call for all parties to desist from unilateral actions that erode the conditions of peace and undermine the visibility of a future Palestinian state. The Philippines is deeply concerned about the humanitarian crisis in Gaza and notes with alarm Israel's efforts to advance the E1 settlement plan and the continued rise of settler violence in the West Bank. These actions are detrimental to finding a just, lasting, and comprehensive solution to the Middle East conflict. The Philippines has always supported the two-state solution as the viable path to peace in the region. End of quote.
1: Salamat. Susunod po na tanong, let me see, so this is your age.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, na-question po ulit ni Senator Aimee yung appointment ni Secretary Dizon. Ano po ba ang status ng appointment ni Sec. Vince at ng iba pang cabinet members na in acting capacity?
0: Mamaya ko po ibibigay sa inyo at sinabihan po ako na maya-maya ibibigay sa atin ang pinaka-detali dito. Pero after this, pag natanggap ko na po yung pinaka-update, isi-share ko po agad sa MPC.
2: Nagsumiti na po ba o magsusumiti ang Malacanang ng listahan ng appointees sa Commission on Appointments?
0: Ibibigay ko po sa inyo pinaka-detali after the press briefing.
2: Another topic lang, ma'am. Yung mga naglabas ng hinaing po, si Alas Pilipinas Men Team Captain Brian Magunas dahil sa umano'y kakulangan ng suportang pinansyal at maging sa kasagsagan ng Asian Games ngayon, may mga pagkakataong gumagastos daw po sila ng sariling pera sa pagkain. Nakarating po ba ito sa Presidente at ano ang kanyang direktiba sa Philippine Sports Commission?
0: Alam naman po din natin kung gaano po pinapahalagahan ng ating Pangulo ang ating mga manlaro. So, sa ganito pong pagkakataon, kinakailangan po itong pagtuunan ng pansin, saan may kulang, sino ang may pagkukulang, kung ang mga ibinibigay ng mga ganitong pamamahayag ay tama at may basihan. Kapag ka nagkataon po na ito ay totoo at may umabuso, dapat lang pong mapanagot kung sino ang mga umaabuso. Pero hindi po tayo magbibigay sa ngayon ng anumang konkretong komento patungkol po dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pero ang tinitiyak lang po natin, ayaw ng Pangulo na ang ating mga manlalaro ay hindi nabibigyan ng sapat na ayuda.
1: Follow question. Later po. Follow question, please on the dialogue watch.
3: Ayusek, follow up lang po kay Secretary Dizon. Sa ngayon po ba, ma'am, yung trust and confidence ng Pangulo, naroon pa rin kay Secretary Dizon? Because dahil nga po sa naging issue of whether may ghost project sa Taguig or not, and syempre yung naging statements din ni Senator Lacson, para pong na-scrutinize ulit yung naging samahan ni Secretary Dizon and Senator Alan Peter Cayetano. So, sa ngayon po ba, ma'am, matibay pa rin yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon?
0: Sa ngayon ay hindi nagiging usapan at hindi napapabatid sa atin kung may problema ba patungkol sa pagtatrabaho ni Secretary Vince Dizon. So kung nauungkat muli ang relasyon ni Secretary Vince Dizon at saka ni Senator Alan Cayetano, siguro sa Secretary Vince Dizon na lang po ang makakasagot niyan. Pero sa ngayon po ay hindi nagiging issue ang pangyayaring ito dahil sa huling panayam naman po ni kay Secretary Vince Dizon ay ipinaliwanag naman niya ang patungkol sa ghost projects. At yung patungkol naman din po sa sinasabing nawawalang coordinates, parang nasa Taguig pero napunta sa Leyte, ayon po sa DPWH, ngayon po ay pinapatignan nila kung ano ang nangyari dito at kung mayroon mang sumasabotahe at kung mayroon mang nagko-cover up, hindi po ito palalagpasin. ng DPWH at hindi po ito palalagpasin ng administrasyon.
1: Sunod po na tanong, Ivy Reyes, bilyonaryo.
4: Hi, Yusek, there are reports that finance Yusek Angela Ignacio will take over the Maharlika Investment Corporation. Is this confirmed or President Consing will be given another term?
0: Wala pa pong ibinibigay sa ating pinaka-detalye dyan.
4: Pero kamusta lang po namin kung kamusta yung investments ng Maharlika Investment Corporation? Is it doing well?
0: Wala akong kopya ngayon ng anumang mga report. Dahil tinanong mo ngayon lang yan, hihingi po tayo kung anong pinaka-update patungkol dyan.
4: And Yusek political strategist Lito Banayo says Malacanang is eyeing a Robredo-Pacquiao tandem for 2028. May lumulutong na po bang ganitong usapan sa palasyo?
0: Lito Banayo? As in, Lito Banayo?
4: Yes, okay.
0: Sarili niyang political strategy? Hindi naman siya parte ng administrasyon.
1: Para po sa unang katanungan, Sir Ivan Mayrina, GMA7.
5: Yusek, ihabol ko lang, si election lawyer Romulo Mocalintal dumulog na po sa Korte Suprema. Mm-hmm. Umihingi siya ng petition for certiorari and prohibition with prayer for issuance of status quo ante order and TRO and writ of preliminary injunction against the postponement of the BSKE elections. Your comment, please.
0: Hindi pa po nakakakuha ng kopya ang Office of the President. At kung anuman ang iuutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irerepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
5: Sorry, idagdag ko na po dun sa Robredo Pacquiao. So are we brushing that off outright?
0: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So, trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
5: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonaryo.
4: Sorry, Yusek. Last na po. Going back to DPWH lang po. Mm-mm. Sabi niya po, hindi ito tolerate ng Pangulo yung pagko-cover-up. Is it safe to say na hindi po magdadalawang isip ang Pangulo na magkaroon po ulit ng sibakan kung mapapatunayan pong may nagtatakip ng isyong patungkol dito sa Taguig?
0: Definitely. Kailangan. Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpa na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
1: Huli pong follow-up, Ms. Aileen Talifing Abante.
6: Ma'am, follow-up lang kay Let, yung mga nagpabaya, kung merong mapatunayan nagpabaya sa PSC at napabayaan yung mga atlet, meron bang mananagot?
0: Dapat lang po. Lahat po ng umaabuso sa kapangyarihan, lalo na kung may issue tungkol sa pondo, hindi po sila dapat na maging masaya kung sila man ay nakalamang. Dahil papanugutin po sila.
6: Yes, ma'am. So ano pong gagawin ng Pangulo kapag nalaman and then doon sa kapakanan ng mga atlet na nahirapan?
0: Una-una po papaimbisigan po ito para malaman natin kung ano ba yung naranasan ng ating mga athletes, mga ating mga manlalaro. So hindi po kasi gusto ng Pangulo na yung nagre-represent sa ating bansa, eh sila pa yung nahihirapan dahil parang hindi tumutugon ang gobyerno sa pangangailangan nila. Ayaw na ayaw po yan ng Pangulo.
6: Thank you, ma'am.
1: Maraming pong salamat. Una na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Dagdag sahod, ipinatupad na. Simula noong Sabado, September 26, ipinatupad na ng Department of Labor and Employment ang dagdag sahod na 60 pesos sa National Capital Region. Ito ay tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga alalahanin ng mga manggagawa hinggil sa sahod. Sa tala ng dole, sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino, tinatayang aabot sa 1.1 million minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilanin ng wage order number na NCR 26, ang arawang sahod ng non-agricultural workers ay aabot na sa 755 pesos habang ang mga manggagawa sa agriculture, small retail at service establishments na hindi tataas sa 15 workers at small manufacturing establishments ay mayroong hindi bababa sa 19 workers ay makakatanggap ng 718 pesos na sahod kada araw. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng dole ang Sagip Trabaho Program kung saan gobyerno ang magbabayad ng dagdag sahod na 60 pesos para sa mga small and medium businesses. Tatakbo ang programa ng 3 buwan o mula October, November hanggang December. Ngayong araw, ilalabas ng dole ang guidelines sa mga nais mag-avail ng Sagip Trabaho Program. Kasabay nito ang paglabas ng Workers Performance Plan at Business Continuity Plan upang masigurong walang mga empleyado na magtatanggal sa trabaho at walang maliit na negosyo ang magsasara. Sa usapin pa rin ng dagdag sahod, inaprubahan na rin ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ang 42 pesos na dagdag sahod sa daily minimum wage para sa private sectors or rather private sector workers sa Central Visayas. Inaasahang magsisimula ang implementasyon ng bagong wage adjustment sa October 14 matapos ang kinakailangang publication period. Sa ilalim ng bagong wage rate, ang mga manggagawa mula sa Class A areas ay makakatanggap ng 582 pesos kada araw, samantala ang Class B areas ay magiging 542 pesos kada araw. Maliban sa mga dagdag sahod, binigyan din ng dole na pinalakas na rin ng ahensya ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang masiguro na hindi lang pansamantalang trabaho ang maibibigay sa mga benepisyaryo kundi matiyak na magkakaroon sila ng mga daan tungo sa mas pangmatagalang kabuhayan. Sa inilabas ng Department Order Number 239E Series of 2026, pinapakilala ng dole ang kanilang Skill Pass Program kung saan itatala at i-verify ang mga kasanayang nakuha ng beneficiaries habang nasa tupad. Layunin din itong gawing mas kapaki-pakinabang sa hinaharap ang temporary work experience ng tupad beneficiaries. Maaari silang iugnay sa mga sumusunod: skills training at certification sa TESDA, formal employment, livelihood o maliit na negosyo, at iba pang trabaho na nangangailangan ng kanilang natutunang skills. Kabilang din sa mga prioridad na larangan ng ang digital services, green construction, agriculture, care work, food service, transport at equipment maintenance, at iba pang nationally or locally in demand occupations. Malinaw po ang mensahe na nais iparating ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagtutok sa kita, trabaho at skills na manggagawa mula sa agarang dagdag sahod hanggang sa pagbuo ng kakayahang

baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr., tumaasman ng 6% ang local hog production sa bansa nitong unang semester ng 2026. Tumaas din ang pork imports, isang bagay na nakakaapekto sa presyo ng lokal na karne at kakayahan ng ating hog raisers or rather hog farmers na mag-uwi ng disenting kita at makapag-recover ng inventaryo. Kaya naman matapos ang pagpupulong kasama ang mga stakeholders ng hog industry, panukala ng DA na itaas ang taripa sa imported pork ng 10% sa 2027. Ayon sa kalihim, ang final recommendation ay itaas ang tariff rate sa 25 at 35% rate sa susunod na taon, habang plano rin na ibalik dito sa original na rate na 30% para sa in-quota at 40% para sa out-quota rates sa 2028. Maliban sa mas mataas na taripa ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, pag-iigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category, at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino na nais maging pinuno ay nag-aaral para sa kahusayan upang sa problema ay makapagbigay agad ng tamang kasagutan at hindi palagi na lang nagmumukhang walang muwang. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, in mention ni Jose Castro, yung isinusulong ng Department of Agriculture na dagdag tripas imported pork products para ito sa 2027. Anya, para daw ito maprotektahan yung mga pork products ng bansa. Sa press briefing ngayong hapon na itanong yung money penalty para sa mga makikibahagi sa transport strike. Lalo't una nang sinabi ng pistol na tila natatakot na daw ang gobyerno. Sabi ni Jose Castro, walang kinatatakutan ng pamahalaan, nakatutok lamang anyang administrasyon sa paggampan ng kanilang trabaho at igibaga nitong protesta niya. Karapatan daw yan ng sino man at never naman daw yan hinadlangan ni Pangulong Marcos yung anumang klaseng protesta. Ang bawal lamang anya yung mga lumalabag sa batas. Si Pangulong Marcos mismo anya kinikilala yung mga protesta o pagpapahayag ng saloobin. Muli anya yung paratang na mayroong kinatatakutan ang gobyerno. Kaugnay naman doon sa isa pang sinasabi ng piston na kulang yung piso fare hike na naaprubahan ng gobyerno. Sabi ni Jose Castro, ang hiling naman ng gobyerno is balancing pa rin yung sitwasyon para sa transport sector at sa ating mga commuter. Hindi kasi anya maaari na isang grupo lamang yung panalo, pero ang pagtitiyak ng palasyo, lahat ginagawa ng pamahalaan para yung epekto ng Middle East crisis hindi ganun kabigat para sa mga Pilipino. Ang umaasa rin si ay binigyang diin niyo si Castro na hindi binabaliwala ng gobyerno yung hirap na nararanasan ng ating transport sector. Lahat naman anya na maaaring gawin para sa kanila ginagawa ng gobyerno, ngunit kailangan lamang anya na balansehin ito. Naitanong rin kung sa kabila nitong fare hike may cash aid pa rin na matatanggap yung ating mga POV driver. Sabi niyo si Castro, hindi naman yan itinigil ng pamahalaan, maging yung fuel subsidy, magtutuloy-tuloy pa rin yan para sa mga beneficiaryo. At doon sa denial ni VP Sara, kaugnay doon sa ibinibigdang sa kanya ng 1,000,000 pisong cash delivery, sabi ni Jose Castro, kung mapapatunayan yung mga ganitong aligasyon na totoo at mayroong mga ebidensya, dapat lamang naseryosohin at maimbestigahan ito. Si Pangulong Marcos kasi anya ayaw ng mga gawa-gawang kwento o yung mga tinahing istorya para lamang makapagpapalaman

0: ng ibang tao. Pero kung may evidence, dapat imbestigahan lalo't pondo ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Kaugnay doon sa naging pahayag ni VP Sara na itong pahayag ni Rodolfo Gracioso laban sa kanya ay media stunt lamang ni Pangulong Marcos para pabagsakin siya. Ang sabi ani ni Pangulong Marcos, nonsense, fake news, at mahilig lamang magsinungaling yung mga gumagawa ng mga ganitong pahayag. Binigyan ulit, diin ulit ng palasyo na walang basihan yung mga pahayag na yan ni VP Sara. Kung bakit nagsalita si Pangulong Marcos sa mga pahayag na yan ni VP Sara, sabi ni si Castro, paulit-ulit daw kasi yung mga ganitong aligasyon ni VP Sara, hindi pa rin tumitigil sa paninira kay PBBM at sa administration na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho lamang. Kaya hindi ani maaaring isabaliwala yung mga itong kasinungalingan mula sa mga obstructionists. So may naman doon sa sinabi sa babala ni Defense Secretary Teodoro na maaaring bumagal yung gains ng Pilipinas sa West Philippine Sea pagpasok ng 2028 o pag-iba na yung leader ng Pilipinas. Ang sabi ni Jose Castro, si Pangulong Marcos, umaasa siya na yung susunod na liderato ng bansa makapagpapatuloy sa mga gains na naumpisahan na niya, kasama na dyan yung pagprotekta sa interes ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Anya, kung yung susunod na lider ng bansa hindi talaga makapilipino, may iba at may iba talaga yung mga nangyari at mga gains na nakamtan na ng Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kaya kailangan ang yun ay ipagdasal ng lahat ng susunod na lider ng Pilipinas, isang lider na mayroong puso para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kaugnay naman doon sa naging ulat na yung ilan sa ating mga Filipino athletes na sumabak sa Asian Games nagre-reklamo dahil sa kakulangan ng suporta. Sabi ni Jose Castro, alam ng lahat kung gaano pinahalagahan ni Pangulong Marcos yung mga mandalaro, yung mga kumakatuman sa Pilipinas sa mga patimpalak sa ibang bansa. Kailangan anya na pagtuunan ng pansin yan kung saan nagkulang, sino ang nagkulang, at kung yung mga ganitong pahayag ay mayroong basihan. Sakali anya na mapatunayan na totoo at mayroong mga umabuso, dapat papapanagot ang mga ito. Sa kasalukuyan, hindi mo na anya magbigay ng komento ang palasyo. Kailangan mo nang malaman yung punot dulo ng mga pahayag o pangyayaring ito. Lalo't si Pangulong Marcos, ayaw niya na hindi nabibigyan ng sapat na suporta yung mga mandalaro ng bansa. At kapag mayroong mapatunayan na mayroong abuso, tiniyak na palasyo na mayroong mananagot. Ito na muna ipinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Servisyong kailangan,
2: servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
18: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, Lunes, September 28, at muli naman tayong magbabalik sa panibagong episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po, si Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, taga ng Bureau of Immigration, sa loob na susunod na isang oras, makakasama ninyo kami para sa napapanahong balita, mahalagang impormasyon at mga usaping may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration. At sa ating ngayong hapon, September 28, Monday, tayo ngayon ay nagsiselebrate ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Kaya nga po sa ating mga kasamahan, yung iba, nauna na po, nagsiuwian na po dahil ngayon po ay ginugunita po natin ang pagbibigay ng importansya sa isang pamilya. Kaya nga po, kahit mayroon pa mang celebration with the family, andito pa rin po tayo. Naghahatid po ng isa namang makabagong edisyon ng ating programa. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At alam po natin sa ating mga nakikinig, tumatangkilip, at gustong makisabay at makinig sa online, live din po tayo sa official Facebook ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayun din sa official na Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine. Nakasalmukas din po tayo sa Facebook page ng The Capital FM, thefacebook.com/fm2ph. Kaya saan man kayo naroroon ngayong hapon, nakikinig sa radyo, nanonood online o nasa biyahe, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pakikisa sa ating programa. At gaya ng dati, sisiguraduhin namin na mahatid sa inyo ang mga impormasyong mahalaga sa bawat biyahe. Mga balita, serbisyo, paalala at mga usaping makakatulong upang maging mas maayos at ligtas ang inyong paglalakbay. At bago tayo magpatuloy, syempre isang malaking pasasalamat sa ating mga kasamahan sa tech. Bahagi sila ng programa na patuloy na tumutulong para maging maayos ang ating broadcast. Syempre, para mahatid po sa inyo yung ating mga balita. Pasalamatan po natin yung ating techs, si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Maurice Umali, at Marulas Transmitter. At binabati of course natin yung lahat ng mga nakikinig. Mga kasamahan po natin na kahit po mayroong hanggang alauna lang po ng hapon yung serbisyo sa ating mga opisina, pero yung ating mga kasamahan po, yung inyong mga tagapaglingkod doon po sa ating mga paliparan, siyempre hindi naman po nagsasara yung ating paliparan. Binabati po natin yung ating mga kasamahan na mga nandoon sa NAIA Terminals 1 and 3, sa Clark, sa Cebu, sa Iloilo, sa saan pa ba? Sa Bohol, sa Davao, at sa Calibo, at marami pang mga international airports. Of course, yun pong nasa Zamboanga International Seaport. Yan po ang ating mga kasamahan na kahit po ngayon ay walang pasok hanggang alauna po, sila po ay andoon at mga kasamahan natin patuloy pong nagsiservisyo. Alam po ninyo, last week marami pong nangyari. Marami pong mga international events, mga nagkaroon ng mga pangyayari na dapat nating siyempre pag-usapan din natin. Yung sa US po, nagkaroon po ng malawakang disruption yung kanilang mga eroplano, no? Yung communication outage po noong September 21. Libo-libong flights sa northeastern United States ang naantala o nakansela matapos magkaroon ng telecommunication problem na nakakaapekto sa Federal Aviation Administration. Talagang napakahalaga po ito. Especially yung mga eroplano natin sa mga kalawakan, kailangan po yung communication. At once mayroon pong problema, nagka-outage po, talagang marami po ang naapektuhan dito. Kaya nagkaroon ng mga cancellations, yung iba po na delay. Yan po ang nangyari doon sa USA. At sa Middle East naman po, tumindi ang tensyon ng Saudi Arabia at Yemen. Yung mga Houthis po ito. Noong September 24, sinabi ng Saudi Arabia na naharang nito ang 6 na ballistic missiles na inulunsad ng mga Houthis. Noong September 25, nagkaroon naman ng high-level meeting ang Saudi, Turkey at Pakistan. Siyempre, napaka-importante dahil apektado din po yung ating mga kababayan, apektado yung mga dumaraan doon sa Middle East. Hindi pa nga natatapos yung, ano, alam natin, yung nagkakaroon, hindi pa rin natapos yung Iran at sa US, no? Pero mayroon namang palibago sa Saudi Arabia at sa Houthis doon sa Yemen. And that's very important na dapat pag-usapan. At noong September 24 at 25 din, yung nagkaroon ng UN General Assembly regarding sa sea level rise at pandemic preparedness. Napaka-importante po yan. Kasi alam po natin, nang nagkaroon ng pandemic, no, yung COVID, talagang tumigil ang mundo. At napaka-importante na ito ay pag-usapan. And that's good na during the 81st UN General Assembly High Level Week, tinalakay noon ang existential threats posed by sea level rise, kabilang epekto nito sa coastal at low-lying communities. At noong 25 naman, ang tungkol sa pandemic prevention at preparedness response. Yan po ang mga kailangan bantayan din po natin sa international scene. At mula sa international na mga usapin hanggang sa pangyari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi rin pa huli ang Bureau of Immigration. Pakinggan po natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup na ibibigay po sa atin ni Immigration Officer Aldrin Rusita.
2: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rusita at ito ang inyong Immigration News Roundup.
3: Binabilis ng Bureau of Immigration ang deployment ng body-worn cameras at ng My Voice Recording capability para sa lahat ng immigration officers na nakatalaga sa mga paliparan sa buong bansa. Layunin itong palakasin ang pananagutan, transparency at monitoring sa mga operasyon ng immigration. Ayon kay BI Commissioner Joelan Triviado, nasa implementation stage na ang proyekto at target na makumpleto ang deployment bago matapos ang October 2026. Ang hakbang ay isinilawa kasunod ng patuloy na investigasyon sa insidente sa NAIA Terminal 1 noong September 12 kung saan isang pasahero ang sinubukang bumiyahe at pinaniniwala ang potensyal na biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Bilang bahagi ng paunang aksyon, tinanggal ng BI ang isang job order employee at inalis sa airport assignment ang dalawang immigration officers. Sinabi ni Biado na pananagutin ang sino mang mapapatunayang lumalabag sa batas o umaabuso sa kapangyarihan alinsunod sa ebidensya, due process at umiiral ng mga batas at regulasyon. Napigilan ng Bureau of Immigration ang isang pinahinaang human trafficking scene na may kaugnayan sa surrogacy matapos maharang ang isang Filipina na potensyal na biktima sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Setyembre 15. Ang insidente ay bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng BI sa border security at pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa human trafficking at pagsasamantala sa mga Pilipino. Ayon sa ulat ni Jerica Ann Arzola, hepe ng iProbe sa NAIA Terminal 1, unang dineklara ng pasaherong si Marilyn na magbabakasyon lang siya sa Thailand dahil sa hindi tugmang pahayag, isinalalim siya sa karagdagang pagsusuri. Sa secondary inspection, isiniwalat niya ang tunay na destinasyon ang Georgia upang makipagkita sa isang Chinese national na nakilala lang niya sa WhatsApp. Inalok umano siya ng surrogacy arrangement na may bayad ng $400 kada buwan habang nagbubuntis at karagdagang $600 matapos manganak. Nakumpiska rin ang Georgia e-visa at itinerary. Ipinasan siya sa IACAD para sa karagdagang assessment, investigasyon at nararapat na proteksyon. Inarang ng Bureau of Immigration ang 4 na Pilipinong potensyal na biktima ng human trafficking sa magkakahiwalay na insidente sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Setyembre 18 at 19. Ayon sa IPROS, unang indireklarang destinasyon ng mga pasahero ang Thailand at Vietnam sa masusing pagsusuri. Isinawalat nilang Russia ang kanilang tunay na destinasyon at narekrut umano para magtrabaho may kaugnayan sa seguridad at serbisyo militar. Isa sa kanila ang inalok umano ng 70,000 pesos bilang buwan ng sweldo bilang security personnel, habang isa naman ang nangyaring recruitment para sa military service na may pangakong 150,000 pesos na buwan ng sahod, citizenship at karagdagang bonuses. Dahil dito, itinuring silang potensyal na biktima ng human trafficking at i-turnover sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang assessment, investigasyon at nararapat na tulong. Nagbabala si DI Commissioner Joel Antribiado laban sa online job offers at hinihikayat ang mga aplikante na berbekahin ang mga recruiter at job orders sa Department of Migrant Workers. Pinigilan ng Bureau of Immigration ang isang overseas Filipino worker na nagtangkang umalis ng bansa gamit ang Peking Birth Certificate sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ng Setyembre 14. Ayon kay Ronald Wood Lagman, hepe ng iProbe sa NAIA Terminal 3, ang pasaherang si Mia ay household service worker na patungong Saudi Arabia via Dubai. Inineklara niya, ipinanganak siya noong 2001 kaya 24 years old na siya ngayon at pasok sa minimum age requirement para sa household service workers. Gayunman, sa verifikasyon ng dokumentong gamit ang PSA e-verification application, lumabas na 2007 ang tunay na birth year na nakatala sa birth certificate. Ipinasa ito sa BI Anti-Fraud Section na nakumpirmang minalpula ang dokumento upang palabasing mas matanda ang pasahero. I-turn over si Mia sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa nararapat na investigasyon habang inendoso ang kanyang pasaporte sa Department of Foreign Affairs. Nagbabala si BI Commissioner Joel Antribiado laban sa paggamit ng peking dokumento na maaring humantong sa pagkakaantala, pagpigil sa pag-alis at posibleng pananagutang legal. Hinarang at pinabalik ng Bureau of Immigration ang isang 46 anyos na Romanian national na may dating criminal conviction kaugnay ng pare-recruit ng mga babae para sa prostitusyon pagdating nito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Setyembre 22. Si Rasban Mercier Nadelia alias Rasban Nicule ay naitala sa intelligence information bilang membro umano ng isang Romanian criminal group na sangkot sa trafficking ng mga babaeng patungong Scotland. Dahil sa kanyang criminal record, inatasan ng anti-terrorist group o ATG ang APIS Operation Center o APOC na bantayan ang kanilang biyahe patungong Pilipinas. Halos 9 na oras bago ang kanyang nakataktang pagdating, natukoy ng APOC ang kanyang travel information sa kay ng Qatar Airways at agad na ipinalam sa ATG at Airport Immigration Personnel. Pagdating niya sa NAIA, isinilalim siya sa karagdaging pagsusuri at inirekomendan ng ATG ang kanyang agarang exclusion at pinabalik agad sa bansang pinagmulan. Tinuri ni BI Commissioner Joel Antribiado ang mabilis na koordinasyon ng APOC, ATG at Airport Immigration Officers bilang bahagi ng pagpapatibay ng border security at pag-iwas sa mga pagpasok ng mga dayuhang may seryosong criminal records. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado sa Senado na patuloy pang sinusuri ang panukala ng Civil Aviation and Immigration Security Services o CAISS at wala pang pinal na desisyon ukol dito. Ipiniliwanag ni Biado sa pagdinig sa budget na sinusuportahan ng BI ang modernization ng border security system ng bansa, ngunit hindi nangangulogang ito'y otomatikong aprobado ang partikular na proyekto o mga tuntunin nito. Inatasan din niya ang mga proponent na magsagawa ng public consultations upang marinig ang mga saloobin at mungkahi ng mga stakeholders. Ang mga resulta nito ay isasama sa patuloy na pagsusuri ng panukala. Ayon kay Biado, kinakailangan maipaliwanag at mapatunayan ng mga proponent ang imunangkahing bayarin, teknolohiya, financial structure at iba pang commercial terms. Sinusuri naman ng pamahalaan kung kinakailangan, makatwiran at naayon sa interes ng publiko ang mga ito. Binigyan din niya na maaring baguhin, ipagpaliban o hindi tuloy ang panukala kung hindi nito maprotektahan ang interes ng pamahalaan at publiko. Ani ni Biado, mahalaga ang modernisasyon, ngunit dapat tiyaking ligtas, makatarungan, makatwiran at kapakipakinabang ito sa mga biyahero at sa pamahalaan. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Mula sa pagpapalakas ng manpower at border security hanggang sa paggamit ng technology at online services, patuloy ang hakbang ng Bureau of Immigration tungo sa isang mas moderno, mas mabilis at mas mahusay na immigration services. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sir Aldrin Rosita. Siya po yung ating official na marites ng Bureau of Immigration. At maraming salamat sa mga ginagawa po ng ating mga immigration officers doon sa paliparan, dito sa mga field offices. Alam po natin, napaka-importante na naipapahatid natin sa ating mga kababayan kung ano po yung ginagawa ng ating Bureau of Immigration. At sa unang report, nakita natin yung project po. Medyo matagal na gusto nating mangyari ito, kaya pinabilisan po ng ating Commissioner Anthony Biado, Joel Anthony Biado, ang pagkakaroon po, yung deployment po ng body-worn cameras na voice recording. At yan po ay ginagawa po. Ang last time nakausap ko po, yung head po nito sa pag-deploy, yung in-charge po sa project po nito sa pag-deploy ng body-worn cameras na deliver na po sa iba't ibang mga airports nationwide. Pero last week, nandoon po sila sa Calibo. At last week din po, yung sa NAIA. Alam po, medyo nahuli yung NAIA terminals kasi medyo mahigpit po yung permit. But basically, target po na magkaroon na po ng mga body-worn cameras yung ating mga immigration officer doon sa counter para maiwasan po natin at makita po natin yung kanilang pagsunod sa tamang alituntunin. Siyempre, yung accountability. Alam po natin, napaka-importante yung transparency. At sa pangalawang report, napigilan ng ating mga tauhan ng Bureau of Immigration doon sa ating paliparan yung potensyal at inihinalang human trafficking scheme na may kaugnayan sa surrogacy. Yan po ay isang Pilipina na potensyal na biktima ng human trafficking. Ay siya po ay naharang doon sa NAIA Terminal 1 noong September 15. At ang insidente ay bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng ating borders. Yan po ay pagtalima doon sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na dapat paigtingin natin at protektahan natin yung ating mga kababayan na kung sila naman po ay naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, dapat po sila ay maprotektahan din po natin. At sa ating pangatlong report, yung eyebrows din naman natin, yung ating mga tauhan doon sa ating paliparan sa NAIA Terminal 1 na naman. Sa NAIA Terminal 1. Noong September 18 at 19, magkakaibang pangyayari na kung saan kanilang hinarang ang mga pasahero na ang punta ay sa Thailand at Vietnam, pero sa masusing pagsusuri, naisiwalat na sila ay pupunta pala sa Russia at mayroon sa kanilang magbibigay ng trabaho. At yung isa, mayroon pang pangako na 70,000 pesos buwanang sahod bilang security personnel. At yung iba naman ay mayroong pangakong 150,000 buwanang sahod. Wow, ang laki po nito. Marami na pong maibibiling mga pang-grocery. Kaya nga po, mahihikayat talaga. Pero good na sila po ay naharang ng ating mga tauhan, ng IPROMS po sa ating mga paliparan, kasi hindi po basta-basta na kayo ay pupunta sa ibang bansa at maghahanap ng trabaho na hindi kayo dadaan sa mga nakalatag na mga guidelines ng ating gobyerno. At yung ating pang-apat na report, yung kung saan ang isang OFW ay nakitaan na mayroon pala siyang pineke niya yung may alteration yung kanyang passport para magbukhang 24 years old na siya. Kasi po, ang isang OFW na magtratrabaho sa ibang bansa bilang household worker, yung tinatawag natin domestic helper, dapat po 24 years old. At doon napag-alaman na siya po ay bata pa, hindi pa siya pasok sa 24 years old. Ang ginawa po, mayroon siyang isang birth certificate na nakita ng ating mga immigration officer nang ito po ay undergo po sa laboratory ng Bureau of Immigration, nakitaan po na may alteration po. At yung sa ating panglimang report naman po, na kung saan ang isang Romanian national, nakita ko po ito, minonitor po natin dahil ito po ay notorious po itong trafficker. Doon po sa Scotland, mayroon silang sindikato doon at itong Romanian National, dinadala po niya yung kanyang mga recruits, yung mga biktima doon sa Scotland. At nag-attempt po itong pumasok sa ating bansa. Buti na lang yung ating anti-terrorist group na kung saan nagbigay sa atin ng impormasyon sa Advanced Passenger Information System Operations Center, inilagay po sa ating system at 9 hours before arrival, siya po ay nakuha na ang mga impormasyon at na-inform kagad natin yung ating mga tauhan. Kaya nga sa pagdating niya, winelcome siya pabalik sa kanyang bansang pinanggalingan. Hindi siya nakapasok sa ating bansa. At yung ating pang-anim na report naman po, ang ating proyekto na kung saan na gusto natin nagkaroon ng modernisasyon at mayroong isang unsolicited proposal, yung KAIS, ang sabi po ng ating mahal na Commissioner Joel Anthony Embiado, ito po ay hindi pa final, no? Siya po ay dumadaan pa sa masusing pagbibiripika. Tinitingnan po natin, ito po ay makakabuti ba sa ating mga pamayanan, sa ating bansa? Kaya nga po, dapat sumunod po siya sa mga lituntunin na kung saan ito po ay reflected doon sa may guidelines po kasi ito, yung PPP, yung Public-Private Partnership, may batas po ito. Kaya dapat makita natin, ito ba ay sumasangguni at sumusunod doon po sa mga batas na yon, at ito ba ay makakatulong sa ating modernisasyon. Kaya napaka-importante na ito ay mag-undergo muna ng pagbubusisi para naman po makita natin na ito talaga ay makakatulong para mas mapaganda natin at hindi naman maagrabyado yung ating mga kababayan. Marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Magazine.
13: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
2: Ayan, welcome back po sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama po ninyo ako, si Spokes Anisha Haji Hassan. Siyempre, last Monday ng September, holiday rush, traffic rush. At siyempre, no, sumabay yung family day, ramdam na natin yung busy, kabisihan sa mga kalsada po, ano?
3: Yes, opo. At ano po, of course, yung inyong kaibigan, si Spokes Melvin Obunak. At welcome, medyo nasama ka doon sa matinding traffic.
4: Matinding traffic doon sa ating ano, sa ating rush ngayon dahil talaga nagkaroon po ng ano ngayon, observation at pag-celebrate ng pamilya.
2: Yes, happy family day.
4: Yes.
2: So tama yan, no, Spokes Melvin. So sa episode po natin ngayon, pag-uusapan din natin ang isa pang mahalagang bahagi ng Bureau of Immigration, ang Quality Management System Section or QMSS na nasa ilalim po ng Planning and Policy Division.
4: Tama, Spokes Anisa, no? Maaring hindi ito direktang nakikita ng ating mga biyahero, pero mahalaga na ang papel ng Quality Management System Section sa pagsulong ng kalidad, consistency at patuloy na pagpapahusay ng mga proseso at serbisyo ng Bureau of Immigration.
2: Of course, sa isang ahensyang may napakahalagang tungkulin sa pamamahala ng pagpasok at paglabas ng mga biyahero sa bansa, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos at sistematikong mga proseso. Dito pumapasok yung tinatawag na quality management.
4: Yes, oo.
2: Upang matiyak na yung mga proseso natin ay nasusuri, napapahusay, at saka naaayon pa rin doon sa mga itinakdang mga pamantayan.
4: Yes, at kasabay ng patuloy na modernization ng Bureau of Immigration, mahalaga rin ang pagkakaroon ng sistema na tumitingin hindi lamang kung paano ginagawa ang isang proseso, kundi kung paano pa ito mapapabuti upang maging mas mahusay, epesyente at responsive sa pangangailangan ng publiko.
2: Yes na yes na yes. Kaya ngayong episode, mas makikilala natin kung ano ang Quality Management System Section, ano ang mga pangunahing tungkulin nila, at paano ito nakakatulong sa patuloy na pagpapahusay ng mga proseso,
4: yes,
2: at serbisyo ng Bureau of Immigration.
4: Tama, at para mas maunawaan natin ang papel ng QMSS at kung paano nito isinusulong ang quality management sa loob ng Bureau, makakasama natin ngayon ang mga taong direktang bahagi ng gawaing ito.
2: Yes, of course. Kasama natin ngayon si Sir Jonathan Albano, Acting Chief ng Quality Management System Section sa ilalim ng Planning and Policy Division ng Bureau of Immigration, at kasama niya rin po ang kanyang Acting Deputy Chief, si Ma'am Kim Silvano.
4: Yes, maraming salamat sa inyong pagpunta at pagsama sa aming episode na ito.
2: Good afternoon, good afternoon. Oh, welcome sa bagong immigration, ano? Usapang biyahe at serbisyo, Sir Jonathan and Ma'am Kim.
4: Yes po, bati muna kayo.
5: Good afternoon po sa lahat ng nanonood sa atin, sa show niyo po, Sir Melvin. Attorney Anisha, good afternoon po everyone.
4: Okay, good afternoon po. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aming invitasyon. Okay, una tanungin ko. Ikaw, Sir, siyempre, Sir John, ikaw yung pinaka-head dito sa section na ito. Yes, para sir, sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang Quality Management System o QMS? At bakit ito mahalaga sa Bureau of Immigration?
5: Ito po ay napakahalaga, Sir Melvin, no? So, ang ating QMS, or Quality Management System, ito po ay isang structure or formalized na framework wherein nandun po yata yung mga policies, yung mga processes, procedures, mga responsibilities na nakakatulong sa atin sa Bureau,
4: yes,
5: to organize ourselves and ma-deliver natin yung mga products and services na kailangan ng ating customer at yung mga regulatory requirements po.
4: Tama. Napaka-importante yan, attorney, no? Yung na dapat ma-ensure natin yung kalidad na serbisyo. At kayo yun yung in charge.
5: Yes,
4: napakahirap pala yung trabaho nyo.
2: Napakasipag po nila.
4: Napakasipag.
2: Nabalitaan ko, no, Sir Melvin, may ginawang recently concluded surveillance third-party audit ng Bureau of Immigration. Ano po ba ito? Bigyan nyo nga ng paliwanag po para maintindihan ng mga manonood natin.
5: Ma-share ko lang din po ito, no, sa mga ating nanonood na ang isang audit cycle ay meron po itong 3 years. So, muna, merong certification. Kasunod dito yung second year and third year, meron siyang surveillance audit na tinatawag. Mm-hmm. So, nandito po tayo ngayon sa phase ng surveillance audit dahil na-certify na tayo last year.
4: Pag sinabi, Sir Jan, no, na third party, mga sino ito? Ito ba ay, kasi third party, parang hirap pag may third party,
2: parang,
4: no?
2: Parang hindi ko gusto yung third party audit,
4: ano yun?
5: Pag sinabi naman po dating third party audit, sir, ito ay kumukuha tayo ng ibang auditor, auditing firm na mag-audit sa atin.
4: Ah, okay.
2: Para walang bias.
4: Impartial. Yun palang ibig sabihin ng third party. Yes. Basta auditing. Yes, ano?
2: Sa audit lang.
4: Tanungin ko rin po sa inyo. Maging klaro lang po tayo, ha, kasi mahirap na, alam naman po natin. Pero tanong natin, ano po ang pangunahing layunin ng isinasagawang surveillance audit sa Bureau? Ma'am,
6: Bale po, kaya po tayo nagkakonduct ng surveillance audit kasi apart from it being a requirement po para ma-secure and sustain ang ISO cert natin, ito rin po yung way para ma-determine ng mga auditors kung nasusunod po ba yung mga processes na based sa ISO standards po. And kung may mga processes, transactions, services man po na kailangan pa i-improve, doon din po yun lumalabas sa audit.
5: Dagdag ko lang din po, sir, no, ito ay para maging at par tayo with international standards.
2: So yun yung para ISO standard tayo. Ayun pala yun.
4: That's good to hear, no? That's good.
2: So ano naman yung saklaw or yung scope po nung audit na isinagawa ngayong September?
4: Tama.
5: Magandang question po ito, no? So, sa dami-dami ng proseso ng Bureau of Immigration, meron po tayong mga processes na pinapacertify. So, sa airport po natin, ito yung ating entry and exit formalities for primary inspection of foreign nationals. Foreign nationals. So, except po dito yung mga pinaprocess ng iProbes. So, yun lang po. Sa main office naman po, meron tayong tourist visa section. Yun yung pag-extend ng tourist visa na mga visa po ng ating foreigners. At marami pa pong mga support offices na kasama po dito sa ating in-audit.
4: Ibig sabihin, mayroon lang tinatarget, ano? Tama. Kasi napaka-importante, matrabaho to. Alam ko kung gaano kahirap. Pero tinanong natin, sino po ang third party organization? External auditor na. Dapat alam natin, no, sino ba yung third party organization? Yung nagsagawa ng audit sa ating opisina.
6: Bale po, yung third party auditor po natin ay ang SGS Philippines Incorporated po. Bale, based po sila sa Switzerland, but they also have an office here in Makati po.
4: Maganda noon. At least nakita natin na talagang international, pag-aari international. That's good to hear, no? Ano, attorney, nakita ba natin yung ano? Nag-undergo ka na ng ano, third party dito? Ha? Audit lang po.
2: Audit. Pang magagaling po yung third party audit.
4: Yung audit.
2: Pero, maiba lang ako, no? Further to that question. Pangunahing dokumento o records na karaniwang sinusuri po sa isang quality management system audit in relation din dun sa mga proseso at saka yung nabanggit nyo kanina mga services po na ino-audit sa Bureau of Immigration.
5: Ah, tama po. Yung dama-daming mga documents talagang hinahanap sa atin dito. So, primarily, meron, tine-check po nila yung quality management system manual natin.
4: May manual na sinusunod.
5: May mga processes po. Ito yung mga process flow natin at quality procedure. At meron din po tayong tinatawag natin yung mga mandatory documented information, yung LEAP, SWOT, and ARMAD. Yung LEAP po yung ating list of interested parties. Yung SWOT naman, yung strength, weaknesses, opportunities, risks and threats. Okay. And then meron din po yung RMAD, yung risk management action document. So ito po ang mga maraming documents na chine-check po sa atin.
4: Ang dami, no? Yes, hindi sir. Lang third party, meron din mga interested party.
5: Yes, sir.
4: Na tinitingnan, oh, mga stakeholders, no?
5: Stakeholders.
4: Oo, tinitingnan natin. And yes, ano, medyo marami-rami. Pero pag nagkakaroon ng audit, paano ba sinasagawa? Mayroon ba itong ginagawang interviews? Mayroon ba itong tinitingnan yung mga documents? Ano ba yung ginagawa nila?
5: Yes, sir. Tamang-tama yung sinasabi mo, no? So, mayroong interview, may document review, meron na yung actual observation at validation po nitong ating mga processes. So, nagkakaroon po ng document review para makita, may paper trail ba? May basihan ba yung operasyon, no? Mm-hmm. So, nag-i-interview din para makonfirma kung tugma yung nakasulat sa papel versus sa ginagawa po ng tao. At nagkakandak din sila ng actual observation, yung nag-o-observe lang po yung auditor doon na hindi naman na-hamper yung operations natin. And then, yung last din yung validation na nila. So, lahat ng mga nag-gather na evidence, iti-check nila doon sa process flow, sa mga documents trails po natin.
4: Napaka-importante yun na binabalidate kasi ang dali lang namang gumawa ng mga ano itong mga flow, ng mga papel. Yes. Pero we need to validate, no?
2: Yes,
4: to ensure na totoo yung sinasabi nila.
2: Talagang documented.
4: Tama.
2: So part din ba nito, nakikipagpanayam or interview or communicate yung mga auditors natin sa ating mga immigration officers tsaka iba pang personnel para malaman kung natutupad ba o naisasagawa ba ng bureau yung mga proseso?
6: Opo. Ini-interview din naman ng auditors, yung kunyari yung mga immigration officers sa counter po.
4: Okay.
6: Kung yung process po na fina-follow nila ay consistent din sa mga documented information natin and kung consistent din with the other sites or airports.
4: Uh-huh. You confirm, bine-verify, pero saan ba nila binabangga? It's only, automatic ba yan? Sa ISO standards lang ba? Ano ba yung, anong criteria o standards na ginagamit ng third-party auditors?
5: Ayun po. So, ang criteria na ginagamit natin, sir, yun pong yung ISO 9001-2015 standards.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa kasalukuyan po, noong last September 16, 2026, nagkaroon na tayo ng bagong version nito.
2: Mm-hmm.
5: Meron ng 9001-2026 version. So, nadagdag po dito yung mga clause about ng climate change at marami pang naidagdag po sa bagong version.
2: So,
4: kasi
2: kung,
4: bago yun.
2: So, kung ganyan na may mga standards na nakaset na, paano natin malalaman kung ang BI ba nakasunod ba doon or may tinatawag na conforming, non-conforming? Paliwanag nyo nga ito.
5: Ayun, tama po yan. So, meron din po tayong sariling internal auditor na nag-check po nito whether nagko-conform tayo or compliant tayo sa mga standards na ito. Nalalaman din po natin ito sa regular na pag-audit na data validation at mga paggamit ng mga automated monitoring tool. So, kapag sinabi po na, for example, sinabi natin na 45 seconds ang pagpaprocess ng isang pasahero, so, check natin kung talagang 45
4: parang
5: seconds.
4: May reload talaga parang, tinitingnan.
5: Yes, sir.
4: Walang lusot.
5: Yes, sir. Kung sinabi natin 3 days ang pagpaprocess ng tourist visa extension, so, talagang dapat pinaprocess natin ng 3
4: within
5: days.
4: Within 3 days, within no? 3 days good po. To hear narinig ko kanina sa iyo yung mga about sa bagong clause kasi bago talaga yon. That's the new standard, no?
5: Yes, sir.
4: At talagang ang sarap pag-usapan pero marami pa tayong pagkwekwentuhan, ano? Spokes Anisha, no? Pero bago ang lahat, break muna tayo sandali. Magbabalik tayo matapos ang ilang paalaala.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
1: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
9: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Ayan, hello, hello, hello po ulit. Welcome back sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama pa rin po ninyo ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
4: At ako naman, si Spokes Belvin Mabulak. Patuloy nating pinag-uusapan ngayon ang kahalagahan ng quality management at pagpapahusay ng mga proseso at serbisyo ng Bureau of Immigration.
2: Yes, syempre, dahil sa isang ahensyang araw-araw, 24 oras naglilingkod sa publiko, mahalagang may malinaw na standards po, maayos na proseso at patuloy na pagsusuri kung paano pa ba mapapabuti yung serbisyo.
4: Yes, at alam mo, Atty. Anisha, dito na papasok yung Quality Management System o QMSS na tumutulong sa pagsulong ng kalidad ng continuous improvement ng Bureau of Immigration. At syempre, kasama pa rin natin yung ating mga panauhin.
2: Of course. Chief Jonathan and Deputy Chief Kim Silvano.
4: Yes, oo. At una, pa sa pagpapatuloy ng mga katanungan, parang ano to eh, Q&A.
2: Paramihan ka ng points.
4: Yeah. Oo. Ang unang ano natin, sa pagpapatuloy, ano ang pagkakaiba ng alam mo, mga findings tayo dito.
5: Yes.
4: Major conformity, tapos minor conformity, may observation. Kung mayroon mang ganitong findings sa audit, ano ba yung mga ipaliwanag nyo nga ang mga ganitong klaseng mga findings? Yes.
5: Okay, sir. So, meron po tayong tinatawag na major and minor non-conformity. So, ang major po, ito ay total breakdown of the system. Ibig sabihin, wala ka talagang papel, wala talagang mga trails. Pag sinabi mo namang minor lang, meron kang mga papel, however, kailangan natin mag-improve pa. At yung naman sinasabi natin, sir, na observations, ito ay mga opportunities for improvement natin.
2: Ayun.
5: Na meron ka namang na sistema, pero may meron pang mas ikakabuti.
4: Yes, oo. At napaka-importante at Atty. Anisha na Spokes, alam po ninyo, dahil ang immigration, we're using technology at mabilis. Yes. Kaya napaka-importante, we need to improve as we go along.
2: Yes.
4: No?
2: Yes. Oh. Siyempre, ano tayo eh, modernization, digitalization. Yes. Oh. Pero of course, even if digital yan, dapat nag-iiwan talaga ng documentary, like paper trail, di ba? Para
4: yes,
2: may babanggaan tayo. So bukod sa mga paghahanap ng mga kakulangan na to, itong mga nabanggit nyo, no? Nakatutok din po ba yung audit sa pagtukoy ng mga ano-ano ba yung best practices at opportunities for improvement?
6: Yes po, na-bring up din naman po sa audit yan, yung mga best practices ng offices na para i-emulate din po at lalong gawin din ng po na iba't ibang opisina para mas mag-improve po ang QMS natin. And of course, the opportunities for improvement din po para mas lalong ma-improve din ng system or process din po.
5: Ang halimbawa po ng mga best practices na nakita na ng auditors natin across the years po, no, meron tayong 7-point reform agenda. Perform, I mean po, yung perform agenda. So, naging best practice na po ito natin. Saka yung sa primary inspection po, yung paglunsad natin ng e-gates, yan.
4: Ayan,
5: ito po ay naging best timely practice na rin ng Bureau po.
4: Napaka-importante na kasama sa yung part of our vision is to look at, no, in advance anong mga pwedeng improve pa, no?
5: Tama, sir.
4: At sa inyo napaka-importante dahil sa inyong opisina ilang years na tayo rito nagkakaroon ng ISO audit. I think
5: Since 2016
4: no, na andito na kayo yan.
5: Yes,
4: oo. Kaya nga malaman natin sa inyong karanasan. Ano po ang karaniwang hamon at kinakaharap ng isang government agency tulad po ng Bureau of Immigration sa pagpapanatili ng isang effective quality management system?
5: Sa Bureau po, sir, yung una-una dyan, yung mabilis na pag-transfer ng ating mga hepe, mga pag-turnover.
4: Mm-hmm.
5: Due to, dahil kulang nga tayo sa tao, so yes, rapid yung change ng ating pag, ano, yung mga hepe natin, yung commissioner, nagpapalit-palit po tayo. So, yun po ang isa sa mga change, mga challenges na na-experience po natin.
4: Kaya napaka-importante, Attorney Nisha, no? Na mayroon tayong nakalatag na mga guidelines, quality management system para kung kahit sino man ang humahawak ng opisina, mayroon tayong sinusunod at napaka-importante yan.
2: Tama, tama yan. So, paano nakakatulong naman, sir, no, yung ating QMS para mas maging mabilis, maayos, transparent, consistent yung serbisyo ng immigration?
5: Yes po. So, malaking tulong po talaga ito, Attorney Anisha, no? Uh-huh. Yung certification ng Bureau talagang isang malaking tulong dahil sa ating patuloy na pagko-comply po dito, na-ensure natin na mabilis at tama yung processing time, maiwasan din yung red tapes nyo, yung paulit-ulit na requirements.
2: Yes.
5: Nagkakaroon din po ng pagkakataon yung mga pasahero na magbigay ng kanilang feedback kung saan doon din po may chance tayong i-improve yung ating mga services po para sa continual improvement natin.
4: Oho. Mm-hmm. And that's good, no? Napaka-importante din yan, eh. Kasi, mm-hmm, syempre, yung aim naman natin, more effective, efficient, effective. Syempre, mm-hmm, yan ang gusto natin. Kaya nga mayroon tayong ISO. Pero ang tanong natin, paano ito nakaka-apekto ang QMS sa frontline services naman? Doon sa frontline, lalo na sa mga biyaherong dumaraan sa paliparan, siyempre dito, iba't iba, nationwide to, no? Ano itong epekto nitong QMS na ito?
6: So, sa frontline naman, sir, dahil may QMS po tayo, nasa standardized ang processing time, pati yung mga requirements po. So, medyo nababawasan yung paulit-ulit or redundant na requirements. So, para smooth po ang formalities, ang arrival and departure formalities po ng pasahero. At mas lalong maximum, mapaiksi yung oras po.
4: Yeah, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ko sa Manila, sa Naya Terminal, dapat yan din ang ginagawa mo doon sa Cebu, sa Clark,
5: yes,
4: kaya standard. That's good to hear, no? Para at least baka sabihin na, doon na lang tayo sa Cebu kasi iba doon. Pare-pareho lang pala. And that's good to hear, no?
2: And well, syempre, yung mga proseso na yun, yung mga standards na yan, gusto natin kasi pagbutihin pa yung ating serbisyo, no? So paano naman natin nalalaman kung talaga bang nagugustuhan ba
4: yung
2: mga tao or nai-impress ba sila or satisfied ba sila doon sa ating pinaghuhusay na serbisyo?
5: So doon po, attorney, meron tayong tinatawag, may mekanismo po tayo, yung client feedback po, ano.
2: Mm-hmm.
5: So ito ay based din doon sa clause ng 9.1.3 ng ating ISO standards,
2: mm-hmm,
5: wherein na kailangan merong feedback. So kung ano ang experience ng ating mga pasahero, whether it's a reklamo man ito sa serbisyo, ano, masungit yung nag-process sa'yo. So meron kang way to have a feedback mechanism.
2: Okay.
4: Ibig sabihin, malalaman na. Sino kayang, kasi marami, Attorney Anisha, yung mga kaibigan, bakit hindi ngumingiti yung isang immigration officer? Yung iba, ibig sabihin, pwede nating malaman dahil mayroon dyan sa feedback mechanism. That's very nice. No? Sa mekanismong ito, yung paano nyo ginagamit yung mga feedback na ito upang mapabuti yung proseso at serbisyo ng immigration?
6: Bale, ito po kasing feedback ay ginagather ng ating opisina at niraroute po sa concerned office kung saan yung may complaint or suggestion po. Para naman yung concerned office po na yon ay may gawin silang improvement or to address the issue kung ano man po yon.
4: So, malalaman na.
6: Malalaman at may action to be taken.
4: Kaya pag naka-receive kayo, may masungit na officer dumaan ako,

0: So, kung ganun po, nagkakaroon tayo ng mga trainings na kino-coordinate po natin sa mga offices concerned para mabigyan natin ng angkop na trainings yung isang immigration officer or kung sino personnel
1: natin. Sino naman nagpapatupad nun, sir?
0: Yung sa training po natin, ang in-charge po doon tayo, yung learning and development section po natin sa LDS. So, under po ito sa ating human resource sa HRDD.
2: Parang may, kung ano ang gap, no, sila ang nagpupuno, kaya train sila.
0: Yes.
2: O may mga training ngayon ng mga masusungit. Kaya pagkatapos nun, mababait na sila. Kung ano naman makita natin na mayroong findings, no? May na-observe mga findings, areas for improvement ang third-party auditors. Anong proseso ng BI para matugunan ang mga ito?
0: Kung meron naman po tayong mga ganitong areas for improvement, wina-welcome po natin ito, sir, no? Kasi ibig sabihin, meron tayong pwedeng way na iayos ang sistema at pagandahin pa ito. So, kung may areas for improvement na ito, meron din tayong form, tinatawag na opportunities for improvement form. So, binibigay natin ito sa opisinang concerned para mabigay sila ng action plans nila at kung anong mga target dates na gusto nilang ipa-implement po ito.
2: That's good, no? Kasi nakita ko rin nung una pag mayroong yan, pero may tinatawag tayo pang long term, short term, no?
0: Yes,
2: para
0: sir,
2: atin, diba? Ang ganda kasi niyan pag makikita mo, pero hindi pa ako naka-receive ng pina-explain. Ako nakikita ko lang ng ano, eh. Pero that's good to see na once you're asked, kasi nanggaling sa problema sa inyo sa opisina, dapat kayo din ang mag-identify at kayo ang mag-recommend. And that's very good, no? Yung third party na auditors natin, sila ang may na-observe, yun ang gagamitin din para sa opisina upang ayusin. That's good, no?
1: Tama. So, mabanggit ko lang, no, kanina ang sabi niyo po, 3 years ito. So, ibig sabihin ito, 3 years yung una certification, kailangan natin ma-maintain yun, di ba? So, pinakamahalaga, implementation. Gano'n po makahalaga yung commitment ng mga BI personnel from the senior pababa po doon sa frontline officers para mapanatili yung quality standards na yun.
0: So, napakahalaga po talaga yung commitment ng lahat ng mga BI personnel. So, mula sa senior management hanggang sa frontline officers po, ito ay napaka-importante dahil ito ang pundasyon na nagpapanatili ng quality standards po natin. So, since ang Bureau of Immigration po ay yung unang linya ng depensa ng ating bansa, so bawat organisasyon ay may critical na papel na piniplay po dito sa ating opisina, no? So kung buo ang commitment ng bawat isa, may iwasan yung pagkaroon ng mga weak links po or kahinaan sa ating sistema. Talagang maganda po na
1: mahihila
0: full support
1: niya kasi
0: po.
2: Good to hear that. Alam mo, attorney, Sir John, ma'am, alam po ninyo, siyempre, napaka-importante, kahit ako yung concern na office, kailangan, hindi ka naman, you can't exist on your own, no?
0: Correct, sir.
2: You have to depend. Kaya para may tinawag, may mga kailangan ko ng papel dito. Sino ba nagsusupply ng papel? Sino ba nag-ano? Ibig sabihin, dapat lahat talaga yan ay involved, no?
1: Yes. Oh. No one is left behind.
2: Yes. Let's go together. Okay. Pero sa ginagawa natin, ano po ang maasahan ng ating mga biyahero at stakeholders bilang resulta ng patuloy ng pagpapatupad at pagsusuri ng BI Quality Management System?
3: Bale po, para sa mga pasahero, sa lahat po ng stakeholders, clients natin, makakaasa po sila ng mas ligtas na hangganan sa airport at seaports, pabilis na serbisyo, publiko at mataas na antas ng tiwala.
2: Yan naman talaga yung objective natin. And that's good to hear din na nakikita natin na pag ginagawa natin, because ito yung gusto nating mangyari. Hindi lang ginagawa lang dahil gusto natin. Ibig sabihin, may purpose tayo.
0: Madagdag ko lang din, sir. No? So, para ito din mapabilis na magkaroon ng transparent at maasahan servisyo, kapantay talaga ng international standards.
1: Ang laki-laki po ng role na ginagampanan niyo po, no? Para sa pagpapaayos ng servisyo ng Bureau of Immigration. Bilang panghuling message niyo po, no? Ano ang nais niyo iparating sa lahat ng BI personnel tungkol sa kalagahan ng quality management at continuous improvement sa servisyo publiko?
0: Kami po sa QMSS bilang punong abala sa ISO-related matters ng ating bureau ay napapasalamat po sa lahat ng mga opisina sa buong bureau na patuloy na nakikiisa sa lahat ng ating mga activities related sa ISO.
2: That's good to hear. Come on!
3: Nice din po na

0: Idadagdag na ang QMSS ay patuloy pa rin po natutulungan ng mga offices at kagampanan ng aming tungkulin of na course. Mapabuti mm-hmm. ang serbisyo mm-hmm. sa publiko at sa mga foreign travelers po.
1: Ayun, no.
2: Na. And they need our support.
1: Yes, of course. Yes. And we need their, ano din?
2: Of course! Siyempre!
1: At maraming salamat, Sir John. Maraming, Ma'am Kim. Thank you po sa tanggap po sa aming invitasyon dahil dito po at least nalaman ng ating mga kababayan at of course yung ating mga empleyado din ng Bureau of Immigration.
0: Yes,
1: at dito po nagtatapos ang isa namang episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin ngayong araw. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabula.
2: Yes, in behalf po nung ating mga guests for today, ako naman po si Spokes Anisha Haji Hassan. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin mula sa Quality Management System Section at sa pagbabahagi po nila ng kanilang kaalaman tungkol sa kalidad at patuloy na pagpapahusay ng serbisyo ng Bureau of Immigration.
1: Hanggang sa susunod na episode kung saan hatid namin sa inyo ang iba pang mahalagang usapin tungkol sa serbisyo at mga programa ng Bureau.
2: Ito po ang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Maraming salamat po ulit at magandang araw sa inyong lahat. Happy Family Day!

0: 1278 AM.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Servisyong kailangan.
0: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
1: Servisyong kailangan.
0: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Cristino Sabon.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo

0: Learning from home, they need more ring.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
11: Oras natin 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
12: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: strong political will ia-apply ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pasaway sa social media platforms ayon sa Malacanang. Mga barangay officials, pakikilusin na. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Nasa ilanganin ang gamitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng strong political will ang mga social media platforms na hindi tumutulong sa pamahalaan sa gitna ng mga karahasang mga nagaganap sa paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring maapektuhan ng ilan dahil sa gagawing paghihigpit ng pamahalaan, partikular sa pag-ban ng ilang mga apps. Pagbibigay din ni Castro, hindi na ordinaryong krimen ang nagaganap na kung saan ay may mga kabataang inosente ang nabibiktima ng mga groomers at nauudyok ang gumawa ng karahasan. Dagdag ni Jose Castro na sa ginawang pakikipagpulong ng Pangulo para sa school safety and security ay napagkasundo ang pakilusin na din ang mga barangay officials. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: 30% na bahagi sa tourism revenue para sa mga komunidad isinusulong ang pagulat yated sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Isinusulong ni Solid North Portalis Representative Jean Berno sa agarang pagpapatibay ng panukalang batas na sisiguro na makuha ng mga komunidad ang kanilang bahagi sa kita mula sa turismo. Sa ilalim ng House Bill 3110 o Community-Based Tourism Bill, hindi bababa sa 30% na net tourism revenues mula sa community-managed tourist sites ang ilalaan sa komunidad para sa muling pamumuhunan. Layunin itong gawing bahagi ng national at local tourism planning ang community-based tourism. Bubuo rin ang community-based tourism support program sa ilalim ng Department of Tourism para magbigay ng grants, technical assistance at capacity building sa mga community-led tourism enterprise. Ayon sa mambabatas, dapat makinabang ang mga komunidad na namamahala sa mga tourist site at kita mula sa turismo. Mahalagaan niya ang community-based tourism upang ang mga pulisiya ay nakabatay sa aktwal na pangangailangan at sitwasyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, Mayor Baste Duterte at dating Senator Sonny Trillanes nakatakdang tumistigo ngayong Linggo para sa mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Nakahalay na sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV upang tumistigo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Inisyuhan ang sabina si Mayor Baste upang humarap sa impeachment court mula ngayong araw, September 28 hanggang 30, at inaasahang tatanungin tungkol sa mga transaksyon ng LGUs ng Davao sa kumpanyang GenCorp. Ito ay sa gitna ng pinaigting na pagpapakita ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman, interes sa negosyo at mga transaksyong pinansyal ng pangalawang pangulo. Magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes kung saan uumpisahan ang prosecution. Ang pagtatapos ng testimonya ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Supeña, kasama din sa pinasabina sina Attorney Gary Samonte ng PhilHealth Region 11, Bids and Awards Committee Secretariat, at si Police Major Joe Rickson Sangalang, ang Records Division ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Plano rin ang prosecution na hilingin sa impeachment court na ideklarang hostile witness si Mayor Baste na magbibigay daan sa kanila upang magtanong gamit ang mga leading questions kapag humarap na ito sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, pakikiisa ng kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial ad cautelam o pag-iingat na simula ngayong araw. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, report, report.
5: Binigyang diin ng defense team ni Vice President Sara Duterte na simula ngayong araw ad cautelam na ang kanilang pakikiisa sa impeachment trial o may matinding pag-iingat. Sa paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi naman ito pagkontra sa impeachment court pero hindi nila inaalis ang kanilang karapatan na questionin ang nangyayari o ginagawang paglilitis. Sinabi naman ito ni Attorney Poa matapos na baliktarin ang impeachment court ang naunang ruling patungkol sa 2/3 votes para makapag-impeach. Imbis na 16 ay 14 na lang ang kailangang boto para mapatalsik sa pwesto ang vice presidente. Hindi naman ito pabor sa naging argumento ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Kaliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
19: RG!
17: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
20: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
21: Marinela. Sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine. Para yan sa Facebook, Instagram, X, YouTube, at TikTok.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
27: Walang radyo? Walang problema!
26: ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
2: Radyo on the Go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
4: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayon pong ipinagdiriwang natin ang National Family Week. Magandang pagkakataon po ito, ano, para balikan ang simpleng bagay na madalas nating nakakaligtaan. Ang pagsasalo-salo sa hapagkainan. Nagagawa niyo pa ba yan? Kami sa hapunan. Pero ngayon medyo hindi eh, biglang ganun. Kasi late na nakaka-uwi si Matthew. Sa bawat pagkain ano, na magkakasama, nabubuo po ang kwentuhan, tawanan, pag-unawa at mas matibay na samahan ng pamilya. Totoo naman yun, hindi ba? Unang-una po, nagpapalakas ang komunikasyon sa pamilya. Sabi nga, nagkakaroon ng pagkakataon ano, ang bawat miyembro ng pamilya na magkwentuhan at magbahagi ng kani-kanilang mga karanasan. Lalo yung mga magulang, pagkukwento kung ano mga nangyari sa kanilang kanya-kanyang opisina at ang mga anak naman, ano, pagbabahagi ng kanilang kwento naman ano, sa kani-kanilang eskwelahan, ano? Mga nangyari sa maghapon. Nagkakaalaman, ano? Kung ano mga pinagagawa ng bawat isa. At kasabay niyan, tumataas ang tiwala sa sarili ng mga bata, ano? Kapag pinapakinggan sila ng pamilya, mas nararamdaman kasi nilang mahalaga, no? Yung kanilang opinyon. So, mas nagiging kumpiyansa sila sa kanilang sarili, ano? Kaya magandang paraan, ano? Ang pagsasalo-salo sa isang hapag, ano? Natututo rin silang magpahayag ng kanilang damdamin. Ayan. Ang bukas kasi na pag-uusap ay tumutulong po para sa mga bata na maibahagi yung kanilang saya or maging lungkot, ano? Or maging problema. Nababawasan din yung kanilang stress at pag-aalala. Dahil ang suporta po ng pamilya ay nagbibigay yan, ano, ng katatagan para sa mga bata. Gumagaan yung kanilang pakiramdam, ano, kapag naikukwento nila or naishishare nila yung kanilang problema sa pamilya. At ganun din, natututo sila ng mabuting asal at respeto, ano? Dahil nahuhubog yung kanilang paggalang sa ibang kasapi or miyembro ng pamilya, ano? Habang nakikipag-usap at nakikipagsalo-salo. Ayan, dahil natututo silang makinig, ano? Ang kwento. At sa pamamagitan ng pakikinig, nirerespeto nila, ano? Yung bawat miyembro ng pamilya. Na nag-uwi sa pagpapalakas ng samahan ng buong pamilya. Ang regular na pagsasalo-salo ay nagdudulot po ng mas malapit na relasyon, ano, sa bawat miyembro ng pamilya. Ayan, dahil nga tuwing hapon ay magkakasabay na kumakain, nagbabahagi ng kanilang mga ginawa sa buong maghapon, napapalakas nito, ano, yung samahan ng pamilya. At nahahasa ang kasanayan, ano, sa pakikipagkapwa-tao. Natututo kasi yung mga bata, ano, kung paano makinig, makipag-usap, umunawa ng damdamin ng bawat isa. At makibahagi sa buong pamilya. Nagkakaroon din sila ng pakiramdam ng seguridad, ano, at syempre ng pagmamahal. Ang pagkakaroon kasi ng oras kasama ang pamilya ay nagbibigay po yan ng emotional support. Nararamdaman nila na lagi na ay may maaasahan or masasandalan, ano, kapag may problema or may pinagdaraanan. Nandiyan ang pamilya na handang sumuporta. At mas madali pong natutukoy, ano, ng mga magulang ang problema ng mga anak. Dahil nga sa pag-uusap-usap at pagbabahagi habang kumakain,

0: Napapansin niya na, no? Ng mga magulang, yung pagkilos or damdamin. At panghuli, nakakatulong sa paghubog ng positibong pananaw sa buhay. Kasi yung mga masasayang usapan at suporta, no, ng pamilya ay nagdudulot yan ng positibong pag-iisip. Natututunan, ano, kung paano yung mga pagsubok bilang pagkakataon na matuto at lumago, ano, bilang isang individual.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
8: Uy, anak, kumakain ka na ba?
7: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
8: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
7: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
8: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
7: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
8: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
9: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: World class na tanawin. Explore na natin.
13: Love the Philippines.
12: Likhang sining na proudly Pinoy.
13: Influence na yan.
12: Radyo Magazine
14: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
16: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At para sa wise tips naman ni Nanay, maliit na tableta, malaking tulong. Ito mga dahilan ano, kung bakit mahalaga po na mag-take ng vitamins. Ang mga bitamina at mineral ay mahalaga para po mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan. Bagamat pinakamainam pa rin na makuha ang mga ito ano, mula sa masustansyang pagkain, may mga pagkakataong kasing kailangan natin ng vitamin supplements para matugunan ano, yung kakulangan sa nutrisyon at masuportahan ang ating kalusugan. Sabi nga walang iisang pagkain ang kumukumpleto ng lahat ng bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. So, ito yung mga dahilan ano, kung bakit dapat uminom ng vitamin supplements. Unang-una, syempre, para maiwasan ang nutrient deficiency. Hindi kasi lahat ng tao ay nakakakain ng sapat at balancing pagkain sa araw-araw. Lalo na doon sa mga taong bihirang kumain ng prutas at gulay, maaaring kulang sa bitamina at mineral. So, kailangan nilang mag-take ng vitamin supplements. Para palakasin din ang immune system. Ayan, ang ilang bitamina ay tumutulong sa paglaban ng katawan sa impeksyon at sakit. Lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang sakit. Tulad ni Ma'am Shimarinella. Ayan, ako. Ayaw layuan ng sakit. Ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapanatiling malakas ng resistensya. So, ayan na, huwag kakalimutang uminom ng inyong mga vitamins. Sabi nga, bawal magkasakit. Bakit? Kasi mahal. Upang mapanatili ang malusog na buto, ayan, mahalaga din ang ilang bitamina para sa matibay na buto at ngipin. Tulad na lamang ng vitamin D na tumutulong sa pagsipsip ng calcium. Ganun din para sa dagdag na enerhiya. Ang ilang bitamina po ay tumutulong sa pag-convert ng pagkain bilang enerhiya. Ang B vitamins ay mahalaga sa energy production ng ating katawan. At para din suportahan ang kalusugan ng ating utak. Ang mga bitamina kasi ay may mga papel yan sa memorya at konsentrasyon. Ang vitamin B12 ay mahalaga para sa maayos na paggana ng ating nervous system. Ganun din para sa malusog na balat, buhok at kuko. Ang ilang nutrients po ay tumutulong sa pagpapanatili ng magandang kondisyon ng ating balat at buhok. 'Di ba lagi yan sinasabi, wow, flawless ang iyong skin at ang haba ng hair. O, 'di ba? Yung biotin po ay karaniwang ginagamit para sa buhok at sa kuko. Para din sa mga may special na pangangailangan. May mga tao kasing nangangailangan ng dagdag na nutrisyon dahil sa edad or dahil sa kondisyon. Tulad na lamang po ng mga buntis na kadalasang nirerekomendahan ng folic acid. At para makatulong sa kalusugan ng mata. May mga bitamina po na mahalaga para sa malinaw na paningin tulad ng vitamin A na nakakatulong sa kalusugan ng mata. Napakahalaga po niyang mata, no? At para sa mas mabuting paggaling ng katawan, ang ilang bitamina ay tumutulong sa paghilom ng sugat at pagpapanumbalik ng katawan tulad ng vitamin C na mahalaga po sa paggawa ng collagen. At bilang suporta sa pangkalahatang kalusugan, ang supplements ay maaaring makatulong para mapunan ang kakulangan sa pang-araw-araw na nutrisyon. Tulad ng pag-inom ng multivitamins. Kasi ito po'y naglalaman ng iba't ibang bitamina at mineral sa iisang tableta. So, kayo ba? Anong iniinom niyong vitamins? Huwag kakalimutan na uminom. Sabi nga, bukod doon sa masustansyang pagkain, baka meron pa tayong ilang kailangan na hindi natin nakukuha sa pagkain. So, suportahan ng supplements. So, ito po yung mga pangkaraniwang vitamin supplements. Vitamin C. Ito, pampalakas ng immune system at antioxidant. Ayan, diba? Sa mga sakit-sakit nga natin, diba? So, kailangan ng vitamin C. Vitamin D para sa malakas na buto at ngipin. Multivitamins, ito tulad ng binanggit natin kanina, ito yung mga pinagsama-samang iba't ibang bitamina at mineral. Vitamin B complex para sa enerhiya at kalusugan ng nervous system. B12, tumutulong sa paggawa ng red blood cells at nerve function.

0: vitamin A para sa kalusugan ng mata at ng balat. Vitamin E, isang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng cells. Calcium, mahalaga para sa buto at ngipin. Iron, tumutulong naman sa pagdadala ng oxygen sa dugo at pag-iwas sa anemia. At folic acid, ito, vitamin B9. Mahalaga lalo na po ito para sa mga buntis, para sa maayos na paglaki ng kanilang sanggol sa kanilang sinapupunan. Tatandaan po, ano, ang vitamin supplements ay pandagdag lamang at hindi kapalit ng masustansyang pagkain. Kaya't mabuti pong kumonsulta sa doktor o lisensyadong health professional bago uminom ng anumang supplement. Lalo na kung may iniinom na gamot o may particular na kondisyon sa kalusugan. So, wag basta-basta iinom ng gamot. Huwag mag-doktor-doktoran. Sa halip, makipagkita sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes! Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Iya, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, 90 more ring.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Wais na misis. Diskarteng maninik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
7: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At babatiin lang po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Siyempre, sa pangungunayan ng aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Salakot. Ganun din nandyan si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Ganun din kay Romel Livid. Hello po, Momshi Marinela. Blessed week pa rin po sa ating lahat. Ganun din nandyan si Kathy Pilyarina, watching from QC.

0: sa social media po ano, madalas nating makita ang masasayang family photos, achievements ng mga anak at mga perpektong sandali, ika nga ano. Ngunit ang tunay po na tagumpay sa pagiging magulang ay kadalasang nangyayari sa mga simpleng pagkakataon ano, na hindi nakukunan ng larawan or na ipopost online. Kapag nagsabi ng totoo ang anak, kahit alam niyang mapapagalitan siya. Kasi mga biglaan yon na mga pangyayari eh, di ba? Ipinapakita nito na nagtitiwala siya sa'yo at alam niyang ligtas siyang magsabi ng katotohanan. Halimbawa na lamang, ano, inamin ng bata na nabasag niya yung vase habang sila'y naglalaro ng kanyang kapatid. So, inamin niya to, no? Kahit alam niyang posible na siya'y mapalo or mapagalitan ng kanyang nanay. Pero sinabi niya, no? Sa kabila ng what if. Kapag marunong siyang humingi ng paumanhin, ayan, natututo siyang akuin, ano? Yung kanyang mga pagkakamali. Kumbaga, eh, kusa siyang nagsusorry sa kapatid matapos silang mag-away. O, diba? Yung mga simpleng gestures, ano? Eh, hindi na naipopost, ano? Hindi lahat, sabi nga, eh, po pwedeng ipost. Hindi Instagrammable. Tulad ng mga awards eh, no? Halimbawa, graduation, ayan, pang-post yung mga yan eh, no? Pero itong mga simple nga bagay na ganito, ano? Pero maganda, no? At talaga namang hindi mo akalain, ano? Nagagawin ng mga bata. Kapag marunong siyang maghantay ng kanyang turn, senyales ito ng disiplina at paggalang sa iba. Kumbaga, eh, matyaga nga pumipila, no, sa pagbili, no, sa kantin ng hindi sumisingit na ginagamitan ng pambubuli, no. Nagtitiis siyang pumila, no, sa mahaba. At kapag nagpapakita ng kabaitan sa ibang tao, natutuhan niya nga maging mahabagin, ano, at maalalahanin. Halimbawa, tinutulungan niya yung kanyang kaklase, ano, sa pagbubuhat ng kanyang gamit, ano. Dahil nakita niyang hirap na hirap ito, ano, hindi maganda o gaga sa pagbuhat ng bag na malaki. So, tutulungan niya. Kapag marunong siyang magpasalamat. Kasi hindi naman lahat marunong magpasalamat eh, di ba? Yung iba parang normal lang eh, no? Baliwala eh. Hindi man lang marunong makapagpasalamat, ano? Pero meron namang iba, ano? Na masyadong mapasalamat naman, ano? At least mas maganda 'yon, ano? Talagang kada kibot, ano? Maraming salamat. Thank you. Kapag sinusubukan niyang muling matapos mabigo, natututo siyang maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Marunong siyang tumanggap, ano, ng mga pagkatalo. At pinaghahandaan, ano, kumbaga yung susunod na laban, ika nga. Kapag kusang tumutulong sa gawaing bahay, ano, ipinapakita nito yung kanyang pagiging responsable. Yung tipong sabi nga eh, hindi mo na kailangang utusan. Ito yung may mga kusang palo. O, diba? Hindi na inuutusan. Kusa na itong ginagawa, ano? Napakabait. Napakamatulungin. Napakaresponsable. Kapag marunong siyang magbahagi, ayan, natututo siyang maging bukas palad. Ayan. Marunong siyang mag-share. Sabi nga, eh, share your blessings. Sinishare sa kaibigan, ano? Yung baon na pagkain. Huwag yung sagot, ano? Pwede rin naman, ano? Sagot sa exams. Sinare sa kaklase. Kapag nagsasabi siya ng kanyang nararamdaman, mahalaga ito para sa kanyang emotional na kalusugan, ano? Halimbawa, sinasabi niya, nalulungkot ako. Diba? Sa halip na magwala siya, ano? Isinasabi niya yung kanyang nararamdaman. Para nang sa ganun, eh, maunawaan, ano? Kapag marunong siyang tumanggap ng pagtutuwid, ayan, natututo siyang makinig at matuto mula sa mga pagkakamali. At kapag marunong siyang rumispeto sa mga nakatatanda, ipinapakita nito, ano, yung mabuting asal na naituturo sa kanya. Halimbawa, magalang na bumabati sa mga nakatatanda, ano, or tumutulong, ano. Halimbawa, yung merong matandang tumatawid, o inalalayan niya, or tinulungan niya, binuhat niya yung gamit ng matanda, or pinaupo sa upuan, ano, habang nasa bus, or nasa train. O, diba? Kapag marunong siyang magtiis para sa mas mahalagang layunin, ayan, natututo siyang magpigil at magplano. Halimbawa, mag-ipon ng baon para sa nais niyang bilhin, ano, na gamit para sa kanyang sarili or maaaring pangregalo sa kanyang magulang or kapatid. Kapag marunong siyang makinig sa iba, natututo siyang magbigay halaga sa opinyon at damdamin ng iba. Hindi lang yung kanya, ano, kanyang sarili, kundi nakikinig rin siya sa iba, no? Hindi yung puro pangsariling opinion, ano? At kapag nagiging responsable siya sa mga gamit, ano? Natututo siyang pangalagaan, ano, yung kanyang mga pag-aari. Ayan, nagiging maingat at iniingatan niya, no, yung kanyang mga gamit. Syempre para maging maayos ang mga ito. Halimbawa, yung kanyang mga books. Diba? Hindi basta pakalat-kalat na sinusulatan, na pinipilas ang bawat pahina. Iniingatan niya ang mga ito. Kapag marunong siyang tumulong sa nangangailangan, nahuhubog yung kanyang malasakit sa kapwa. Halimbawa, may nakita siyang nadapa, tinulungan niyang bumangon. Or merong nagugutom, nang hihingi ng kaunting tulong, at meron siyang sobra, isishare niya. Kapag natuto siyang kontrolin yung kanyang emosyon, mahalaga ito, ano, sa kanyang pakikitungo sa ibang tao. Ayan, hindi basta na lang sumisiklab yung kanyang galit, no? Natututo siyang makinig. Kapag marunong siyang tumanggap ng responsibilidad, natututunan niyang panagutan yung kanyang mga kilos. At kapag alam niya ring humingi ng tulong, hindi lang magbigay ng tulong, kundi humingi rin ng tulong, ano? Sabi nga, walang isang taong kayang lahat, ano, hindi ba? So, walang masama kung tayo'y humingi ng tulong. At kapag alam niyang mahal siya, kahit nagkakamali siya, ayan. Ito po yung isa sa pinakamahalagang pundasyon, ano, na magandang pagpapalaki. Tatandaan na ang tunay na tagumpay sa pagiging magulang ay hindi lamang nasusukat sa dami po yan ng likes or comments sa social media. Mas mahalaga yung mabubuting ugali pagpapahalaga at karakter na unti-unti po nating hinuhubog, ano, sa puso at isipan ng bawat bata. So, napakahalaga po niyan, ano, yung natututo or na ituturo natin sa ating mga anak, ano.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
5: Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
19: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At para naman sa recipe ni Nanay, nako, ito masarap ito. Paborito ng lahat. Sinigang na hipon at bangus sa kamyas. Ako gusto ko to sa sinigang sa kamyas. Pero si Matthew ayaw nito. Kasi nasanay lang siya doon sa sinigang powder eh. Kaya pag kumain siya nito, naiiba yung kanyang panlasa. Pero masarap to, manamis-namis na maasim-asim eh. So, ang mga sangkap po na gagamitin natin, ano? Siyempre, hipon. Bangus. Kamyas. Kamatis. Sibuyas. Labanos. Sitaw. Talbos ng kamote or talbos ng kangkong. Kung anong available, ano? Siling pangsigang. Patis, tubig, asin at paminta. So, ang paraan po ng pagluluto nitong sinigang na hipon at bangus sa kamyas. Una po, pakuluin muna yung kamyas ano, sa tubig ng mga 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, kapag malambot na, durugin na ito ano, para lumabas yung natural na asim. Doon na mismo sa tubig nyo na durugin na kaagad. Tapos idagdag na yung sibuyas, yung kamatis. Pakuluin ito hanggang lumambot ulit, ano? Tapos pwede mo nang timplahan ng patis at ng paminta, ano?

0: minutes. Tapos hanggang maluto, pero wag naman madudurog. Ah. Tapos pwede na nating idagdag din yung hipon hanggang magkulay, mag-iba yung kulay. Ano? Pag nag-orange na siya, eh, luto na din yan. Ano? Mga 2 to 3 minutes lang yan. Pagkulo eh. So, pwede mo na rin idagdag yung iba pang natitira, no? Tulad ng sili. Ayan. Timplahan mo na, tikman mo na kung ayon na, sakto na sa iyong panlasa, no? At pagkulo pa nito, ay luto na ang ating sinigang na hipon at bangus sa kamyas. Naku, napakasarap higupin ang sabaw niya, ano? Lalo na yung medyo napapasuka pa ng konti. Lalo na sa mga may sakit, ano, yung may mga ubo, may sipon. Ang sarap higupin niyan, ano, maasim-asim na may konting angha. So, luto na ang ating sinigang na hipon at bangus sa kamyas. So, ano pang inaantay nyo? Eh, di kainan na! Ayan, pwede nyong lutuin yan, ano? Para sa family celebration ngayong araw na ito, ano? So, hindi naman kinakailangang lumabas pa para mag-celebrate. Eto na. Ang mahalaga lang, sabi nga natin, eh magkakasama at kompleto ang buong pamilya. Para sa selebrasyon ng family week ngayong araw na ito. At sa pamamagitan po niyan, eh tayo unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat, ano, sa lahat ng mga sumubaybay at nakinig, ano? Ganon din dyan sa ating technical side, kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marolas Transmitter. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Ika-2 hanggang ika-3 ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kapatahan, kasama sa usapan.
6: Archie!
5: Radyo Pilipinas Magazine 1278. Radyo Magazine
7: 1278 AM. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.

0: fake news yan! Mali!
1: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
2: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
3: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
2: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
3: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
2: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Wala ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278. AM
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
11: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian, lahat 'yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
12: Green Mindset
11: sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
13: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
13: Green Mindset.
11: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon na ngayong hapon na pagkuwentuhan po natin itong dokumentaryo na pinamagatang A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About na tumatalakay po no sa pagsagip dito sa mga critically endangered Irrawaddy dolphins ng Iloilo Guimaras Straits. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon ang isang Filipino travel and wildlife documentary filmmaker, walang iba po kundi si Mr. Renzo Maano. Magandang hapon sir at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
5: Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat.
10: Yes sir, nako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at ikuwento po itong inyong journey. Ito pong inyong paglalakbay, itong kuwento ng atin pong Irrawaddy Dolphins. Kaya naman sir, pero bago po natin pag-usapan itong inyong dokumentaryo, kwentuhan niyo po muna kami kung ano po yung pinagkakaabalahan ninyo sa araw-araw at paano po nagsimula itong paggawa po ninyo ng mga dokumentaryo.
5: So ako po ay isang filmmaker. Nagsimula talaga ako as a travel content creator. But at some point, I started making films on our endangered wildlife. Kasi sobrang nakabilib na makita sila in the wild. Like yung mga tamaraw, yung mga deer natin na hindi alam ng Pilipino meron pala. So I started going deep into the jungle and to document these species na ano halos 1% pa lang ng Pilipino yung nakakakita. And then, nung nakikita ko sila sa wild, nakita ko rin yung mga conservation efforts. And nalaman ko na sobrang lalim pala ng mga stories when it comes to our endangered wildlife. So, ayun. For now po, I'm making documentaries for our animals here in the Philippines po.
10: Mm-hmm. Nakakatuwa pong marinig no, na mula sa pagiging travel content creator ay mas lumalim po yung inyong mga ginagawang content at ito pong inyong mga ginagawang dokumentaryo. At nakita nga po namin no, sa bio po ng inyong social media platform, nakalagay po doon no, Travel the Philippines with Borpo. So talagang nagkaroon po ng mas malalim na dahilan at purpose yung inyong pong mga paglalakbay. At kwentuhan niyo po kami sir na dito po sa inyong award-winning documentary na Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About. O title pa lamang po no, parang may intriga ka na agad na meron pa lang mga wildlife, meron pong mga buhay ilang dito sa Pilipinas na maaaring hindi na malaman yung kwento ng ating susunod na henerasyon dahil sila po ay almost extinct na. Kwentuhan niyo po kami sir.
5: Ayun po. So actually, isa sa unang mga hayop na gusto kong ma-film ay yung Irrawaddy dolphin. Kasi na-research ko lang siya na may ganito palang kakaibang klaseng dolphin na naninirahan sa coastal areas ng Negros Island. So nung pumunta ako doon for the first time, actually, nahirapan talaga akong hanapin sila. And to be honest, it took me 8 months to be able to find them in the wild. So bumalik-balik ako ilang beses. Pabalik-balik ako dun sa area kung saan supposedly nasa spot yung dolphin. Mm-hmm. And during this journey of trying to look for them, na-realize ko rin na meron parang mga issues surrounding them, which is yung habitat nila, madumi na yung tubig sa kung nasaan man sila. And sa sobrang liit na ng population nila at around less than 20, less than 30, ano, nanganganib talaga sila na maging extinct. Kaya ano, maraming conservationists na actually bumabatikos dun sa upcoming bridge na Panay Guimaras Negros Bridge na posibleng matamaan yung habitat ng dolphin. So ang goal ko talaga for this film is to ano, let people know about these animals because these animals exist in our waters. And para sa akin kasi bawat buhay ilang ay sobrang halaga and lahat sila may contribution sa ating environment. So, I just want people to know that they exist kasi a lot of people, kahit nung pumunta ako doon, nag-interview ako, minsan hindi talaga nila alam na may ganitong klaseng mga hayop sa ano sa paligid natin. And sobrang dami na nating animals na threatened, na almost extinct, like yung tamaraw, diba? Yung Philippine eagle, kilala natin sila. Pero itong dolphins na to, sobrang konti pa lang yung nakaalam. That's why I made this film. So that people will know and people will understand the threats surrounding them. And at the same time, gusto ko rin talaga sila makita. Like personally, ano, it's an adventure for me to be able to find them in the wild. Ayun po, sir.
10: Mula doon no, sa inyo pong personal na interes at kagustuhan lamang na makita po ng personal itong Irrawaddy Dolphins, pero sa mas mabuting mga pangyayari po no, ay mas lumawak pa yung inyo pong nabigyan ng impormasyon at kaalaman dito po sa sitwasyon nitong mga Irrawaddy Dolphins. At sir, hindi po biro no, yung 8 months na pagbuo nitong dokumentaryo, dahil kung iisipin yung isang dokumentaryo ay bubuuhin natin in a month or two, pero kayo po no, itong 8 months, ano po yung nag-udyok sa inyo para hindi sukuan itong Irrawaddy Dolphins kahit maraming pagkakataon na nabigo po kayo na makita ito?
5: Actually, nakadismaya talaga, syempre, pag pumupunta ka doon, gumagastos ka ng sarili mong pera, and mapapakwestiyon ka talaga, worth it pa ba na ano, mag-journey and bumalik-balik dito para lang makita sila. Pero wala eh, I really need to find them in the wild so that people will know that they exist. Kasi if hindi ko sila makita talaga, then it's hard to convince people that we have these kinds of animals. Kasi kung ako mismo hindi ko mahanap, paano pa maniniwala sa akin yung mga tao na nanonood lang sa ano, sa mga bahay nila, no? Pero at some point na natulungan ako ng isang organization, Earth Journalism Network, and nakita nila yung story ko na ginagawa ko pala to, so they provided me with financial support, with mentorship to be able to finish this documentary and to keep coming back. So with the help of scientists din doon, like si Sir Mark De La Paz, na talagang nagsustudy ng mga dolphins, na encourage nila ako and nabigyan nila ako ng guidance on how to find them, yung mga guidance when it comes to the boat, kasi minsan malakas talaga yung alon. So it's an effort by a lot of people na tumulong sa akin para mabuo talaga yung buong film na to. Pati yung boatman ko na si Sir Rex po na taga Bago City, sobrang laki ng ininvest niya sa akin na energy para lang mahanap namin yung dolphin. Kasi all doon sa ilang balik ko, si Sir Rex talaga yung ano, yung boatman ko ever since.
10: Mm-hmm. Actually sir, napanood ko na po yung initial parts nitong documentary at nakita ko na yung atake nitong dokumentaryong ito ay ipinapakita rin yung kabuang journey niyo po, no? Hindi lang yung basta yung kuwento nitong mga Irrawaddy Dolphins, maging yung journey kung gaano sila kahirap hanapin at yung frustrating part na hindi po talaga sila kilala ng mga tao. So sir, hindi ba parang nakakawala na yung moral na parang itutuloy ko pa ba itong dokumentaryong ito kung hindi naman pala siya kilala at wala namang interest yung mga tao? O, lalo na po no, yung mga local residents na dapat sila po yung unang makakilala dito sa mga Irrawaddy Dolphins.
5: Yeah, it's actually mas nag-udyok nga siya na yung lack of knowledge ng mga tao. Mas na push talaga ako to make this documentary. It's a sign for me na okay, wala talagang nakakaalam. Kahit na nandun lang sila sa beach, nandun sa coastal area kung saan sila nakatira, hindi talaga alam ng mga estudyante. So it was a mission for me to really find them in the wild, in their natural habitat, para makita ng tao na nag-exist talaga sila. Ayun po.
10: Mm-hmm. At sir, no, para po doon sa mga hindi pa nakakapanood ng inyong dokumentaryo, pwede nyo po ba kaming mabigyan ng konting hint, konting pahapyaw, any trivia po, no? Dahil sa nakita at napanood ko po, no, may kakaiba dito sa mga dolphins na ito dahil doon sa kanilang sa location po ng kanilang natural habitat.
5: Ayun po. So actually, mga trivia tungkol dito sa dolphin, ang local name or ang tawag talaga ng mga locals dito ay Lumba Lumba. Tapos pag makikita mo sila, kakaiba sila dun sa mga other dolphins. Kasi pag pumunta ka sa ibang parts ng Pilipinas, like sa Bohol, diba, yung mga dolphin dun may patusok sila. Parang rounded yung head nila. Tapos mahilig sila sa mga estuarine environment. Ibig sabihin, ito yung mga lugar kung saan connected yung dagat sa mga rivers natin, so halong fresh water at saka salt water. So yun yung isang reason but hindi ako nakapaglangoy sa mga kasama sila kasi yung environment nila sobrang murky, no, madilim, hindi ko sila makikita from underwater, so nakita ko lang sila from above the boat. So yun po yung yung kakaiba po sa mga dolphins na ito.
10: Ayun po, no, yung mga initial trivia, initial information patungkol sa mga Irrawaddy dolphins na dapat ay nalalaman po natin. So ito po, nga dokumentaryong ito ay kwento na dapat nalalaman talaga ng mga Pilipino. At sir, dito po, no, sa mahabang journey ninyo, meron po ba kayong ma-identify o maibabahagi sa amin na most memorable part habang binubuo nyo po itong dokumentaryong ito?
5: Of course, para sa akin talaga yung pinaka-memorable ay yung moment na nakita na namin yung dolphin. Kasi I think 5 times na akong bumalik noon, tapos panglimang boat ride na namin yun ni Sir Rex. And parang parehas na kaming na nagiging down or nagiging malungkot dahil hindi talaga namin makita. Pero nung finally nagpakita sila sa amin, sobrang magical talaga nung experience na sobrang dami nila actually. Parang isang buong pamilya sila ng mga dolphins. Unfortunately, yung na-video ko lang sa sobrang excitement ko, isa lang. So, nakakatuwa siya. Pero I think yung exploring wildlife, exploring the natural world, it's really a beautiful thing na na-experience ko. And I hope more people will be able to experience in their daily lives or in their adventures. Kasi, ayun nga, nagiging threatened na sila, nagiging very rare na sila. So I hope habang meron pa tayong panahon, we can spend time to look at nature, look at the birds around us, and if meron tayong kakayahan, to also protect them. Kasi sobrang laki ng tinutulong nila sa ating environment. Hindi lang natin alam, pero sobrang dami ng pinoprovide nilang services sa atin as humans. O sa food natin, sa oxygen na hinihinga natin, like lahat yan may ambag sila sa mundo natin.
10: At dahil pinag-uusapan po natin yung mas malalim na kahulugan nito po ng dokumentaryo ito, ano po yung mensahe na gusto nyo malubos na maunawaan po, no? At talagang matandaan na hindi lamang po ng ating locals kundi po ng kabuuan ng mga Pilipino tungkol po dito sa kwento ng mga Irrawaddy dolphins.
5: Ayun, actually, ang kwento nitong Irrawaddy ay hindi lang kwento ng isang species, pero kwento talaga to ng lahat ng mga hayop, mga buhay ilang ng natural world natin na they are very threatened. And tayo talaga, humans talaga yung may kasalanan bakit sila nauubos. And hindi ko naman sinisisi yung humans, part din ako noon, lahat tayo nang gumagamit ng resources. Pero I think ang mensahe talaga nito is to be more aware of every single thing that we do. Yung bawat galaw natin, lahat ng actions natin sa paggamit ng plastic, for example, or sa pag-conserve natin ng kung ano man tubig or other resources na meron tayo. If there's always a way to do things sustainably, I think that would always be the best option for us, for animals, and for the future generation. And kahit pa maliit na bagay lang yan, I think together as individuals, there's something that we can do to really prolong what we have. Kasi darating yung panahon na mauubos yung mga bagay na to, tapos magugulat na lang tayo. Yun yung nakakatakot. No? Pero I think a lot of people are more aware naman of what we're facing, yung climate change na experience natin sa mga lumalakas na bagyo. So I think people are becoming more aware, and I hope that we can take more actions, no. Hindi naman tayo magiging perfect, 'di ba? Ito yung green mindset, yung show niyo po, 'di ba? So mahirap naman maging perpektong tao, pero hangga't may magagawa tayo in our own ways, in the decisions we make sa trabaho natin, I think dapat iniisip natin hindi lang yung sarili natin, pero yung environment sa paligid po.
10: Ako, tama po yun, no? Yung pagkakaroon ng tamang mindset na tayo mga tao ang isa po, no, sa malaking masuliranin sa mga ganitong problema po natin na kinakaharap ng ating kalikasan, kinakaharap po, no, ng ating iba't ibang uri ng wildlife. Tayo din po mismo yung dapat magtulungan upang solusyonan po ito. At kayo po mismo, no, pumunta kayo dito sa natural habitat nitong mga Irrawaddy dolphins. Kayo po mismo nakita nyo yung totoong problema problema, yung totoo pong suliranin at patuloy na banta sa kanila. Any suggestion po, ano po yung sa tingin yung dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan para maisalba po natin at masagip pa natin itong more or less 10 to 13 individuals o ito pong mga natitira pang Irrawaddy Dolphins dito po sa bahaging ito ng Iloilo Guimaras Straits?
5: First, syempre, I invite you to watch the video. Nasa YouTube naman po yan. It's not something na kailangan mong bayaran para mapanood. I want more people to know about them. And I think to protect something, you need to first understand who they are, what they are. So, makatulong po sa atin. Siguro, if mapanood nyo po yung video, and if you can also share it with other people so that people will know na may mga ganitong hayop. Kasi katulad nga nung sinabi ko, kilala natin yung tama raw, di ba? And pag pumunta ka sa Mindoro, talagang proud na proud yung mga tao na yung tama raw conservation, napaka ano, galing nila. So it's something na pag pinag-uusapan ay nabibigyan ng pansin, ay nabibigyan din ng opportunity na ma-protect and mabigyan ng pondo for their protection and for their conservation. So I think just talk about it would be a big enough help for our endangered wildlife. And I think doon naman kasi magsisimula yun. Ayun po.
10: Mm-hmm. Ayun po. No? Talagang kailangan natin ipakita na yung tamang kaalaman, yung tamang impormasyon ay malaking tulong na po, no? Upang masagip po talaga natin at makita natin kung gaano kahalaga ito pong bawat wildlife na meron po sa ating bansa. At sir, pag-usapan natin yung mindset dahil lahat naman po ay nagsisimula sa tama at magandang mindset. Ano pong mindset ang dapat baunin ng atin pong mga kapwa Pilipino upang maging kabahagi po sila, no, sa pagsagip ng ating mga buhay ilang tulad po nito ng mga Irrawaddy Dolphins and yung overall conservation na din po ng ating kalikasan. No?
5: Ayun po, actually interesting yung green mindset. It's something na hindi ko pa alam yung absolute na sagot doon kasi bawat tao may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang circumstances. So the green mindset for me really depends on where you are. Kung nasan ka man nakatira, kung nasa city ka, there are many ways for you to be able to conserve what we have. So, kung isa kang people in power, for example, or meron kang kapangyarihan sa pagdating ng law, di ba, pwede kang magpasa ng mga law na makakatulong na mag-preserve ng ating environment. No, di ba? Kung in your daily lives, kung mahilig kang gumamit ng, let's say, mahilig kang mag-travel, di ba? Pag-isipan mo yung bawat galaw mo kapag maggagamit ka ng sasakyan para mas makonserve natin yung paggamit natin ng fossil fuels, di ba? I think iba-iba talaga eh. So, kung mahilig ka naman mag-adventure, pwede kang mag-tree planting activity somewhere out there. No, actually nalaman ko nga lang recently na pagdating natin ng age 12, required pala ang mga Pilipino na magtanim ng puno, 'di ba? Pero hindi ko siya ginawa nung 12 years old ako, nung naging 12 ako. So maraming ways and maraming paraan para makatulong, makabawas ng ano, ating carbon footprint, and doesn't have to be big, but you can start as small as possible. And ayun po.
10: Mm-hmm. Talagang yung konsepto po nun ng green mindset ay malawak at nag-iiba-iba po ito, no, base sa katayuan at sa atin pong ginagawa sa araw-araw. Pero gaano man po kaliit yung mga pwede nating gawin, lahat po yan ay ambag pa rin para po sa ating kalikasan. At sir, ano pa po mga documentaries, yung mga kasalukuyang ginagawa or nasa pipeline nyo po na pwede pang abangan ng ating mga kababayan dahil iilan lamang po, no, yung mga katulad ninyo na talagang nakatutok sa wildlife documentary films na dapat ay mas marami pa yung makapanood po ng inyong mga nililikha.
5: Ayun po, actually yung pinaka-recent naming film ay tungkol naman sa mga butanding. So I want you guys to also watch it if you have the time. No, medyo mahaba lang siya, pero currently I'm also making a film on birds naman sa Palawan, kasi sa Palawan yung last frontier natin, no? And sobrang dami dong ano, mga endangered din na hayop. So sana Abangan nyo po and mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel po.
10: Sige sir, ayun. I-promote nyo na rin po yung inyong mga social media handles kung saan po nila pwedeng sundan at mapanood yung inyong pong mga documentaries.
5: Ayun po, sana po makasubscribe kayo sa YouTube as much as possible. Yung mga documentaries namin ay ina-upload namin doon and we want it to be accessible and free for every Filipino to watch because we want more people to know about our endangered wildlife. So subscribe sa YouTube Renzo Maano and sa Instagram din naman nag-share ako ng content ng mga short version ng ating facts or stories about our wildlife. Yun po. So Renzo Maano lang din po.
10: Yeah. So yun po, no? Sundan nyo lamang po yung Renzo Maano para makita po itong mga napakagandang contents ni Sir Renzo. At sir, hihingi na rin po namin nyo any inspirational message para po sa ating mga young and aspiring filmmakers para ma-inspire din po sila, no? Na pwede pa lang ang piliin nilang topic and subject ay may kaugnayan sa ating kalikasan at may kaugnayan po, no, dito sa pagsagip sa iba ibang uri po ng buhay ilang sa Pilipinas.
5: Ayun po, actually sobrang powerful ng storytelling. So if ikaw ay isang content creator, filmmaker, I urge you and I wish that more people will talk about our natural environment kasi alam naman natin yung mga pinagdadaanan ng ating kalikasan ay medyo madami talaga tayong threats na fine-face ngayon when it comes to our natural world. So I hope you guys will get into nature, no? Go into nature, immerse yourselves with nature, and marami kayong matutuklasan na storya doon, and I hope that you can share those stories with us because ngayon mas nagiging urgent na yung pagiging storyteller natin for the environment. Ayun po.
10: At sir, nabanggit niyo po na yung storytelling. Any tip sa magandang atake at magandang pamamaraan po ng effective storytelling dahil ito po talaga, no, yung nagdadala sa isang magandang documentary at sa isang magandang content. Yung mga content po, no, na talagang may kabuluhan at dapat po pinapanood ng mas marami pang Pilipino.
5: Ayun, para sa akin, sabi nga ni Scorsese, the most personal is the most creative, no? So I think makakatulong na mag-share kayo ng story na personal sa inyo, something close to home, no? If may mga hayop kayo around na alam niyo na kailangan ikwento yung story, you can start there. You don't have to go to very far places just to look for interesting stories. Kung nasaan man kayo, nasa probinsya kayo, I'm sure marami kayong mga pwedeng ikwento na talagang close to your heart. Kasi kapag close to your heart yung story, mas makikwento mo siya and mas maniniwala sa yung tao kasi meron kang tunay na empathy dun sa topic. Ayun po, yun po yung tip ko.
10: Ayun sir, napakagandang tip, no, na kapag pinusuan natin yung istorya ay maibabahagi po natin ito ng maganda sa atin pong audience. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
5: Thank you po, thank you so much po. Salamat po.
10: Muli po atin pong nakapanayam ang Filipino Travel Wildlife Documentary Filmmaker na si Mr. Renzo Maano. Muli po, no, sundan nyo lamang ang kanyang social media platforms at sabay-sabay po natin. Ako, ipagkalat po natin, no, ipamahagi po natin yung kaalaman upang mas marami pa po ang makapanood nitong A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About. Muli po, no, para sa ating lahat, para po sa bawat isang Pilipino. Mahalaga po na mapanood natin at magkaroon po tayo ng oras at interes sa mga ganito pong uri ng dokumentaryo. Ayaw po nating mangyari na may mga wildlife, may mga buhay ilang po na hindi na malalaman ng ating mas batang henerasyon dahil hindi po natin sila naisalba at hindi po natin sila iningatan. Muli po, itong almost extinct na mga Irrawaddy dolphins ay nangangailangan po ng ating pagtutulungan, syempre po, na bawat isa sa atin, lalo na po yung ating pamahalaan pamahalaan ay hinihikayat po natin na kumilos at magtulungan upang masagip natin at makita pa po ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino itong Irrawaddy Dolphins. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
23: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko itong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
22: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
23: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
22: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
11: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Tanggal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
5: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa ilan pang kwento at impormasyon mula po sa ating DENR. Dito po muna tayo sa kwento mula po sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park, patungkol po dito sa kanilang patuloy na pagbibigay po no, ng pagkakataon sa ating mga kabataan na mabisita po ng personal at magkaroon ng dagdaga kaalaman sa pagbisita po dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ayon po sa kanila, hindi lang ito lakad. Ito po ay pagtuklas at pagkilala. Sabi nga po nila, what if the next time you see a bird, hindi mo lang siya tatawaging ibon dahil... What if next time you see a bird, hindi mo na lang siya tatawaging ibon? Ganun din sa mga halaman. Maaari po nga dito sa inyong pagbisita sa Las Piñas Parañaque Wetland Park bilang bahagi po nitong Project Luntian 2026. Pinangunahan nga po ng Las Piñas Parañaque Wetland Park interns mula po sa PUP College of Science ang guided bird watching and the wetland tour para po sa mga kabataan ng Barangay San Antonio Youth Federation. Nakakatuwa po no, yung mga kabataan ang kapwa rin po no, tumutulong sa kanilang mga kasamahang kabataan upang magkaroon ng dagdaga kaalaman at mabisita po ng personal itong LPPWP. Sa kanila pong kwento, sa pag-iikot sa parke, nakilala ng mga participants ang iba't ibang wetland habitats, ibon at iba pang biodiversity na matatagpuan sa loob ng parke. Pero higit pa po sa bird and plant identification ang tour, nakita po nila kung paano konektado ang lahat. Muli po no, tayo pong mga mag-aaral, yung atin pong mga paaralan, yung iba't ibang mga organisasyon at samahan ay pwede pong bumisita dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kinakailangan nyo lamang po na makipag-coordinate. Maaari po kayong magmensahe sa kanilang Facebook page sa Las Piñas Parañaque Wetland Park para po ma-coordinate at ma-arrange po yung inyong guided tour and environmental tour dito po sa LPPWP. Ang mudflats, mangroves, beach forest, waterways at mga ibon at bakawan ay bahagi po ng isang mas malaking ecosystem. Isang sistemang konektado rin sa tubig na dumadaloy mula sa ating mga komunidad patungo sa coastal wetlands. At habang nagbe-birdwatching, natututuhan din ang kahalagahan ng responsabling wildlife observation para natili sa mga tamang lugar, mag-iwas sa panggugulo sa mga hayop, pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga alituntunid ng isang protected area. Dahil minsan, kailangan mo munang makilala ang kalikasan para mas maunawaan kung bakit kailangan mo itong protektahan. At kapag mas nakilala at nauunawaan natin, mas may dahilan tayong makialam, kumilos at ipaglaban ang mga ito. Napakaganda pong mensahe, no? Yung kinakailangan muna nating malaman, kinakailangan muna nating magkaroon ng exposure, kailangan muna nating ma-immerse sa isang lugar at mas makilala pa yung atin pong kalikasan upang maging bukal po no, sa ating loob at talagang gustuhin po natin na ito ay protektahan. Ito po yung laging mensahe na nais pong maiparating sa atin ng mga conservationist ng atin pong mga environmental advocates na kinakailangan po nating magsimula sa kaalaman at mula po dito sa pagkakaroon ng tamang impormasyon ay talagang magiging nasa puso po natin yung pagmamahal at pagprotekta sa atin pong kalikasan. Muli po, itong paanyaya ng Las Piñas Parañaque Wetland Park to be a wetland hero at maging kabahagi po sa pagprotekta dito sa Metro Manila's last coastal frontier ay isa pong mensahe na dapat po nating tugunan lahat. Muli po, para po sa mga paaralan, para po sa mga organisasyon at samahan na nais din pong makabisita at magkaroon po ng first-hand experience, magkaroon po ng personal na kaalaman sa pagbisita po dito sa LPPWP. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms. Mag-message lamang po kayo sa Facebook page ng Las Piñas Parañaque Wetland Park para po makabisita at mai-arrange po yung inyong guided tour at environmental visit dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Dito naman po tayo sa ibinahaging kuwento ng DENR Central Luzon. Isa pong endangered brown booby ang naispatan po sa unang pagkakataon dito po sa May Aurora. Isa nga pong endangered brown booby aga na rescue at eventually po no, na-release back. Napakawalan din po dito sa bahagi ng Dilasaga sa May Aurora. Ito daw po yung unang pagkakataon na nasilayan po itong naturang endangered na ibon dito sa May Probinsya. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong larawan. Ito nga po magkakaibang ibon na minsan lamang po no, na makita. Ayon po sa ulat ng DENR Central Luzon, sa pagtutulungan po ng DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Kasiguran, ay sila po no, yung nagtulong-tulungan para po sa pagsiguro sa proper handling at release ng natura pong seabird. Ito pong kanilang ulat ay nakita daw po no, itong naturang brown booby na nahihirapan pong lumipad dito po sa coastline sa bahagi po ng barangay Masagana. Kaya naman po agad nagtulungan ang atin pong mga residente at local authorities para po sa pagsagip dito sa naturang ibon. Ito pong brown booby ay kabilang po no sa mga endangered wildlife species sa ilalim po ng DENR Administrative Order number 2019-09 at binibigyang proteksyon sa ilalim po ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Muli po itong kwentong ito. Ito pong ulat ay pagpapakita na sa pagtutulungan po ng ating mga kababayan sa pakikipagtulungan at maaga pong paghingi ng tulong sa ating local authorities ay atin pong matutulungan at masasagip yung mga ganito pong uri ng wildlife. Muli po, no, ito yung laging paalala natin at lagi pong paalala ng ating DENR na kung mayroon pong wildlife sightings sa inyong lugar, agad lamang pong makipag-ugnayan upang sila po mismo yung mag-perform ng rescue operation para po matulungan at sa proper handling po ng mga ganitong uri ng wildlife. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula. Na-rescue din po ang isang endangered na South Philippine Hawk Eagle, isa pong juvenile o isang batang South Philippine Hawk Eagle na isa pong endangered raptor at native dito sa Pilipinas, ang matagumpay pong na-turn over sa ating DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Liloy. Ayon po sa kanilang kuwento, ang natura pong raptor ay nahuli daw po no, o nakuha ng isang pamilya. Sa kwento po no, yung isa daw po nilang binatang anak kasama yung kanyang kaibigan ay nakita daw po no malapit sa kanilang lugar matapos pong marinig yung unusual na ingay mula po sa isang puno. At nung lapitan at i-check po nila ito, ay nakita po nila itong batang maagila na umiiyak daw po no, dahil nahulog yung nest o yung pugad po mula sa may puno. At ayon na sa kwento, halos sa 3 buwan daw po no, mula nang makuha nila itong naturang juvenile raptor at kanila pong inalagaan sa pamagitan po no, ng pagpapakain daw ng mga isda at karne ng manok para masiguro po yung kalusugan ng naturang ibon. Dahil daw po, ayon sa kanila, hindi daw po nila batid yung ating kasalukuyang batas o yung RA 9147 na ipinagbabawal po yung pangangalaga no, o gawing pet yung mga ganito pong uri ng hayop. Dahil po, no, mula doon sa kanilang pagpapakita ng concern na alagaan itong batang ibon, kaya naman po no nung sila po ay magkaroon na ng pagkakataon at sa pakikipag-ugnayan sa ating DENR eventually ay itinurn over po nila itong naturang ibon. Ito pong South of Philippine Hawk Eagle na kilala rin po no as a Pink Scurs Hawk Eagle or Visayan Hawk Eagle ay kabilang po sa mga endangered sa ilalim pa rin po ng DENR Administrative Order number 2019-09. Muli po tayo ay nagpapasalamat doon sa malasakit po ng ating mga concerned citizens, ng ating mga kababayan na tulungan at alagaan po yung mga ganitong uri ng wildlife. Muli po, ang pinakatamang hakbang, ang pinakatamang aksyon pa rin po ay makipag-ugnayan sa ating DNR, sa ating local government units para po sa proper handling. At tayo po no, ay laging umaasa na yung mga nare-rescue po natin na hayop ay eventually muli po nating mapapakawalan at sila po no, ay fit pa din na mag-survive sa wild at mag-survive sa kanila pong natural na tirahan. Muli po, ito ay ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
3: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
5: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, para po sa ating mga ka-Green Mindset at sa ating pong mga kababayan, ako, patuloy pa rin po yung mga banta ng pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa dito po sa Metro Manila. Kaya patuloy naman po ang paalala din ng ating pong Department of Health na huwag po tayong lumusong sa baha. Ngayon po, no, nakikita natin yung mga IEC materials, yung mga paalala po, no, ng ating DOH ay talaga ang nagbibigay emphasis po, no, na maaari pong magdulot ng pagkamatay ito pong leptospirosis. Kaya naman po ang paalala nila, walang sugat pero lumusong sa baha, pwede ka pa rin magkaroon ng leptospirosis. Ayon sa DOH, hindi garantiya ang kawalan ng sugat na ligtas ka na sa leptospirosis. Paalala po na nakamamatay ang sakit na ito kung hindi po maaagapan. Kaya naman po, kung lumusong sa baha, may sugat man o wala, agad na magtungo sa mga health center o sa yakap clinic upang malaman kung kinakailangan ng doxycycline prophylaxis. Muli po, no, ito yung paulit-ulit na paalala po ng ating Department of Health. Kahit po wala kayong sugat, kinakailangan nyo pa rin po, no, na talaga magpakonsulta at humingi po ng gamot sa atin pong mga health center. Bantayan po yung mga sintomas tulad ng lagnat at panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng binti, pamumula ng mata at yung paninilawan ng balata at mata. At mahigpit po, no, na ipinagbabawal ang pag-inom ng doxycycline sa mga buntis, breastfeeding moms at mga batang edad 8 pababa. Kaya po mahalaga muna yung konsultasyon sa atin po mga health centers at yakap clinic. At muli po ang paalala na mahalaga pong magpakonsulta dahil nakamamatay po ang leptospirosis. At kabilang nga po, no, sa mga posibleng komplikasyon kung hindi po ito maagapan, yung pagkasira po ng inyong mga bato, pagkasira ng atay at paninilaw ng balata, komplikasyon sa puso, pagdurugo ng baga, pamamaga ng utak at pangingisay, at eventually po, no, yung kamatayan. Ito po, no, yung mga totoong impormasyon mula po sa ating Department of Health na dapat po nating malaman upang ma-urge ang ating public, yung ating pong mga kababayan, na huwag pong lumusong sa baha upang hindi na po madagdagan pa yung bilang ng mga nagkakasakit po ng leptospirosis. Muli po, posible pong maagapan ng leptospirosis, magpakonsulta lamang po agad sa loob ng 24 to 72 hours para po sa tamang reseta at gabay ng doktor. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng Department of Health para po sa iba pang impormasyon.

0: matalakaya sa pangangalaga ng ating kalikasan at sa pagsagip ng iba't ibang wildlife dito sa Pilipinas. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Mr. Jared Moreno. Huli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cyber

0: Crime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas
6: Radyo
5: Magazine
3: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: suave.
1: Learning from home, they need boring.
0: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Sa entertainment scene, updated ka ba?
17: Swak na budget recipes,
1: light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
14: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Mga ka-frenny, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Siyempre, ating papag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Marshall Malimban, Frenny Julius Ungab at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Mga ka-frenny, huwag nyo rin po kami nga kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isan na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din sa aming official mobile application, i-download na at i-search ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa ating Google Play Store and Apple App Store. Maaari niyo pong mapakinggan dito sa ating mobile app ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari nating mabalikan ang ilan sa mga kwento ng mga naging panauhin natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ano pang hinihintay natin, mga ka-frenny? Simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura. Iskultura.
0: Mga ka-frenny, possible pala na masuot natin mula sa mga modern na mga kasuotan na nakikita natin sa ilang mga shops, sa ilang mga mall with a touch of cultural or culture and heritage na kung saan ipinagmamalaki natin na maidala pa rin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay yung kultura natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao mula sa mga gawa ng ating mga proudly local artisans. Kaya ngayong hapon, yan po ang ating pag-uusapan. At meron po tayong makakasama ang nasa likod po ng Nino Franco, ang kanilang creative director na si Sir Wilson Limon. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
3: Magandang hapon po, Miss Mary Rose, and magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Iskultura, and it's an honor to be here with you po this afternoon.
0: And sir, ito nga po ay usap-usapan online, ito pong inyong Nino Franco. Maaari niyo po bang kwentuhan kami, sir, paano po ninyo binuo itong Nino Franco?
3: Actually, yung brand ko, which is Nino Franco, Nino Franco is actually my middle name, so ginamit ko siya as brand name. So, thesis ko to nung college. So I'm born and raised in Davao City, but I never got the chance to explore our culture. Parang nakikita ko lang yung mga iba't ibang ethnic groups during festivals like Araw ng Davao or Kadayawan. Mm-hmm. Pero hindi ko alam yung meaning or yung storya behind dun sa mga damit or sa mga suotan, sa mga sayaw. Not until nag-thesis ako sa Philippine Women's College under Bachelor of Fine Arts, major in fashion design. So since meron kaming 11 ethno-linguistic groups in Davao City alone. So isa sa thesis namin, yung kailangan namin gawin is to modernize the traditional and the ethnic and make it into something very contemporary and ready to wear. So since wala akong idea nun, and it's a thesis, so nag-search ako, nag-google lang ako weavers, artisans. So may mga lumabas na pangalan. So in-interview ko si, sa Davao City, there's a Bagobo Tagabawa artisan, si Bay Arlene Salazar. Mm-hmm. So she is known for her pangulabe. So yung pangulabe, yun yung term ng ornate beading ng mga Bagobo Tagabawa. And then nakapunta din ako sa Bansalan, sa Davao del Sur. Na-meet ko naman si Vivencia Mamites. Isa naman siyang weaver ng inabal. So yun yung traditional fabric ng Bagobo Tagabawa. So since then, naisip ko kasi, before, even before pa my thesis, I've been accepting ng mga wedding gowns, mga debut gowns, pero iniisip ko parang hindi pa rin ito yung gusto kong gawin. Mm. Parang after din ng college, nag-apply pa ako sa isang brand because gusto ko din matuto pa sa industry, but I realized I don't want to work from 9 a.m. to 5 p.m. And when I go home, I don't feel fulfilled. Hindi ko na feel yung impact ng trabaho na ginagawa ko. Until, ayun, I decided na I want this. Nung na-meet ko yung mga artisans, gusto ko to gawin as the brand. Gusto ko maging avenue yung brand ko na mas maging makatulong pa ng mga ibang artisans and maka-focus on highlighting traditional craftsmanship and make it really relatable and contemporary. Mm-hmm. So, ayun po.
0: Nako, congratulations, sir, kasi napakaganda po at na marinig na naisakatuparan natin yung inyong thesis. Na kasi yun nga po, yung ganitong klaseng yung process na ko, or habang pinapakinggan ko po kayo, parang napakahaba na po nitong process nung ginawa po ninyo itong Niño Franco. And kumusta naman po yung feeling, of course, kasi from a student, habang ginagawa nyo ito, habang pinag-aaralan niyo po ito, until maging young entrepreneur po kayo, may mga challenges po ba? Of course, kasi sa economy natin ngayon, na minsan po talaga napakahirap mag-build up ng sarili po nating pangalan.
3: This actually, Miss Perry, sobrang challenging for me because I never had that seed money. Kumbaga, wala akong puhunan to start my brand. Ang nangyari lang, as in, matyaga lang talaga at masilip. I started with 1,500 pesos.
0: Wow.
3: So, ginawa ko that. Nag-ukay-ukay ako. So, nagbenta muna ako ng mga ukay-ukay na damit. So, curated siya na ukay-ukay. So, I focus on skirts, parang mga garterized skirts. So, hanggang sa nakabenta ako at nakaipon ako ng pera. So, yun yung inumpisahan ko ng isang design. So, meron ako isang shirt. I call it the mandala shirt. Na yun yung pinakaunang design na gawa ko. Hanggang sa nag-reproduce kami, hanggang sa nakapag-ipon ako. And then, I joined the competition. So, syempre, as a young designer, you would expose yourself, sasali ka ng mga competition. But, I've been joining competition since 2011. Pero, hindi ako nanalo. Pero, for me, okay lang yun. Kasi, being part of the competition itself, ano na yun, winning moment na sa akin yun. Kasi
0: yes,
3: ang dami ko na matutunan, ang dami ko ma-experience. Not until noong 2016, I joined a competition in Davao City and I won. It's a Stellar Young Designers Competition. I won the grand prize. So,
0: yung
3: ano naman nun is contemporary. Doon na nag-umpisa yung ano ng Niño Franco din na mas naging marami na yung ginawa kong designs and naging stepping stone yung competition na yun. Ginamit ko yung prize ko to have like more styles. And then part kasi ng premyo is an exposure in Manila Fame. So it's a trade show in Manila. So doon nakapag-meet kami ng mga buyers. So doon nagsimula na mas nakilala yung brand ko.
0: First of all, sir, congratulations. Kasi
3: habang
0: pinapakinggan ko, kasi yun po talaga yung totoo po yung sinabi nyo. Yun po talaga yung pinakamagandang madala natin sa ating pamumuhay. Yung experience na, yung mga experience na nararanasan natin. And hindi po biro yung ganyang courage, yung lakas ng loob din po. Of course, na magkaroon po kayo na sumali din sa mga ganyang contest. And totoo po kasi yung ganyang mga contest talaga ay makakatulong po sa atin to widen our connections, also para maipakilala kung anong meron tayo. And nabanggit nyo nga po kanina, sir, nag-umpisa kayo sa mga okay-okay. Nako, sir, may mga napakinggan din po kaming mga naging guests natin dito sa ating programa. Nako, saan dyan din po talaga nagsisimula. And hindi dapat, ma-share ko lang din na hindi dapat yan ikahiya kasi talagang kasi yung iba po sa atin, iniisip kasi, ay, okay-okay lang yan. Pero hindi natin naiisip na pwedeng doon magsimula yung creative mind ng ating mga designer like you, Sir Wilson, para yung iba nga po bumibili ng ukay-ukay, di kaya naman tapos ginagamit yung iba't ibang tela, iba't ibang beads, iba't ibang design ng mga binibili nilang damit sa ukay-ukay. Tapos dun sila magkakaroon ng parang nagiging malikot yung kanilang isipan para gumawa ng sariling design. And kumusta naman po yung ganong experience, sir, para sa mga nanonood din, mga taga-subaybay natin na nais din magsimula tulad po ninyo, na minsan natatakot po silang sumali sa mga contest?
3: Naku, for me talaga, kailangan ng matatagang loob mo. At saka, okay naman to, of course, you always aim, ay, kailangan manalo tayo. But I think, mas kailangan mong i-enjoy yung moment. Mm-hmm. Mas kailangan na parang, don't think of it na parang, ah, ito lang kailangan manalo. Of course, kailangan ito lang yung goal ko. Yes, sure, may goal tayo. Pero, of course, you really have to enjoy your journey. And and dun ka talaga, mas magiging ma-challenge ka, maano yung mag-widen yung perspective mo. So, sali lang ng sali sa mga competitions.
0: And nabanggit niyo po kanina, sir, na parang nagkakaroon po kayo ng immersion, no? Kung saan pinupuntahan niyo po yung ating mga tribal groups dito po sa Mindanao specifically. Kumusta naman po yung experience na ganun? Bakit po ganun po yung inyong pag-iisip? Kasi yung iba, of course, kapag nagtatayo yung iba, mostly internet na lang. Then, saka na lang muna nila ginagawa yung pupuntahan yung ating mga local artisan. Pero kayo, sir, talagang yun yung priority niyo na mapuntahan muna yung ating mga tribal groups.
3: I think because it's coming from my background of, it was my thesis in college. Mm. So, thesis-based yung format na ginagawa ko. And of course, for me also, personally, it's how I want it to be, na makilala ko muna yung mga artisans natin before engaging work with them. Parang iba kasi yung pumunta ka mismo kung saan yung lugar nila, makikita mo yung environment nila, mas... It's a deep connection kasi. It's building your relationship with the artisans because I don't treat them na, okay, parang supplier lang kayo or ganito. Yes. Parang they are our co-creators. Wala yung brand namin kung wala sila mismo. So I really value immersion. Last year, I went to Holosulu kasi mas gusto ko pang kilalanin, mas gusto ko pang makita right in front of my fresh pair of eyes na how they do the weaving, how they do the embroidery. Kasi dun pa lang, mas ma-appreciate ko yung ginagawa nila at mas mabibigyan ko siya ng importansya. And that's how I'd be able to recreate their current or their traditional embellishments or designs.
0: That's good to hear, sir, kasi syempre mas gusto nating may angat yung ating kultura and yung sarili nating tatak ng pagiging Pilipino. And matanong din po namin, sir, kumusta naman po yung inyong experience? Paano po yung process po nung pakikipag-collab po ninyo sa kanila?
3: When working naman with ethno-linguistic groups or yung mga artisans, usually tinatanong or sino yung like, usually kasi meron silang mga head doon na aside sa mga arts and crafts, and then chine-check ko muna kung or skilled ba sila sa weaving or saan yung mas iba-ibang lugar kasi may kanya-kanya silang mga strengths. So usually naman most of them open na sila sa mga ganito, working with designers, so very sanay na sila. But I had this opportunity also to immerse sa taga-Kaulo community doon sa Sarangani, sa Lumabat. So, ang ginawa namin, meron kaming ritual na pinerform. So, before ka makipag-collaborate with them or you engage creative work with them, meron kaming isinagawang ritual. So, may pray over, may mga ganun silang specific na fina-follow na mga ritual. So, of course, we're very much naman to comply. And we respect naman the traditions na until now ginagawa pa rin nila.
0: Yes, of course. And maganda po yun nabanggit nyo, sir, no, na bago tayo sumabak talaga sa pinaka-purpose natin, communicating with them, respetuhin muna natin yung kanilang culture. Kasi of course, tulad nga po ng nabanggit nyo, may mga ritual pa po palang ginagawa. Ano po yun, sir? Kumbaga, pagpunta nyo po dun sa lugar na yun, ginawa nyo po muna yung ritual before anything else?
3: Yeah, so of course, in-endorse din ako nung mayor doon kasi parang I've been working naman din with them. Sabi ko, baka mayroon pang open na gusto makipag-work or gusto makipag-engage with mga creatives like me. So yun, sabi nila, before we can do this, para at least guided tayo ng ng Panginoon sa ating ginagawa.
0: Mm-hmm. Ayun, yun naman po yung maganda pakinggan kasi sir, bukod sa talagang yung advocacy natin to help them, to help their community also, yung mapangalagaan po natin yung culture na meron sila and also yung nilalagay po natin yung sarili natin doon sa community mismo nila. And sir, yung habang sinasearch ko rin po ang inyong mga previous interviews, may mga nabanggit po kayo sa isang panayam yung mas pinili po ninyong tawagin bilang creative director kaysa designer. Ano po yung kwento dito?
3: Actually kasi parang sabi ko nga na mas comfortable ako i-address na creative director rather than a designer. Kasi for me kasi pag designer, ikaw talaga nag-isip lahat from based on my understanding. And then creative director kasi I work with artisans and I consider them designer themselves.
0: Mm.
3: And even sa team ko, malaki yung marami akong ini-engage sa mga creatives din. Like, I have an ilan yung mga artisans na nakakasama namin. So, kaya mas prefer ko creative director kasi ako lang yung pumipili ako ng mga patterns or colors. But per se, hindi ko naman siya talaga 100% na idea ko lang. So, I want to credit all the people engaged in the project.
0: Nako, Sir Wilson, thank you for that kasi napakalaki po niyang step para mas maiangat po natin yung kanilang culture. Since ito po ay about sa clothing brand po natin, hindi lang yung sariling mismong advocacy natin, of course yung advocacy din nila na mapalagaan kasi sa modern technology and modern na pamumuhay natin ngayon, minsan nakakalimutan po natin na yung kumbaga, kung sino po talaga yung priority na dapat nating mabigyang pansin aside from na gusto natin din na is may angat yung sarili nating pangalan. And sir, dito po sa Niño Francos, dito po base sa mga kwento na naibahagi nyo sa amin, paano po kayo nakakatulong na makapagbigay ng sapat na pamumuhay or yung parang kabuhayan of course and pagbibigay din ng empowerment lalong-lalo na po sa ating mga local artisan?
3: So yeah, with Niño Franco, we've been working with ethno-linguistic groups or artisans for more than 10 years na din. So actually, aside sa brand ko, I'm also a consultant ng Department of Trade and Industry sa Region 11. So what I do is, pupunta kami sa mga iba't ibang, not just ethno-linguistic groups or artisans or mga ethnic communities, even mga women-led organizations. So under product development naman ako. So ibig sabihin, tinutulungan ko sila paano mas ma-innovate yung mga products nila, especially with the different kinds of, even mga colorways or mga silhouettes or ibang design. Binibigay namin yung design sa kanila so they can sell that design sila mismo. Kasi these are existing communities na nagbebenta na din ng kanilang mga produkto. So tinutulungan namin din sila how to modernize, how to like, mag-a-advise kami, pwede itong gamitin nyo na tela, i-mix nyo with this fabric. So yun, isa din yun sa mga advocacies ko.
0: Mm-hmm. And since napag-usapan nga po natin itong clothing brand, curious po kami, can you describe to us, sir, ano po yung iba't ibang pattern, iba't ibang klaseng mga materials yung inyo pong ginagamit dito sa ating mga modern na mga clothes na sinusuot po natin?
3: So, with Niño Franco, madalas kaming gumagamit ng embroidery. So, yung embroidery natin is, meron kami sa Lake Cebu in South Cotabato and meron din sa Colosulu. And meron din iilan sa Abra. And then, gumagamit din kami ng Mindanao ikat. So, this is contemporary na cotton na yung ginagamit para mas malambot, mas pwedeng labhan. And mostly mga patterns din ng Bagobo Tagabawa, yung mga beadwork sinahighlight din namin yun.
0: Sir, matanong ko lang din kasi nung tinignan ko rin po ang inyong page, paano nyo po binabalanse din po yung kunyari yung pattern na ginagawa ninyo sa mismong laki din and space nung damit na ginagawa po ninyo?
3: I think doon na pumapasok yung creative direction ko and yung siguro my taste as an artist. Kasi for me, I want to balance. I don't want it to make it very much heavy sa embroidery or may mga specific naman kami. May design din kami na ganun. But gusto ko kasi i-cater lahat ng market. So yung iba, they don't want very vivid patterns. Gusto nila accent lang. So we also have that option. So I base it more on my creative side and kung ano yung mabenta sa market.
0: And sir, nakikita nga rin po natin, nagkaroon po rin po kayo ng collaboration
3: with
0: Miss Universe 2018 na Catriona Gray. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan dito?
3: Yes, so nung first encounter namin with Kat was 2018. Mm-hmm. So may nag-reach out sa akin na stylist niya, si Ton Lau, and nagpagawa siya ng skirt. That was June. Mm-hmm. Tapos come December, actually nawala na sa isip ko na gumawa kami ng skirt for her. So sinuot nga sa Miss Universe at nagulat na ang ingay ng Instagram namin. Kasi tinag na niya kami, tapos ang daming nag-follow. So, since then, suot na niya yung brand namin. As in, malaking platform din yung nabigay ni Catriona sa amin. Kaya sobrang grateful ako sa kanya because she's been supportive of Filipino craftsmanship, mga ethnolinguistic roots, mga indigenous communities. Very supportive siya. And hindi niya lang sinusuot.
0: Yes.
3: Kumbaga, inaaral niya, kinikilala niya sino yung gumagawa. So, since then, yan, inano ka na yung manager niya, kinausap ko na, hopefully in the future, we can do something like a collaboration. But until last year na kami, nag-immerse kami, pinapunta ko sila sa Davao, pinakita ko yung mga partner communities namin. So if you see po sa Instagram namin, meron kaming mga video episodes doon, ng mga interviews namin. Kasi gusto namin bigyan ng platform itong mga artisans na nakakatrabaho po namin.
0: Naku, nakaka-proud naman po na, of course, totoo po yung sinabi nyo, no, sa mga napapanood natin na mga interviews with the Miss Universe 2018 Catriona Gray. Totoo po na hindi lang niya dinadala, sinusuot yung mga damit na kanyang pinapresent sa television or saan mang mga events, kundi talagang pinag-aaralan niya rin po. And maririnig nyo rin po yan kapag napakinggan nyo yung mga speech ni Miss Catriona Gray, talaga
3: yes.
0: Yung kanyang gratefulness para sa ating mga local artisan ay nandoon. And kumusta naman po yung naging reaction po, of course, ng mga nakakita na itong collaboration po na ito with Miss Catriona Gray?
3: So very excited sila kasi first time din ni Kat gumawa ng capsule collection. So especially with us, very special din itong moment na to since we created din parang, since si Catriona siya like storytelling eh. And it also aligns with our brand na gumagawa talaga kami ng videos para ito yung pinapakita namin na ito yung community, ito yung magandang mga artisans dito sa Pilipinas. Kasi para mas, hindi lang siya sa damit, it's a whole storytelling process na nakikita ng mga tao. So very much tinangkilig talaga nila at sinuportahan yung collaboration namin. And proceeds actually, percentage of the proceeds, mapupunta sa chosen charity ni Catriona.
0: Wow! Congrats for that, sir. Kasi bukod sa mas pinopromote natin yung ating culture, nakakatulong pa po pala tayo sa
3: thank
0: ating
3: you,
0: mga
3: po
0: communities. And sir, bukod dito sa inyong clothing line, meron na rin po pala kayong Niño Franco Home. Maaari nyo po ba kami kwentuhan dito?
3: Actually, it started during the pandemic kasi syempre hindi mabenta yung damit noon. I remember nga, since diba yung mga doctors, sila lang yung may active work noong mga panahon na yun. Gumawa ako ng Niño Franco scrub suit. So marami din akong doctors na naging client. And then I transitioned into home pieces. So, kaya yun. It's because of the pandemic.
0: Alam niyo, sir, yung ganyang creative mind po ninyo, napakaganda na sana, no? Meron din po tayong mga friends mula sa ating agencies dito sa ating pamahalaan na makatulong. Meron po bang kayong mga collab din po sa ating mga government agencies?
3: So far, it's with the Department of Trade and Industry po. We're actively working with them.
0: Kasi maalala ko din na meron din po tayong nakapanayam dito si Director Leanyo na kung saan na mula sa DOST-PTRA.
3: Yes. Kumukuha din po kami ng mga cotton sa kanila para yun po yung ipinapahabi namin sa mga community po na nakatrabaho namin.
0: Base rin po sa scenario sa scrub, tama po ba? Scrub suit?
3: Yeah, scrub suit po.
0: Yung parang may part pa rin po sa pattern.
3: May embroidery. Yes.
0: Yun po yung maganda na sinusulong din po ng DOSCPTRI na kung saan may
3: parang uniform siya.
0: Yung mga polo shirt natin. Meron nga po nga akong sinusuot dito na mula sa DOSCPTRI. Kung saan yung polo shirt ay yung normal na nakikita natin. Pero yung mangas niya, may pattern from our tribal groups. So yung ganun pong pagkakataon, no, sana masuportahan po natin. Tulad po nito Niño Franco. Bukod pa po sa mas lumalawak yung ating experience and kaalaman sa iba't ibang patterns ng culture ng ating mga tribal groups, mas natutulungan po natin ang ating mga local artisan. And para naman po sa may papayo po ba kayo, sir, para sa mga kabataan na natin na nais din pasukin yung itong fashion clothing industry?
3: I think so for me, start with your why. I mean, why are you doing this? And wag siguro yung ano yung nag-i-ignite sa passion ninyo. Kasi don't look into all the external things. Eh. Dapat internal muna. Mm. Oh, is this something that I really want to do? Not just because nakita nyo, ang dami ng brands, ang dami ng ganito-ganyan. Hindi dahil nainganyo kayo kasi nakikita nyo yun. Dapat mas tanungin nyo sa sarili nyo kung ito ba yung passion ko? Dito ba ako masaya? Or is this something that I really want to do long term? And of course, kailangan din natin na parang paano kayo makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino. Isa din yun kasi sa advocacy ko. Kaya I'm pushing my brand until from college, di ba? Parang pwede naman ibang yung tinake ko na course or iba yung trabaho ko ngayon. Pero since ito yung why ko, since ito yung nag-i-ignite ng passion ko, kaya I think I'm still here. Like, for almost 10 years, andito pa rin yung brand ko kasi yung ginagawa namin is, it's really my passion. Mm.
0: Alam niyo, sir, habang pinapakinggan ko rin yung ilan sa mga kwento po ninyo, since ito po yung nagmula sa inyong thesis na talaga pinag-aaralan, parang everything falls into
3: yes, direction. Actually, yes, actually, nag-architecture pa ako for a while. Yeah, until nag-ship ako to design and yun na yung focus ko.
0: Yun po talaga maganda, no? Yung pag talagang pinag-aralan, pinaghandaan. Yes. So, everything falls into pieces na kung saan kailangan andito na tayo. Though, totoo naman po, minsan may mga darating na challenges na hindi natin naasahan. Pero, tulad po na nabanggit nyo, kailangan maging matatag. And of course, lakasan lang din po talaga ang loob. And, sir, mabanggit, maaari nyo po ba kami nga, or maaari nyo po bang imbitahan ang ating mga taga-subaybay na supportahan? Of course, ito po nga, Ninyo Franco and ang inyong mga social media accounts. Go ahead po.
3: So, you may follow us po sa Instagram. It's at ninofranco.ph and nasa Facebook din po kami, which is Ninyo Franco.
0: Mm-hmm. And, sir, may matanong ko lang din po, nagka-customize din po ba kayo ng mga damit?
3: Yes, we also accept custom like mga barongs or gowns, but it takes 6 to 9 weeks naman po for production kasi since mahaba yung process.
0: Mm-hmm. Sir, maalala ko lang, nakita ko lang din sa inyong page. Kayo rin po yung gumawa ng barong mula sa ating ASEAN Prime Minister?
3: Yes, opo. So, I'm part of the roster of designers for this year's ASEAN since tayo po yung host country. And meron pa pong event ng November, which is kami din po yung gagawa ng Prime Minister ng Cambodia at saka yung kanyang spouse.
0: Wow! Nako, sir, we're very proud sa inyo pong achievement and sana mas marami pa po kayong maibahaging kwento and lessons para sa ating mga taga-subaybay na nais din pasukin itong industriyang ito. Nako, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
3: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Wilson Limon, ang creative director ang nasa likod ng Ninyo Franco. Di ba mga ka-friendly, nakakatuwa na makarinig ng ganitong positive stories na kung saan ay bukod sa hinuhubog natin yung sarili nating pangalan, ay inaangat din po natin yung sarili nating pinanggalinga, which is itong mga tribal groups, yung kanilang culture. And yung nakakatuwa pa sa naging kwento ni Sir Wilson, hindi lang basta simpleng collaboration, pero talagang pinag-aaralan niya and of course inaalam niya yung kanilang culture, tradition. Nabanggit niya kanina, meron pang pagkakataon na gumagawa pa siya or sumailalim muna sila sa isang ritual bago yung mismong, yung iba pang kailangan nilang gawin to start everything else. So yung ganun, no, panawagan natin sa lahat yan, sa mga nagsisimulang mga brands, Filipino brands. Ano pa man yan, kahit pa damit or sa iba pang mga handicrafts. Sana, no, maging katulad po tayo ni Sir Wilson na isa-isayin muna natin. And of course, irespeto natin yung community, yung culture and heritage na meron po. And yung tawag dito, yung culture and yung kanilang tradisyon, ayun, sa ating mga tribal groups. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru, dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura!
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
8: base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influence na yan.
14: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
19: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
20: kahit kailan
1: o saan man, samahang bayanihan.
20: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosel. Bago tayo magpatuloy ano, sa ilang kwento natin ngayong hapon, gusto ko lang din i-highlight sa naging panayam natin kanina kay Sir Wilson, yung ilan sa mga nabanggit niyang tribal group, kung saan siya ay nakikipag-collab. Yung ilan nga po rito, yung Bagobo Tagabawa, Tiboli, Blaan, Mandaya at Tagakaulo. Ito po'y mostly ay mula sa Mindanao. Sabi niya nga po ay siya po'y mula sa Davao City. Kaya napakalaki nga pong pagkakataon nito na marinig natin yung kwento nitong Nino Franco. Kasi nga sa mga nakikita natin sa social media, hindi masyadong na-highlight yung mga gawa ng ating mga tribal group, ng ating mga indigenous people community. Kaya sana mas marami pa pong katulad ng Nino Franco na umusbong hindi lamang sa clothing industry, sa fashion industry, maging sa iba't ibang industriya na pwede nating maiangkop at maidala yung kultura ng pagiging Pilipino. Pwede yan sa iba't ibang handicrafts. Yung pag-weaving naman, pwede ka naman makakagawa ng iba't ibang handicrafts, hindi lang sa ating mga sinusuot na damit. So, keep it up dito sa Nino Franco. Sana mas marami pa, no? Tulad ng paulit-ulit natin nga binabanggit, na sana mas marami pa pong umusbong na katulad po ng Nino Franco na maisulong natin itong patuloy nating pinapangalaga ang kultura at tradisyon ng ating mga tribal groups. Para sa iba pang kwento natin ngayong hapon, of course, balikan natin yung ginagawa natin noon, yung pagbabalik tanaw. Kung saan ay bukod pa, tulad din ng nabanggit ng ating nakapanayam din, na si mismo na Magnovelus or yung mas kilala bilang Mighty Magulang, na maganda rin na ilabas natin yung iba pang mga kwento na hindi lang natin masyadong nakikita, napapansin, nababasa sa ating mga libro na ginagamit mula elementary hanggang college. Nabanggit nga ni Miss Mona na sa ngayon kasi yung mga libro natin parang summarize na summarize na ngayon. Dati talagang pakapalan ng libro kung saan talagang nakalagay doon yung buong kwento ng iba't ibang mga bayani natin or yung iba't ibang mahalagang kasaysayan na dapat nating malaman. So, yan, isa natin sa i-highlight dito sa Balik Tanaw. So, umpisahan natin. Kayo ba mga ka-frenny, meron ba kayong nakatatak or kilala na ilan ng mga national scientist dito sa ating bansa? Alam niyo mga ka-frenny, maalala ko lang, dami nating na i-share. Nung meron tayong nakapanayam mula sa University of the Philippines, Los Baños, kung tama ang aking pagkakatanda, basta mula po siya sa UP, kung saan ay talagang nakaka-proud po na marami po tayong na ipoproduce na national scientists, mga matatalino at matatiyagang scientists dito po sa ating bansa, na kung saan hindi lamang sila nakikipagsapalaran dito sa atin sa Pilipinas, maging binabahagi din nila yung kanilang kaalaman sa iba't ibang panig ng ating mundo. Isa na nga po dyan, si Sir Angel Chua Alcala, na ako isa po siya sa ating mga national scientists dito po sa ating bansa. Na kung saan siya po ay pinarangalan bilang pambansang siyentista ng Pilipinas o National Scientist of the Philippines noong taong 2014. Kinilala ang kanyang pananaliksik sa ekolohiya at diversidad ng mga nilalang na pandagat. Lumikha siya ng mga artificial na pagang upang tulungan ang akwatikong ekosistema sa ating bansa. Ilan sa mga aklat niya ang Philippine Land Vertebrates o Field Biology noong taong 1976 at ganun din ang Marine Reserves in the Philippine Historical Development Effects and Influence on Marine Conservation Policy noong taong 2001. May napasa ako habang nire-research ko rin itong tungkol kay Sir Angel Chua Alcala, na since tayo naman ay isang archipelago na bansa na kung saan tayo po'y napapalibutan ng yamang dagat, bakit hindi natin yun ang i-highlight? para yun din yung isa sa mas maipakilala natin sa iba't iba natin mga kaibigang bansa kung ano ang Pilipinas at kung ano rin ang pwedeng maibahagi ng ating bansa. Syempre, kilala na yung ating bansa sa kanyang hugis na parang, di ba, parang nakaupo nga raw na tao. Pero of course, kailangan natin ma-highlight din yung naibabahagi sa atin na ibibigay na hanap buhay rather nitong mga yamang dagat na nakapalibot po dito sa ating bansa. Noong taong 1992 naman, nauna po siyang pinarangalan bilang Gawad Ramon Magsaysay para sa serbisyo publiko para sa pagkakatatag ng unang santuwaryong marina sa Pilipinas sa isla po yan ng Sumilon. Sana po no yung ganitong klaseng kwento mas maibahagi pa natin sa mga iba't ibang libro dito po sa ating bansa. Tulad nga rin, naku, ang dami ko na naibabahagi. Tulad nga po nang naikwento sa atin ni Miss Mona, huwag kayong mahihiya no na humiram ng mga libro sa ating mga public and private library. And of course, kung sakali man na meron kayong ma-research na mga siguro sa inyo, ngayon nyo lang nalaman na may ganitong libro pala. So, huwag tayong mag-second thought pa na bumisita sa ating mga public library at makipag-ugnayan sa kanila kung meron silang naitatagong ganong klaseng libro. Kasi yun naman po yung kanilang work or trabaho para ipaglingkod at ibigay yung mga pangangailangan natin pagdating sa mga resources tulad ng pagbabasa ng libro. So sana no, mas maunawaan natin yung kwento sa likod ng pagiging national scientist ni Sir Angel Chua Alcala. Mula riyan mga ka-frenny, tayo unti-unti na magpapaalam ngayong hapon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakasama kanina si Sir Wilson Limon, ang creative director at ang nasa likod ng Nino Franco. Sana mabisita niyo po ang kanilang social media account. I-search lamang ang Nino Franco. Ganon din, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasapin. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.

0: Panyaw Institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
11: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi. Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya. Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw. Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman. Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan? Aba, simple lang pero maalaga.
17: Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasama.

0: sakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pakabata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
11: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
12: Philippine Standard Time, it's 5:01 p.m.
13: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan ninyo sa Radio Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page. Ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako po si Ate Sel.
12: At ako naman po ang inyong Ate Cha. Maraming salamat sa muling pakikinig sa

0: ating programa ngayong araw.
1: At sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paraan ng pagkatuto na nakasentro mismo sa mga bata. At kabataang nagtutulungan, ang youth peer education. Ano nga ba ito, Ate Chano?
0: Yan. Mga ka-MTR, kapag sinabi nating pagkatuto, education, madalas ang una nating nasa isip ay mga guro sa paaralan.
1: At syempre, napakahalagang papel nila sa ating paglago at pagkatuto. Pero mga ka-MTR, alam nyo ba na malaki rin ang maaaring maging papel ng mga bata at kabataan mismo sa pagtuturo at paggabay sa isa't isa?
0: Dahil bilang mga kabataan, may mga karanasan sila na minsan ay may mga usapan na mas nagiging relatable kapag nagmumula ito sa isang taong halos kaedadan mo. O yung payas kay nakaranasan or pananaw.
1: Siyempre, dapat relatable, di ba? Yes. At siya. Kaya mga ka-MTR, pag-usapan natin, ano nga ba ang youth peer education? Sa pinakasimple nitong pagpapaliwanag, ang peer education ay isang paraan ng pagbabahagi ng kaalaman at pagtutulungan kung saan ang mga taong may magkakatulad o magkalapit na karanas isa't isa.
0: Pero syempre, mahalaga nating linawin na ito mga ka-MTR ha, na ang peer education ay hindi lamang ordinaryong tsikahan. Hindi rin ito simpleng pagbibigay ng opinion o pagpapasa-pasa ng information. Ang isang maayos na peer education ay nakabatay sa tamang kaalaman, responsableng pagbabahagi at tamang gabay.
1: Important yung guidance, yes. Ate Cha. Mm-hmm. Kaya ang sagot sa lahat. Instead, mahalaga ring alam niya kung paano makinig, paano magbahagi ng tamang impormasyon at kung kailan dapat humingi ng tulong o i-refer ang isang concern sa tamang tao o professional.
0: Ate Sen, siguro marami sa ating mga ka-MTR ang nakaka-relate dito. Minsan kapag may gusto tayong pag-usapan, mas madali muna nating ikwento to sa isang kaibigan o kapwa nating kabataan.
1: Yung trusted yes. Someone natin, di ba? Tama at dito talaga nagiging mahalaga ang peer education. Ang mga kabataan kasi ay may sarili silang language or wika, di ba? Yes. Minsan yung mga terms na lang ang naririnig natin kadalasan sa kanila na natin natututunan. Meron din silang paraan ng pakikipag-usap at mga karanasang makakatulong upang mas maging relatable ang isang mensahe.
0: Pero mga ka-MTR, hindi ito ibig sabihin na mas mahalaga ang payo ng kapwa kabataan kaysa dun sa mga guro, sa magulang, or sa mga nakakatanda. Ang magandang peer education ay hindi pumapalit sa papel ng mga adults at experts.
1: Yes, importante pa rin talaga ang guidance ng isang magulang or caregiver ng isang bata. Kaya nagiging tulay ito upang mas madaling makarating ang mahalagang kaalaman sa mga kabataan.

0: kabataan at tulay din upang maikonekta ang isang kabataan sa tamang support kapag kinakailangan.
1: At mga ka-MTR, sa usapin ng youth peer education, hindi lamang pagiging magaling magsalita ang mahalaga. Napakahalaga rin ng pakikinig.
0: Yes, it's important to listen.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Mahalaga rin na matutunan ng mga kabataan ang responsableng pagpasa ng impormasyon. Lalo na ngayon, napakadali na makakuha or makapagbahagi ng mga information sa internet at social media.
0: Yes, kaya dapat unwary din tayo sa kung sinong kakausapin natin at pagkakatiwalaan natin ng ating mga ibabahagi. Kaya hindi dahil may nabasa tayo online ay agad na natin ibabahagi, Ate Cha.
1: Yes. Kasi alam ninyo, mga ka-MTR, malakas talaga ang influence ng mga kapwa nating kabataan, ang ating mga kaibigan at ating mga grupo or mga pinagsasamahan nating mga group ay maaaring makaapekto sa ating desisyon, pananaw at pag-uugali. Diba?
0: Kaya ang tanong, paano natin gagamitin ang influence na ito na matuto, magtanong, maging responsable, at gumawa ng mga desisyong makakabuti sa ating sarili at sa ating komunidad? Ang influence na ito sa positibong paraan. Paano din tayo magiging mga kapwa na naghihikayat sa isa't isa na matuto, magtanong, maging respag-ugnayan sa ating mga kapwa dahil sa isang salita, sa isang information o isa-isang pakikinig natin ay maaaring may maging malaking epekto ito sa isang tao, whether positive or negative.
1: Yes. Kaya tama ka dyan, Ate Sel. At para sa akin naman, mahalagang tandaan ng mga kabataan na okay lang naman na hindi natin alam lahat. Kaya makakasama natin ang isang youth advocate mula sa Plan International Pilipinas dito lang sa
0: Makabata Teleradyo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Heavy.
4: Tugtugan pa.
3: Suave.
4: From home to rig. O Pilipinas.
3: 1278 AM.
10: Time to celebrate ang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR 1043. Now...
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Close.

0: 10,000 feet. Brings back good old memories at the same time, creating new ones with a new generation.
1: Oh, ang ganda. Ano pa naman ang kanta?
2: Leave all your worries as we soar over the clouds.
0: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or high in the sky.
3: Yan, Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, they need boring.
10: Kidsclusive. Magandang araw, Kidsclusive. Ako si Ate Sam. At ngayong araw, sama-sama natin pag-usapan ang isa sa pinakamahalagang tahanan, ang ating inang kalikasan. Kung paano ito maaalagaan. Alam niyo ba na sa bawat simpleng basura o mga ating ginagawa sa pang-araw-araw ay merong epekto sa ating tinitirahan? Kaya mahalagang matutunan ng mga batang katulad ninyo kung paano alagaan ang kalikasan tulad ng pagkatapon ng basura sa tamang kanan, pag-recycle, pag-recycle. Ngayon, samahan niyo ako na kausapin ang isa sa ating mga exclusive. Hi mga exclusive! Ngayon, kasama natin si
11: Raven.
10: Raven, ilang taon ka na?
11: 10 po.
10: Okay. So, ngayon, Raven, meron kami pinipare na questions na tatanungin namin sa'yo. Kaya magsimula na tayo.
11: Okay po.
10: Yung una, sa tingin mo, bakit nabilis natin nararanasan ngayon ang matinding init o mga pagbaha? At paano natin ito maiiwasan?
11: Para ano po, maglinis po ng maayos sa bahay. Tapos yung komunidad po natin, paglinis, linisin po natin. Pati po yung tapat ng bahay, pati po yung ano, yung lalagyan natin, basura, ayun lang po.
10: Para sa'yo, ano yung pinakamagandang bagay na nagawa mo para makatulong na maalagaan yung kalikasan?
11: Ayusin po yung ano, yung komunidad po natin, yung mga ano po, yung mga kagawad, ay mga tamid po. Minsan po, tulungan po ng talungan po kami sa kalye, sa kumulit po. Tapos yung mga bata po, ano, sabihin po sa kanila, huwag po magtatapon po saan-saan. Tapos huwag yung mga matatanda, mga matatanda din po, huwag din po magtatapon po saan-saan. Tapos ano po, maglinisip po lagi din sa bahay, mas maglinisip din po, pati sa labas, pati po sa harap ng bahay, ayun lang po.
10: Okay. Ano yung mensahe na gusto mong iparating sa matatanda at kapwa mo mga bata pagdating sa pagprotekta ng ating kapaligiran?
11: Pag, ano, pag may nagtatapon ng basura sa may kapag saan-saan lang po, it, ano, ipata, ano, ito na lang po magtapon kung di po nila pinapon. Tapos ano po, huwag po magpakalat sa kalye. Tapos ano po, paglinisin po sa harap ng bahay, pag makikita po na kalumi. Tapos pag po pagtatapon sa malapit sa kanan. Tapos pwede po ano, patapon po yung mga kalat nila. Tapos pag ano, paglinisin po sa bahay nila. Ayun na.
10: So yun, maraming salamat, Raven.
11: Thank you, thank you.
10: Na magpaalam na tayo sa ating mga kids-closer.
11: Bye-bye po!
10: Ang kalikasan ay hiram natin sa susunod na henerasyon. Kung hindi natin ito aalagaan, sino ang mag-aalaga sa ating mag-iisang tahanan? Alam niyo ba na may batas na tumutulong patungkol dito? Ito ang Republic Act 9512 o Environmental Awareness and Educational Act na nag-uutos na ipuro sa mga bata sa paaralan kung paano alagaan ang kalikasan. Kaya kids, simula ngayon, maging bahagi tayo ng solusyon at hindi ng problema. Hanggang sa susunod na episode ng Kidsclusive! Ingat at paalam!

0: Dugam chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Abakada.
4: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang
1: Stino Saban.
5: Hindi heavy.
0: Tugtugam chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
6: Pagbata, Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
7: Welcome back mga ka-MPR! Ngayon, mas lalaliman pa natin ang usapan. Makakasama natin ngayon si Ms. Ray Payumo, isang youth peer educator na magbabahagi sa atin ng kanyang karanasan at pananaw bilang isang kabataang nakikilahok sa pagtataguyod ng kaalaman at positibong pagbabago.
8: Well, welcome po sa Makabata Teleradyo, Ate Ray. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating makabatang talakayan. Hello!
7: Isang makabatang hapon
9: po sa ating lahat.
7: Okay. So bilang
9: narinig
7: una...
9: po ako.
8: Yes.
7: Okay. Yes, narinig ka namin, Ate Ray. No? So hindi na namin patatagalin pa. Bilang unang tanong namin sa'yo, Ate Ray, ano ang ibig sabihin ng edukasyon sa kapwa o peer education para sa iyo? At ano ang layunin nito, Ate Ray?
9: Okay po. So, para sa akin, as a youth peer educator, no, ang peer education po ay yung kami po bilang kapwa ang magtuturo sa amin sa kapwa-kabataan namin or kaya sila naman po ang kapwa namin ang magtuturo sa amin pabalik. No, ito pong peer education ay ginagawa dahil ngayon pong generation, mas komportable kasi ang kabataan na mag-share or magbahagi sa kapwa-kabataan. So, para sa akin, yun po yung mabilis na explanation ng youth peer education.
8: Okay, so second question naman tayo, Ate Ray, no? Ano naman yung mga personal na katangian or karanasan sa buhay na tumutulong sa'yo na para mas madaling makarelate sa ibang kabataan?
9: Ayun po. So siguro yung pinaka-adjective na masasabi ko bilang isang kabataan din is gets ko. Actually, hindi nga siya adjective eh. Pero gets ko yung karanasan ng kabataan ngayon. Kasi party pa rin naman ako ng kabataan even though nasa age na ako na mas mataas sa 18 years old. So, parte din yung pagiging empathetic, siguro yun yung adjective na hinahanap ko kanina, no? Na yung karanasan nila ay nararanasan ko rin at minsan, kung hindi ko man danas talaga yung karanasan, ay iniintindi ko sa mas malalim pa na konteksto kung ano ba yung ginagalawan or kinikilos ng isang kabataan na kakausapin ko at sasamahan ko po.
7: Okay, alam mo Ate Ray, advantage ng mga kaedad mo no bilang youth, yung pakikipagkapwa at pagiging relatable sa mga ka-age group din ninyo, no? So paano ka naman magsisimula ng usapan sa kaedad mo na mahiyain or tahimik, 'di ba? Kasi syempre iba't iba naman ang personality ng bawat isa sa atin, no? Paano mo hinaharap ang sitwasyon kung saan ang isang kasama ay hindi sumasang-ayon sa iyong pananaw?
8: Yes. May conflict.
9: Okay. So, dalawa po yan, no? So, dun sa mahihiyain or shy, I think sa isang espasyo po, tuwing nagsisimula ang kada event na kasama natin yung mga kabataan, meron at meron po talaga. So, isa rin siguro sa aking quality ay medyo approachable ako. Minsan, tumatabi talaga ako sa kapwa ko kabataan at magtatanong, hi, kamusta ka? Kamusta naman ang event ngayong araw? Meron ka kayang maibabahagi sa akin na patungkol sa naging event or patungkol sa naging karanasan mo ngayong araw. So, usually, approach talaga na magsisimula sa greeting. Tapos, kailangan kasi mababaw lang yung tanong, hindi agad malalim kapag nakikipag-usap tayo doon, lalo na sa mga close up or introvert na kabataan. Actually, parang introvert nga ako minsan eh. Kapag naman sa mga tao or sa mga kabataan or kapwa-kabataan ko na hindi kami nagkakatagpo pagdating sa opinion, hindi mahalaga ang impormasyon or tamang impormasyon, pero mahalaga din na intindihin natin bakit nga ba ganun yung opinion na kanilang pinaniniwalaan or binabahagi. Mag-share pa rin tayo ng impormasyon na siguro tatanungin din natin bakit kaya ganito yung opinion mo or bakit ganun yung pinaniniwalaan mo. At the same time, mag-share din tayo ng mga information na siguro kung maliman, itatama natin, pero hindi natin ipagdudukdukan na, oh, ito yung tama, mali ka, dapat ganito na rin yung paniwalaan mo. Kasi nga, mahalaga pa rin na intindihin natin yung konteksto ng kapwa-kabataan natin pagdating sa information, lalo pa ngayon sa digital space na marami ang misinformation, yung influence nila sa siguro sa environment na kinikilusan nila. I mean, feel ko lahat naman tayo ay susceptible sa misinformation, disinformation. Kaya doble kayo talaga sa pagtingin sa tama or kung pinaka truth or fact na information na ating kinukonsume sa ating mga sarili.
8: Sige. Okay, so next question naman. Siguro,
9: dami sagot.
8: Paano mo naman siguro binabalance yung pagiging pala kaibigan? Kasi di ba kanina approachable ka nga, di ba? So, paano mo siya binabalance sa mga kasamahan habang pinapanatili yung tamang professional or yung tamang malusog na hangganan or yung boundaries?
9: Ayan. So, napakahalaga ng boundaries kasi pag hindi naman sinabing approachable ka ay dulo na ng halang hanggan na wala ka ng boundaries bilang isang tao. Ang pagiging approachable lang naman ay ibig sabihin open or bukas ka sa bawat isa na kausapin or kumausap. Pero ang boundaries ay mahalaga pa rin. Example, mayroong picture taking tapos katabi mo yung isang tao dahil ang sabi ng photographer ay, oh, kailangan magkakalapit kayo sa picture. Tatanungin mo yung kasama mo na pwede ka kaya hawakan para sa picture or pwede kaya kitang topikin para sa picture or pwede ba tayong mag-post ng medyo magkadikit para sa picture. I-communicate pa rin yung boundaries mo bilang isang tao. Yun yung ginagawa ko bilang isang youth peer educator. No? Sinasabi ko pa rin sa kanila na kung mag-usap man tayo pa tungkol sa sensitibong topic na to, hanggang dito lang tayo. Or kung meron man akong hindi na gusto na pag-usapan or meron man akong gusto pang pag-usapan na mas malalim, tinatanong ko rin sa kanila pabalik na, okay pa ba na pag-usapan natin to? Pwede pa ba na umabot tayo sa usapang to pagdating sa ganitong sensitibong topic? Tulad ng mga topic about saayt nga, violence sa mga eskwelahan at iba pa.
7: Okay, ako naman, siguro meron akong dalawang katanungan, Ate Cha and Ate Ray, no? Una, curious ako sa kung paano ka mag-facilitate bilang isang peer educator, Ate Ray, no? So, pwede mo bang bigyan kami ng halimbawa, no? Ano ba yung inspiration mo? Bakit ka patuloy na nagseserbisyo bilang isang peer educator? Ano bang meron sa pagiging isang peer educator? Bakit ka nai-inspire to go forward and to teach your fellow peers or youth din? So, pangalawa naman, ano ba yung struggle ng isang peer educator na katulad mo?
8: Yes.
9: Ayan. So, dalawa na naman yung tanong. Sige, yung unang tanong, paano ba nag-facilitate ang isang Ray na youth peer educator? Usually, mahalaga talaga na sabihin sa umpisa yung disclaimer and at the same time, safe na espasyo itong pag-uusapan natin or pinuntahan natin yung espasyo. No? So, establishing safe space talaga ay mahalaga kapag nag-facilitate it. At the same time, yung tono kailangan magaan lang, hindi masyadong mabigat, hindi palasigaw or something. No, kahit pa may mga nagbabanggaan na ng opinion pagdating sa discussion na hindi siguro sang-ayon sa'yo. No? Tapos, pag-facilitate din. So, usually, ang facilitation naman namin ay with may mga guardians pa rin kami or mga technical experts, lalo na sa mga usapin ng OSAEC, sa mga usapin ng mental health. Para na rin kung may mga information na kailangan klaruhin, ay makaklaro ng mabilis at makaklaro ng mga expert talaga doon sa mga kinagagalawang sektor. So, pangalawang tanong naman, ano ba yung mga challenges, no? Siguro example na rin bilang isang youth peer educator at bakit nagpapatuloy pa rin ang mga tulad ko sa paggabay or pagiging youth peer educator. So, una yung challenges kasi ngayon ay ang dami ng problema sa mundo or ang dami ng kinaharap ng problema ng mga kabataan ngayon dahil na rin sa technological advancement na meron tayo this generation, no? So, mas madali nang pumasok sa Facebook, mas madali nang pumasok sa mga social media spaces at ibig sabihin, mas nagiging vulnerable na rin ang mga kabataan sa mga information at mas marami ng information. Ganun pa yung different climate siguro pagdating sa school setting, no? Ngayon, ang dami ng parang alternative delivery modes or online classes at iba pa. So, nagpapatuloy ako kasi ako mismo, siguro nung bata ako or nung nasa 14 years old ako, high school ako, parang tinatanong ko rin sarili ko na parang, hindi ko rin alam. Marami rin akong hindi alam na bagay. Kanino ako lalapit? Sino yung pwede kong kausapin kapag may mga oras na hindi ko alam yung certain thing? And nung nasisimula ako sa mga advocacy works, mas doon ko natututunan na sobrang daming mga bagay na hindi ko natutunan sa loob ng eskwelahan na natutunan ko nung mas naging aktibo akong kabataan or youth pagdating sa different siguro SDG goals na meron tayo dito sa Pilipinas. So, kaya ako pinagpapatuloy kasi naniniwala pa rin ako sa cliche naman nakasabihan na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan or kabataan kasama ang mga elders ang pag-asa ng bayan. At the same time, posible pa rin ang bukas na maginawa at magaan para sa bawat isa. Hindi lang sa mga kabataan ngayon, kung hindi kasama ang lahat ng henerasyon at kasama ang intergeneration people na, you know, syempre at the next generation, iba na naman ang advancement, iba na naman ang klimang kikilusan ng bawat isa. So, I think mahalaga pa rin na ipagpatuloy natin yung nasimulan ng ating mga past heroes or kung hindi mang past heroes, yung mga nasimulan na ng dating generation.
7: Okay. Sabi mo nga, Ate Ray, no, ang mga kabataan, kasama ang mga elders, nagiging pag-asa sila ng bayan. Pero, ikwento mo nga sa amin din, Ate Ray, no, ano naman yung nagbago sa'yo simula nung in-engage or in-involve ka ng Plan International Pilipinas bilang isang youth peer educator? May nagbago ba? May na-strengthen ba sa'yo? For example, mas na-inspire ka ba? Pwede mo bang ibahagi sa amin, Ate Ray?
9: Ayan. So, simula nung na-engage ako sa Plan International Pilipinas, nagmula yan sa isang town hall or youth congress eh. Bago sa akin yung usapin ng OSAEC or yung Anti-Online Sexual Abuse Against Children. So, na-curious din ako nung nag-search ako online hanggang sa may nakausap ako na contact person mula Plan International para talaga mas palalimin pa yung kaalaman ko against OSAEC. Nung nalaman ko siya, doon na nagsimula din yung drive ko para ipagpatuloy yung advokasya sa specific na anti-OSAEC campaign. And mas mapalalim pa yung kaalaman ko in terms of children's rights. Kasi kumikilos na ako sa children's rights pero feel ko nun sa akin na kulang pa, kailangan ko pa ng mas maraming engagements, mas maraming knowledge or information. Nagbago rin sa akin yung way ko ng facilitation. Usually, kapag facilitation, mas ano lang eh, mas dagdag lang ng information. Ngayon, parang dahil sa Plan International, nakikita ko rin, mahalaga rin pala yung pakikipag-usap talaga or maybe one-on-one conversation with kapwa or with peers. At yun nga, yung youth peer education noon sa akin, hindi siya talaga familiar. Sabi ko, ano yun? So, yung ginagawa ko pala, nabigyan ako ng title or na nag-gets ko sa sarili ko na yung ginagawa ko pala na advocacy work ay parte na rin ng pagiging youth peer educator. Or yun pala yung silbi ng title na youth peer educator. So mas nalinawan ako, mas naging klaro sa akin yung kumbaga mas naging klaro sa akin yung kinikilos ko or yung movement ko bilang isang kabataan. At mas na-engage or mas naintindihan ko rin yung kinikilos or yung fina-fight for ng Plan International. Syempre, hindi lang sa Ontay-OSAEC, hindi lang sa OSAEC, kundi sa climate change, kundi sa girls or child marriage or anti-child marriage, at iba pa. At marami pang iba actually. Kasi hindi lang naman specific ang advocacy ni Plan. Sobrang daming kinikilos ni Plan as long as para to sa kabataan at para sa batang babae.
7: Okay. Alam mo, Ate Ray, masaya kami ni Ate Cha yes. na malaman na ang aming partner organization na Plan International Pilipinas ay malaki na ang naitulong sa paghubog mo bilang isang youth peer educator. Kaya pagbigyan mo ko, Ate Cha, ito ang last question ko for Ate Ray, no? Maaari ka bang magbigay ng example? Kasi kanina, isa sa mga sinagot mo is about misinformation and disinformation na nagiging risky para sa mga kabataan na nag-a-access ng online or social media spaces. So kapag sinabing misinformation and disinformation, meron ka bang mga scenario wherein you had to correct an information na ibinahagi ng isang bata or kabataan during an activity, and paano mo ito hinandle?
8: Yes.
9: Ayan. Usually, meron talaga. Kahit sa lalo na pagbababa ka ng komunidad, kasi nga, iba-iba din tayo ng information na na-expose tayo. Kapag ganun, mas pinaprobe, nagbibigay muna kasi ako ng probing question. Hindi ko agad sinasabi na, ay, mali ka. Mm-hmm. Hindi yan yung impormasyon na dapat sinasabi mo or sinashare mo. Hindi ganun. Kasi mas lalo silang magko-close sa'yo or mas lalo nilang i-close yung sarili nila na tanggapin yung ibibigay mong or itatama mong impormasyon. So, ganun usually yung nagiging step or mechanism ko para magtama. Kakausapin ko muna, bibigay muna akong tanong, bakit kaya ganito yung paniniwala? Saan kaya nanggaling yung ganitong paniniwala mo? No? Bakit saan mo nakuha yung impormasyon? And then kapag nalaman natin, mas magpo-probe or mas deeper pa na sa tingin mo ba yung impormasyon na ganito? For example, hindi ko ma-explain yung information, pero example, sasabihin nala na pwede daw magtrabaho ang isang 13 years old. Yung mga ganong example na information na saan mo kaya nakuha to, ano kaya yung batas, kung kailangan natin natanungin na mismo yung batas na nagsasabi na pwede yun, or yung mga ganong bagay, hindi right away or right at the bat na i-check, itatama ko siya, no? So, magtanong lang talaga at mas kausapin siya, and then tsaka ka mag sasabi na, meron kasi din akong nakita na information na sabi sa batas or batas na to na nagaling mismo sa official website or official information na state provided na ganito talaga yun, hindi talaga pwede magtrabaho ang 13 years old and so forth. Ganun yung nagiging proseso. Minsan 10 minutes talaga or minsan 5 minutes, pero nagagawa naman ng paraan na itama sila sa paraan na hindi sila magko-close off or hindi sila magagalit sa iyo pabalik na ay hindi tama ako or hindi nila ipaglalaban talaga dahil feel nila kinalaban mo rin yung opinion na sa tingin mo ay mali or mali talaga. Hindi ko alam kung nag-make sense pa ako, pero
7: oo naman, nag-make sense ka, Ate Ray, no? Ano naman yung question mo, Ate Cha?
8: Ito, siguro last na yata natin tong tanong, no? Pero siguro, maliban doon sa mga nasabi mo kanina yung about ASAEC si Saem, ano po yung bilang ikaw, isa kang youth peer educator, anong focus area pa ang sa tingin mo na napakahalaga at makakatulong sa mga isyu kinakaharap ng bansa natin? So, at siguro bakit ganun?
9: Marami akong kinikilusan na advocacy right now. So tingin ko, isa sa pinakamahalaga ngayon ay yung mental advocacy or mental health advocacy. Kasi hindi lang siya sa kabataan actually eh, kundi din sa lahat ng generation ay talagang naapektuhan. No, pero kasi kinikilala ko rin bilang advocate ng mental health na ang mental health ay intersectional na issue. Kumbaga, problema din dito yung socio-economic status, kumbaga yung mga malalaking problema tulad ng poverty, tulad ng exposure sa digital space, tulad din ng mga academic problems sa loob ng eskwelahan or yung education curriculum. So, intersectoral itong problema, pero ito yung isa sa pinaka problema talaga ng society natin ngayon. Lalo pa, medyo nga na doon pa tayo sa step ng ano eh, ng paniniwala kung totoo ba talaga yung mental health para sa ating mga boomers generation. So ito rin yung kinikilusan ko bilang isang advocate, at yun din yung sa tingin ko na mahalaga talaga na advokasya para sa lahat. Pero maliban sa mental health, mahalaga din sa akin ang digital safety talaga ng mga kabataan, no? Hindi lang ng children, kung hindi ng youth sector din. Kasi nga, sobrang daming or sobrang luwag, unregulated ang space ng digital environment para sa bawat isa. At ang daming espasyo dyan na delikado or nag-exploit ng vulnerabilities ng bawat isa. Nandiyan yung scams, yung phishing, nandiyan din yung anti-osaim, at iba pa, at napakarami pang iba, pati yung cyberbullying. So siguro di ko na siya masyadong ma-expound, pero for me, ang pinakamahalaga talaga ngayon ay mental health at yung digital safety for everybody, or yung safer digital spaces talaga.
8: Yun. Grabe naman, ang dami namang naibahagi ni Ate Ray sa atin. So siguro, at this point, meron ka bang gustong i-plug na mga activities ng Plan International Pilipinas? Meron bang mga paparating na activities?
9: For now, with Plan International, hindi ko sure yung mga paparating na activities. Pero, I think meron pala yung Youth Rise Philippines or Youth Rise Pilipinas. I think it's a project of Plan for Livelihood centered na para sa mga kabataan. Pero in terms of events, gusto ko rin i-plug yung Better Days in Manila or Better Days Leg ng Manila in cooperation naman with Youth Mental Health Hub PH. Kasama namin doon si Kuya Kim Atienza at iba pang mga kilalang personalities. Yung Better Days ay isang project for mental health, no, para sa mga kabataan at para sa everyone actually that wants to go. Ngayon ay nasa Manila University Leg kami on October, pero ang aming culminating ay mangyayari sa Music Hall sa SMOA sa October 21. So, kung meron man sa inyo na gusto lang magpahinga sandali, gusto makinig ng mga information about mental health, feel free to go to or feel free to come with us sa October 21 sa SM Music Hall MOA.
8: Ayan, noted ang date. So, Ate Sel, meron po tayong additional?
7: Yes, no. Thank you sa mga binahagi mong information, Ate Ray. Ikaw, baka may gusto kang batiin bago tayo magtapos.
9: Sige. Siguro hello na lang din sa mga kasama ko dyan sa Plan International, yung mga kapwa ko YPE. Hello sa organization ko sa Manila, Building Youth Empowerment. At, ayun lang. I think, stay safe, stay sane sa ating lahat, no? Lalo na ang daming problema ng bansa ngayon. At sana nag-rest pa rin tayo. Mahalaga yung self-care, I guess.
7: Yun, mahalaga ang self-care, Ate Cha, mapaanong edad ka man. So maraming salamat, Ate Ray, maraming salamat po sa napakahalagang kwentuhan natin ngayong hapon na ito.
8: So again, madami kaming thank you kasi sa pagpapaunlak mo sa at pagbibigay mo ng oras sa amin. Maraming salamat, Ate Ray. Hopefully makita ka namin ulit sa mga susunod na interviews pa.
7: Yes, at sa Children's Month, baka makita natin si Ate na. Ray. Yes, maraming salamat at paalam po, Ate Ray.
8: Bye!
7: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mahalagang aral tungkol sa episode ngayong araw.
8: Kaya tutok lang, magbabalik po ang
7: Makabata Teleradyo.

0: Radyo, Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Mulang i-restore noong 1953 pagkat itong magtamo na noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang kahapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a...
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
17: Pardo ni Pangulong Marcos Jr., pamahalaan, nagkaloob ng iba't ibang tulong kay Veloso at sa kanyang pamilya. Mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon, pinasinungalingan ni Pangulong Marcos Jr., tugon ng palasyo sa bise.
18: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
17: At sa ulat probinsya, iba't ibang veterinary services inialok sa mga pet owners sa Cebu City bilang bahagi ng World Rabies Day.
19: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagpasalamat at binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga estudyante, guro at iba't ibang sektor na nasa likod ng pag-angat ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment.
0: Isang malaking tagumpay at improvement ito para sa mga nakilohok na estudyante matapos ang ilang buwang pagsusulog ng kilay.
5: Pangako ng Pangulo, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang kanilang suporta para mahabol ang number one spot sa PISA. Narito ang ulat.
4: Hindi biro ang naging paghahanda ni Aaron sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. buwan kasi ang kanyang ginugol para sa pag-aaral sa pagsusulit. Pero laking tuwa niya dahil nagbunga ang kanyang pagtsatsaga.
20: Proud talaga po kasi out of, tingnan mo ang daming countries, naging 77 tayo. Out of, naging 77. So hindi na tayo kulelat. Then proud rin kasi nga umangat yung score natin. Tapos umangat rin yung ranking natin. So ang laki ng improvement.
4: Isa lamang si Aaron sa halos 9,000 mga estudyante na nakibahagi sa 2025 PISA na naging maganda ang resulta matapos makakuha ng mataas na ratings ang Pilipinas. Nakapagtala kasi ng 17 points na pagtaas ang Filipino learners sa science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagkilala sa lahat ng nasa likod ng pag-angat ng Pilipinas sa 2025 PISA.
21: That is why today we are here to recognize the people and the institutions that helped make all this possible. We thank our participating schools, our school leaders, the learners, of course, their parents, local government partners, everyone who contributed to this milestone. We appreciate our teachers who have spent long hours in the classroom, guiding our learners so that they can perform well in this assessment.
4: Hindi rin nakaligtaan ng Pangulo ang naging papel ng mga pribadong sektor sa pag-angat na ito ng Pilipinas. Kasabay ang pagtiyak na hindi titigil ang pamahalaan para suportahan ang edukasyon sa bansa, lalo na ang mga guro na siyang tagahubog ng mga estudyante. Kabilang anya sa ginagawa ng gobyerno ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel para mas matutukan ng mga guro ang pagtuturo.
22: Pagpatuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Habulin natin yung pagka number one. At kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipat ng ating mga magulang at lahat-lahat. Together with the government, both local government and national government, pag pinagsama-sama natin ang ating kakayahan para turuan at maging maganda ang education system ng Pilipinas, matutupad din natin ang pangako na yan.
4: Sinabi rin ng Pangulo ang dagdag na 10,000 school counselors ngayong taon para itaguyod ang ligtas na learning environment ng mga estudyante.
22: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
19: Walang imposible sa batang may pangarap anuman ang kanilang kalagayan. Mari na kasing makapag-aral ang mga batang pasyente sa loob ng ospital sa pamagitan ng programa ng DepEd at ng Philippine Children's Medical Center. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.

0: Ganito ang mga tinig na iyong maririnig mula sa mga batang puno ng pag-asa at pangarap na magkaroon ng normal at masayang buhay. Sa kabila ng kanilang karamdaman, hindi na nila kailangan mamili kung ano ba ang dapat nilang unahin, kalusugan o edukasyon. Pwede na kasi nila itong pagsabayin dahil formal lang pinirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education at Philippine Children's Medical Center.
1: Ito yung utos ng ating Pangulo na walang batang maiiwan. Kahit maraming pagsubok at kahit mahirap, yun nga dapat ma-reach out ng maabot ng DepEd. Pag mas mahirap abutin, dapat yun nga ang talagang sinisikap natin sa magpapasalamat tayo sa PCMC.
0: Ito ang kauna-unahang hospital-based learning program sa bansa na naglalayong ilapit ang edukasyon habang nagpapagamot ang mga batang pasyente. Maipagpapatuloy na ng mga kabataang may karamdaman ng kanilang pag-aaral sa loob mismo ng ospital sa pamamagitan ng alternative learning system. Gaya na lang ni Yana na nasa isang taon ang nakikipaglaban sa leukemia. Kwento ng kanyang lola Catherine, kinder si Yana noong na-diagnose at hindi siya nakakalakad dahil sa sakit. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagpapagamot, masaya nang tumatakbo si Yana.
2: Nung nag-offer yung hospital ng learning, we grab it talaga. Kasi iba talaga yung education for kids, lalo na yung dream.
0: Ang pangarap ng kanyang pamilya para kay Yana ay makapagtapos at kanilang susuportahan ang bata sa kung anumang gusto niyang tahakin.
3: I want to read Dr. Nurse Chef.
0: Bukas ang programa sa mga kabataang nais ipagpatuloy ang pag-aaral habang tumatanggap ng serbisyong medikal. Kabilang sa mga programa ang Basic Literacy Program at Accreditation at Equivalency para sa mga elementary at high school student. Adjusted naman ang mga paraan ng pagtuturo ng mga guro batay sa pangangailangan ng bawat estudyante. Sa ngayon, katuwang ng PCMC ang ilang guro mula sa Piñahan Elementary School, Flora A. Ilagan High School at San Francisco High School. Bukas naman ang PCMC sa mas maraming pangguro na nais tumulong at magbigay ng edukasyon sa mga kabataang may karamdaman.
4: Kung ilan ang mabibigay sa amin, ganun din siguro ang... We have so much patience. They're just there waiting for us.
0: Inaasahan naman ng DepEd na mas mapalalawak pa ng ahensya, katuwang ang iba pang institusyon, ang paglalapit ng edukasyon sa mga kabataan, lalo na sa mga may karamdaman. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Umarangkada na ngayong araw ang aprobadong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
0: 200 piso ang nakalaang budget ng commuter na si Jen na nanggagaling pa sa San Jose del Monte, Bulacan papunta sa kanyang trabaho sa Quezon City. Tricycle, jeep at bus ang halos araw-araw niyang sinasakyan para pumasok sa kanyang trabaho. Pero dahil epektibo na ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, simula ngayong araw, madadagdagan din ang kanyang dapat itabi pambayad sa pamasahe.
6: Siguro nagiging 250 na din siya. Malaki-laki na instead na nakakapag-ipon ako, napupunta po siya sa pamasahe. Hindi siya okay, pero at the same time, iniisip ko din na, nagpantagdag na lang din talaga ng tulong din sa mga driver natin.
0: Para naman sigurong si Daniela na araw-araw nagko-commute, okay lang din ang pagtaas ng pasahe, pero dahil sa dami ng pasahero at palaging punuan, minsan napipilitan na lang siya na gumamit ng motorcycle taxi para mas mabilis siyang makapasok. Pero giit ng guro, mas malaki pa rin ang kanyang natitipid kung sasakay siya ng jeep.
7: Kasi po, ito po ay matagal ng hiling po ng mga driver po ng mga jeep. Ang kaso lang po sa akin, sana po hindi na po ito tumagal pa at lalo pa pong tumaas.
0: Simula kasi ngayong Lunes, 14 pesos na ang pamasahe sa unang 4 na kilometro ng mga traditional jeep at may dagdag na 2 piso sa susunod na kilometro. 17 pesos naman ang pamasahe sa modern jeep sa unang 4 na kilometro at may dagdag na 2 pesos at 40 centavos sa susunod na kilometro. 15 pesos naman ang pamasahe sa mga ordinary city bus habang 18 pesos ang singil sa mga air-conditioned city bus. Naglabas din ng updated fare guide ang LTFRB sa kanilang official website sa adjustment ng mga pampublikong sasakyan tulad ng provincial public utility bus, airport taxi, TNVS at point-to-point bus. Mahigpit namang ipinapaalala ng LTFRB na kailangan ng updated fare guide sa loob ng mga pampublikong sasakyan kung saan makikita ang listahan kung magkano na ang dapat bayarang pamasahe ng mga commuter batay sa kanilang destinasyon. Mayroon kasing mga sasakyan na sumunod na sa paggalaw ng pamasahe pero walang nakapaskil na updated fare guide. Kaya hinihikayat ng LTFRB ang mga commuter na ipagbigay alam sa kanila sakaling may mga sasakyang hindi naglalagay ng listahan para agad na matugunan na alinsunod sa umiiral na patakaran. Samantala, nakahanda naman at umiikot na ang ilang sasakyan ng Department of Transportation para magbigay ng libreng sakay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kasunod yan ang isinasagawang tigil pasada ng ilang transport group dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Nakaantabay naman ang ilang kawani ng LTFRB at mga otoridad para panatilihin ang kaayusan ng daloy ng mga sasakyan at matiyak ang kaligtasan ng mga commuter habang isinasagawa ang kilos protesta. J.M. Thompson, para sa Bayan.
8: Malaking ginhawa para sa mga tsuper sa Cordillera ang ipinatutupad the special fare hike bilang dagdag kita sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera. Ngayong araw ang simula ng pagpapatupad sa special fare hike para sa mga public utility vehicles sa Cordillera na 15 pesos habang 2 pesos ang karagdagan kada kilometro. Hindi naman umalma sa pagtataas ang ilang commuter.
9: Hindi ko pa naman po napapansin yung diferensya mismo po. Naging tumaas lang naman po ng 2 pesos po. Kaya okay lang po, makakatulong din naman po sa mga driver po.
10: Okay lang naman sa akin kasi naintindihan ko naman kung anong kalagayan ng mga driver. Mataas na talaga yung krudo. Tsaka pagka steady lang ang pamasaya, walang kikita ng mga driver. Pag bumaba naman yung gasolina, binababa naman nila yung pamasahe.
8: Pero ayon sa mga dispatcher, may ilan pa rin kontra sa bagong pamasahe na kung minsan ay nagre-resulta pa sa hindi pagkakaunawaan ng mga pasaherong ayaw magbayad ng karagdagang pamasahe.
11: Sinasabi nila na kwan daw, masyado daw mahal. Ang kwan ko lang naman na bilang dispatcher, naninigil lang ako ng tama dun sa nakasulat sa papel na binigay sa akin.
8: Laking pasasalamat naman ng mga jeepney driver ang karagdagang pamasahe dahil hirap din silang mag-uwi ng sapat na halaga para sa kanilang mga pamilya dahil sa kamahalan ng krudo.
12: Siguro makakasurvive na kahit pa paano. Nung nakaraan halos wala na kasi natitira. Nung bandang lalo na last week na nagtaas ng 100 tapos hindi pa gumalaw yung pamasahe. Sabi nga namin kung hindi pa gagalaw yung pamasahe, mapipilitan na naman siguro na magbawas kami ng babiyahe.
8: Sa ngayon, ang special fare hike na karagdagang 2 pesos o 15 pesos para sa mga regular na pasahero at 12 pesos para sa mga mag-aaral, senior citizen at PWD ang susundan ng mga traditional na jeepney na pamasahe.
13: Ito'y apo ti masurot kasi aga amot tayo mo din niya. Ti price iti crude oil iti luland kat nababaunay kaysa compare tayo dito yung Cordillera. So, nagtutungtong kami man yan. And then, to reiterate me, jay 15 pesos tapno tigas na kata hanging pumanaw na dito yung drivers tayo nga, mayroong isawaling ang trabaho.
8: Susundan naman ng mga modernized jeepney ang inilabas ng LTFRB na karagdagang 2 pesos and 40 centavos. Sa ibang rehiyon, 14 pesos ang minimum na pamasahe ngunit kakaiba ang Cordillera kaya 15 pesos ang minimum na pamasahe. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
14: Tiniyak ng Malacanang na hindi matitigil ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle driver at operator sa kabila ng pagpapatupad ng fare hike simula ngayong Lunes. Ayon sa palasyo suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang inaprubahang pagtaas ng pamasahe para matulungan ang mga transport worker sa patuloy na pagmahal ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Dagdag nito, mas mababa ang inaprubahang pagtaas kumpara sa hiniling ng mga transport group para hindi rin lubhang mabigatan ang mga commuter. Nakahanda rin ang karagdagang tulong sa ilalim ng uplift program para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga apektadong sektor.
15: Lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
14: Abiso po sa ating mga motorista. Makakahinga ang inyong mga bulsa ngayong Linggo dahil may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa Energy Department, nasa 24 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Abot naman sa 7 pesos and 57 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. Abang nasa 5 pesos and 85 centavos sa marang nasa ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene.
5: Samantala, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizo ng pagpapatibay ng itinaas na dike gamit ang Gabion Wall sa Talomo River. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
16: Hulyo 24 ng kasalukuyang taon, nagulat ang mga residente sa Bangkal, Davao City nang biglang tumaas at lumakas ang agos ng tubig sa Talomo River. Lalo, walang naitalang pag-ulan sa nasabing lugar. Naapektuhan at inabot din ng tubig baha ang mga kalapit na barangay. Kaya napakarami ang pinasok ng baha ang mga kabahayan. Marami rin ang inilikas. Hulyo 29, agad na binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizo na ang nasabing lugar. Dito, nakita ng sekretary na hindi pantay ang inilagay na gabion sa ilog. Pagtatakaan ng kalihim kung bakit hindi natuloy ang expansion ng inilagay na gabion sa lugar. Kaya ipinag-utos nito na taasan ang dike sa Talomo River gamit ang gabion o ang retaining structure na gawa sa wire mesh cages na may lamang mga bato. Ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng dredging o ang pagtatanggal ng mga putik, buhangin at iba pang debris sa mga pangunahing ilog sa lungsod dahil ito ang isa sa tinuturong dahilan ng nararanasang pagbaha sa lungsod. Ngayong hindi pa nakakalipas ang 2 buwan, naitayo na ng DPWH ang halos 3 metrong gabion na nagsisilbing flood control project dito ngayon. Bagay na pinapasalamatan ng residenteng si Lorenda Moreles. Isa siya sa mga naapektuhan sa nangyaring pagbaha dahil sa tabi lamang siya ng ilog na katira. Aminado siya na hindi siya gaanong nag-aalala ngayon kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan dahil sa taas ng gabion na ikinabit dito. Umaasa siya na bukod sa paglalagay ng gabion, masisemento rin ang nasabing proyekto upang tiyakin na kung lumampas man ang tubig sa ilog ay protektado pa rin sila at hindi ito pupunta sa kanila.
17: Alipay po mi ma'am na nabuhat po ning gabion. Okay, para dipinsa na po sa kanang dako kayong baha mamba.
16: Ang residente rin na si Eva Lamban, umaasa rin na mapapasemento ang nasabing proyekto dahil sa pangambang baka lumusot pa rin sa gabion ang tubig mula sa ilog. Nagpapasalamat siya sa proyekto na malaking tulong daw sa kanilang kaligtasan tuwing lalakas ang ulan.
18: Utangan pa dyan nagsiminto, kung anayon pa ba? Ay, apel mo ganyan tala.
19: Para?
18: Aron din dyan siya mabungkag ba? Makay mga, kung di na naman siya siminto, mga kuan mo na ang bato na, mga kuha ba?
16: Ang hiling na ito ng mga residente ay siya rin susunod na hakbang na isasagawa ng DPWH. Ito naman ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang muling pagbisita sa lugar nitong Lunes, Setyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Dizon, magsasagawa sila ng shotcrete o ang pagsisemento sa mga gabion upang tiyaking matibay at hindi talaga makakalusot ang tubig baha. Ang nasabing proyekto ay target na matapos bago matapos ang taon. May haba o lapad ito na 109 meters.
20: Kaya naman pag 2 months, so ang nagawa natin yon since nagpunta ako dito, nag-start tayo ng August, so August, September. Actually, wala pang 2 months. Wala pang 2 months, no? So, na-dredge na rin natin yung river. So, kung mapapansin nyo, when we were up sa gabion, nakita nyo, napansin nyo ba na magagim na at makakina yung river, di ba?
16: Bukod sa mga hakbang na ito, target din na taasan ang tulay dahil sa ngayon ay pantay na ito sa inilagay na gabion. Upang hindi na rin mahirapan ang mga residente, plano rin nila na ipa-aspalto ang kanilang daanan upang hindi magputik tuwing uulan. Sa kabuuan, nasa 100 million pesos ang inilaang pondo ng kagawaran para sa nasabing proyekto.
20: First, ano natin, hanggang sa bridge, tapos na tayo. No? Tsaka meron tayong mga tinapos pa doon. Pero siguro yung buong, kasi nag-allocate tayo ng 100 million pesos dito from the Quick Response Fund. Yung buong 100 million na yon, yung na hanggang doon, siguro matatapos before the end of the year.
16: Tiniyak ng kagawaran ngayon na pinamamadali na nila ang pagproseso at pagpapatayo ng mga flood control projects hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na sa buong bansa upang hindi na makaranas ng pagbaha ang mga residente. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
14: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing petisyon para sa piyansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kanyang kasong plunder. Inangulat ni Rod Lagusan.
19: Kinumpirma ng Sandigan Bayan 3rd Division na natanggap na nito ang inihaing bail petition ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder. Sa inihaing petisyon ni Romualdez, kasama sa mga rason na binanggit ng kanyang kampo ay ang kawalang sapat na patunay na nagpapakitang may alam o nakibahagi si Romualdez o nakipagsabuatan siya kay dating Akubicol Representative Saldico kaugnay ng kasong plunder. Paliwanag ni Romualdez, hindi sinabi na mismong siya ang nagdemand o humingi ng komisyon, percentage o kickback mula sa kahit sinong kontraktor. Kasama rin sa ginamit na rason ni Romualdez ay ang recantation o pagbawi sa naging sinumpaang salaysay ng ilan sa mga ex-bagmen kung saan anila ay nagpapahina sa ebidensya patungkol sa umunay nangyaring delivery. Dahil may pagbawi anya sa una ng naging pahayag ay lumilika ito ng material conflict sa ebidensya na kinakailangan anya resolbahin ng korte. Ayon sa recantation ng tatlong ex-bagmen, sila ay pinilit, tinakot at pinipirma sa isang affidavit. Ang mga ebidensya anya na galing kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara ay hindi sapat na patunay na nakilahok, may kaalaman, tumanggap, nagkontrol o nakinabang si Romualdez. At ang partisipasyon ni Romualdez sa budget process ay hindi anila maituturing na ginamit niya ang kanyang tungkulin para gumawa ng krimen. Binigyan din ni Romualdez na hindi siya isang flight risk at dadalo sa pagdinig. Hiniling ni Romualdez ang magtakdang Sandigan Bayan ng summary hearing para suriin ang ebidensya at aprubahan ng kaukulang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakatakdang magsimula ang bail hearing ni Romualdez sa October 12 na magtatagal hanggang November 12. Inaasahan naman na nasa 23 witness ang iharap ng prosecution habang 3 hanggang 4 naman sa bahagi ng depensa. Matapos nito, sisimulan na sa November 23 ang main trial kung saan nasa 73 ang nakatakdang testigo ng prosecution habang sa depensa naman ay nasa 40. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Hindi umubra ang spoofing o pagbo-broadcast ng maling lokasyon ng isang Chinese research vessel para ma-detect ng Philippine Coast Guard ang pagpasok nito sa karagatang sakop ng Batanes. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Ikinakabahala ng Philippine Coast Guard ang isang panibagong Chinese research vessel na pumasok sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay ang Jiahaike 7 na may kakayahan umanong makapag-imbestiga ng subsea cable.
22: Despite of the pretense na sinasabi nilang this is for scientific knowledge, for scientific research, we have a strong evidence na ang ginagawa nila dito is also being shared to the military institution ng People's Republic of China.
21: Isa ang PTV News sa kasama sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG nitong Lunes ng umaga. Nakumpirma rito ang presensya ng naturang Chinese research vessel 38 nautical miles northwest mula Itbayat, Batanes. Ilang beses nag-radio challenge ang mga piloto ng PCG Maritime Patrol Aircraft para paalisin ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagsagawa rin umano ang Jiahaike 7 ng spoofing mula nang umalis sa Fujian Province sa China noong September 21. Ibig sabihin, nagbo-broadcast ito ng maling lokasyon sa Automatic Identification System o AIS kung saan ipinakita ng barko na nasa Papua New Guinea ito. Pero sa tulong ng monitoring stations na PCG sa iba't ibang bahagi ng Batanes, nakita ang pagpasok nito sa karagatan ng bansa.
22: In short, niloloko nila ang mga iba't ibang gobyerno ng mundo, no? Nadadaanan itong Chinese research vessel. The intent really is to fool the authorities para hindi ma-challenge itong Chinese research vessel na to.
21: Magpapadala na rin ng barko ang PCG para bantayan pa ang research vessel ng China Inikutan din sa Maritime Patrol ang pinakadulong bahagi ng Pilipinas sa Hilaga, ang Babulis Island na parte ng Batanes. Kasama sa MDA flight, sina Batanes Vice Governor Jonathan Enrique Nanud at Basco Mayor Herman Kakam. Matapos ang pagbisita sa kanila, nina PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jane Tariela, at National Security Council Deputy Director General Nestor Jerico. Kamakailan lamang ay inaangki ng ilang Chinese scholars ang Batanes bilang bahagi umano ng China dahil sa Taiwan. Pero malinaw na watawat ng Pilipinas ang nakatanim dito at ang mga ibatan ay Pilipino. Kaya para sa kanila, hindi katanggap-tanggap na angkinin ng ibang bansa ang Batanes. Dagdag pa ang panghihimasok ng mga barko ng China.
1: Parang binabaliwala yung territorial natin. Ang foundation day namin is 1744 and never na lumitaw na pag-aari ng China ito. So talagang galit ang Imatan talaga ang galit.
21: Isa ang Batanes sa ipinagmamalaking tourist destination ng Pilipinas. Kita naman sa napakagandang tanawin na sino man ay talagang mamamangha. Ang pinaigting na pagbabantay rito ng pamahalaan ay pagtitiyak din sa proteksyon ng higit 18,000 ibatan na residente ng probinsya. Mula rito sa Batanes, Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board ang mga hakbang nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino ngayong taon hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay NWRB Executive Director Dr. Cedillo David Jr., sinabi nito na inactivate na ng NWSS sa mga deep well o balo nito sa Metro Manila na magsisilbing alternatibo ng pagkukunan ng supply ng tubig. Nakastandby na rin na niya ang water treatment plant na nasa Laguna de Bay at iba pang bahagi ng Cavite.
2: Parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila yung tinatawag nating mga non-revenue water. No? Ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po ng mga leakage, mga taga sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po yung mga nasasayang na tubig.
14: Magpapatuloy ang mas tuyong panahon sa Luzon habang magpapaulan pa rin ang intertropical convergence zone sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo ito ng rain clouds sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantalang bagyong Queenie ay malayo na sa Philippine Area of Responsibility at wala na tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng bansa. Bukas po sa Luzon, good weather pa rin maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Makararanas naman ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dala pa rin ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Central Visayas at Negros Island Region. Gayon din sa Mindanao, magdadala ang ITCZ ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, particular sa Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao at Caraga Region. Samantala ito naman ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Lagi tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon yan. At abangan, pamahalaan, nagkaloob ng iba't ibang tulong kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinagsinungalingan ng mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon.
5: At iba't ibang libreng veterinary services inialok sa mga pet owners sa Cebu City bilang bahagi ng World Rabies Day. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
23: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit. at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
0: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
23: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
0: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pamamayaan.
23: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
0: Is bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
23: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
5: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagkaloob ang gobyerno ng financial, livelihood at reintegration assistance kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mapagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, nagbigay ang DSWD ng 30,000 pisong cash assistance kay Veloso, tig 10,000 piso sa kanyang mga magulang at tig 10,000 piso rin sa kanyang mga anak. Sumailalim din si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD, habang nagbigay naman ang Department of Migrant Workers ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, capital assistance at skills training para sa kanya at sa kanyang pamilya. Layo ng mga hakbang na ito na matulungan silang makapagsimulang muli at maayos na makabalik sa pamumuhay o pamumuhay sa komunidad.
15: Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.
5: Nonsense, fake news, kasinungalingan. Ganyan tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na plano umanong pigilan ng kasalukuyang administrasyon ng eleksyon sa 2028 at isulong ang charter change. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
15: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, mahihilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
4: Pinasinungalingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong paratang ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Pangulong Marcos ang tumawag para pabulaanan ang alegasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang dyan ang target umano ng administrasyon na pabagsakin siya, pigilan ang 2028 elections at isulong ang charter change. Sa magkaiwalay na interview Lunes ng umaga, tinawanan ni Pangulong Marcos ang mga paratang ni Duterte.
6: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
7: Si?
6: Ni VP Sara, that the administration is trying to stop the 2028 elections.
4: Karaniwang ipinagkikibit-balikat ng Pangulo ang mga pahayag ni Duterte. Pero tila hindi na nakapagtimpi ang Pangulo sa paulit-ulit umanong paninira ng bise.
15: Hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist, sa isang destabilizer.
4: Pinukol ni Duterte ang administrasyon matapos idawit ng dati umanong tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Hinatiran umano na nagpakilalang whistleblower ng mali-maletang pera si VP Duterte, kapatid niyang si Davao City Congressman Pulong Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin niyang itinanggi ng pangalawang pangulo. Hindi niya raw kilala si Gracioso. Welta ni VP Duterte, kasinungalingan ng mga ibinulga ni Gracioso, media stunt at desperado umanong hakbang ng administrasyon.
7: Hindi niya maililigtas ang kanyang integridad, ang kanyang kredibilidad sa pagtuturo at paninira sa administrasyon.
4: Ayon sa palasyo, hindi pwedeng baliwalain ang mga paratang kay Duterte.
7: Hindi pwedeng itong pikit mata na hindi natin papansinin. Kailangan itong maimbestigahan. At kung may mapapatunayan ay dapat na tugisin kung sino man ang nagkasala.
4: Payo ni Castro.
7: Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng mga ibinibintang sa kanya, dapat lamang niyang bigyan ng depensa ng may ebidensya.
4: Dagdag ni Castro, mag-focus na lang si Duterte sa pagsagot sa mga isyong ibinabato sa kanya sa impeachment court. Kamakailan lang nagdesisyon ng impeachment court na baguhin ang basehan ng two-thirds voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ng bise. Tinuligsaya ni dating Executive Secretary at Attorney Vic Rodriguez. Sa kanyang post, binatiko si Rodriguez ang pagkamatay umano ng rule of law.
7: Hindi natin manatawaran kung ano ang ginagawa ngayon ng Senado bilang impeachment court. Yan ay nasa mandato nila. At kung ano man ang naging decision nila, yan ay within its jurisdiction. So, hindi natin masasabi na may paglabag sa batas, may paglabag sa konstitusyon.
4: Kung patay na ang konstitusyon, sagot naman ni Castro.
7: Masasabi natin, mamamatay talaga ang konstitusyon kung marami sa atin ang siyang magto-tolerate ng pagnanakaw ng mga public officials natin.
4: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
14: Kumpirmadong naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si dating Police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Imbestigahan at sesarisuhin naman ng DLG ang mga ibinunyag ni Gracioso laban sa mga Duterte. Pinangulat ni Ryan Lasigas.
9: Kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Patrolman Rodolfo Gracioso. Nitong nakarang linggo, lumutang si Gracioso at ibinunyag na siya ang bagman at nagdi-deliver ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte.
10: At security or staff of former Speaker Velasco.
9: Pero sabi ni Nartates, sibak na si Gracioso sa serbisyo. Ito ay dahil sa mga kinakaharap itong kaso noong 2021 at 2022.
10: Gracioso has been investigated administrative case and there is a corresponding criminal case filed against him. But that was long before. I think it's a case in year 2022 or 2021. Okay, and so now, yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally the result, resulting to his dismissal from the service. And before that, meron din siyang kaakibat na suspension that was been served.
9: Sa nakuhang dokumento ng PTV News, nakasaad dito na noong September 11 nang matanggal sa serbisyo si Gracioso. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, iimbestigahan na rin daw ang mga naging pahayag ng dating pulis laban sa mga Duterte. Sa kabila nito ay hindi pinagsasawalang bahala ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga ibinulalas na salita ni Gracioso.
11: Ang background niya is nasa akin ngayon, kaya pag-aaralan ko kung ano ang kung noteworthy ang kung tama siya sabi niya. Alam mo yung mga ganito kasi maraming gusto magliyab ng sitwasyon eh, di ba? But we will take all of his statements with all seriousness. para malaman natin kung ano katotohanan.
9: Si Gracioso may hamon kay Vice President Duterte at dating House Speaker Velasco.
8: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo.
9: Samantala, nagsumiti na ng kanyang sinumpang salaysay sa NBI, si Gracioso, Ryan Lisigas. Para sa Bayan.
3: Planong ipatawag ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte at ilang personalidad hinggil sa pagtanggap umano ng mali-maletang pera mula kay dismissed patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na nagpakilala rin bilang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Nagsumite ng sinumpaang salaysay sa National Bureau of Investigation si Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid umano ng mali-maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging kay Davao City Representative Pulong Duterte. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag, hindi niya kilala si Gracioso at hindi rin anya siya kailanman tumanggap ng pera mula sa kanya. Pero taliwas sa pagtanggi ng Vice Presidente, isinama ni Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay ang mga larawan niya kasama si Duterte. Nakakasama rin anya ang Vice na mag-ride sa motorsiklo. Ang ilan pa nga sa mga litratong ipinakita niya, kuha pa noong kampanya ni VP Sara na siya anya mismo ang nagsilbing coordinator.
8: Si Sara Alan, si Ma'am Sara ako, si Jepoy. Pakita na lang natin ha, para... Tapos ito yon sa ano ma'am, sa bayan ko mismo kung saan ko siya inimbita nung regional coordinator ako ng Pusong Pinoy na party list ni Ma'am Sara at ni Ma'am Wynn, nasawa ni Speaker Velasco.
12: Base sa affidavit ni Gracioso mula 2017 hanggang 2024, nagsilbi siyang security aide ni Velasco. Unang beses anya makita si VP Duterte taong 2018. Habang sakay umano sila ng isang sasakyan, inutusan siya ng asawa ni former House Speaker Velasco na si Wynn Velasco na iabot ang regalong nakasilid sa paper bag at isang maliit na maleta. Ang laman umano ng paper bag at maleta, mamahaling tsokolate na paborito umano ng Vice at perang nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyong piso. Hindi lang isa, kundi higit 20 beses umano naghatid ng pera at mga regalo si Gracioso kay Vice President Duterte batay sa kanyang salaysay. Kwento pa niya, ipinakilala rin sa kanya ni Duterte si Ramil Madriaga at sinabing sa kanya noon iabot ang pera pambili ng motorsiklo para sa election caravan. Ang laman ng maleta, sabi ni Gracioso, 20 milyong piso. Mas dumalas pa niya ang paghahatid ng pera noong taong 2020 sa bahay ng mag-asawang Velasco na galing kina dating kongresista at ngayon puganting si Zaldico, Marikina Representative Miro Kimbo at dating House Chief of Staff Honey Sipin. Pinaratangan din ni Gracioso ang dating House Speaker na nakakukuha umano ng porsyento sa lahat ng proyektong pang-imprastruktura sa buong bansa. May kickback din anya ang ilang miyembro ng pamilya Duterte.
3: Sabi ni Gracioso kung susumahin ang halaga ng mga na-deliver niyang pera kina VP Duterte at ilang miyembro ng pamilya nito, tinatayang aabot sa 2 bilyong pisong nakasilid sa mga paper bag at maleta.
8: Mahirap po mag-imbento sir kasi bilang isang pulisyer, ano yan, may kulong yan.
12: Hinamon din ni Gracioso na sumailalim sa lie detector test sina VP Duterte at former House Speaker Velasco.
8: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo at hindi.
12: Bago pa ang pagsusumite ng kanyang sinumpaang salaysay, sabi ni NBI Director Melvin Matibag ay sumailalim na sa polygraph test si Gracioso. Pero limitado pa ang naging tanong sa pagkakakilala na relasyon niya sa mga idinadawit niyang personalidad. 99% truthfulness ang resulta ng isinagawang polygraph test kay Gracioso. At para mas mapalalim pa ang investigasyon, plano rin ng NBI na ipatawag ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan, pati na ang mga personalidad na pinangalanan ni Gracioso sa pagtanggap ng mali-maletang pera.
13: Mga larawan at bidyong kanyang ipinresinta, isa subject namin sa authentication and verification para rin makipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the yung kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa. Part of the investigation is also to invite the personalities mentioned in the affidavit for give them the chance also to speak. So it should not be a subpoena, but it should be an invitation, especially to the Vice President.
12: Samantala, itinanggi na rin ang kampo ng dating House Speaker na si Velasco ang mga alegasyon ni Gracioso. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat tinitingnan pa ang takbo ng mga pangyayari base sa salaysay ni Gracioso, nakahandaan niya sakaling umakyat sa Ombudsman na magiging investigasyon hinggil sa pagtanggap umano ng mga Duterte ng mali-maletang pera.
16: Yung bigger theory natin about what happened to the budget, binubuo pa namin kasi nga, it's easy to allege but hard to prove. Kaya umahanap muna kami ng evidentiary basis para lahat ng aming kaso ay magkakaroon talaga ng laman at palaman.
12: Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Nagtapos na ang bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pa sa kasong plunder kaugnay na umanay 75 million pesos campaign donation na tinanggap ng senador. Inaasahang magsisimula na sa October 8 ang main trial nila Marcoleta kaugnay ng naturang kaso. Nakatakda sanang ipresenta ng prosecution bilang testigo si Nelson Lubao, co-host ng senador sa kanyang TV program, kung saan natalakay ang naturang campaign donation pero hindi ito natuloy. Ito'y matapos na magkaroon ng stipulation ang magkabilang panig pagdating sa authentication ng naturang episode.
14: Naghain ng reklamong graph si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr. laban kay Laguna Governor Sol Aragones kaugnay na umano'y pagpapatupad ng review financial assistance para sa mga exam taker na hindi dumadaan sa public bidding at procurement process. Ayon kay Zuniga, nasa 15,500 pesos umano ang binibigay sa bawat reviewee, na aniya ay binibigay naman pabalik dahil ito ay para sa pribadong review center. Matapos ito ay pinapupunta umano ang mga reviewees isang sasakyan na siya namang nag-aabot ng 1,000 piso. Sa inilabas sa payag ni Aragones, binigyang diin niyang pagpapakita ito na may masamang layunin at layang manira ng reputasyon ang naturang reklamo. Binigyang diin din ni Aragones na kailanman ay hindi niya isasakripisyo ang kanyang integridad at pananagutan bilang public official.
17: Kasi siya po ang head of the procurement agency at wala naman pong mangyayari sa ating kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, eh ano ang alam niya?
3: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang maaring maitulong ng Artificial Intelligence o AI bilang kagamitan para sa mas mabilis at magandang pagdedesisyon at pagpapakalat ng mga tamang impormasyon. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
20: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa ulat probinsya, sa paggunita ng World Rabies Day, binigyang diin sa Cebu City ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. Kasabay nito, nakinabang din ang ilang pet owners sa mga serbisyong nakatutok sa pag-iwas sa rabies at pagpapanatiling malusog ng kanilang mga alaga. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Iba't ibang veterinary services ang alok ng Department of Agriculture RFO7 at Cebu City DVMF sa mga pet owner bilang bahagi ng World Rabies Day 2026. Kabilang dito ang mga libreng rabies vaccination, deworming, veterinary consultation at spay and neuter. Namahagi rin ng libreng vitamins at dog food samples ang ilang animal organization sa kanilang mga booth bilang dagdag na suporta sa mga pet owner. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, hinikayat din ang mga pet owner na panatilihing ligtas at malusog ang kanilang mga alagang hayop at ang komunidad.
2: The purpose of our World Rabies Day, actually is number one is to eliminate or control rabies here in the Philippines. So we are expecting, actually we have a goal for zero rabies in the Philippines. Second is of course,

0: kami, kaya dumami sila ng dumami. Malaking tulong talaga sa amin ng Balisok event, lalo na pagganito, para iwas ang sila, kasi iwas dumami. Kailangan nila manutrans pay.
1: Samantala, magpapatuloy din ngayong linggo ang information and education campaign ng DVMF kasama ang City Health Department at Department of Education sa mga elementary schools sa Cebu City. Ituturo sa mga bata ang pag-iwas sa rabies at ang kalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PTVPH.
3: Bayan, 88 days na lang, Pasko na. At yun pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas!

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyos Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: dahil sa conventional semen, 50-50 kasi yan. 50% male, 50% female. But with this technology, yung similya nadala 90% babae na. So we need that to accelerate yung herd paglaki, pag-grow ng herd.
1: Pababa ho ang ating mga number ng kalabaw for so many years. Ngayon gusto natin i-reverse yung trend na yun, pataasin ng pataasin. Kaya importante ngayon sa atis yung tinatawag natin herd build up, yung pagparami ng ating mga milking carabaos to feed the nation. And this is one technology na unang-una sa Pilipinas, and if I'm not mistaken, is the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
2: Naka-roll out na eh. Huh? At sa dami, mga more than 150,000. Thing ngayon dito is to spread it yung 150,000. Akit na tayo sa 300,000. Pagka umukay na, iba namang species ang gagawin natin.
0: Kahit na anong klaseng similya ang gagamitin natin, ang key talaga is yung tamang pag-aalaga. So, proper production management practices pa rin. Hindi po yan nababago na kalidad o klase ng
3: similya. Itong unang shipment natin ng durian at mangosteen sa Canada ay napakahalaga. Ito ang magbibigay ng oportunidad at pagkakataon na mapalaki natin ang ating merkado at mabigyan ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na para mapalaki natin ang supply, production, at market.
4: Malaki po yung potential ng ating agricultural products. Itong test shipment ng mangosteen and durian says a lot about the potential in Canada and even in

0: dahil kayo ho ang pag-asa ng ating bayan.
1: Ngayon po, nandito po tayo sa cargo house dito po sa malapit po sa NAIA Terminal 1 kung saan po nagsisend off tayo ng first ever mango delivery po ng Menchville Corporation to Vancouver, Canada. Of course, this will give a very premium price of for ating mga farmers who are mango farmers. At the same time po, this is also a challenge for the mango industry po natin, especially for our farmers to really produce more and better since we are rooting for an international market.
2: As for DPI, you will find the market for these products. We will join a lot of the trade shows, both locally and globally. So we exhaust the total potential of the sales of both the local and the foreign market.
3: Okay. I would like to first thank you, you know, all farmers who practically exerted their effort and unending passion, you know, to grow their crops and encourage them to continue farming because there's a big potential in the world
4: over
3: market.
4: The world. And yun din lang aming layunin is really to be able to help businesses, even the farmers, at ang produkto ng Pilipinas na maidala natin sa buong mundo at makilala nila ang produkto ng Pilipinas globally.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 5 minuto kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Martes ngayon. Huling araw ng Martes at 29 na po tayo. Bukas ay pista ho ng mga misis. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kabuluan, Mapoluson, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong napapainggan sa ito ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luz Biminda. Bukas kasama pa rin po natin ng Radyo Television ng 104.3 The Capital FM. Buang DWCSMA Printing Ilocos Norte. Morning kay Mayora and the rest of the gang. Kaya medyan din po naman sa may parte ho ng Cagayan. O sa area ho ng DWCJ. Okay. Sa Cagayan. Ay, good morning dyan sa mga nakatutok dyan. Ano sa Cagayan? Ano na kay Governor General Ed Aguilipay. Siyempre, magbati na rin ho natin kay General Tom Lanchon. At kay parang Lando Marquez ng LDAP. Pre, pagaling ka, kamusta ka na? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, ano ho? Inaantok-antok at bungas-bungas, bakikalabit lang pag malasakitan na ho natin. Gising. Okay, ngayong araw, tuloy pa rin ho yung welga. Ilang mga sasakyang jeepney po natin sa lansangan. May mga ibang nagsuspindi na ho ng klase, ano ho? Pero hindi ng mga universidad. Babanggitin ho natin ng konti yan. At hindi namang naiulat ng malaki o major nasunog o aksidente naman dito sa Metro Manila. Para tigalawigin ho natin na hanggang ngayon madaling araw. Ano ho? Baman, lang sunog ang natutukan kagabi. Ano ho? Ano si may party ho ng Hagone, Bulacan? Kagabi ho yan, sumiklap po ang isang sunog sa residential area sa Del Pilar Street, Barangay San Sebastian. Diyan ay umabot po naman sa ikalawang alarma. Agutuloy ang tiniklarang fire out po ng Bureau of Fire Protection ho naman. Mandala sa mga aksidente. Diyan po sa mga San Maxima, pa San Pascual, Batangas. Tuloy pa rin pong tinututukan yung kaso ho ng malubang banggaan ng isang modern jeepney at tricycle. Iwan ho yun ang dalawang patay. Nung sugatan, tapos yung mawala ng control yung jeepney. Paalala ngayong araw sa mga babiyahe po ngayong araw. Siyempre 29 hanggang sa araw po ng bukas at 30. Ano ho? Paalala sa mga babiyahe, may ikinasang nationwide transport strike ang grupong Piston ngayong Martes hanggang bukas po yan sa araw po ng Miyerkules. Dahil na rin po sa sunod-sunod hong oil price hike. Ano ho? Asahan po naman yung posibleng bawas biyahe ng mga jeepney po naman sa kanilang mga

0: ruta. Asahan na ho natin yan, ano ho. Kaya doon sa mga papasok, siguro'y aga-agahan na lamang para hindi ho kayo tanghaliin po naman.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan.
0: Ngayon naman ang ating panahon. Wala hong binabantayang bagyo o low pressure area po naman sa loob at labas ng ating paraan ho. So 5 o'clock a.m. ngayon pong araw na ito ng Martes, Kembre 29. Impaman, ang intertropical convergence zone, yung ITCC na yan, ang sinasabing pangunahing umiiral po naman sa sistema ng panahon ang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa ngayon. Sa pag-asa ay sinasabing ang ulat ng panahon sa mga lugar, kagayos po sa mga rehiyon ito, ang Palawan, Visayas at Mindanao, sinasabi yung makararanas yun ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulap pag-inlad. Po sa epekto pa rin ho ng ITCC na yan. At pinag-iingat ho naman ang residente, ano ho, at posibleng pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging katamtaman hanggang sa malakas ang mga pagbuhos ng mga ulan dyan. Area naman ng Metro Manila at lalabing bahagi po naman ng Luzon, nanatiling bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa po naman ang pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat. Ano, yung mga local standards of siya, artikulat po yan sa dakong hapon po naman at sa gabi. Ayan. O yung magiging lagay ng ating panahon, ano, sa mga susunod na oras, kaya tutok lamang. Ang dapat po, magdala pa rin ho ng payong pananggalang, ano, tanto ho yung payong pananggalang na yan para sa ganun. Ika nga, ay iwas sakit, iwas karamdaman. Pero teka muna, nauuso na ho yung mga ponji-ponji na naman. Mga bahay-bahay, marami na po, ah. Yung matibay-tibay pa tayo ng kote, ako na lang yata di tinatamaan sa bahay. Eh, mga kasama ho natin, may mga ponji na eh. May mga ubo-ubo na eh. Mga pesteng ihem na eh. May sumasample pa rin eh, oh. Mga pesteng ihem na po. Po yung nararamdaman at naranasan natin mga babae niya, kaudobli ingat, ano ho. Mga vitamin C ninyo, yung mga tinitake ho ninyo, tuloy nyo lang ho yan. Importante po yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasi natin sa buong kabuluan, 10 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang ho, tigil pa sa atin pa rin po ang manibela. Ano ho? So yung mga bilang ho ng mga sakyang inyong nasusumpungan sa lansangan sa araw-araw. Hanggang bukas ho yan. Ating mga headliners, Department of Agriculture, itinayin over na po ang 6.4 milyong pisong intervensyon po naman sa larawigan ng Camarines Norte.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At pamahalaan, nakatutok po naman sa pagprotesta sa mga local hog raisers dito naman sa ating bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang meron ng commercialized na vaccine na inisyo ang BAE. Ano? Puro misa, kaugnayin natin ng BAE. Ano? Pangambaho kasi, bagsak ko kasi yung mga farm gate prices ng mga baboy sa ngayon. Nangyari ho yan kasi nga sa takot ho ng mga hog raisers, baka sila'y maapektuhan po ng ASF kasi nga tag-ulan ng mga nakalipas na linggo, di ba? Pagka malalakas ang ulan at talagang tag-ulan ho, mabilis yung hawaan. Kaya ang nangyari, inisposo kagad nila, ibinenta nila apo sa merkado ng mga baboy, ng mga oing-oing, at the farm gate po, pektuhan bumagsak po tuloy.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kapit tayo sa mga detalye ng ating balita. Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report manggagaling sa larawigan sa labas ng ating ibilan. Nagkatid ang Department of Agriculture ng 64 na milyong pisong farm support at post-harvest investment sa Camarines Norte. Morning dyan kay Governor Dong Padilla ng Camarines Norte. Kamusta ka na, Gob? Inangunahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang turnover sa Vincent at Labo, Camarines Norte. Bilang po dyan, ang 10.8 milyong Bodulan cold storage sa Vincent para po naman sa Queen Pineapple. Di ba pang perishable crops? Sa Labo naman, ay tumanggap po ang Farmers Association ng 10.6 milyong feed mill, hauling truck at processing equipment. Nakatanggap din po ang rice farmers ng 23 milyon na hybrid seeds at fertilizers para po naman sa dry season. Ang kalog din po naman ng Philmec. Ay, good morning sa Philmec. Mga taga-Philmec na nakatutok sa atin dyan sa Nueva Ecija. sa pangunguna ni Direktor Dionisio Boy Alvinia sa Canadreg. To make na 14.7 million na heavy farm machinery habang may kalagdagang suporta po naman para po naman sa gulay at mga organic farming.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala ay kinukonsidera po ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang makontrol ang pagpasok po ng pork products sa bansa upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Importante ho yan. Ayon po naman kay Communications User Claire Castro, ay si Auntie Claire, ay dahil na rin po sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaso ng volume ng mga imported pork products. Ayon po kay Castro, kabilang sa planong ipatutupad ay itaas hanggang sa 35% ng taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Magpapatlo din po naman ang DA ng tariff line sa mga frozen pork jowl, kilala sa tawag na maskara ng baboy, na nagiging kompetensya ng mga lokal na produkto. Minungkahi rin anya ang mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ho ng local shipping permits, testing para sa imported frozen meat. Kung sa inyo, iwas muna tayo sa mga ganyang klase ng kain, eh, no? Kaya pag sumosobra, papasok na ho yung matinding tag-init. Pagka mainit ang panahon, maraming atake de cotarton. Ano ho? Medyo mag-isip-isip po tayo, ano? Nighigpitan din po ang import shipments sa mayroong mas mababang tariff category at paggamit po ng mga updated reference values sa imported pork para maiwasan po naman ang undervaluation.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sabi naman ng ilan, bakit ba eh, ano kung kulang yung local meat, ano, na baboy? Naman nagwewelga, wala naman nagre-reklamo. Pag ganun, kulang yung baboy sa merkado, may mga nagre-reklamo, may lalabas ng lansangan na, aboy, baboy, baboy. Pero wala nga yatang ganun, ano. Kasi naapektuhan naman yung presyo ng mga parinda. Regular ng baboy, pagka kinakapuso sa supply, ano, may ganun eh. Dapat kayo talagang matimbang mabuti ho ito, ano. Panggap tayo ng report, 15 minuto na kabilimay makalipas ang 5 na madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dako tayo sa Palawan. Kamusta na mga taga-Palawan ngayon? Kamusta ba ang kulay ng tubig ng mga ilog nyo dyan at ng mga pangisdaan ninyo at mga kagubatan? Kasi pinagkukunan ho yan ng nickel. Ay, yung Palawan na yan. Alam nyo bang yung nickel na yan? Eh, pagka nagbumbo talaga yung electronic vehicle na yan, ako, eh talagang sangkater bang kukunin ho nickel din sa atin? Pangalawang supplier po ng nickel na ginagawang baterya sa buong mundo. At hindi nilang natin imbitahan yung BYD, yung sino pa ba yung mga sikat na mga individual na gumagawa ng mga magagandang kotse, mga e-vehicle. Magtayo na lang kayo ng inyong mga pabrika din eh. Kaya mismong processing plant, tulungan nyo na kami, baka kinakailangan. Kasi yung nickel ho natin, inilalabas ho natin sa China. Yung dolyaris po yung halaga ng nickel sa Pilipinas. Oh. Na mas malaking kinikita ng China kasi nga, ang pinapadala ho natin doon, hilo pa eh. Laho yun ang pa-process para ho talaga maging nickel. Mas malaking kinikita ho ng bansang China para sa atin. Noon na lang kung dito tayo mismo mag-process, humingi tayo ng mga tulong sa mga pwedeng makatulong sa atin. Bakit hindi kaya, hindi ba pwedeng gawin niya kayo? Pag-aralan kaya yun, ano?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Tignan natin yung report sa Palawan. Pamalang panaliwigan po ng Palawan. Nagpatupad doon ang maigpit na containment measure at depopulation sa Agutaya. Matapos makumpirma ang kaso ng African swine fever sa Barangay Concepcion. Kami natin ang detalye kay Ghislaine Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang mahigpit na containment measures at depopulation sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan matapos makumpirma ang kaso ng African Swine Fever o ASF. Nagpulong kamakailan ang Palawan Provincial ASF Task Force upang buuin ang estratehiya laban sa pagkalat ng naturang sakit sa mga alagang baboy. Itinakda ni Palawan Governor Amy Roa Alvarez ang direktiba para sa agarang pagtugon at pagpapalabas ng opisyal na pahayag pahayag hinggil sa sitwasyon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magpapatupad ang Palawan Provincial Veterinary Office katuwang ang Provincial Agriculturist Office at Municipal Agriculture Office ng tatlong araw na depopulation mula ika-28 hanggang ika-30 na Setyembre sa apektadong lugar. Nakipagpulong na rin ang provincial team sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, barangay, partner agencies at mga stakeholders para sa operasyon. Nilalayo ng mga hakbang na ito na sagipin ang hog industry at ang kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy sa buong munisipyo. Nalawagan din ng pamahalaan sa mga swine racer na makiisa sa mga veterinary personnel at mahigpit na sundin ang mga alituntunin sa biosecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Okay, maraming salamat na Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 18 minuto kami dumayo makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, NFA at DAP nagtulungan para palakasin ang workforce sa food security. Alamin ho natin ang mga buong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Makakatuwang na ng National Food Authority ang Development Academy of the Philippines para palakasin ang leadership capabilities at operational performance ng ahensya bilang suporta sa food security. Kasunod ito ng paglagda sa isang memorandum of agreement kung saan ipatutupad ng DAP ang Modified Ladder for NFA na isang capability development program para sa mga executive, middle manager at technical personnel ng ahensya. Para sa unang rollout ngayong taon, nasa 50 NFA personnel mula sa central, regional at branch offices ang sasanayin pagdating sa leadership at technical competencies. Kasama rin sa programa ang pagbuo ng mga panukala makatutulong sa pagkapahusay ng procurement, quality maintenance at distribution ng staple grains. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Inang ilan sana dahil sasama sa mga usaping ganyan sa food security, yung mga usapin tungkol sa kalikasan. Napakalaki ho kasi ng role ng kalikasan. Ano na ho ng mga kabundukan, kagubatan na pagkakinalbo mo, siguradong sa ilalim ho niyan at yung mga pananim, aapektuhan whether we like it or not, bagyo man o wala. Ano ho? Samantala, inanunsyo naman ng Department of Agriculture na aprobado po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalaway po naman sa rice import ban. Ang karagdagang 30 araw at posibleng tumagal pa raw yun ang katapusan noon ng taon. Layon, itong saluhin at protektahan ng mga lokal na magsasaka laban po naman sa bumubulusok na farm gate price ng palay. Yung kasagsagan po naman ang panahon po naman ng ani. Mantala, naglaan po naman ang pamahalaan ng 10 bilyong piso para po naman sa modernisasyon ng National Food Authority. Happy anniversary pa rin. Ay kabilang po dyan na pagtatayo ng mga bagong rice mill, mechanical dryers, gaya po ng Dumangas grain facility dyan sa may parte ho ng Iloilo. At rehabilitasyon sa 128 ng mga bodega upang mapabuti naman ang impakan ho naman ng lokal na ani.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Katayo sa tayog Pangasinan, DASAD, nagkulong po ng mga garden tool at binisaan yung asosyon sa Nueva Ecija para po naman sa food security at kabuhayan. Ay detalye naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program ng mga garden tools at iba't ibang vegetable seeds sa 6 na farm association ng Nueva Ecija. Layon din ng inisyatibong ito na isulo ang backyard gardening upang mapalakas ang food security ng mga pamilya at magkaroon ng karagdagang kita ang mga benepisyaryo mula sa pagbibenta ng sobrang ani. Kabilang sa mga binahaging kagamitan ng tig-8 units ng wheelbarrow, pala, kalekay, bolo, timba, tabo, sprinkler, pruner, asarol, seedling bag, plastic mulch at seedling tray. Nagpamahagi rin ang programa ng mga binhinang kamatis, siling pula, siling panigang, talong kalabasa, pechay, sitaw, okra, ampalaya at lettuce. Pinangunahan ni Food and Livelihood Production Lead Ariel de Guzman ang distribusyon kasama sina Roslyn Bumanlag at Leonard Suarez Jr. na may area coordinator ng Nampik 1. Ang 6 na asosyasyon na katanggap ng tulong ay ang Ambassador Swine Farmer Association, Mailing Unified Farmer Association Incorporated, Mayantok Duck Farmer Association, Medico Hog Racer Association at Monix Swine Herd Association. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Good morning sa mga nakatutok dyan sa party ng Tayog, Pangasinan, sa Gutierrez Family and Ho. Dente Family, sa Abalos Family and Ho. Tala, Filfida, namahagi po ng abaga, spindle swimming machine. Sa mga magsaka naman ng abaka, dyan po sa Abuyog, Leyte. Detali po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFIDA Regional Office 8, ang isang abaka spindle stripping machine sa mga magsasaka ng Barangay Pinamanagan, Abuyog, Leyte upang mapataas ang produksyon at mapagaan ang proseso ng pagproseso ng abaka. Pinangunahan ni PhilFIDA OIC Regional Director Joseph Salas ang turnover ceremony bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng ahensya sa modernisasyon at mekanisasyon ng industriya ng hibla. Nagpaabot naman ng mensahe ng suporta sina Sangguniang Bayan Member on Agriculture Felicito Tupia Jr. at Barangay Captain Edgar Paking ng Pinamanagan. Binigyang diin din ni Salas ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang produktibidad at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhay ng mga magsasaka ng abaka. Kasunod ng seremonya, ang paglagda sa acknowledgement receipt at aktual na demonstrasyon sa tamang paggamit at pangangalaga sa makina upang matiyak na magagamit ito ng maayos at pangmatagalan ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Gino Damiao, Pangulo ng tumanggap na samaan, at nangakong gagamitin ang makina para sa kapakinabangan ng mga miyembro nito at ng mas malawak na komunidad. Ayon sa PhilFIDA, bahagi ang programa ng patuloy nitong pagsisikap na mapalakas ang mga abaka farmers, gawing makabago ang produksyon ng hibla at mapalakas ang ambag ng Eastern Visayas sa industriya ng fiber sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan, kay Penny Pumida. Samantala, PhilFIDA pa rin. Nagkaloob po ng 28 mga makina para po sa pagpaposesyo ng abaka sa Davao Region at North Cotabato. May detalye naman dyan si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaloob ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ng 28 abaka spindle stripping machines sa mga benepisyaryo sa Davao Region at North Cotabato upang mapahusay ang pagproseso ng abaka at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at indigenous peoples communities. 16 na makina ang ipinamahagi sa 15 farmer associations habang 12 ang inilaan sa mga benepisyaryong kinilala sa pamamagitan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Kasabay ng turnover, ang hands-on training ng on abaca spindle stripping machines, kabilang ang tamang operasyon, basic maintenance at safety procedures. Sinuri rin ng PhilFIDA ang kalidad ng fiber na ginawa gamit ang mga makina. Ipinaalala rin ni PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza sa mga benepisyaryo ang potensyal ng abaka para sa mas malawak na lokal at pangdaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, nagpirmahan ang kasunduan, yan po yung BOA, ang DOJ, LBI at Bureau of Customs upang bumupo ng joint task force laban sa agricultural smuggling. Ampol naman kayo. At economic sabotage, target ito ang wakasan ang illegal na pagpasok ng mga agricultural products na pumapatay sa kabuhayan po ng mga lokal na magsasaka. Samantala, nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan sa Department of Agriculture, National Irrigation Administration at Pag-asa na maglatag ho ng localized o bawat probinsyang plano para sa El Nino. Tama lang naman yun. Upang maprotektahan ng maaga ang mga pananim at pangisdaan bago mamatayo ang mga sapa at sakahan. Kasi baka sinasabi lang lahat maghanda pero wala naman mga planong gagawin. Ano ho? Apat, nakasulat ho yan, naka-black and white yung mga dapat gawin para hindi nagkakalituhan. Magtutulungan naman ang Sugar Regulatory Administration at ang tanggapan ho ng Department of Agriculture upang magtatag ng task force. Abano sa lumalalang peste, particular ng red stripe soft-scale insects sa kasalukuyang namiminsala. Atin po namang mga tubuhan. Samantala, 46 na mga beneficiaryo sa Gigmoto Katanduanes sa mailalim po naman sa livelihood training na Felfida, Bicol Region. E detalye ng balita dyan si Paul Apin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Umabot sa 46 na kalahok mula sa iba't ibang barangay sa Gigmoto Katanduanes ang sumailalim sa 5 araw ng livelihood training sa paggawa ng abaca twine at school bag na pinangunahan ng Philippine Fiber Industry Development Authority, Felfida Bicol, sa Community Fish Landing, Poblacion District 1 sa Gigmoto Katanduanes. Ayon sa Felfida Bicol, layunin ng training na mapaunlad ang kasanayan ng mga magsasaka ng abaka at mga biyembro ng komunidad sa product development at value adding upang magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan bukod sa pagbebenta ng hilaw na hibla. Kabila sa mga itinuro ang basic abaka twine preparation, pagdidisenyo at paggawa ng abaka school bag, quality control at basic costing. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng pamahalang palalawigan ng Katanduanes, TESDA at Municipal Government ng Gigmoto upang mapalawak ang paggamit ng abaka bilang lokal at sustainable na materyales para sa community-based livelihood enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat po, Walapin, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout na sa mga nakatutok daw dyan sa may parte ng Pandan, Katanduanes. Sa Rabago, Sadsat, Alcantara, Digeros Family, ano ho? Ng sa Brigada Family na rin, siyempre, makatutuko dyan sa Pandan Katanduanes. Hello, good morning, good morning. Inteng Bigas Program, inyosan po naman sa Bacuang, Surigao del Norte. Detalye naman dyan sa Angel Luis Abo sa Radyo Pilipinas ng Dangga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Pinamahagi ng Department of Agriculture Caraga ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga residente ng Bacuag, Surigao del Norte noong September 24. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bacuag bilang tulong sa mga residenteng nahaharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. May 1,000 sako ng bigas na inihanda para sa 5,000 benepisyaryo kabilang ang mga senior citizen, persons with disability o PWD, solo parent, four-piece beneficiaries, driver, magsasaka at mangingisda. Layunin ng programa na makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Maraming salamat, Angel ng Radyo Pilipinas, Tandag. Guys, sa pang-report bago tayo mag-break. Environmental at Community Development Caravan suportado ng PCA Misamis Oriental. O sa mga katutok lang dito sa head office ng Philippine Coconut Authority. Detalye naman dyan si Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Gingoong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Suportado ng Philippine Coconut Authority Misamis Oriental ang isang serbisyo Environmental at Community Development Caravan sa Sitio Lantad, Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental, kasama ang Provincial Government, Municipal Government ng Balingasag at partner National Government Agencies. Inatid ang mga mahalagang government programs at services direkta sa pamayanan sa pamagitan ng iba't ibang ahinsya ng gobyerno, gaya ng Provincial Agriculture Office, DNR, PCA, PSA at iba pa. Namahagi ng coconut seedlings, information education at communication materials at National Coconut Farmers Registry System Registration ang Philippine Coconut Authority at ang Department of Agriculture para sa mga coconut farmers at community members. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Babalik po kami, sandali po lamang, magbe-break lang, ilan mo ng mahalagang paalala ang oras natin. Meron po tayong 31 minutos na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Sandali po lamang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
13: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Ngayon po ay araw ho ng Martes, 29 na po sa buwan ho ng Setyembre. Bukas, sa susunod na araw, Oktubre na ho. Bukas ay bisperas pa lang ngayon, bukas o araw ng mga misis. Ano ho? Ahinang bawas presyo o rollback po ang ipatutupad sa gasolina ngayong araw. Ano ho? may malaking rollback naman para sa diesel at kerosene. Patay po sa tala ng Department of Energy na ito po mga bawas presyo kada litro simula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5. Ang gasolina, awas po ng 24 centimos kada litro. Sa diesel po naman, awas po ng 7 pesos at 57 centavo kada litro po naman. Pantala sa kerosene ay 5 piso at 85 centimo kada litro ang bawas. Ano ho? Time rollback ito. Ang bawas presyo ngayon kasunod po ng tatlong sunod-sunod na linggo. Ang mabibigat na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo at iniyog ngayon po ang pagluwag ng presyo naman lang sa world market. Ito na rin sa ilang posibleng positibong kaganapan sa sigalot sa Middle East. Dadaan sa masinsinang usapan. Dapat lang. Kasi may pagka-speedfire ho kayo. Kakaproblema ho tayo niyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Kaya may mamalita ako sa inyo, yung mga para mabantayan yung mga produkto at malayo tayo sa mga tinatawag na hoarding-hoarding. Require na pala ngayon yung mga bodega na magparehistro o through online. Hindi magpaparehistro kung nila mga bodega na nag-alag ako ng mga produkto agrikultural. Storage, warehouse, kakasuhan po kayo. Malang siguro, dapat noon pa yan ha. Pantala Project Kabanitan sa oras sa Island Samar. Pulong sa mga magsasaka sa harap po ng El Nino. Minatin ang mga detalye si Penny Bumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas ng local government unit ng oras Eastern Samar ang mga magsasaka at civil society organizations o CSOs bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Donabel Abalo, community organizer ng LGU Oras, mayroon itong 36 na partner CSOs na binibigyan ng oportunidad upang maging community leaders at responders sa kanikanilang komunidad. Kabilang dito ang Project Kabanitan o Kada Bayuboa, Araduha Mga Natad Gamitan Makinarya ng Daurais Farmers Development Association sa Barangay Dao. Sa ilalim ng proyekto, nagbibigay ang LGU Oras ng mga makinarya, fuel at driver, habang ang mga organisasyon ang nagsasagawa ng mga gawaing pangsaka at nakikinabang sa kanilang produkto. Kasabay nito, nagtatanim ang mga magsasaka ng mga alternatibong pananim gaya ng kamote at kasava dahil inaasahang maaaring maapektuhan ng El Nino ang pagtatanim ng palay. Ayon kay Abalo, malaking tulong ang mga alternatibong pananim upang magkaroon ng pagkain at dagdag nakita ang mga magsasaka. Layunin ng Project Kabanitan na mapalakas ang kanilang kabuhayan at paghahanda upang mas makayanan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Yung binabanggit ko sa inyo ang pagpaparehistro ng lahat ng cold storage at bodega. Tray smuggling, ito ho yun ho. Para tuluyan pong masukbo yung agricultural smuggling at dapat may mga masample na talaga. Naglabas po ang ating pamahalaan ng kutusan na nag-aatras po sa lahat to ng may-ari ng mga bodega at cold storage facilities na magparehistro. Magparehistro sa DA Online Registration System. Ako po niyan, sino-sino? Mga imbakan ho ng bigas, ng sibuyas, karne, maging mga refrigerated container van. Para upang mas madaling matuntun kung saan itinatago yung mga puslit na produkto. At atandaan nyo yan ha, kakasuhan na kayo pag di kayo nakarehistro.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Polar Boy at 525 Combat Engineer Battalion. Tumanggap po ng mga bagong kagamitan para po naman sa disaster response. Itatali dyan si Chemark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinangunahan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran ang turnover ceremony para sa mga bagong kagamitan na kanila magagamit sa disaster response kabilang sa mga tinanggap na kagamitan ng 525th Combat Engineer Battalion ng Philippine Army ay ang Combat Earth Movers, Dry Support Bridges at Vehicle Mounted Mine Detectors. Ayon kay Gumiran, napakahalaga na mga natanggap nilang kagamitan ng mga nasabing unit ng militar dahil hindi lamang ito magagamit sa labanan kundi maging sa disaster response. Sa pamagitan niya nito, lalo magpabibilis at magiging epektibo kanilang pagtugon sa mga emergency na may kinalaman sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Meron na tayong makakasama ngayon. Alam mo ba ninyong ang Central Luzon State University, yan ho yung CLS, yun na nandiyan po sa Moon News 12 ha? Salamat sa mga nagtutusan natin sa atin sa Nueva Ecija, lalo dyan sa may parte ng Cabanatuan City. Ate Amor Hoson and family at kay Kuya Rig. Nangunguna ho sa paglilinang at pagpapalaganap po ng vertical farming at hydroponics sa Pilipinas sa magitan po ng kanilang College of Engineering. Ang vertical farming po ay yung paraan ng pagtatanim ng mga pananim sa patayo. Iyon na kasalansang patong-patong na ayos yung vertical horizontal stack layers na gumamit po ng malawak na lupa. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Ano ho? Kaya mga kasama natin this morning si Dr. Christopher Pascual, Faculty Researcher ng College of Engineering ng Central Luzon State University. Pag-usapan natin ang smart vertical farming. Ano ho? Dagdagan natin ang makalaman natin tungkol dyan. Dr. Christopher Pascual, sir, magandang morning po. Nakita ko na yung magandang lalaki from Nueva Ecija. Parang mga Nueva Ecija. Dr. Christopher Pascual, good morning po. Good morning po. Welcome po sa Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning. Si Kahiro po ito. Good morning, sir.
20: Good morning po. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig.
0: Umaga. Si Kahiro po ito. Aktibo ang CLSU at nangunguna sa paglilinang at pagpalaganap po ng vertical farming at hydroponics dito sa atin. Ano po ba yung tinatawag na smart vertical farming na yan? Ano yung benepisyo, ano yung ganda nito? Bagamat gumagamit ito ng kuryente, siyempre, di ba? Pwede ba bigyan niyo muna kami ng backgrounder tungkol ho yan?
20: Okay, tama po yun, ano? So, marami na kayo nabanggit kanina tungkol sa vertical farming. Actually, hindi naman ito bagong teknolohiya. Ito ay nag-evolve lang ang ating mga teknolohiya, no? So, specifically, ang smart vertical farming ay isang sabihin natin na makabagong paraan ng pagtatanim kung saan ang halamang pagkain, katulad ng nabanggit ninyo, ay tinatanim ng patayo o naka-layer. Sa halip na sa malawak na pahalang na lupang sakahan, ginagamit dito ang mga teknolohiya na tulad ng hydroponics, ng aeroponics, kung saan maaring mabawasan o hindi na kailangan paggamit ng lupa bilang growing medium. So hindi na tayo nagtatanim sa lupa. Tinatawag itong smart dahil gumagamit tayo ng mga sensors, mga automation, or even yung ating Internet of Things at data monitoring upang masubaybayan at makontrol ang mga importanteng kondisyon katulad ng tubig, nutrient, mga temperature, humidity, pH, electrical conductivity, at maging yung ilaw na kailangan ng halaman. Sa madaling salita, pinagsasama-sama natin dito ang pinagsasama-sama ng smart vertical farming ang makabagong panahon ng pagtatanim at digital technology upang makapagtanim ng mas maraming pagkain sa maliit na espasyo. Habang mas mahusay na ginagamit ang tubig, nutrients, energy, at iba pang mga resources. Mahalaga ito lalo na sa mga lugar na limitado ang agricultural land, yung mataas ang population, lalo na sa mga urban or mga highly urbanized city na tinatawag natin. At isa pang feature ng smart vertical farming ay yung patuloy na pag-produce throughout the year. So yun po yung background ng ating smart vertical farming.
0: Siguro po, idagdag ko lang ko, Doc Christopher. Ito po sa vertical farming na yan, kapalaki nito yung produksyon, kahit na maliit lang yung espasyo, kumpara doon sa traditional na pagtatanim po naman sa lupa. At yung pagiging resistant po sa klima, nakatutulong itong mapanatili yung produksyon ng gulay kahit umuulan o bumabaha po naman. At tama ba? Yun yung mga bagay na medyo kakatuwa dyan. Eh, no? Kahit na medyo masama ang panahon, kahit na may problema tayo doon sa tinatawag nating ulan o mga pagbaha, vertical farming, medyo matikas ang dating kasi nga nakatayo at medyo pwede mo itaas.
20: Yes, tama po yun. At saka mayroon tayong structure na provided para doon sa mga halaman.
0: Na lahat ba ng klase ng halaman, pananim, gulay man o prutas, pwede pong gamitan ho ng vertical farming o meron pong mga particular lang?
20: Well, sabihin natin na may limitasyon, lalo na sa mga malalaking mga puno ng prutas, sabihin natin. So, ang limitasyon naman ito ay karamihan sa mga leafy vegetables, mga maliliit na mga fruiting vegetables, pero pupwede pa rin man yung mga kamatis, mga bell pepper, strawberry ay pupwede. So, Mahirap lang siguro magtanim tayo ng saging o kaya mangga sa vertical farming. So, hindi na natin yung ginagawa yun.
0: Ano ho yung mga konkretong pananim na pwede ho nating masabi na pinapalago? Sa pamamagitan ho ng hydroponics o aeroponics, ano ba pagkakaiba muna ng hydroponics at aeroponics? Yung hydro, siyempre, ano ho yan? At yung aero naman, paano naman yun? Paano ang sistema? Paano ang ginagawa?
20: By the way, yung hydroponics kasi, ang aeroponics ay isang component ng hydroponics. Kaya lang hina-highlight natin siya sapagkat mayroon siyang kakaibang feature. Ginagamitan pa rin ng tubig. Yung aeroponics, yun nga lang, ay mataas ang pressure na ginagamitan natin, ang mataas na pressure ng water pump, at yung tubig ay nagmimiss lamang doon sa mga ugat.
0: Oh.
20: Parang ini-sprayhan lang natin yung mga ugat. Yes, ang advantage noon is mataas ang aeration ng roots. So pagka mataas naman ang aeration niya, mabilis din yung kanyang paglaki. Yun yung isang benefits noon. So halos ang aeroponics, masasabi natin na isa siyang hydroponics, pero special feature niya yon, yung ini-spray lang sa roots ang kanyang mga, yung tubig na mayroong abono.
0: Yung sa hydroponics, yung mga ugat nakalubog o patuloy po doon sa mga nadadaluyan ng tubig. Samantalang yung aeroponics naman, yung mga ugat ay nakabaitin sa hangin, ano, sa loob ng isang saradong chamber. Ini-sprayan na lang para sa mga mist, ano?
20: Yes, yes. Ganun nga yung pagkakaiba nun. So, yung hydroponics din, minsan gumagamit tayo ng mga medium katulad ng mga cockpit, mga minsan gumagamit yung iba ng buhangin, basta hindi siya lupa. At doon naman nakaangkla yung mga ugat ng halaman.
0: Tama ba yung aeroponics? Ito yung sistema pamamaraan na pinakamatipid sa lahat?
20: Actually, ang aeroponics, pagdating sa patipiran ng tubig, ng nutrient, pero medyo mataas ang enerhiya na kailangan nito, ang requirement nito. Sapagkat, yun nga, water pump ang pinakamalaking ginagamit dito at patuloy na umaandar yung water pump. Samantalang sa hydroponics, po pwede mong intermittent na supplyan lamang ng water pump para mag-supply ng tubig at nutrients.
0: Okay. Ubang vertical, smart vertical farming na yan, ano po ba yan? Ginagawa lang po ba yan na may maliliit na mga sakahan? Meron na rin pong mga involved na mga malalaking sakahan na gumagawa nito dito sa Pilipinas ngayon?
20: Sa Pilipinas, pagdating sa malakihang application ng smart vertical farming, I believe mayroon ng mga nag-uumpisa na may mga, I think si MVP ay meron siyang nilagay na hydroponic system dito sa Murin, Bulacan. At I think ito po ay dadami pa. Sa ibang lugar naman, hindi naman ganun kalakihan, pero may mga maliliit na mga magsasaka tayo na mga nag-a-adapt na nitong smart vertical farming nito sa buong Pilipinas. At paunti-unti ito ay lumalawak sapagkat yun nga, katulad nung beneficyo nito, lalo na sa climate change natin, hindi talaga may iwasan na ma-devastate yung ating mga pananim pag nasa open space. So kailangan talaga natin medyo lagyan natin ng structure para makontrol or maapula yung devastating effect ng ating pabago-bagong panahon.
0: Itong vertical farming, dito ho ba nagsimula ito sa atin o sa ibang mangga-bansa? Kasi po yung sinasabi pinakamalaking vertical farm sa buong mundo, yung Bustanica na nandyan po sa Dubai, sa UAE. Awak daw ho niya, nasa 330,000 square feet, ay ang magproduce ng 1,000,000 kilo ng gulay taon-taon. At sinusuplayan nila mga airline, mga supermarket na mga high-end, ano ho, marami pang iba. High-end nga ba talaga?
20: Yun, no?
0: Bang high-end ba talaga, yes, ang mga sa vertical farming?
20: Yes po, tama po yun. Sa Pilipinas, huling-huli po tayo kung tutuusin. At yun nga po yung aming laging sinasabi na dapat ang Pilipinas nga ang nauna sapagkat lagi tayong binabagyo at inuulan, mayroong drought, mga halos karamihan na mga klimang hindi magaganda para sa halaman ay nasa Pilipinas. Pero tayo yung nahuhuli pagdating sa adoption ng mga ganitong technology. Ang katotohanan po niyan, ang Japan, Canada, US at mga bansang Europe ay tuloy na nangunguna pagdating sa mga teknolohiyang ito. At ang mga Middle East ay hindi nagpapahuli sapagkat sila naman ay hirap na hirap din pagdating sa open space dahil sa klima nila doon na masyadong mainit. Kung kaya't hindi po ito, sabihin natin na hindi ito nag-umpisa sa Pilipinas, ito ay nag-umpisa sa maraming mga mauunlad na mga bansa.
0: Okay, Corolo, lilikutin ko lang yung isip ko. Kung yan ay talagang, itong smart vertical farming, ganyan po ang klase ng mga proseso at ang mga karaniwang tumatangkilik nito, yung mga high-end restaurants, yung mga hotel at yung mga airlines, ibig sabihin eh, medyo mas mataas-taas ang presyo nito kumpara sa iba. Ito ba yung masasabing organic?
20: Tama po yun. Hindi naman siya kailangan organic. O pwede siyang maging organic, pero hindi siya kailangan maging organic sapagkat mayroong challenge pagdating sa organic application. May mga challenges po doon na nakaangkop. Kung kaya, yun nga, hindi siya totally na organic. Ngayon, tama na mas mahal ang kanyang mga presyo sapagkat prime product yung ating napoproduce out of this technology. At hindi rin naman natin nililimita yung mga consumer natin na nasa mga restaurant at mga hotel. So, mga ordinaryong mga consumers ay po pwedeng maka-avail dito.
0: Ano ba yung available na kung saan mang merkado meron dito sa Pilipinas o pilim-pili lang yung pwedeng pagkuhanan po nito?
20: Kami po dito sa CLSU ay patuloy na naggumagawa at nagpo-produce ng mga ganito. At mayroon din naman na mga, sabihin natin, na mga magsasakana o mga maliliit at mga growing companies na nagpo-produce din nito. Pero itong vertical mismo, itong tower na tinatawag, ay sa CLSU ay patuloy, halos dito pa lang po nang nagagawa ito. Mayroong mga imported na mabibili at sabihin natin mahal siya. Pero pagdating itong local fabrication natin, mayroon po tayo dito sa Central Luzon State University.
0: Eh, siguro dalawang tanong na lamang po bago tayo magpaalam, ano, mabilis lang ito. Paano daw po kinokontrol yung peste sa vertical farming kung walang lupa? At mas masustansya ba yung gulay mula sa vertical farm kumpara po sa traditional na lupa? Yan.
20: Ang pag-control po ng peste, unang-una na eliminate na natin yung mga soil-borne diseases. So definitely wala na tayo mga soil-borne diseases kasi wala tayong lupang ginagamit. Okay? Tapos yung peste naman ay madaling kontrolin sapagkat nasa vertical structure siya. Agad-agad nakikita mo yung mga peste na po pwedeng dumapo sa iyong mga halaman. Isa pa ay limitado rin ang peste sapagkat nasa structure nga siya, nasa greenhouse, nasa loob ng growing chamber. So limitado po yung mga peste. Normally, halos konting-konti lang yung mga peste at po pwede na siyang akulahin ng mga advanced technologies natin. At pagdating naman sa sustansya, ay comparable yung sustansya niya sapagkat napipili lang natin yung mga abono o yung mga nutrients na ina-apply natin.
0: Okay.
20: Hindi na natin yon, kumbaga yon niya. Piling-pili yung ating mga ina-apply na mga abono at mga iba pang bagay para mapanatili nito ang sustansyang nandoon.
0: Mas ligtas sila sa kontaminasyon ng lupa at saka sa pollution, mas madalas silang mas malinis at mas ligtas kainin. Ano? Dok, kami po ay nagpapasalamat sa oras ninyo at nabahagi niyo mga impormasyon sa amin. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo yung favorite breakfast mo. Kami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo sa karagdagang mga kalaman pa rin tungkol po dyan sa vertical farming niya. Marami pong salamat. Magandang umaga.
20: Thank you. Apo,
0: ingat po kayo. Stay safe and God bless. Thank you. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Pinakamalaking agricultural farming matatagpuan po sa Dubai. Ano ho? Ano ho yan? Ay, salamat sa mga nakasama ho natin. Ingat na lamang, bawal natutulog sa Manabela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Sa ngalan nila, Jomari Raparial, Alvin, Mel Marian, Melios. Papunin po natin sila, Nida Sariano, sila Susan, Jomart, at Sam Reyes, Marisol. Mapanin po natin sila Julio Sungab, Camille, Ron Esperanza. Siyempre kasi mapanin po natin ating mga producers, sila Kuya Julius Gonzalez, Roberto Rambolo. Mapanin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Namang bagay, matwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, Kung tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh, bago tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
22: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
22: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
26: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development na kapag paabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino.
4: Headlines.
3: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng tigil pasada.
4: Headlines.
3: Palasyo, giniit na balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe.
4: Headlines.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez formal na nga naghain ng petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News.
2: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, September 29, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ang pagtutok sa El Nino at inaasahang lalakas pa patungo sa very strong El Nino sa panahon ng September to December 2026. Ang pinagkakaabalahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong binigyan din ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang una ng pahayag ng pag-asa na ito'y nagsisimula na. Ayon kay Castro, maraming dapat gawin para tugunan ang mga peligrong posibleng idulot ng matinding tagtuyot na ang peak ay sinasabing mararamdaman ngayong buwan hanggang Disyembre. Bukod sa pagtutok sa El Nino na maaaring magpatuloy pa hanggang unang bahagi ng 2027, ay apaladin ani Castro ang presidente sa krisis sa Middle East. Ang nagaganap na mga sitwasyon pagbibigay din ng communication official ay higit na mahalagang dapat na mapagtunan ng kaukulang pansin na nakakailangan niya ng aksyon. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
7: Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Maraming pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa higit 21 milyong piso ang kabuuan nitong halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng tagtuyot. Kabilang dito ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, pati na ang Bicol Region. Sa Caraga naman na mahagi ang DSWD office ng nasa 7,000 bote ng 10 litrong inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan sa tubig. Habang sa Dinagat Islands, nasa higit 6,000 family food packs naman ang ipinamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng food assistance dahil sa El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng tigil pasada. Ang balita atin sa atin ni J.

0: Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Titigil sa pagbabantay, gayon din sa pag-alalay, ang Philippine National Police sa mga pasahero maapektuhan ng tigil pasada ng iba't ibang transport group. Ito yung bagamat ititigil na ng grupo manibela ang kanilang tigil pasada ngayong araw habang magpapatuloy naman ang iginisang protesta ng grupo pinagkaisang sama ng chopper at operator station wide of Pistona na isnaasahang tatagal naman hanggang bukas. Ang KPNP Chief of General Jose Melesio Natatis Jr. kaisa sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maghahandog ng mga libre sakay kaya't mananatili na kantabay ang kanilang mobility assets. Kasunod dito ay natasan din ng PNP Chief ang mga commander sa ground na paigtingin ng lalo ang presensya ng pulisya sa mga transport hub at iba pang areas of convergence para lalayan ng mga pasahero. Paalala ng PNP Chief sa mga pulis manatili profesional habang iginagalang ang karapatan ng mga chopper na magpahayag ng kanilang salubin sa mga usaping kanilang kinakaharap. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng fare increase. Ito'y upang matulungan ang mga jeepney operators at drivers sa mataas na gasto sa gasolina at pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga pasahero. Patuloy anyang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport workers, kabilang dito ang fuel subsidy. Kung matatandaan, sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula sa 13 pesos. 17 pesos naman ang pamasahe sa modern jeepney mula sa 15 pesos. Mayroon ding dagdag pasahe sa mga bus, UV Express, taxi, TNVS at point-to-point buses. Tiniyak naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Patuloyan yung pag-aaralan ng gobyerno ang mahakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuters.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinabilis ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-iisyu ng fare guide para sa pagpapatupad ng aprobadong taas pasahe sa mga public utility vehicles o PUV sa buong bansa. Inatasan ng mga regional office na tulungan ang mga operators at drivers sa pagkuha ng temporary fare guide. Ang kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Puwa Jr., hindi na kailangang hintayin ang fare matrix para may patupad ang fare increase. Maring i-download at i-print ang mga ng mga operator at driver ang fare guide mula sa website ng LTFRB. May bisang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman sa January 1, 2027, kailangan nang gamitin at ipakita ng mga PUV operators ang official na fare guide o fare matrix na inisyu ng LTFRB.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Formal nang naghain ang petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division. Si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez, may kaugnayan ito sa kasong plunder laban sa kongresista kasama si dating Acobicol Partalist Representative Zaldico at dalawa pa. Kaugnay ng umano'y 7.44 billion pesos na kickback. Tinuturing na non-bailable offense ang plunder, ngunit maaaring pagkalooban ng piyansa matapos ang summary bail hearing. Ayon sa korte, naisampa ng kampo ni Romualdez ang petisyon kahapon ng tanghali. Magsisimula ang pagdinig sa piyansa sa Oktubre 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang ihaharap upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Si Romualdez ay inaresto noong September 14 matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong September 7.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniugnay ng isang dating pulis na nagsilbing security head ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera sa dating speaker mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpang salaysay, tinukoy ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. si Kimbo bilang isa umano sa mga personalidad na pinagmulan ng cash delivery. dinetalye ni Gracioso ang isang o ang ilang pagkakataon na niya'y nagpapakita ng pagkakasangkot ng bambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga contractor ng flood control. Ayon sa dating pulis, may naging madalas o mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 Village matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, binsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks branch malapit sa Petron, Katipunan. Ito'y kung saan sinabi niyang nakita niya si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga aligasyon ng security aid ni dating House Speaker Lord Alan Velasco laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan munang pag-aralan bago ikonsidera sa aligasyon ng unexplained wealth. Ito'y ayon sa House Prosecution Team. Darito ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Hiniwala ang House Prosecution na maaaring ikonsidera sa unexplained wealth ang isinawalat ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ginawa ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barber sa pahayag matapos lumantad sa publiko ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. at ibinunyag na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, maaaring magamit itong ebidensya kung mapagtitibay ng NBI ang mga isinawalat ng dating aide ni Velasco. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
4: Kaya merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap. No? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2, yung unexplained wealth.
3: Ayon naman kay House Prosecutor Joel Chua, kailangan maging maingat at idaan sa masusing validation at authentication ang affidavit at mga ebidensya ni Gracioso. Anya, masyadong mabigat ang mga akusasyon at kailangan ng masusing pag-aaral bago ito gamitin para sa pagpapatunay ng aligasyon ng unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
5: Hindi naman po pwedeng i-dismiss namin o baliwalain, pero siyempre kung ito i-consider namin, kailangan i-consider namin ito na may pag-iingat.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na ang mga baril ay bahagi ng mga personal na riyarian ng isang pampublikong opisyal at dapat na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luistro ang desisyon ng prosecution ay presintang mga record mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na questionin ng mga senator judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso na nang hindi may paliwanag na yaman laban sa Vice Presidente. Ayon sa testigo si Police Major Joe Rickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office, si Duterte ay may 22 nakarehistrong baril habang ang kanyang asawa na si Attorney Manessas Manscarpio naman ay may 29 na tinatayang nagkakalaga ng 7.22 million pesos.
6: There were questions on relevance of the testimony, but of course the prosecution maintained the position that the testimony is relevant because after all, firearms are still part of the personal assets of the respondent Vice President.
0: Sinabi pa ni Luistro na binanggit ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang Section 24 ng 2025 Guidelines sa mga deklarasyon ng SALN sa paglilitis upang suportahan ang posisyon ng prosecution.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maring tinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea, pati na ang papel nito sa operasyon laban sa Sanjia Steel Plant. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, bahagi umano ito ng narrative distortion o foreign malign influence ang personal na pag-atake at pagbaluktot sa katotohanan kaugnay sa lehitimong security enforcement operations ng Pilipinas. Nilinaw ng AFP na limitado lamang sa seguridad at logistical support ang partisipasyon ng militar sa operasyon sa Sanjia Steel Facility sa Misamis Oriental, gitma ni Trinidad o ni Trinidad. Karapatan at tungkulin ng bansa na ipatupad ang batas sa loob ng sariling jurisdiksyon nito. Sinabi pa niya na nakabantay ang o nakabatay ang paninindigan ng AFP sa West Philippine Sea sa international law, partikular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nangakong AFP na hindi ito matitinag ng anumang panggigipit at mananatiling tapat sa tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Maigpit na binabantayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga grupo na umano'y gumagamit ng at nag-groom sa mga kabataan para gawing kriminal sa ambush interview sa Campo Crame. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga miyembro umano ng grupong TBS o True Brown Style na nasa 18 hanggang 20 taong gulang na nanggugroom ng mga batang nasa 14 hanggang 15 anyos. Ayon kay Remulla, community-based ang grupo at ang pagnanakaw sa mga convenience store umano ang ginagawang initiation nito. Sinabi pa ni Interior Secretary Remulla na pinag-aaralan na ng mga otoridad ang command structure nito para tuluyang mabuwag ang paglawak ng grupo. Bukod sa TBS, binabantayan din ng DILG ang mga online groomer na umano'y nagtutulak sa mga kabataan sa pananambang o shooting sa pamamagitan ng pagpapakakilala sa kanila ng Satanism, Nazism, at Nihilism.
11: It's very, very alarming ang ginagawa nila. Crime is down. Crime is down. Naging dami dito sa NCR sa mga Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong TBS. Bago pa lumaki ito, bubuwagin na namin lahat.
0: Kaugnay nito, sinabi pa ni Remulla na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang nationwide communication program. Layunin ng programa, nagabayan ang mga magulang kung paano makikipag-usap sa kanilang mga anak.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Palalakasin ng Philippine National Police ang kakayahan ng mga pulis na matukoy ang mga senyales ng matinding emotional o psychological condition para makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kasunod ito ng paglulunsad ng Project Gabay Kaisipan ng Pola Municipal Police Station sa Oriental Mindoro. Ito'y isang programang tumutulong na tukuyin ang mga senyales ng matinding paghihirap ng mga estudyante sa tulong ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa PNP, isa ito sa mga hakbang upang labanan ang mga insidente ng karahasan, lalo na sa mga kabataan. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Belesio Naltates Jr. ang mga police commander pumili na ng maaring sumailalim sa special na training sa pamamagitan ng PNP Health Service. Pinuri rin ni Naltates sa mga police ng Pola sa pagbuo ng inisyatiba. Anya, makakatulong ang proyekto para palakasin ang pagtutulungan ng law enforcement, edukasyon at sektor ng kalusugan sa pagbibigay proteksyon sa mga estudyante.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suportado ng Kamara ang Interagency Task Force na binubuo ng Department of Education para sa mas maigpit na pagpapatupad ng security protocol sa mga paaralan. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Representative Roman Romulo, sa short term na solusyon, mahalagang presensya ng mga pulis at security personnel na nagbabantay sa mga paaralan at magsasagawa ng bag checking. Gayt niya, dapat magkaroon ng visibility ang law enforcement agency sa mga paaralan para maibalikan tiwala ng mga estudyante, magulang, guro at iba pang kawani na ligtas sa ating mga eskwelahan.
13: In the short term, importante yung mga physical presence talaga dyan ng mga law enforcement po natin. Nakikita ng mga magulang na meron nagbabantay, mga teaching, non-teaching, nakita nila may nagbabantay. Lalo ng mga magulang, syempre pansamantala rin, siguro talagang hindi maiwasan na magkaroon. Sa pansamantala lang po ha, bag check yung mga metal detector.
0: Samantala, binagi rin ni Representative Romulo na ang pangmatagalang paraan para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan ay ang bantayan ng mental health ng mga mag-aaral. Kailangan na anya na matiyak na magkakaroon na ng mga guidance counselor o school counselor associate ang mga paaralan sa bansa. Sinabi pa ng mambabatas na mahalaga na may professional na makakausap ang mga kabataan para mapangalagaan din ang mental health ng mga estudyante. Ayon pa kay Romulo, naglaan na ang Kongreso ngayong taon ng 10,000 items para sa posisyong school counselor associate para sa mga pampublikong paaralan, kaya aalamin nila sa DepEd ang progreso sa hiring process upang mapunan ang mga posisyon.
13: Diba naglaan ang Kongreso ng 10,000 items para sa school counselor associate? Eh, gusto natin malaman kung nasa na yung progreso ng Department of Education sa pag-hire, sa pag-puno nitong 10,000 items. Alam kong hindi pa sapat ito, pero panimula po yan. Pero at least bawat school division office ay dapat magkaroon yan kahit na tagsasampo, diba? Para masigurado na clustered na yung pagtulong.
0: Si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na makakapagsimulang muli si Mary Jane Veloso kasunod ng absolute pardon na iginawad sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa ipinagkaloob ay tulong pinansyal, pangkabuhayan at reintegration assistance. Anya, hindi lamang si Mary Jane ang binigyan ng tulong ng gobyerno, kundi maging ang kanyang pamilya. Nasa 30,000 pesos ang binigay ng Department of Social Welfare and Development kay Mary Jane, tig 10,000 piso naman sa kanyang mga anak at 10,000 pesos din para sa mga magulang nito.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi rin ni Undersecretary Castro na sinailalim si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program upang makapagtatag ito ng panimulang kita para sa pamilya. Anya, pinagkalooban din si Veloso ng kanya at ang kanyang pamilya ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Dagdag pa ng Palace Press Officer, ang mga support ng ito ay naglalayong tiyakin ang maayos na pagbabalik sa normal na buhay ng pamilya Veloso at para sa kanilang bagong simula.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamahalaan, nakatutok sa pagbibigay proteksyon sa local hog raisers. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Kinukonsidera ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang magkontrol ang pagpasok ng pork products sa bansa at upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil na rin sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaas ng volume ng mga imported pork products. Ayon kay Castro, kabilang sa mga planong ipatupad ay itaas hanggang 35% ang taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Magpapataw din na niyang DA ng tariff line sa mga frozen pork jewel o kilala sa tawag na maskara ng baboy na nagiging kakumpetensya ng mga lokal na produkto. Iminungkahi din anya ng mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat. Hihigpitan din ng import shipment na mayroong mas mababang tariff category at paggamit ng updated reference value sa imported pork upang maiwasan ng undervaluation.
15: Maliban sa mas mataas na taripa ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jowls na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 143 billion pesos in tax revenues dapat na ilaan kaagad sa PhilHealth ayon sa isang bambabatas. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tingin ni Akbayan Portales, Representative Dadakirang isunggal sa Kamara na ilaan agad ang 143 billion pesos na hindi pa nailalabas na kita mula sa sin tax para sa universal health care. Ayon kay Ismula, dapat idagdag ang 143 billion pesos na ito sa pamukalang pondo ng PhilHealth sa 2027 para umabot sa hindi bababa sa 218 billion pesos ang kabuang budget ng state health insurer. Gitna ng batas sa kalaanan sa batas, ang naturang sin tax revenues para sa universal health care kaya hindi dapat umansa ang mga pasyente sa AX o naifit para lamang matustusan ang kanilang pagpapagamot. Inihayag itong Ismula matapos lumitaw sa budget hearings na mas mababa sa kalahati ng karaniwang medical bill ang nasasagot ng PhilHealth. May malaking bahagi ng gastusin ay pasan ng pasyente at kanilang pamilya. Nanawagan si Ismula sa BBM at Kongreso na tiyakong hindi bababa sa 218 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth sa 2027 at magamit ang lahat ng sin tax revenues na itinakda ng batas para mabawasan ang out-of-pocket medical expense ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas malawak na access sa contraception, panawagan naman ng Commission on Population and Development. Yan pong balita ng atid ni Jolly Mar Acuyong.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Kaugnay ng pagbunita sa World Contraception Day noong September 26, nanawagan ng Commission on Population and Development o CPD ng mas pinalawak at mas target na access sa family planning at reproductive health services. Sa tema ngayong taon na No Barriers, Just Choices, Access to Options, Freedom to Decide, nagbibigay din ito sa karapatan ng bawat Pilipino na makapagpasya tungkol sa kanila ang reproductive health at kinabukasan. Batay sa 2025 National Demographic and Health Survey, umakyat sa 44.5% ang paggamit ng modern contraception sa mga married Filipino women mula sa 41.8% noong 2022. Pakinggan natin ang pahayag ni CPD Deputy Executive Director Lolito Boyet Takardon.
18: Ang approach na ngayon is more of a targeted intervention. So we have to map kung sino yung talaga yung high unmet need na mga grupo.
17: Gayunman, sinabi ng CPD na nananatili ang ilang hamon tulad ng misinformation, stigma at limitadong access sa contraception at trained providers. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Digital transformation ng Philippine Judiciary, binida ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo sa ibang bansa. Narito ang balita ng atid ni Lawrence Tanhoko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Binigyan din ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang patuloy na digital transformation ng Hudikatura ng Pilipinas sa Rule of Law and Democracy Conference sa Stanford Law School sa California. Ayon kay Gizmundo, dapat manatiling nakasentro sa tao ang paggamit ng artificial intelligence at iba pang teknolohiya sa mga korte habang pinangangalagaan ang due process, seguridad, tiwala ng publiko at kapangyarihan ng human judgment sa judicial functions. Kabilang sa mga hakbang ng Supreme Court, ang Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027 at ang Governance Framework on the Use of Human-Centered Augmented Intelligence in the Judiciary. Ininungkahi rin ni Gizmundo ang pagbuo ng ASEAN Judicial Innovation Hub, katuwang ang Stanford University, para sa palitan ng best practices, capacity building at research kaugnay ng judicial development at innovation. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, Yondagan, South Korea. Pinagpapaliwanag ang Ukraine mula sa pagbubunyag na nailipat na nito sa Seoul ang kustodya sa dalawang sundalong North Korean. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umihingi ng opisyal na paliwanag ang Seoul sa Kyiv buwat sa umano'y pagbubunyag nito na nailipat na sa South Korea ang kustodiya sa dalawang sundalong North Korean na bihag ng giyera sa Ukraine. Ayon kay South Korea Senior Presidential Secretary for Public Relations, Yong Gi-hong, lubos na ikinalulungkot ng Seoul ang unilateral disclosure ng Ukraine sa nasabing hakbang maging sa pagtanggi ng Kyiv na mayroong non-disclosure agreement hinggil dito. Anis Yong, makailang beses na sumang-ayon ang Ukraine na gawing confidential ang paglilipat ng mga nasabing bihag bilang tugon sa isyu ng seguridad, diplomatic at humanitarian concerns. Dagdag pa na opisyal, dahil sa disclosure, seryosong nadungisan ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at maaaring makasira sa diplomatikong ugnayan nito. Maalalang sa UN General Assembly noong nakarang linggo, binanggit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na na-i-transfer na ng Kyiv sa South Korea ang dalawang North Korean na nakipaglaban para sa hanay ng Russia sa Ukraine, bagay na tinawag ni South Korean President Lee Jae-myung na paglabag sa non-disclosure agreement ng dalawang bansa. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
12: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Alex Ayala, wagi sa kanyang unang laro sa tennis sa 2026 Asian Games. Samantala, Olympic medalist Carlo Paalam, nakatitiyak na ng bronze sa boxing competition ng nasabing sporting event. Narito ang report ni Judith Keringal ng Sports Radio 918.
21: Gaya ng inaasahan, madaling nakausad ang Pilipina star netter na si Alex Ayala sa quarterfinals ng Asian Games, kung saan muli siyang pinagkaguluhan ng mga tagahanga, kabilang ang mga Pilipino na sinadyang magbiyahe sa Japan para siya mapanood. Pero nabigo dahil sa malakas na ulan, nalipat ang laro sa indoor courts na accessible lamang sa ilang manonood. Magaan na tinalo ng world number 18 si Chep Sunday ng Thailand 6-1-6-love para umabante sa quarterfinals sa Miyerkules laban sa isang taga-Taipei. Si Ayala na bronze medalist sa singles at mixed doubles noong huling Asian ay lalaban din sa doubles. Samantala, nasiguro ni Carlo Paalam na may maiuwi na medalya ang Philippine boxing mula dito sa Japan nang siya ay makapasok na sa semifinal ng men's 55 kilograms matapos daigin ang Chinese na si Zhang split decision sa men's 55 kilograms. Bigo naman si Nesty Pitecho, isa ring silver medalist ng Olympics na yumukod kay Chen Yu, unanimous decision. Samantala, sentro ng partisipasyon ng Pilipinas sa araw na ito si EJ Obiena, defending champion sa men's pole vault. Gayun din ang USNCA standout baguhan sa Philippine team na si Victoria Bosong sa finals ng 800 meters para sa mga kababaihan matapos na maging number one qualifier mula sa heat kagabi. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 10 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Keringal, POC Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay Chinagoya Asian Games.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dinggong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Provincial Veterinary Office ng Cagayan nagsagawa ng information and education campaign kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
3: Sa kagustong hindi lumaganap pa ang sakit na baboy na African swine fever sa lalawigan ng Cagayan, mas pinaiti ngayon ng Provincial Veterinary Office o PVE ang kanilang information, education and communication campaign higil sa biosecurity upang maiwasan at makontrol ang pagkalat ng ASF sa probinsya. Ito'y matapos makapagtala na naman ang kaso ng ASF sa mga bayan ng Rizal, Solana at Lasam. Aabot sa 100 hog raisers mula sa bayan ng Amulong at Tuaw, talapit na bayan ng nabanggit na lugar na apektado ng ASF ang nabigyan ng kaalaman hinggil sa paraan upang maprotektahan ang kanilang maalagang baboy laban sa sakit. Binibigyan din sa advokasya ang kahalaga na magpit na pagsunod sa biosecurity measures tulad ng pag-iwas sa pagbili o pagpapasok ng baboy mula sa hindi autorisado o hindi kilalang pinanggagalingan, paglimita sa pagpasok ng mabisita sa baboyan, paggamit ng foot bath na may disinfectant, regular na paglilinis at disinfection ng mga kulungan at kagamitan at iba pa. Kasama rin sa mga paalala ang garang pag-uulat sa Municipal o City Veterinary Office at sa PVET ng mga biglang pagkamatay o kahinahinalang pagkakasakit ng mga baboy, gayon din na mahigpit na pagsunod sa mga quarantine at movement control measures na ipinatutupad ng mga otoridad. Ito ang nakikitang mabisang paraan upang hindi na kumalat ang nabanggit na virus. Para sa Bagong Pilipinas, din ito daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigiraw City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bullying kabilang sa mga kinakarap na hamon ng mga paaralan sa Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joseph.
6: Nahaharap ang mga paaralan sa Cordillera sa mga hamon dulot ng madalas na suspensyon ng face-to-face classes, pagkasira ng mga pasilidad, bullying at kakulangan sa school counselors. Ayon sa DepEd, nasa 18 araw na ang nasindi na face-to-face classes ngayong school year dahil sa masamang panahon at iba pang disruptions. Yan pa man, nagpapatuloy ang pag-aaral sa pamagitan ng alternative delivery modes at catch-up activities. Batay sa ulat ng DepEd, halos 1,000 classrooms ang may minor damage, 158 ang major damage at 8 ang totally damage na tinatayang nagkakahalaga ng 35 milyong piso. May tinatayang 2,000 classroom shortage ang rehiyon. Samantala, tumaas ang naitalang bullying cases mula 29 sa school year 2024-2025 tungo sa 58 sa school year 2025-2026 at sa kasalukuyang school year ay may 13 kaso na ang naitala. Nanawagan naman ang mga opisyal ang mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, local government units, pulisya, magulang at iba pang ahensya upang matiyak ang kalikasan at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 10,000 patients ng Bontoc General Hospital sa Mountain Province na biyayaan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Donna.
7: Nakinabang ang halos 10,000 pasyente ng Bontoc General Hospital sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program mula Enero hanggang Hulyo 2026 ayon kay Social Welfare Officer 2 Celine Dayong. Sa ilalim ng programa, natutulungan ang mga kwalipikadong pasyente sa kanilang gastusin para sa mga gamot, laboratorio, diagnostic procedures at iba pang gastusing medical habang nagpapagamot o naka-confine sa ospital. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga pasyenteng natukoy na walang sapat na kakayahang pinansyal batay sa social assessment. Ang MAIFIP ay isa sa mga programa ng Department of Health na sumusuporta sa universal healthcare upang matiyak ang abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ponto.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD, inilunsad naman ang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Gary Carl Carillo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
1: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang inaugurasyon ng atmospheric water generator sa ilalim ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o KALAHI-SEEDS program kasama si DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laureo at iba pang opisyal ng ahensya sa Barangay Gilotongan, Kawayan, Masbate. Ayon sa DSWD Bicol, ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 19 milyong piso at may target na 836 na kabahayan bilang binipisyaryo. Ang atmospheric water generator ay may kakayahang makalikha ng hanggang 1,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig kada araw sa pamamagitan ng pagkuha ng moisture mula sa hangin gamit ang makabagong teknolohiya. Sinimula ng proyekto noong Oktubre noong nakaraang taon kung saan bahagi nito ang pagtatayo ng powerhouse, solar photovoltaic system, backup generator at perimeter fence upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pasilidad. Itinuturing din ito bilang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas na ipinatutupad sa isang island community. Binigyang diin ng DSWD na layunin ng proyekto na palakasin ang access ng mga residente sa ligtas na inuming tubig at isulong ang pangmatagalang water security sa mga liblib at may hirap na komunidad sa ilalim ng programang KALAHI-SEEDS. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Energy Master Plan para sa mainland Palawan, target namang makumpleto ng DOE hanggang sa unang bahagi ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Naritong report ni Lizelle Pilapil.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
8: Nais ng Department of Energy na makumpleto hanggang Disyembre ng 2027 o sa unang bahagi ng 2028 ang Energy Master Plan para sa mainland Palawan na kabibilangan ng three-loop system o superloop na papalit sa isang linya ng sistema na mayroon ngayon sa lalawigan. Inaasahan nito ang makakatugon sa sabayan at palagiang pagkawala ng daloy ng kuryente sa maraming bahagi ng probinsya. Upondohan naman ang programa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation kung saan ang initial na budget ay nasa pagitan ng 15 hanggang 17.3 billion pesos. Sa ginanap na pagpupulong ng mga leader at stakeholders kaugnay ng nabanggit na Energy Master Plan, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na matagal nang dapat na naisang katuparan na nasabing plano, partikular sa Palawan na may malaking kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Umaasa rin siya na makikipagtulungan ang mga stakeholders at mga lokal na pamahalaan sa probinsya upang mas mapabilis ang pagsasakatuparan ng plano at pagpapabuti ng elektrisidad Palawan.
9: We're hoping that we can get the support of all your agencies and officials. Bayanihan tayo, no? If we want a better Palawan as far as energy is concerned, we will need all the help and everybody's operations and support.
8: Ang tinig ni Energy Secretary Garin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Western Visayas Transport Cooperative pinasalamatan ng LTFRB sa pag-approve sa fare increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni Janelle Baclay.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Janelle.
10: Pinasalamatan ng grupong Western Visayas Transport Cooperative si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR dahil sa pag-aproba ng fare increase na ipinatupad simula kahapon. Ayon kay Mr. Raimundo Parcon, presidente ng WVTC, makakatulong ito upang maibsan ang kanilang pasanin sa mahal na krudo na sanhin ang pagtaas ng kanilang operational cost. Maliban sa fare increase, pinasalamatan din ng grupo ang nakatakdang pamamahagi ng assistance ng LTFRB na nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada buwan para sa subsidy ng mga modernized jeepney unit. Sa kabila ng panawagang nationwide transport strike ng grupong Manibela, nananatili namang 100% ang operasyon ng mga kooperatiba sa Iloilo City at walang basihan upang sila ay lumahok ayon pa kay Parcon sa tigil pasada na magpapahirap lamang sa mga commuters. Para sa Bagong Pilipinas, Ginel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Region 8 at Southern Leyte, inilunsad ang kanilang feeding program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Jevic Epiz.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
11: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8, katuwang ang local government unit ng Libagon, Southern Leyte, ang Supplementary Feeding Program o SFP at Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAF noong nakaraang linggo. Dinaluhan ang aktividad ng mga opisyal mula sa DSWD Regional Office 8, mga opisyal ng Bayan ng Libagon, mga katuwang na organisasyon, barangay at chairperson, child development workers at mga parent leader upang talakayin ang mga programa at palakasin ang pagtutulungan para sa pagsulong ng wastong nutrisyon ng mga bata. Isa sa mga tampok sa aktividad ang commitment setting kung saan ipinakita ng mga stakeholder ang kanilang mga sama-samang pangako upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad at pagpapatuloy ng nasabing programa. Bilyang diin ng L. Julibagon ang pagsasulong nito sa sagip sa kaak na naglalayong makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga mag-aral habang sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa mga kwalipikadong lokal na producer. Nagtapos ang aktividad sa pamamahagi ng food items sa mga kalahok na daycare center bilang bahagi ng sama-samang hakbang upang matiyak na makatatanggap ng masustansyang pagkain ang mga bata. Sa pamamagitan ng SFP at IPAF, patuloy na nakipagtulungan ang DSWD sa mga lokal na katuwang upang mapabuti ang nutrisyon ng mga bata at masuportaran ang mga lokal na producer. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Police Regional Office Number 11, naglabas ng guidelines para sa responsableng paggamit ng social media. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Armand.
13: Naglabas ang Police Regional Office 11 ng isang quick reference guide on responsible information sharing during mass tragedies para maging gabay ng mga kawalin ng media, content creators at pati social media users para sa responsableng pagbabahagi ng impormasyon lalo na sa mga panahon ng malalaking trahedya. Ayon sa payag ng PRO 11, layunin ng guidelines na maprotektahan ang dignidad ng mga biktima at maiwasan ang paglala ng trauma at takot sa komunidad. Pinalalahanan ng publiko na huwag magpakalat ng pangalan o larawan at pati manifesto ng suspect ngayon din ng mga hindi verifikadong impormasyon. Hinikayat naman ang media na igalang ang privacy ng mga biktima at kumuha ng pahintulot bago magsagawa ng panayam. Nanawagan ng PRO 11 sa lahat na maging responsable sa bawat impormasyon ibinabahagi upang makatulong sa paghilom at proteksyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Serbisyo ng gobyerno sinagawa sa Tagibo, Butuan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Reggie.
14: Hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mahigit 400 na four-piece beneficiaries at residente ng barangay Tagibo, Butuan City para makakuha ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Sa isinagawang community field visit ng DSWD Field Office Caraga, four-piece City Operations Office at City Convergence Advisory Committee o CCAC Butuan, direktang inilapit sa komunidad ang National ID Registration, Legal Assistance, Medical Consultation at PhilHealth Yakap Enrollment. Gayun din ang mga serbisyo para sa solo parents, oryente, pabahay at iba pang pangangailangan. May mga ipinamahaging punla, school supplies, libreng gamot at iba pang tulong mula sa mga katuwang na ahensya at pribadong organisasyon. Hindi lamang serbisyo ang inilapit kundi pati impormasyon at oportunidad para sa mga pamilya. Ipinagpatuloy rin ang koordinasyon ng mga partner agencies para sa mga susunod na mobile registration at community-based activities. Sa ganitong paraan, mas maraming beneficiaryo ang direktang naaabot at natutulungan habang ang serbisyo ng gobyerno ay mas napapalapit sa mismong tahanan at komunidad ng mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang maganda umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Araw po ng Martes ngayon ay September 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. Pambungad natin mga kaibigan ngayong umagang ito ng Tuesday. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin Acting Chairman ng LTFRB, si Attorney Greg Pua Jr. Sir, magandang umaga po.
2: Good morning po Sir Alan at good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyo.
0: Opo. Well, following yung pong pag-anunsyo ng DOTR at ng LTFRB ng approved na fare increase, ay marami po tayong mga transport groups na talagang nagpahayag naman ng kasiyahan dito po sa naging aksyon na ito. But of course, we understand this is a very delicate balancing act on the part of LTFRB, yung interest ng transport group. Babalansin din yung interest din ng ating mga commuters o mga mananakay, Attorney Pua, sir.
2: Tama po yun, Sir Alan. I think isa sa pinakamahirap na po na ginawa ng board is talaga pong yung balancing regarding this fare, because we really need to balance the interest of our commuters and our transport workers. Pero at least po, happy naman po tayo. There are some commuters na nag-manifest po na mas mahihirapan daw po sila, pero marami rin po nang nakakaintindi na kailangan po talaga ito ng ating mga transport workers para po maipagpatuloy nila ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mahal na commuters.
0: Yes sir. And of course, kasabay din itong pag-grant ng pagdaragdag sa minimum fare. Halimbawa, yung dating 13 ay 14 pesos na para sa regular jeepneys. Yun namang mga air-conditioned jeepneys, nadagdagan din, I understand, ng 2 pesos ang minimum fare. Attorney Pua, sir, ano po?
2: Tama po yun, Sir Alan. Kasi ang basehan po talaga natin dyan regarding sa traditional jeepney tsaka sa modern jeepney, always 20% higher po ang ating po mga modern jeepneys.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, dito pa rin sa dagdag pasahin na ito, ang isa sa, pero bago yung fare matrix, yung patuloy na pagkakaloob ng diskwento sa mga public utility vehicle drivers and operators, yan ay tuloy-tuloy pa rin, Attorney Greg, sir, di ba?
2: Tama po yun, Sir Alan. As of now po, wala pa po tayong natatanggap na utos para po ipatigil po ito for a certain period of time or nagkaroon po ng deadline. Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
0: Mm-hmm. And nitong nagdaang mga linggo, this has been increased to 12 pesos per liter ang diskwento, sir. Ano po?
2: Tama po yun, Sir Alan. Dati po kasi nagsimula po ito sa 10 and sometime in July po, pinayagan po tayo ng Malacanang, ng Presidente Bongbong Marcos, na itaas po ng 12 pesos ang ating fuel discount upang mas maramdaman at mas makatulong po sa ating mga kapatid sa transportasyon.
0: Mm-hmm. Ayun. Pero we understand na itong bilang ng mga gasoline stations na nagkakaloob ng ganitong uri ng diskwento, patuloy din na dumadami. Ano pong latest naman sa aspetong yan, Mr. Acting Chair, sir?
2: Opo, nagsimula po ito. Less than 1,000 po ito I think nasa 800, 900 po nagsimula. Ngayon po nasa 3,100 to 3,200 na po siya, dahil dumadami na rin po yung nag-a-avail. From a low of 50,000 po na everyday unique vehicle na nagpapagasolina, mm-hmm, tumaas na po tayo sa 110,000.

0: na nagpapagasolina po ng mga PUJ and UV Express.
1: Opo, and this number na binanggit nyo, more than 3,000 gasoline stations nationwide at patuloy pang nadaragdagan, sir.
0: Tama po, because continuous po ang ating pong coordination sa Department of Energy kung saan nire-request po natin na ito sanang gasolinahan na ito ay maisama per request of our transport workers or our regional directors po.
1: Ayun. And ito namang pagkakaloob ng diskwento ay mas pinadali kasi nga digital na, di ba? Mayroong mga app na gagamitin ang mga accredited gasoline stations. And right there and then, pag na-check yung plate number ng jeep ay agad mabibigyan, nalalaman kung qualified at covered talaga at agad namang mabibigyan ng diskwento, sir.
0: Opo, may sistema po kasi na inilalagay po ang land bank sa atin pong mga gasoline stations na sasama po sa programa. Ita-type lang, kami naman po on our part, on the part of LTFRB, binigay po namin lahat ng plate number na pwede po mag-avail. Mm-hmm. So, pagpunta po ng jeepney doon or ng UV Express at kasama siya, ita-type lang po ng gasoline boy yung plate number po. Pag nandun na po siya, automatic na po yun. Na yung kung nuwari po, 100 pesos po yung kanyang yung isang litro, babawasan na po yan, minus 12 na po yan. This is, Sir Alan, would like to say lang po, this is in addition po sa mga diskwento na dati na pong ibinibigay ng ating mga gasoline stations. Kung kung maalalaman niyo po, yung pong mga gasoline station, even before this crisis, meron po silang binibigay na discount pag public utility. Like,
1: yes.
0: Meron pong nagbibigay ng 5, 4, 3. So, yung 12 pesos po, this is in addition to the discount being given by our gasoline stations.
1: Mm-hmm. And this is still for a maximum of how many liters per week, sir?
0: 150 liters per week or 30 liters per day.
1: Ayun. Okay. Well, isang puntos pa, of course, pagka ganitong may mga bagong rate ng mga pamasahe na dagdagan, ano, hindi maiwasan na yung ibang mga mananakay nagtatanong. Patingin nga ng iyong fare matrix, yung mga ganon, dapat naka-display mismo sa jeep o sa bus yung adjusted fare at merong matrix. But we understand merong kaunting pagluluwag sa bahagi ng LTFRB na kahit yung downloaded form muna, downloaded copy ng fare matrix ay pwede nang yun muna ang i-display doon sa mga units na bumibiyahe, sir.
0: Opo, tama po yun, Sir Alan. Kasi ano po yan for the law, ang practice po dyan, ang practice po sa public utility and sa LTFRB,
1: opo,
0: every time po na mag-a-adjust po ng fare, ang bawat public utility vehicle po ay kailangan pong magpa-skill ng kanilang fare matrix duly signed and approved by LTFRB.
1: Mm-hmm.
0: Ito po, ina-applyan po nila sa LTFRB para po, at tapos magbabayad po sila ng magbabayad po sila ng filing fee and then ibibigyan ng LTFRB, yun po yung ipapaskill nila. Yung fare matrix po kasi may mga monuments po yan, Sir Alan.
1: Diyo.
0: So for instance po, meron po doon 5 kilometers, tas nakalagay po doon SM something, ganun, or Robinson, ganun po. Ngayon po, dahil nga po ang gusto po ng ating pong Pangulo at saka ni Secretary Bonnie Lopez ay mas makatulong, mas mabilis na makatulong at maramdaman ng ating mga transport workers po yung pong ating pong desisyon na itaas ang pamasahe. So ang ginawa po natin ngayon, fair guide na lang po muna. Yung fair guide po ay makikita po nila sa ltfrb.gov.ph. Ipiliin lang po nila kung anong denominasyon at i-print lang po, i-download at i-print lang po nila, ipaskill sa kanilang mga sasakyan at pwede na po silang makasingil. This is effective po until December 31, 2026 because nagka-craft naman po kami ng polisiya, ginagawa po kami ngayon kung saan po yung fare matrix ay online na po nila na kukunin. Kasi dati po pipila pa po meron po tayong mga PUJ drivers na hindi papasada sa araw na yon para po kumuha ng fare matrix. So ayaw na po natin mangyari yon. Gusto po tuloy-tuloy po natin, tuloy-tuloy po ang biyahe po nila. So gagawa po tayo ng isang sistema kung saan online po nila ire-request ang fare matrix. Online po sila magbabayad ng filing fee. Tapos isesend na lang po sa kanila at pwede na po nilang ipaskill yon effective January 1, 2027.
1: Ayun. So ika nga, wala nang pagmumulan ng pagtatalo on the part of the jeepney driver, halimbawa, and the passenger dahil i-honor dapat yung downloaded na kopya ng matrix mula sa LTFRB website, sir, ano ha? Initially, until December 31.
0: Yes po, initially po. Tama po yun, Sir Alan. And the reason why we posted it in our website, Sir Alan, para yes. po makita rin po ng ating po mga mahal na commuters.
1: Opo.
0: Kasi doon po sa fare guide na nilagay po natin sa ating website, makikita po doon magkano po yung dating pamasahe at magkano na po yung ngayon na pamasahe at magkano naman po kung 20% discount. Malinaw na po yun para po sa ating mga mahal na commuters naman po, makita nila kung dati po nagbabayad sila ng 17 pesos. Ngayon po makikita nila doon sa isang column mas kapantay lang po magkano na yung 17 pesos ngayon.
1: Okay, ayun. So, and this is also maximizing the use of digital technology para mas mapabilis ang at maging mas madali ang paglilingkod sa ating mga kababayan, Attorney Puwa, sir. Ano po?
0: Tama po yun, Sir Alan. This is pursuant also sa utos po ng ating Presidente of Digitalization of Government Processes.
1: Yes, sir. Okay. In closing, Acting Chairman Puwa, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo tigit para hindi sila malilito dito sa panuntunan para sa fare matrix ng adjusted fare. Please,
0: ayun po. Yes po, para po sa ating mga kapatid na mga transport workers, again we would like to remind you po na para po ma-charge nyo, masingil nyo ang taas pamasahe, kailangan nyo pong pumunta sa ltfrb.gov.ph. Pumunta po kayo sa fare guide, hanapin nyo po ang inyong denominasyon at i-download nyo po yung kung anong denominasyon po kayo. Ipaskill nyo po ito sa inyong mga sasakyan bago po para po malinaw sa ating mga pasahero. Sa atin naman po mga mahal na commuters, available din po. You can check po kung magkano na po yung dapat nyong ibayad. At kung singilin man po kayo ng mas mahal, huwag po kayong mag-autobili na i-report po sa amin pong hotline, sa amin pong Facebook. Napakarami po ng way para po ma-report po sa amin. Kami naman po, hindi po kami magdadalawang isip na mag-issue ng show cause order po sa mga lumabag po sa pamasahe na aprobado ng LTFRB.
1: Yes, sir. Mr. Acting Chairman, salamat po na marami for
0: salamat
1: the updates.
0: Salamat po, Sir Alan. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Acting Chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Puwa Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 17 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito, ikot muna tayo dyan sa gawin ng Anonas, Quezon City. Mga jeepney driver dyan po sa Anonas. Ito, dadagdagan na ang kita dahil naman sa taas pasahe. Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Alan, ramdam na ng ilang mga jeepney drivers sa Anonas, Quezon City itong ang dagdag na kita mula sa ipinatupad na taas pasahe simula yan kahapon. Mula kasi sa dating 13 ay naging 14 pesos na yung minimum fare sa traditional jeepney, habang may 2 pisong dagdag din sa bawat susunod na kilometro. Kaya naman dito sa Anonas na ang mga biyahe ay hanggang Lagro ay hanggang 44 pesos na yung pamasahe na ipinatutupad. At sa pag-iikot nga natin, nakapaskil na sa lahat ng mga jeep gaya ng kay Kuya JD Kabawatan yung fare matrix para matinaw sa mga pasahero yung bagong pamasahe. At anya, nasa 200 din yung nadagdag sa kanyang kita kahapon mula nang ipinatupad nila itong fare matrix. Ayon sa mga nakausap natin jeepney driver Alan, inuunawaan naman daw ng karamihan sa mga pasahero kahapon yung dagdag pasahe, bagamat meron lang konting paliwanagan, lalo na para doon sa mga malalayo at merong dagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Ayon naman kay Mang Benji Montecalvo, malaking tulong itong dagdag pasahe kahit na makakabawi na sila kahit papano, no, doon sa kanilang mga naging gastusin. At tuwa-tuwa rin itong mga driver dahil may malaking rollback ngayon sa presyo ng diesel, gayon din yung patuloy na ipinatutupad na fuel subsidy sa mga piling gasolinahan. Pakinggan natin yung ilan sa mga nakapanempo kanina.
4: Medyo okay naman, ma'am. Medyo kabawi na po ng konti na tumaas ng peso yung pamasahe po.
5: Isa mga pasahero, sir, naunawaan naman lahat ba sumunod?
4: Opo naman, ma'am. Mayroon ding iba na hindi, Pero okay lang yun.
5: And lalo mahaba yung biyahe nyo, sir. Yung succeeding 2 kilometers, nagigets ba nung ibang pasahero?
4: Opo, ma'am. Naintindihan din naman nila, ma'am.
6: Baka sunod na rin ko, baka tataas na naman yan.
5: Ayun lang alam mo.
6: Kasi hindi naman stable yung mga ano na yung may-ari ng kasulinan. Taas pa ba sila?
5: Pero sir, yung inaprobahan ng taas pasahe, malaking tulong na kung magkatuloy-tuloy na na maraming.
6: Oo, malaki naman tulong.
7: Nadagdaga naman ng 200.
5: Nadagdaga ng 200.
7: Kasi napunta rin sa diesel, walang subsidy kahapon eh.
5: Oo. Pero yung pa pala sir, no, meron pa kayong subsidy. Nakikipila ka ba dun sir, yung sa 12 pesos na discount?
7: Opo.
3: At Alan, umaasa nga itong mga nakausap natin na chopper na magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng diesel para daw hindi na kailanganin pa nung taas pasahe. So para sa kanila, ultimately, ang mas gusto sana nila, mas mababa na lang yung presyo. Bumalik daw doon sa 60 to 70 pesos na rate. At kung ganun man, hindi na kailangan na taas pasahe para hindi na mahirapan yung mga commuter. Pero sa ngayon, ay kahit pa paano, sila ay nakakabawi na raw dahil nga dito sa ipinatupad na dagdag pasahe. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula sa Quezon City. Oras natin sa Bagong Pilipinas, meron pong 20 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Traffic update muna tayo, mga kaibigan. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas. Traffic.
1: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam.
14: Alan Alianige. Apo, at saka sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po na tayo ng EDSA. Ito po ang lagay ng traffic ng EDSA natin. Unahin po natin yung southbound ng EDSA North papunta ng EDSA GMA. May traffic pa po tayo. Pagbaba naman po ng Kamuning flyover hanggang makarating ng Monte Dipidad, heavy traffic na po tayo. Tuloy-tuloy hanggang makarating po ng EDSA Main Avenue going to Santulang flyover. At tuloy-tuloy pa rin hanggang makarating ng Ortigas Split. Magmamoderate to heavy traffic pa rin po tayo sa EDSA Show. After ng show, bahagyang luluwag hanggang makarating po sa EDSA Guadalupe. At magmamoderate to heavy na po tayo sa Southbound Australia hanggang makarating ng EDSA Ayala. After naman ng Ayala natin, makakaranas naman tayo ng may maluwag hanggang dadalig ng trapiko. At ito ay magmamoderate to heavy naman sa Southbound Cabrera patungo ng EDSA Top. Dumako naman po tayo sa Northbound ng EDSA. FB Harrison patungong Top Avenue, moderate to heavy na po tayo. After naman po niyan, maluluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Moderate to heavy naman po tayo mula sa EDSA Ayala hanggang makarating ng EDSA Buendia. Northbound na rin pa rin po tayo ng EDSA Guadalupe. Kakaranas po tayo ng bahagyan tuloy-tuloy na dalay ng trapiko hanggang makarating ng split ng northbound ng Ortigas. At ito po ay luluwag hanggang makarating ng People's Power Monument. At ito po ay bibigat uli. Heavy traffic pagdating ng gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang papunta po ng northbound ng Santolan flyover. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng bahagya hanggang makarating po ng Main Avenue northbound at bibigat papunta ng packet ng Pete Wason. At ito po ay luluwag na papunta na ng Cubao northbound hanggang makarating ng EDSA Q-Mart. At ngayon po ay araw ng Martes, bawal po tayo lumabas sa number na 3 at 4 sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay masusundan ulit ng number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pong katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumiling sumawag sa hotline ng MMDA 136 mula sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning po.
1: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Department of Education. Makakausap po natin Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. At syempre, hingi tayo ng mga update kaugnay po ng iba't ibang mga developments sa at mga concerns na tinutugunan ng ating Department of Education. Ang oras natin, meron tayong 28 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Education. Ang ating makakaugnay this morning, ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd, Dr. Malcolm Garmat. Undersecretary Garma, magandang umaga po. Sir.
17: Yeah, magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng programang Boses.
1: Yes, sir. Yes, sir. Nako, una sir, ilang kami ng update. We understand, of course, kabilang sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng ating Department of Education ay kung paano higit pang gagandahin ika nga ang atmosphere sa mga paaralan. Yung dapat may feeling na matututo ng ayos ang mga bata at mawawala yung pangamba na magkakaroon ng mga kaguluhan, halimbawa sa kanilang mga paaralan. Undersecretary Garma, sir, please.
17: Yes, Alan, tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa, no, para siguruhin na maging ligtas ang ating mga paaralan at the same time maging kaaya-aya, no, sa ating pong mga mag-aaral. Kasama na po ang mga guro natin. So isa po sa mga talagang tinututukan natin ay mapaunlad natin or ma-improve natin yung ating mga security measures, no? Kasama na nga ho dyan yung paglalagay ng mga gwardiya o mga tanod sa ating pong mga paaralan at madagdagan po yung ating mga CCTV at metal detector bilang bahagi ng ating pong security measures na masiguro na walang makapasok, no, na mga deadly weapons sa ating mga paaralan. Kasama na rin dito, Alan, yung alam natin na hindi na ho kaya talaga ng DepEd lang mag-isa ito, no?
1: Opo, opo.
17: Kaya bahagi ho ng ating ginagawa ngayon, alinsunod na rin ho sa instruksyon ng ating Pangulo na makipag-ugnayan na at makipagtulungan na sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Particular na po ang ating law enforcers, ang DILG, DSWD at iba pa, no, upang sa ganon ay mailapat yung tinatawag nating whole government or whole community, whole system approach natin to make sure our schools are safe.
1: Opo. Yan, yung binanggit niyo, of course, safety sa ating mga paaralan at sa mga immediate vicinity ng mga schools natin. So, tulong-tulong, ika nga, maliban doon sa mga security personnel o security guards, halimbawa, ng ating mga paaralan, ay nandiyan din ang pakikipagtulungan ng Philippine National Police and even the barangay safety officers para ika nga tulong-tulong talaga at maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng violence halimbawa sa mga paaralan at mga immediate vicinity nito, Dr. Garmasa.
17: Opo, tama po kayo, no? Pero alam nyo, kahit na po siguro ikpita natin yung seguridad natin kung ang mga bata naman, mga mag-aaral natin ay nagkakaroon sila ng kanilang mga problema. Kaya bahagi rin ho ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling. No? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin, Ariel.
1: Opo. Nabanggit mo, sir, na mayroong mga security, na mga guidance counselors na positions na bubuksan sa iba't ibang paaralan nationwide, USEC, sir?
17: Yes, ang ating pong ideal, no, yung pinaka-objective sana natin ay lahat ng schools natin ay mabigyan ng guidance counselor, no. Bagamat alam naman natin na taon-taon medyo limitado lang yung ating resources.
1: Opo.
17: So mag-umpisa muna kami sa 10,000 at hopefully by next year madagdagan po ito. At uunahin lang po namin yung mga eskwelahan na talagang sa tingin namin ay mga kailangan ng intervention talaga ng counseling patay po sa ating mga datos.
1: Ayun. So initial pa lamang ito, yung 10,000 positions ng guidance counselor, si USEC, ika nga, sir.
17: Meron na po tayong mga nauna na, no? Dagdag na po itong 10,000 natin. Pero we are still hoping through our budget next year ay madagdagan pa po ito.
1: Ayun, okay. At siyempre, mahalaga na yung kanilang counseling at mga psychosocial intervention, yes, ay in place para sa ating mga estudyante, USEC Garmaser. Ano po?
17: Yes, bahagi po yan ng preventive measures natin. Pero Alan, kunin ko po yung pagkakataon na ito na,
1: yes, sir,
17: hindi lamang po sa eskwelahan dapat nagkakaroon ng ganitong intervention.
1: Opo.
17: Malaking bahagi po dito yung pamilya, no, yung magulang, na sa bahay pa lamang ay namomonitor na natin yung behavior ng ating mga anak. Upang sa ganon, sa pakikipagtulungan nila sa ating mga eskwelahan, sa ating mga barangay health workers, no, sa ating LGU,
1: opo,
17: ay maagapan natin yung mga ganitong problema.
1: Yes, sir. Nabanggit mo, of course, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog sa kanikanilang mga anak. Ano? Siyempre, nagsisimula sa bahay yan. Halimbawa, sir, nandun din ba, halimbawa, sa mga pinaplano ng DepEd, yung mga counselors o mga experts pagdating sa mental health, nakaka-face-to-face counseling nila yung mga estudyante. Halimbawa, may expand ng konti, silang mga eksperto sa ganitong larangan, sir, ay magkakaroon naman ng mga online na, let's say, parang seminar na ang pangunahing target naman ay mga magulang. Online, hindi na kailangan pumunta sa mga paaralan. Yung ganong mga possibility po, USEC Garma, sir.
17: Yes, sa katunayan, Ariel, nilunsad natin yung digital school safety natin, no, campaign natin. At bahagi po dyan yung orientasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magulang, no, tungkol sa social media or online activities ng kanilang mga anak. Para alam nila ano yung mga signs, no, na,
1: yes,
17: kanilang anak ay medyo nalululong na o masyado nang nakatutok sa online or sa social media.
1: Mm-hmm.
17: At dito rin po papasok yung papel na gagampanan ng ating DSWD, no, sapagkat sila naman ho ay sa community bumababa. Upak sa ganon, ang pamilya at magulang ho ang nakakausap ng ating mga social workers.
1: Ayun. At ang isa pang punto, of course, sinasabi ng marami at ito naman napapatunayan na rin, ang social media ay may malaking papel na ginagampanan sa state of mind, ika nga ng mga estudyante natin, Dr. Garma Serrano. But we understand na plano ng DepEd na higit pang palakasin yung school digital safety campaign na ito na earlier nabanggit na rin ni Secretary Sunny Angara, USEC.
17: Yes. Oo. Hindi natin sinasabi na masama ang social media, no? Ang teknolohiya, sapagkat nagagamit din ho natin ito sa magandang paraan at sa mga positibong bagay, no? But of course, ang kailangan ho nating mabantayan dito is yung siguro yung saan ba pumupunta, pumapasok ang ating mga kabataan sa social media, no? So bukod po dun sa kampanya natin, no, na in terms of information dissemination, sa pakikipagtulungan ho natin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, particular na po ang DICT, ang CICT, ang PNP, ay mahuli, ma-detect, mahuli at mapanagot, no, itong mga online na mga online groomers na tinatawag o influencers.
1: Yes.
17: Nang sa ganun, mabawasan o maiwasan natin ang pagkaka impluwensya ng ating mga mag-aaral.
1: Mhm. Yeah, napakalaking bagay niyan, syempre. Kinakailangan talaga tulong-tulong ang lahat ng stakeholders sa USEC Garma, sir, para matiyak na magiging maayos ika nga ang pag-aaral ng ating mga estudyante, sir, di ba?
17: Yes, Ariel. At siyempre, ang DepEd po ay number one, ang mandato po nito ay masiguro na natututo, nag-aaral at natututo at nagtuturo ang ating mga guro at natututo ang ating mga mag-aaral. So, ito hong bagay na ito ay isa hong napakalaking hamon sa parte ng DepEd. At again, batay na rin po sa instruction ng ating Pangulo at ng ating Secretary, ay hinihingi na po namin ang assistance, suporta at tulong ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ganun na rin ho ang pribadong sektor, Ariel.
1: Alan. Okay. Yes, sir. In closing, Dr. Garma, sir, we'd like to give you this opportunity. Baka may mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Pero bago yan, sir, isa munang pagsaludo sa naging standing ng Pilipinas, ika nga, sa PISA 2025, sir.
17: Yeah, maraming salamat, Alan. At patunay lang po ito na ang kagawaran po ng edukasyon ay pinipilit at patuloy ang kanyang ginagawang trabaho pagdating ho sa pagpapataas ng antas ng ating pong learning outcome, no, sa ating bansa. At maraming salamat po sa mga tumulong na iba't ibang sektor din upang maitawid natin at naging maganda ho ang performance natin sa PISA, no. Kasama na ho diyan siyempre yung ating mga guro, no, ating private sector, of course ang suporta ho ng ating national government dito sa PISA.
1: Yes, sir. Okay. Ang mensahe po ninyo sa ating mga taga-subaybay para pagtulong-tulungan natin, ika nga, na ang effort dapat tulong-tulong para mas maayos ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Please, go ahead, Dr. Garma, sir.
17: Yeah, maraming salamat, Alan, sa pagbibigay po ng pagkakataon sa amin na una magbahagi sa inyo ano na ho ba ang update, ano na ho ang ginagawa ng inyong kagawaran ng edukasyon. At the same time, mapanawagan ho natin na ang atin pong ginagawa ay maaaring hindi maging sapat. Kaya ho nananawagan tayo ng tulong mula po sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At gawin, kunin mo namin yung pagkakataon na ito na manawagan din sa ating mga pamilya, no? Na siguruhin na nababantayan, nakakausap ang ating mga anak. At the same time, kami naman ho sa DepEd ay sinisiguro rin ho namin na ang ating po mga guro ay nakakausap ang kanilang mga estudyante. At siguro panghuli lang, Alan,
1: yes, sir,
17: yung panawagan din natin ng paghihigpit ng paghahawak at pagmamay-ari ng baril, no? At ito pang deadly weapon. Kasi talagang ito po yung nakita nating common denominator, no, doon sa mga naging insidente natin ng pamamaril na hindi po naging maingat, no, yung pangangalaga at pag-aari sa mga baril. Kaya isa ho yan sa tinitingnan natin na pagtutulong-tulungan ng ating legislatura, ng ating pong national government.
1: Yes, sir. Dr. Malcolm Garma, sir, salamat po ng marami sa mga update, mga impormasyon na ito mula sa ating Department of Education, sir.
17: Yeah, maraming salamat ulit, Alan. Maraming salamat sa programa niyo.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
17: Morning.
1: Good morning. Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
1: AM. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito pong programang Boses, sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa 45 minutes makalipas ang 7 AM, sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 104.3 FM. Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, ito pong pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde sa isang insidente diyan sa Camarines Sur. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
22: Kasama ng pinangako ng Philippine National Police ang patuloy nitong tulong kay Police Staff Sergeant Nolly Miranya ang naputulan ng kaliwang kamay habang rumi-responde sa isang insidente sa barangay Kalalahan sa San Jose, Camarines Sur, noong Agosto 22. Ay kay PHPG Police General sa Relasyon na Patis Jr. Hindi na kailangan mag-retire nitong si Miranya sa serbisyo dahil maaari na siyang i-accommodate sa pamamagitan ng administrative designation. Maaari niyang ayusin ang kanyang work schedule o unit assignment para umangkot sa kanyang kalagayan. Ipinagutos din ng PHPG at pagbibigay na kinakailangan medical at financial assistance para kay Miranya, gayon din ang educational assistance para sa kanyang anak. Kahapon ginawaran ng si Miranya ng medalya na kadakilaan sa isang programa sa kapkami bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo sa pagpapatupad o sa pagtupad sa kanyang tukulin. Para sa Bago Pilipinas, yung Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Yan po yung update mula sa Kampo Krami.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. German Embassy nagpahayag ng pakikiramay sa mga Pilipinong naging biktima ng bus accident sa Bavaria.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
0: Yes, Boss Alan, nagpabot nga ng pagkikiramay ang German Embassy sa Manila sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga Pilipinong nasawi sa isang malagim na aksidente sa isang bus sa Baclore, Bavaria, Germany. Ayon nga sa Embahada, Boss Alan, bumabiyahe ang mga Pilipino mula Milan patungo Munich para dumalo sa Oktoberfest nang mangyari ang aksidente. Agad naman responde ang mga emergency responders sa Germany upang tulungan ang mga pasahero at mabigyan ng mabilis na medical assistance ang mga nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa Bavaria ang eksaktong dahilan ng aksidente at nagpabot na rin ang kanilang panalangin ang German Embassy para sa mga nasawi, kanilang pamilya at lahat ng naapektuhan ng insidente. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Update po yan mula sa German Embassy sa Pilipinas.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live streaming sa social media pages ng Sports Radio 918 kHz, ganun din Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, sa 104.3 The Capital FM.
4: Boses, kasama si Alan Alanide.
1: Uy, weather update muna. Direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Radio Pilipinas Weather!
1: Ihatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
21: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tigpakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ yung nagdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. At magdudulot nga yan ng matataas na chance ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Samuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin natin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, ulitin lang natin yung paalala ng MMDA Metro Bay sa Tuesday ngayon. Off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 3 or 4. Ha, yung ho ay nagsimula kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Sa hapon naman hanggang gabi, 5 p.m. up to 8 p.m. Oh, kung ang ending ng plate number ng inyong sakyan, 3 or 4, yung pong mga private vehicles na yan ay off-limits muna sa ating mga kalye. Huwag lang ho sa Makati. Sa Makati kasi straight yan. Walang window from 7 a.m. to 7 p.m.
4: Boses, kasama si Alan Alanide.
1: Oy, teka, bago tayo tuloy ang magpaalam ngayon pong Tuesday morning, September 29. Happy birthday kay Undersecretary Arnold Ali Atienza ng PhilFIDA, Philippine Fiber Industry Development Authority. Happy birthday, Yusek Ali, sir. May you have many, many more birthdays and blessings to come. O, mga kaibigan, mula po sa amin dito sa Radyo Pilipinas. O, ito, pagbati rin. Pagbati kay Dr. Potenciana Alday Maroma ng Our Lady of Fatima University. Siya ang program head ng College of Nursing. Congratulations, ma'am, ha? 39 years tumanggap ng Loyalty Award. 39 years ng paglilingkod, ha? Congratulations galing sa ating executive producer si Paola Antolin at siyempre mula sa amin dito sa programang Boses. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Glory Faye Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyo lahat.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: We know you're...
7: Radyo Legacy.
23: 1278 AM.
24: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Naging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
24: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
24: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
3: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
18: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
26: This is a public service announcement.
30: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
18: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
31: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine, 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
34: Mga programang aabangan.
35: Agahan.
34: 66 Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.